0: Pastor John.
1: Hello po, Attorney Carlo.
2: Mm-hmm. Salamat po sa inyong panahon at pagpapaunlak sa amin dito sa DZAS. So, ano po muna ang inyong komento doon po sa nakalusot na House Bill 8389 sa atin pong mababang kapulungan?
0: So, una-una po, nakikita po talaga natin, no, hindi lang po ito malabnaw, pero tingin po namin, naging pro-dynasty na rin po itong bill na ipapasa na lang ngayon. So, I think, tama po, isang issue nakita po namin dito ay within the second degree siya. Pero isang napaka-importante issue na nakita natin dito is that it allows families to have two or more positions, one position at the national, but two or more positions at the level of our district, yung Congress po natin, two or more positions for the level of our province, two or more positions for city municipalities, and two or more positions sa ating barangay. Mm-hmm. Kasama na po dyan yung ating mga, ay hindi po kasama dito yung party list natin. So in essence, a family can have almost 10 or 11 positions, no? Basta magkakaibang city municipality lang, magkakaibang barangay lang, or ibang district lang, no? And ang problema na nakikita na po kasi natin ito ngayon. So kumbaga yung dynasties natin, mananatili pa rin sila sa kapangyarihan. At ano mangyayari if nasa kapangyarihan pa rin sila? Makikita pa rin natin na may corruption pa rin sa ating gobyerno. Yung flood control scandal na nakita natin this year, makikita ulit natin yan dahil hawak pa rin nila ang kapangyarihan. At walang, hindi sila mahirapan tayo magpanagot, no, yung mga kurakot sa ating bayan.
2: Mm-hmm. Okay. So, ibig sabihin po parang mas malilegitimize pa yung political dynasty dito po sa House version. Tama ba, Attorney?
0: Exactly po. That's exactly, maganda po yung word na legitimize kasi yung po talaga ang mangyayari. Mm-hmm. Hindi po niya masasolusyonan yung problema na meron tayo talaga.
2: Mm-hmm. Okay.
1: Attorney, ano po ang comment niyo dun sa katotohanan? Presently po kasi, katulad niyan, the bill or laws being made, the people themselves who are empowered to do that, ay talagang marami dyan parang may dynasty sa loob. Eh. How does it affect the making of such a law?
0: So, tama po, napakalaking issue po ito. No? Sa Senate po natin, 75% po ng ating Senado, political dynasties. Sa Congress po natin, I think right now sa districts, 83% po ng ating mga distrito, dynasty ang may hawak. So tamang-tama po, meron silang conflict of interest.
1: Correct,
0: no?
1: Correct.
0: Paggawa ng batas na i-regulate ang kanilang sarili. Kaya hindi po tayo nagugulat for the past 40 years.
1: No wonder.
0: Walang pumapasang batas. And ngayon yung papasang pa nilang batas, hindi anti pero pro-dynasty pa yung lumalabas.
1: Ang hirap ng sitwasyon na yun. Ano ba palagay yung dapat mangyari, Attorney? Talagang para magkaroon tayo ng hindi malabnaw na ganoong bill.
0: So kaya po kabe, sa dapat isa lang, we started this movement to really pass the law, not through Congress, not through our political dynasties, pero ipasa natin yung anti-political dynasty gamit ang People's Initiative. Kasi yung kapangyarihan ng People's Initiative ay nasa Constitution natin. And this allows for the Filipino people to pass a law na hindi na po natin kailangan dumaan sa Kongreso, hindi na po natin kailangan yung signature ng ating presidente. Ang kailangan lang natin gawin ay mag-collecta ng signatures, 10% sa national at 3% ng bawat legislative district. Kung makolekta po natin to, submit natin sa COMELEC, and once ma-verify ni COMELEC, magtatawag po sila ng isang election. Kung manalo po sa election na yun, na majority of voters say na they want the petition to be a law, the anti-political dynasty bill to be a law, magiging batas na po siya. Hindi na po natin kailangan dumaan sa presidente, hindi na natin kailangan dumaan sa dynasty-led Congress. So, kaya namin binuang dapat isa lang kasi for the past 40 years, nakita nga natin, walang nangyayari.
1: Correct, correct.
0: At pero, nangyayari attorney, yung...
1: Sige. Okay, sorry for interrupting. Kasi very interesting, no? You're talking about a people's initiative and you mentioned like past 40 years. Sa personal assessment nyo, how mature and how ready are the people for such a people's initiative?
0: So if you look at surveys that we had, last year nagka-survey po mga December after the flood control scandal, I think at that time, 52% po ng Pilipino gusto na ng anti-political dynasty law. Tapos nakita natin a few months later, I think mga February to March, lumabas po isa pang survey, from 52%, tumaas na po sa 64%. So kami, nakikita po namin na gusto na ng tao, naniniwala na yung tao na kailangan nga natin ng anti-political
1: violence. What caused the increase, attorney, sa tingin niyo?
0: I think part of it, napansin ng mga tao na yung flood control scandal,
1: okay,
0: connected talaga siya sa mga dynasty. So yung mga November, yung mga January, yung mga tao, sinasabi na sa mga rally, no, hindi na lang ikulong sila.
1: Mm-mm.
0: Pero nakita ko na rin yun na kailangan meron na tayong anti-political dynasty. No? Kasi nakokonect na ng mga tao eh,
2: mm-mm,
0: yung corruption natin sa dynasties. And ang problema naman kasi dito, yung budget, hawak rin ng mga political dynasty.
1: How do you connect the generations? Kasi you're talking of old generation of voters and then the new generation. Ano ang effect niyan?
0: So right now, what we're actually seeing is that a lot of younger people nga, no, yung medyo malinaw na sa kanila na gusto nila ng isang anti-political dynasty. No? When we go around the country, we've been talking to school, in schools, sa mga churches po, malinaw po na ayaw na nila ng dynasties. Actually, when we talk about ano ginagawa ng dapat isa lang, yung mga tanong usually sa People's Initiative. Eh.
2: Mm-hmm.
0: Pero yung tanong on corruption and yung connection yung sa political dynasties, parang hindi na namin kailangan na-explain.
2: Mm-hmm.
0: Kasi malinaw na sa kabataan, malinaw na sa ating mga miyembro ng simbahan.
2: Mm-hmm.
0: So, for us, it seems to cut across multiple areas, multiple generations as well. But I'm sure right now, the young people, kitang-kita nila na ayaw na nila sa nangyayari ngayon sa bansa talaga natin.
2: But Attorney Africa, hindi kaila na mahal mag-conduct ng plebisito or referendum pag nagpatawag po tayo ng People's Initiative para dito sa anti-political dynasty.
1: Mm-mm.
2: Parang ang sabi, 4 to 12 billion ang gagastusin ng COMELEC para po mag-conduct ng plebisito. Why do you think is it worth it na gumastos tayo ng ganitong kalaki?
0: I think, first of all, it's part of our right, no? Sa karapatan niya ng taong bayan to actually pass a law. Mahal rin naman po magkaroon ng kongreso. Mahal rin po magkaroon ng, malaki rin po yung mga salary na binabayad po natin sa ating mga senador, sa ating mga congress people. At kung ginawa naman po nila yung trabaho nila na maayos, hindi na po natin kailangan ng plebisito, no? Pero lumalabas po kasi na hindi nga nila kayang magawa. For the past 40 years, kumbaga, hindi nila magawa itong pagpasa ng batas na na hindi man lang malabnaw. So for us, I think it's worth it because the number of savings that we will get into the future by taking out dynasties will be way more greater, no? Kasi sa flood control scandal pa lang, magkano po yung nawala ang pera natin? 1.7 trillion. It is one of the biggest, if not the biggest, corruption scandal.
2: Trillion po, ano? Tama.
0: Trillion po. And flood control scandal pa lang po.
2: Trillion po yun.
0: Trillion po, trillion.
2: Tapos nito lang yan. Dito pa lang yan, di ba?
0: And itong 2025 lang.
2: Hindi 40 years ang coverage nun.
0: Yes. And alam naman po natin, 40 years na rin po tayo may corruption sa gobyerno, no? And I think part of what we're seeing is that if we want the cycle to stop, we need to take out dynasties. Kasi gahaman na po talaga eh.
1: Yes, yes.
0: Sa flood control, natira na lang sa bayan, 30%. 70% yung nanakaw based on the committee hearings. No? So talagang majority of the money goes into the pockets of our political dynasties.
1: Attorney, what can you say about, kasi I've been hearing like comments pagdating sa edukasyon ng Filipino, no? Like yung ating functional literacy, na ang Pinoy ay talagang kailangan matutong mag-isip ng maayos, analytical mind, etc. Na they are trying to connect it with the corruption coming in. Like sinasabi nyo, sama mo na yung political dynasty. Ang Pinoy na botante o yung kabataan, yung karamihan na may alam at gising at edukado sa nangyayari, mas talagang agresibo at nakapagpapasya ng maayos. And so, are you in agreement? What is your comment on is there an intentional thing na hindi todo suporta na pagandahin ang edukasyon kasi ito ay magmumulat ng taong bayan sa mga katotohanan?
0: Unfortunately, I sort of agree, no? Na part of the reason why hindi rin na-improve ang ating education system ay dahil sobrang dami rin ng perang nawawala sa ating mga political dynasty. So, may mga kwento ako narinig sa mga detain namin po dati. No? Natakot silang kalabanin ng isang dynasty sa kanilang area kasi mawawalan sila ng scholarship. Kasi may mga governor, may mga mayor na kung kalabanin mo sila, mag-komento ka lang o mag-critique kasi isang ginawa nila, tagal ka na agad sa listahan ng mga scholarship. At scholarship lang to, yung systemic issues natin, hindi pa rin talaga nasa-solve. No? So, if yung nga, I think yung lumabas sa isang Senate hearing narinig ko, 50% ng gastos for classrooms and for buildings, nananakaw na rin. So, in essence, parang hindi talaga, imbis na na-improve yung kalidad ng edukasyon natin dito sa Pilipinas, napupunta rin sa mga political dynasties. At saan na ginagamit to? Yung pera kinakuha nila, ginagamit nila yan para pambili ng boto sa election. If papansinin natin, mas marami tayong projects a year before the election kasi maraming pera na to, kukunin nila, tapos ibabalik nila sa taong bayan para bilhin yung boto nila. So, nagiging cycle na lang po tayo no, na hindi maayos yung education, vulnerable yung mga tao, may mga baha dahil sa walang flood control projects, tapos hindi maganda yung mga trabaho, tapos pagdating ng election, ninanakaw nilang pera sa mga services na to, sa mga proyekto na ito, bibilin nila yung boto ng mga tao.
1: But it's
0: at yung tao po natin, vulnerable.
1: Vicious.
0: Kasi hindi nga maayos education and nagsasuffer po na hindi maganda yung mga trabaho.
1: Ito na nga, attorney, parang paulit-ulit na lang, it's a vicious cycle. You have to stop the cycle, actually.
0: Exactly po. And for us, this cycle is perpetuated by our political dynasties. And yung sabi nga ng mga tao, bakit gusto ng tao may managot eh?
2: Mm-mm.
0: But for me, no, for the past 30, 20 years in all of our scandals, in the eyes of our justice system, wala po tayong corrupt politician. Kasi if we look at the different cases that we have, wala pong nakoconvict na political names sa ating mga corruption scandals. Sa Napolis scandal po, yung PDAF scandal natin a few years ago, si Napolis pa lang po yung na-convict. Wala pa pong congressperson, walang senator na na-convict sa scandal na yon after more than 10 years. No? Because the problem is, it's the same people na nakaupo sa ating gobyerno. At because nakaupo sila sa gobyerno, they're able to control the different sectors of our government. So, for example po dito, yung ombudsman po. Si ombudsman, nagre-rely po kasi yan sa ating testimonial evidence. So, if wala siyang witness na mag-come forward, mahirap siya gumawa ng kaso. Kaya nga po yung ombudsman natin yan, sinasabi niya, kailangan nyo kami sabihan na ito yung nakikita niyong anomalya no, sa corruption natin. But because may study na gawa na if you have at least 3 dynasties in power in a locality, yung number of testimony, bumababa, nawawala. Kasi natakot na sila mag-come forward kasi takot sila kalabanin si governor, takot sila galabanin ang mayor, pati yung mga councilor. And that's the cycle that we're in right now. Kaya walang nakukulong, walaming nakukurakot, sila pa rin nakaupo sa ating mga posisyon.
2: So talagang nakakapagod na itong korupsyon, talagang ang tindi na ng ninakaw para sa ating kinabukasan, sa tindi ng katiwalian. Eh, Attorney Africa, are we pushing pa rin with the People's Initiative kung mas okay naman po yung version ng panukala sa Senado? I think mas may ngipin yata yung kay Senator Risa, tama po ba?
0: So, I think the Senate version is better, but it's still not enough. So, for us kasi, yung problema sa Senate version, 2 degrees lang po kasi sa Senate. Yung pinapush po natin sa na ating bill is 4 degrees. Malaki po yung diferensya ng 2 degrees sa 4 degrees. No? So, if you look at bakit 2 degrees na sinasabi ni Senate, sabi kasi ni Senate na if you define 2 degrees, mga 30% ng dynasties mawawala. But that just means na 70% pa rin ng dynasty ang may iwan. At bakit ba, babalik tayo, sa bakit ba natin gusto itong anti-political dynasty law? Gusto po natin to dahil sawang-sawa na po nga tayo sa corruption. So if hindi natin tatanggalin yung 30%, so sino ba yung, sino ba yung first and second degree? Yan yung mga magulang, mga kapatid. Yan yung first and second degree natin. No? Ang problema dyan, kung tatanggalin mo yung second degree, sino yung papalit? Yung papalit lang dyan yung mga tito-tita, yung mga pinsan. Na nangyayari na ngayon. So in essence, hindi na magbabago yung mga pagpapalit sa Kongreso. Ano pa rin, mga political dynasty. So hawak pa rin nila yung budget, hawak pa rin nila yung mga local positions. In essence, magkakaroon pa rin tayo ng corruption.
1: At saka, Tori, culturally, can you comment that ang Pinoy kasi, closely knit family, kahit malayong kamag-anak eh, kamag-anak pa rin, malakas pa rin eh.
0: Yun nga po eh. Kasi yung sabi ko nga po eh, parang feeling ko yung mga tao, hirap pa rin i-call out yung pinsan nila, hirap pa rin i-call out yung tito-tita nila. So it's harder for people to expect dynasties to call out their cousins, to call out their tito and tita. Kasi yun na yung sistema na meron sila eh. Lalo na lahat sila lahat sila nagbe-benefit no, from holding these positions of power.
2: Mm-hmm.
0: So naniniwala kami, hindi enough yung 2 degrees. Kasi ngayon nga, yung 3rd degree and 4th degree, kasabot na nila sa pangungurakot eh. Kasabot na nila sa pagkuha ng pera ng bayan.
2: So sa 4th degree, kasama ang tito, tita, pinsan? Tama po ba?
0: Yes po. Yes po.
2: Ah.
0: So 3rd degree po kasi is tito, tita. 4th degree po yung pinsan.
1: Ang buong angkan na yun. Okay. You know, pero, ano, Tony, kabuuan lamang po kasi yung ating pinag-uusapan, like anti-dynasty, isa yan sa mga measures. Like, running into my mind, it will take a lot of time and a lot of effort and it should be done, ano, na talagang maayos ito. But at the same time, na Sister Heidi, naisip ko rin, it's a reality. Kaya tinitingnan natin yung other ways to, kung nauupo na rin sila, mas okay na kung nakaupo sila ngayon, eh sana they will perform their do their public duties with integrity. You know, kahit kapapano. But that's one side of it.
2: Mm-hmm. Okay. Pero meron po kayong nilaunch, tama po ba, na signature campaign?
1: Mm-hmm.
2: Tama ba, yes, Attorney course. Africa?
0: So itong sa People's Initiative po, we are gathering signatures. Kailangan po natin kumuha ng mga 7 million signatures at mga 3% from every district. Yung average po nun, mga 5,000, 4,000, 3,000 to 5,000 signatures per district, no? So yun po yung kailangan po natin makuha para mapasa po natin yung ating batas.
1: How do you go about it? As para sa ating mga listeners, attorney,
0: Right now, what we're doing po is we're partnering with institutions tulad po ng ating mga eskwelahan, pati ang ating mga simbahan para maging signature collection stations po sila. No?
1: Mm-hmm.
0: Actually, sakto po yung timing sa June 12 sa ating Independence Day. Pinipeg po namin siya na magkaroon tayo ng freedom, no, independence from dynasties. Mm-hmm. We call it the National Signing Day, no. So we have different areas across the Philippines that people can go to if they're interested to actually sign to end political dynasties.
1: Mm-hmm.
0: So we have right now we have 7 I think 9 areas all over the Philippines we're in. Pwede po sila mag-sign, no. Meron po tayo sa Bacolod, sa Cavite, sa Makati, sa Cubao, sa Legazpi, sa Surigao at saka sa Zamboanga. So that's somewhere we're going to have schools and churches open up their doors to allow people to sign our petition to pass an anti-political dynasty.
2: Mm-mm. Tapos, attorney, kapag nakuha natin, ilang percent po ng registered voters?
0: 10% po sa national, plus 3% from every legislative district.
2: Oo. So pag nakuha natin yung figures na yan, no choice ang COMELEC but to conduct?
0: Once they verify po. So kailangan nila i-verify para ma-meet po yung, if na-meet natin yung thresholds. Pero once they verify, no choice po sila. Kasi malinaw naman po sa ating batas na they have to conduct a plebiscite.
1: So
0: and
1: far, what
0: po tayong Supreme Court decision, you know, saying that hindi po pwedeng gamitin ni COMELEC na walang budget yung as an excuse for them to not allow people to exercise their right to pass a law via People's Initiative.
1: Okay. So far, ano po ang ano nyo, percentage-wise, yung progress in the getting of signatures?
0: So right now, nagsisimula pa lang po tayo. Okay. So I think this will be our first National Signing Day.
1: Mm-hmm.
0: Yung hope po namin is that every month, meron po tayong National Signing Day.
2: Mm-mm.
0: Para makita po natin na maraming gusto mag-sign. And the reason why gusto po namin sana one day is para mag-inganyohan yung mga tao na nakita nila maraming nag-sign sa ating initiative.
2: Mm-hmm.
0: Kasi nga, lalo na yung problema natin sa ibang mga areas, no, na medyo natatakot yung ibang mga tao mag-organize dahil yung ibang dynasty din po natin ay medyo may history din po ng karahasan.
2: Mm-mm.
0: Kaya po kami lumapit sa mga eskwelahan, pati sa mga simbahan, kasi niniwala kami na siguro yung mga institusyon na to hindi pagguguluhin ng ating mga political dynasty.
2: So, Attorney Africa, yung valid na signatures ay physical signature, hindi pwedeng online signature campaign.
1: Mga
0: so,
1: eh.
0: Right now, we are working with COMELEC. So, si COMELEC naman po kausap po namin to explore how our advancement in technology can allow more people to sign. No? So, right now, we've been very happy with how COMELEC has been talking to us. So we're hoping maybe in the next few weeks, no, may lumabas tayong progress or may lumabas tayong progress that will allow more people to sign using technology.
2: Okay.
0: But as of right now, what we're doing is we're making sure po na at least we follow the letter of the law. And malinaw po kasi parang right now, walang issue yung manual. Yung digital po natin, medyo kailangan pa po natin ng further study just to make sure na valid rin po yung
2: attorney. One last point ko lang po, Attorney Africa. When an individual signs dun sa campaign, naiintindihan po ba niya kung ano yung pinipirmahan niya? Kasi ayaw nating makikisakay lang pala sa bandwagon, di ba? Pero ito yung talagang expression mo na sawa ka na nga dahil kontrolado na ng mga pamilya, sila na lang yung yumayaman. Hindi naman lahat ano nang nasa politika, pero yun na nga eh, yun nga, yung negative effect talaga ng political dynasty sa Pilipinas. Attorney.
0: Napaganda po ng tanong nyo, no? Kasi yung previous attempts for people's initiative na ginawa ng ating gobyerno, usually may kasama po yung ayuda. May kasamang bigas, tapos magpapasign. So what we're doing in dito sa Dapat Isala, we're very transparent. So before we actually get people to sign, explain pa po muna namin ano yung political dynasties, ano yung laman ng ating petition at bill, at ano yung magiging impact ng pag-sign nila as a co-petitioner. Kasi ang mangyari po dito, pag nag-sign kayo ng initiative natin, co-petitioner po tayong lahat sa ating initiative. So we make sure now we have enough diligence to really explain to the people what they're signing.
2: Tama.
0: So sa bawat signature sheet po namin, nandun po yung bill natin, may tarp po tayo nakalabas at sa ibang areas po may orientation pa po kami beforehand. Just to explain to everyone, this is what you're signing.
2: And
0: if you look at Dapat Isa Lang, we also have videos explaining the bill, explaining the petition, and explaining why no we need to put a stop to the cycle of corruption na dala ng ating mga political dynasty.
2: May deadline ba to na dapat na i-beat, Attorney Africa?
0: So under the law, wala pong expiration yung ating signature.
2: Okay.
0: So as long as kahit 3 years from now, pwede pa rin po tayong gamitin yung signature. However, kami po internally, we want to be able to impact the 2028 elections. So we also are cognizant. Alam naman po namin na pag election period na, pag next year na, baka iba na yung nasa isip ng mga tao kasi ibang usapan na ulit kasi presidential election tayo. So what we're hoping to do is to finish the collection of signatures before the start of the 2028 election cycle. No? So yun po yung iniisip
2: namin. Yan. So to know more about the Dapat Isa Lang movement, meron naman kayo mga social media channels, ano, Attorney?
0: Yes, you can visit us at Dapat Isa Lang on Facebook and Instagram and on TikTok. So if you're interested to volunteer to join, and later on we'll have channels for donations, sali lang po kayo sa Dapat Isa Lang, lalo na if sawang-sawa na kayo sa corruption, padala nga ng ating mga political dynasty.
2: Okay. Thank you po sa time at mga paliwanag, Attorney
1: po.
2: Carlo Africa. God bless you, sir.
1: God bless you po, Attorney.
0: God bless po. Yes.
2: From Dapat Isa Lang Movement, ang kanilang tagapagsalita, si Attorney Carlo Africa. Antindi kasi, di ba, Pastor John, dahil talagang marami pa namang may kakayahan at may kapasidad nating mga kababayan na pwedeng manungkulan sa ating public service.
1: Deeply rooted yung monopoly.
2: Opo. Diba? At ang hirap, parang bumabangga ka sa napakatibay na pader. Diba? Wala kang makinarya, pero meron kang maayos na puso, meron kang kakayahan. Yun lang ang laki ng iyong kailangan na talunin at banggain. Anyway. Ano?
1: Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Pero no, we really have to pray kasi yung effort na ito nila, Attorney Africa, hindi to biro-biro.
2: Oo. It's a parang long way.
1: Nationwide.
2: Eh.
1: It's a long shot actually. Mm-mm. At saka yung iniisip ko, Sister Heidi, na yung iniisip ko, Sister Heidi,

0: Ano-mano, ewan ha. Baka sa langit na lang ako manunood niyan pagka.
1: Pero 3 years daw po.
0: Well,
1: valid.
0: Hopefully. Pero
1: manalangin
0: ano
1: tayo.
0: Masalimot. Let's pray mga kagapay. Panginoon, kitang-kita po ninyo. Alam na alam po ninyo ang nangyayari sa aming bansa. Na sa aming bansa na kailangan pangalagaan ng taong bayan.
1: Mm-mm.
0: We continue, Lord, to pray for those in leadership. And so inasmuch as nakikita po namin na malaki ang problema sa family dynasties, tayo pa rin, O Diyos, ang aming pagkakatiwalaan. You will not allow yung mga pamilya masasabing alam po nyo kung sinong nasa tama, kung sino naman ang mali, at taking advantage. At sila lamang, Panginoon, ang nakikinabang. We pray that you will be the one to hear the cries of the people. And you also, from your end, O God, as the sovereign God, kayo po ang magdi-deal sa kanila with justice, with grace. And Lord, we just commit to you efforts being made by individuals, by groups, for the betterment of this nation. Lord, continue to encourage them, continue to provide for their needs. Lord, nagpapasalamat na kami dahil kung mahal namin ang bansang Pilipinas, mas mahal niyo po kami.
1: Amen.
0: And so, Lord, thank you. We continue to trust in you, to have our hope founded in our Jesus Christ, who promised never to leave us nor forsake us individually, even as a country.
1: Amen.
0: In His name we pray. Amen and amen.
1: Amen and amen. Sa chat box natin sa Facebook at sa YouTube channel, di na natin mababasa lahat, pero nagkakaisa sila na sana naman daw ibigyan ng pagkakataong mamuno ang iba.
0: Amen.
1: Yan ang pulso ng ating mga kaagapay. Thank you, Reggie Boy. Thank you rin kay Shaira, kay Shekina, kay Phil, kay Desa, kay Angelica sa ating engineering at Bukawe Tech People. Kami naman po ang inyong mga nakasama, Heidi Bernardo Sampang.
0: At Pastor John Castillo po mula po sa Mulat Movement of Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation.
1: Mm-hmm. Lagi po nating tatandaan,
0: pinagpala ang bayan
1: na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: Inyong napakinggan ang Oras Na Pilipinas.
1: Tinatawagan ng pansin ang pamilya at kamag-anak ni Dani Fe Dumaplin, ina ni Gian Paolo Dumaplin, isang batang lalaki na kasalukuyang nasa 8 taong gulang. Kung sino man ang nakakakilala sa ina ng bata ay maaaring makipag-ugnayan kay Lexien Yacapin, social worker ng Regional Alternative Child Care Office, Caraga, 2nd floor, Samping Avenue, JC Aquino Avenue, Barangay Bayanihan, Butuan City, o maaaring tumawag sa 0948-923-6223.
2: Alam mo ba, na taong 1950 nang itinayo ang 300 feet antenna ng FEBC Philippines sa dati nitong tahanan sa Karuhatan, Valenzuela City? Nagtulong-tulong ang mga Amerikano at Pilipinong staff ng FEBC upang gawin ito.
3: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.

0: Bayanan.
1: Ako si Ruel de la Cruz, nakikinig sa online broadcast ng FPBC Radio 702 DCAS, buhat sa Papua New Guinea. Good Friday, Papa God, and blessing you all gata. Thank you.
0: Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FPBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Servisyong OFW.
2: Isang pinagpalang umaga, araw ng Wednesday, mga kaagapay. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat na nakikinig sa Middle East countries, Amerika, Europa at iba pang bahagi ng Asia. Saan man po kayo naroon, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Well, it's another day para po maging grateful sa Panginoon dahil sa panibagong pag-asa na dala ng Panginoon. Ano ho? At another day para ipagpatuloy ang ating mga pangarap para sa ating mga para sa ating pamilya upang mabigyan ng magandang buhay ang ating mga pangarap ay magkaroon ng katuparan. Balang araw, abay, siyempre, magkasama-sama kayo. Yan ang ating panalangin din sa Panginoon. Ano? Tuwing Wednesday, tayo po ay bumibiyahe sa iba't ibang bansa upang kumustahin ang mga kababayang namamayagpag sa iba't ibang larangan. Ano man ang kanilang mga pagsubok, siyempre, kumustahin natin sila. At ang kanilang mga sekreto ng tagumpay kung bakit sila, bakit nakayanan nila. Di lamang tayo limitado sa kababayang OFW, kasama siyempre, hindi natin pwedeng hindi isama ang ating mga overseas Filipino workers at ang Filipino overseas o mga Pilipinong nangingibang bansa, hindi para magtrabaho kundi makasama ang kanilang pamilya doon. Kaya, mga kababayan, ang aking pong lambing sa inyo, samahan niyo po ako sa loob po ng isang oras dito po sa makabuluhang talakayan at kwentuhan ng ating mga kababayan sa iba't ibang bansa. At samahan niyo po ako sa loob po ito ng isang oras. At ngayon po, pansamantala muna tayo magbe-break at babalik tayo maya-maya lang, makalipas lamang ang ilang paalala.

0: Mission OFW.
1: Ang dami nating kababayang nagkamali sa mga desisyon nila sa buhay. Mali ang piniling landas. Mayroong tumigil na sa pagpapadala ng remittance sa pamilya dahil ubos lagi ang sweldo sa kung ano-anong uso. Mayroong mga nagnanakaw sa sariling amo. Mayroong na in love sa bawal na relasyon. Mayroon namang mga nasangkot sa gulo at nakapatay pa ng kapwa. Sila ang madalas maibalita ng media sa Pinas. Pero higit na marami ang mga successful na kababayan natin. Marangal ang takbo ng buhay, masipag sa trabaho, tapat sa tungkulin, kilala sa husay sa kanilang propesyon, iginagalang ng ibang lahi. Sila ang mga tahimik na ehemplo na hindi halos napapansin. Sa huli, nasa atin ang choice. Kaya natin maging failure. Kaya rin nating maging matagumpay. Ano man ang choices na hinaharap mo ngayon, kabayan, may kalayaan kang pumili. Pipiliin mo ba ang mabuti o ang masama? Papanig ka ba sa mali o sa tama? Ang kaibigan mong sasama sa'yo sa desisyon mong iyan ay si Jesus, na lubos na nakauunawa ng lahat ng dinadaanan mo ngayon. Lapitan mo siya't kausapin sa dalangin at hayaan mong patnubayan kanya.
2: Ang unang lalawigan na napuntahan ng kauna-unahang Portable Missionary o PM Radio ay ang Isla ng Panay. Nasundan ito ng pagpapadala ng 2 PM radio sets sa Isla ng Mindoro noong Setyembre taong 1950. Nagpadala muli ng 51 PM radio sa Occidental at Oriental Mindoro. Dahil sa PM radio ay nakakilala sa Diyos ang mayor ng Tribong Mangyan sa Mansalaya, Oriental Mindoro na si Balikluna noong 1962. Nagkaroon din ng marami pang converts sa Occidental Mindoro at sa Pinamalayan at Bungabon, Oriental Mindoro.
3: Tinatawagan ng pansin ang pamilya at kamag-anak ni Danny Fe Dumaplin, ina ni John Paulo Dumaplin, isang batang lalaki na kasalukuyang nasa 8 taong gulang. Kung sino man ang nakakakilala sa ina ng bata ay maaaring makipag-ugnayan kay Lexen Yacapin, social worker ng Regional Alternative Child Care Office, Caraga, 2nd floor, Samping Avenue, JC Aquino Avenue, Barangay Bayanihan, Butuan City, o maaaring tumawag sa 0948-923-6223.

0: Serviço OFW.
1: Okay, it's 8:40 ng umaga, mga kababayan. Ano ang ating araw ngayon? Ano araw ng Wednesday, June 10, 2026. At bago tayo magpatuloy at naamukhang nasa linya na natin ang ating guest, atin binabati muna ang ating mga nanonood na ngayon, si Epipanio Salvador. Good morning, share na po ang Serbisyong OFW listening on PM Radio. Thank you po, Sir Epipanio. Si Ma'am Paustina, Ma'am Paustina Franky Habla. Good morning, Pastor Gio. Blessed Wednesday, Kagapal listening. Nakita ko po kayo nung anniversary. Di lang po ako makalapit para makapag-picture. Nako, thank you po, Ma'am Paustina. No, sayang, hindi tayo nagkakamayan man lang. Garcia Vincent, maganda at pinagpalang umaga, Pastor Joe, watching here at UK while naka-night duty sa hotel. Si Ma'am Rosalinda Ohano Manzano, blessed morning. Ayan. Purihin ang Panginoon yung ating mga nakasama nung anniversary. Ay talagang napakasisigla, napakasasaya na makita natin at the same time makita nila tayo. Okay, so ituloy na po natin ang ating pakikipagkwentuhan. At sa araw na ito, sa pagkakataong ito, tampok po ang isang kababayan nating manggagawa mismo sa Canada. Ngayon po ay makakausap natin siya, siya ay nagtatrabaho doon. Kaya siyempre, saludong welcome at saludong OFW tayo sa kanya. No? Saludo sa iyo, kabayan. Kaya kasama na natin ngayon via messenger si Joseph Cabrera. Isa pong, dagdag ko lang na mga impormasyon sa kanya, no? Isang trailer driver, 2008 to 2019, nagtrabaho bilang manggagawa sa Middle East. 2019 to 2022, nagtrabaho naman sa Ontario Leamington. At 22 up to this present, sa Vancouver, British Columbia. Siya po ay nagsisimba dyan sa nung nasa Pilipinas pa sa Bulaon Baptist Church, San Fernando, Pampanga. At siya ay nakatira dyan sa Tres Residences, Fairview, Quezon City. Welcome na po natin, Serbisyong OFW. Welcome si Joseph Cabrera. Magandang araw sa iyo, Joseph.
2: Magandang umaga po, Pastor. At maraming salamat po sa pagkakataong ito. No? At narinig po ba ninyo?
1: Yes. Medyo mahina lang okay, ng kaunti. Okay. Kung maipalalakas pa, better. Sana kung mas mapapalakas pa. Pero
2: opo, inahanap ko po yung ano ko, hindi ko makita. Pero sa biyaya nila, okay naman po. Sana marinig ninyo.
1: Amen. Okay, so ngayon, kukumustahin lang natin. Kukumustahin ka lang namin dyan. Kumusta ka na dyan sa Canada? At kumusta ba? Malamig ba dyan? Mainit ngayon? Kumusta dyan?
2: Ang panahon po dito ngayon, Pastor, medyo malamig po kahit na sikat ang araw. Pagka naano ka po sa araw, mararamdaman mo yung init, pero pagka nasilong ka na, mararamdaman po ninyo yung lamig. Parang ganun po yung weather. Ito.
1: Ay, kinukumusta natin lahat ng mga nanonood ngayon dyan sa Canada at nawa po mapanood nyo itong at mapakinggan nyo itong interview natin sapagkat marami tayong matututunan sa ating guest ngayon. Joseph, ano-ano, siguro simulan natin yung tanong na ano-ano ang mga naging work mo kasi kanina na nakita ko meron ka sa, galing ka sa Middle East, galing ka sa Leamington, Ontario, ngayon ay nasa Vancouver.
2: Opo,
1: ano ba, ano-ano ang mga naging trabaho mo dyan at pakikwento, baka mayroon pa kaming hindi alam na mga bansang napuntahan mo. Go ahead.
2: Okay po. Mula po ng 2008, nung mag-decide po akong mag-abroad, kinuha po ako ni nanay. Nasa abroad po kasi si nanay noon, isang OFW din. So kinuha po nila akong personal driver po ng anak po ng kanyang amo. So naging family driver po ako within 4 years po doon sa amo kong babae sa Jeddah po. Mula 2008 and then 2012. And then after po ng 2012, nag-exit po ako. And then nag-try po ako ng mag-drive ng medyo malaki ng konti ng dump truck po. No, so nag-apply po ako doon sa isang company doon sa Jeddah na Shiba Al Jazeera. So Mula po noong 2012 hanggang 2016, apat na taon po yung tinagal ko doon sa company noon. Bali doon ako hinubog ng Panginoon doon sa pagdadrive po. Bali doon ako natuto talagang mag-drive ng dump truck, ng mga malalaki, ng mga trailer, na halos na, ang trabaho po kasi doon eh, halos na naglilipat lang po ng mga unit, mga bulldozer, ano po kasi ako, flatbed. Flatbed po kasi yung trabaho ko doon. And then, after 2016 po, nag-exit naman ako. Nag-exit naman po ako. Nag-try naman po ako sa isang company na marahil kilala po ng mga Middle East. Sa buong Middle East, ang Almaray. Almaray Company na gumagawa po ng laban, ng press milk. Kilala po sa buong Middle East ang Almaray. So isa po ako doon sa napili po. At biyaya po ni Lord, no? Biyaya lamang ni Lord talagang tinulungan po niya ako na maipasa po yung road test nila, trade test nila. Yun po yung naging daan upang maka-apply po ako dito sa company na Almaray. So 2 years po ako doon. So after po nang dumating po ako sa Almaray, 2017, after 4 months po, may nakilala po akong isang kababayan natin na hinikayat po ako na mag-apply ng Canada. So sabi ko, aba maganda yan, sabi ko, Canada. So ang totoo, hindi ko pinangarap ang Canada, no? Pero yung pintuan po na binuksan ng Panginoon na in-encourage ako na mag-apply po. And then sabi ko, sige, walang problema. Sabi ko, ipag-pray ko sa Panginoon ka ko. Alam ko naman kapag ka nagtiwala ka sa Panginoon ka ko, gaya ng sinasabi niya sa aklat ng mga awit, ano po, kabanatang 37, doon sa 4 and 5, sa Diyos mo ilagak, no, yung sarili at ang pangarap mo yung makakamta. So, tiwala lang po kay Lord. And then, yun po, after 4 months, nag-apply po ako, sinabmit ko lahat ng dokumento ko. And then 2019 po, for the past 2 years po, nakaalis po ako papuntang ang unang destination ko po dito sa Canada ay sa Leamington. Mm-hmm. Ang trabaho po namin doon as a long haul truck driver, pero alam po ba ninyo na ang nangyari po kasi nung dumating kami doon ng 2019 sa Ontario, Leamington, and then January po, doon po nagsimula yung pandemic. Di po ba nag-pandemic po? And then, so hindi po kami makakuha ng lisensya hanggang 2 years po yon, 2019 to 21. So, hindi po kami makakuha ng lisensya dahil alam nyo po, napagdaanan natin na, alam ng mga taga-Canada, no, yung naging sitwasyon dito sa lahat na, sa buong mundo, yung nagkaroon po ng pandemic, halos walang bukas ng mga eskwelahan, ng mga driving school. So, napakahirap na mga time na yon. So, pinagdaho po kami sa tinatawag na greenhouse. Nagtrabaho po kami sa tinatawag na greenhouse. So, yun po, nagbabalot po kami ng mga pipino, ng mga bell pepper, ng mga, yun po, yun po ang naging trabaho namin for the past 2 years po, matapos po ang pandemic. And then, ang totoo po nito, si Pastor Joe Biason, hindi po siya familiar sa akin, pero kung sasabihin ko po, marahil maalala po ni Pastor. Kasi si Pastor Biason po, nakilala ko po siya sa misis ko. Si Edna Cabrera. Si Edna Cabrera po kasi, yep, siya po yung misis ko. No? Alam po ba ninyo na after po ng pandemic, nawalan po ako ng status dito sa Canada? Nawalan po ako ng status dito sa Canada. Kaya isa si Pastor Biason na nilapitan po ng asawa ko, si Edna, na humingi po ng tulong at kung kasi matagal na po akong walang status, no po. And then lumapit po siya kay Pastor Biason at binahagi po niya sa akin at sabi niya, sabi naman po ni Pastor daw na makakabalik po ako basta bibigyan ako ng lamia ng magiging amo ko, ng employer ko. So yun po, naging inspiration po sa akin. Sabi ko, ito yung way ni Lord na pero ang totoo niyan eh talagang matagal po akong walang status, so tiniis ko lahat ng mga, alam niyo po, pag wala ka talagang status, napakahirap po. Pero alam po ba ninyo na biyaya po ng Panginoon ang lahat ng nangyari sa akin dahil sa kabila ng wala akong status at nagpapasalamat ako sa Panginoon dun sa mga way, sa mga daan na binuksan ng Panginoon para sa akin, no, sa lahat po ng ginawa niya, sa loob ng ilang taon na wala akong status, pero nandito po ako. Kaya po ako napunta dito sa Vancouver dahil dito po ako nakakita ng Lamia. Dito po sa Vancouver, dito po ako nakatagpo ng isang employer na binigay ng Panginoon na napakabait. So ano po, gusto kong i-mention ng company ko, Touchbeard Transport, at ganun din ang amo ko na si Boss Hardy Badswa, at ganun din na si Ma'am Rama, ng kanilang buong pamilya. Isang malaking biyaya po ng Panginoon na ibinigay sila sa akin, at sila po ang kumalinga sa akin at tumulong sa akin upang maging maayos po lahat ng dokumento ko. Pero pinauwi po ako sa Pilipinas. Pinauwi ako ng immigration. So umuwi po ako. 2 months po ako doon, and then nakabalik po ako rito as a visitors. And then pagbalik ko po rito, biyaya ni Lord, sunod-sunod na po yung mga pagpapala, milagro ng Panginoon. Kaya yun, naging maayos po ang lahat. Naging maayos po ang lahat sa biyaya po ng Panginoon. So ngayon, may work permit na po ako, at ang isa pang biyaya, nadala ko po ang pamilya ko rito.
1: Amen. Ako, maraming salamat, Brother Joseph, no? Maraming salamat sa makwento mo, at na maraming sa aking tingin, maraming na pagpala, kasi yung journey mo from Saudi Arabia bago ka dyan magpunta ng Canada. Pero hindi mo na bahagi kanina, nagdiretso ka ba from Canada o from Saudi to Canada o umuwi ka pa ng Pilipinas?
2: Bali, ano lang po kami, bali yung tinatawag na cross country po.
1: Nag-cross country kayo. Opo. Bagamat hindi po natin sinasuggest yan, ano, yung paraan na yan, sapagkat hindi, kumbaga, ikaw ay hindi nakakasigurado, pero in your case, ay nakapaghanap naman ng trabaho dahil may kilala. Tama ba, Brother Joseph?
2: Opo. May nakilala po ako, kasi yung time na yon may visa na sila, and then, so nakarating po sila rito, and then isang company lang po kami.
1: Ayun, yan. Kaya pinapaalala lang po natin, iwasan po natin ang cross country, ano ho, dahil yan ho'y magiging undocumented kayo dyan pagpunta ninyo sa bansang pupuntahan, sapagkat ang inyong mga dokumento galing po ng halimbawa sa Saudi Arabia. Paalala lang po yan ang inyong lingkod, Pastor Joe, dahil alam nyo naman tayo'y mahigpit na nagbabantay pag illegal.
2: Pagdating mo, kailangan mag-register ka talaga sa embassy para maging...
1: Tama.
2: Kasi hindi po kami pumunta doon kasi nakaregister po kami sa Saudi pa. So hindi po namin alam yon. So in-advise po kami ng iba na kailangan kayong pumunta ng embassy, magpa-register kayo doon.
1: Ang tawag doon, Joseph, ay... on-site registration para maging dokumentado pa din, para maging dokumentado pa rin sa ating bansa, lalo na sa Migrant Workers Office. Ayan. Siguro ngayon naman, Brother Joseph, another question ko sa iyo. Ano ang mga naging paraan? Kasi kanina naikwento mo na nagpunta ka sa Saudi, tapos dahil kinuha ka ng nanay mo. Ang tanong siguro natin sa iyo ngayon, at maring tinatanong din ang ibang nating kababayan, ano ang mga preparasyon mo bago ka nag-abroad? Yan ang gusto naming marinig, Brother Joseph.
2: Ang totoo po nito, si nanay nasa Saudi po noon, at kasalukuyan po akong nagtatrabaho doon sa Nestle product, diyan sa nagde-deliver po, sales driver po kasi ako noong time na yon. And then dahil medyo mahina po yung kita, dahil siyempre may pamilya po tayo, may mga anak na ako, so pero bago po kasi umalis po ako sa trabaho namin noon. Doon nga po, naikwento ko doon sa isang kapatid na nagtatrabaho po ko dati sa piano. Sa piano, nagtitinda po ako ng piyasa ng piano dyan sa La Loma, sa Retiro. And then, umalis po ako, and then nakapag-apply po ako doon sa Nestle. 3 taon po ako doon, at siyempre, ganun lang po yung kita. Medyo tinitiis ko lang po yung mga kita kahit na maliit. Pero biyaya po ng Panginoon, naging way po ang nanay ko, naging daan ng magulang ko na kunin po niya ako. Kukunin niya ako upang makapag-abroad po. Yun po yung nagsimulang, yun pong 2008 at January, kasama ko po yung kapatid ko, isang OFW din, kami dalawa, kinuha ng anak ng amo niya. So doon po nagsimula yung kaya nakapag-abroad po kami, dahil ginamit po ng Panginoon ang nanay ko. And then after po noon, anong makapag-abroad, nandun na po kami, so of course, no, medyo dahil bago ka pa lang doon, so Pero may mga time na, alam po ba ninyo, may mga time na minsan pag, yung siyempre may mga hindi pagkakasundo sa amo, minsan inaalala ko nanay ko dahil kapag may problema kami ng amo ko, inaalala ko nanay ko kasi ayoko yung siya yung laging, siyempre, no, dahil dinala niya kami doon and then magkakaproblema and then sasabihin ng amo na yung anak mo. Alam na po natin yun, normal lang po yun. Pero ayoko yung bagay na yun kaya nag-decide po ako na mag-exit. Ayoko na nasasaktan ng nanay ko. Ayoko yung nararamdaman niya na nakikita niya yung mga anak niya. Parang sa sitwasyon ko ngayon bilang isang magulang, so of course ayaw nating masaktan yung mga anak natin, di ba? Ayaw inaano ng iba. So, ganun po yung naging experience ko doon. Kaya, yun po yung unang-unang taon na kinuha kami ng nanay ko para mag-abroad. And then, yun nga po, tuloy-tuloy na po, sa biyaya ng Panginoon, unti-unti po, step by step, ika nga, no? Kagaya ni Abraham, no? Naghintay siya mga pangako ng Diyos, ay hindi siya nagmadali, bagkos naghintay siya kung saan yung pinakamagandang buhay na ibibigay sa kanya ng Panginoon. So, hindi siya nagmamadali. Step by step lang po. Ganun po.
1: Okay. Nako, maraming salamat sa inyo. Alam mo, Joseph, maraming nanonood sa atin ngayon. At marami din ng palagay ko nag-iisip na magandang pagkakataon na makarating dyan sa Canada. Yung balikan ko lang yung preparation kasi... ang tinutukoy ko, yeah, magandang dahil sa magulang mo kaya ka nakarating. Pero anong mga preparasyon mo personally na halimbawa mga dokumento, paano ka naghanda ng mga documentation mo?
2: Opo, yung mga dokumento po kasi yung time na yon, siyempre dahil first time po namin, wala kaming alam ng kapatid ko, no, wala kaming alam. So si nanay lang po talaga nagsabi, and then kung ano yung sinabi ng agency, yun lang ang asikasuhin nyo. Alam niya naman po yung pag-aasikaso ng dokumento sa Maynila, kasama na yung tuyat, yung pamasahe, yung lahat na, nandiyan na yung uutak ka, manghihiram ka, no? Lalo na pagdating sa medical, mga ganyan. So, siyempre, sinasabi lang ng nanay ko na ang dokumento nyo, kunin mo ito, kunin mo yan. Siyempre, bilang isang OFW, alam po ninyo yan. Alam niyo kung ano yung kung paano ka mag-uumpisa, hindi mo alam kung saan ka tatakbo, no? Punta ka rito, punta ka doon, kunin mo to, kunin mo yan. Minsan may mga lalo na sa medical, napakahirap, no? Sa medical, lalo sa pabalik-balik ako sa medical dahil maayos na pero hindi pa pala, may kulang pa. Parang ganun po yung mga napagdaanan namin bilang isang nung first time. Kaya alam po ba ninyo, naisip ko noon na kaya ang pumasok sa isip ko noon, napakahirap pala ng mag-exit. Alam po ba ninyo? Napakahirap po ng mag-exit kasi pag nag-exit ka, after po ng exit mo, kasi magsisimula ka pong muli. Mm-hmm. Di ba? Mag-a-apply ka muli, hindi mo na alam na mayroon ka na palang sakit, mayroon ka nang tama. So doon ko na pagtanto na minsan iniisip ko, yung pag-exit pala, hindi, dapat pinag-iisipang mabuti. Kumbaga, bilang isang OFW. Kasi napakahirap. Kaya sinasabi ko, siguro kung kaya mo rin lang magtiyaga, kaya mo rin lang tiisin yung amo mo, tiisin mo, magtiis ka. Kung okay naman sila, hindi ka naman na sina... Ibig sabihin, hindi naman sila masyadong abusado. Kung kaya mong tiisin, kasi pa alam mo, pag nag-exit ka, napakahirap. Napakahirap. Okay. Bisang, kasi mag-i-start ka talaga. Mag-i-start ka. Mm-hmm. Kasi una, mag-aask ka ulit ng papel mo, mag-medical ka ulit, hindi mo alam kung may tama ka na. No, may nangyayari po yun eh. Kaya sa pag-exit ko, ang inihingi ko lang sa Panginoon, Lord, mag-exit na po ako, Lord, sana sa pangalawang pagkakataong ito, tulungan mo ako na makasimo. So, biyaya po ni Lord, mabait si Lord, basta nagtiwala ka sa Kanya. No? Napakahirap
1: Ayan.
2: Po.
1: Ayan, mga kababayan, sa mga late tuner, ang kausap po natin si Joseph Cabrera, isa pong dating Saudi boy, ngayon po ay nandyan sa Canada ngayon, nagtatrabaho, binabahagi po niya ang kanyang naging karanasan, lalo na i-mention niyang huli, ano, yung pag-i-exit. Sabi niya, hindi madali, sapagkat pag nag-exit ka, para ka nagpapasimula muli. Siguro sa ilang katanungan pa natin, Brother Joseph, ang iyong mga experience, siyempre sa iyong experience, anong pinakang mabigat o pinakamalaking sakripisyo na ginawa mo para makapag-abroad? At paano ito nasagot ni Lord yung prayer mo?
2: Ah, opo. Yung pag-umpisa ko sa pag-abroad kasi unang-una nung first time ko, may ano ko eh, may pakiramdam na excited ako na nangangamba dahil ang unang-unang pinangangambahan ko doon yung baka hindi ako mag-fit to work. Dahil of course bilang tao no, binigyan tayo ng katawan ng Panginoon, iniingatan natin, pero yung time na sabi ko nga sa sabi ng ini-encourage ako lagi ng asawa ko na kumain ka ng ganyan, kumain baka hindi ka mag-fit to work. So, of course nandoon yung doubt ba yung no, bilang alam ng mga OFW yan, kaya yun ang naging nasa isip ko, yung sana Lord mag-fit to work ako dahil first time ko ito, first time kong mag-abroad at of course bagong challenges. Kaya alam po ba ninyo na mag-abroad ako, malilit pa lang ang mga anak ko, ang edad eh 4-5 yata nung iwanan ko yung dalawang anak ko. So napakahirap, sila lang ang naghahatid sa akin sa airport. Diba? Nung unang iwan ko sila na no, of course siyempre hindi mo maalis yung pangamba na iiwan mo sila no sa loob ng dalawang taon, every year, every 2 years umuwi ka. Alam po ba ninyo, isa ring hamon sa akin yung napakahirap din pala na hindi mo kasama yung mga anak mo. Yung mayo dalawang taon no, dalawang taon na hindi mo sila makikita eh doon may mga video call na rin, pero pag uwi mo iba yung ano, iba yung bonding. Kaya sinasabi ko na mas kung kinakailangan, kung pwede nga lang wag nang mag-abroad para yung relasyon ninyo bilang isang pamilya no, buo pa rin, pero talagang ganyan, pero siyempre, ang pag-abroad, hindi naman nagdi-decision ka mag-isa mo, kundi napag-usapan po namin mag-asawa. Sabi ko, mag-a-abroad na ako. So, siyempre, no, challenge din sa kanya dahil walang magbabandi sa mga anak namin noong mga time na yun. Biruin mo, 2008, hanggang ngayon, nandito pa rin ako no, sa biyaya ng Panginoon. No? So, yun po, yun ang naging ano sa akin.
1: Ayan. So yung experience na pinakamalaking minention mo na sakripisyong mahiwalay no sa pamilya.
2: Opo,
1: yun talaga ang unang tatamaan ano, Joseph, na cost no, ng pag-abroad, yung mahihiwalay sa mga anak. Ngayon, siyempre kasama yan sa mga hamon bilang pagpapasya. Mabuti na mention mo na napag-usapan yung mag-asawa, no?
2: Opo,
1: dahil medyo humihina ang lumiliit. Kumbaga, kapag kinumpute mo yung cost na gusto mo lang at hindi kasama ng pamilya, parang napakabigat. Pero kapag napagkasunduan yung mga pangarap, plano, medyo gumagaan ng kaunti at nakakayanan dahil darin sa Panginoon. Yung pinakamahirap na challenge na kinaharap mo sa work, lalo na dyan sa Canada, ano yung medyo mahihirap mong kinaharap, lalo yung bago ka pa at bilang isang OFW? Ano ang mga pinakamahirap na challenge sa'yo?
2: Siguro ang pinakamahirap na challenge sa buhay ko yung pandemic, kasi hindi na masyadong ano, kasi may trabaho naman kami nung time na yon, nakakapagtrabaho kami. Ang pinakamabigat na nangyari sa buhay ko, Pastor, yung mawalan ako ng status. Hindi na kami ni-renew ng aming company. Hindi na kami ni-renew dahil hindi ko alam, no? Wala akong sapat na dahilan, wala akong, siyempre, of course, as a Christian, of course, maging ilaw tayo, ipinapakita naman natin kung sino tayo, but alam po ba ninyo, dumating ako sa time na nawalan ako ng status, hindi na kami ni-renew at pinatawag na lang kami at pauwi na kami ng Pilipinas. No. And then
1: mali, ilang Joseph, ilang buwan ka na that time na nagtrabaho sa kanila? Mga ilang taon na o buwan?
2: Taon na po, Pastor, halos 2 taon at kalahati po.
1: Uh-huh.
2: And then hindi na po kami ni-renew, and then pinapauwi na po kami bigla. Nagulat talaga ako. No, nabigla ako na pauwi na po kami. And then alam po ba ninyo, bilang isang ama, nung time noon na pauwi na kami, hindi po ako umuwi. Bakit? Kasi ang reason ko, sabi ko sa Panginoon, Lord, alam mong wala naman kaming ginawa, wala akong ginawa sa company, ginawa ko kung ano yung ano nila. Lord, ayaw kong umuwi. Kasi una, ang dahilan ko, nag-aaral kasi ang mga anak ko. Mm-hmm. Dalawang college. No, and then nagbabayad kami ng bahay, no, sa mm-hmm. Pilipinas. May mga gastusin, no, pero alam po ba ninyo, yun yung time na napakahirap mawalan talaga ng status dahil alam po ba ninyo yung mga bagay na hindi mo dapat trabahuhin, tinrabaho ko na. Pamumulot ng basura, pagdadamo, no, pagtatapon ng basura, maka pero alam po ba ninyo, yun yung naging ano ko talaga, yun yung pinaka alam po ba ninyo kung ilang taon akong walang status? Bali, 2 taon at kalahati din po. Wala akong status. Salamat na lang sa Panginoon dun sa mga...
1: So paano mo, Joseph? Interesado ako doon na walang ka ng status. Opo. So opo. It means illegal ka na that time. Wala ka ng kontrata eh sa kumpanya.
2: Opo,
1: anong ginawa mo?
2: Opo, wala na po akong status. So nung time na pauwiin po nila kami that time, nung March 9, 2022, ang ginawa po namin, umalis po kami. Pumunta po okay. kami ng Quebec. Mm-hmm. Mayroong mga tao doon na tutulungan kami na hahanapan kami ng mga company na... Pero alam po ba ninyo, ang pinakamahirap sa akin kasi, tatlo po kami eh. Tatlo po kami hindi na nirenew. Ako po kasi, ang work permit ko eh 16 months lang po. Sa mga kasama ko, 24. Kaya nung i-renew po, talagang sinasabi lang nila process hanggang sa follow up ko. Yung pala wala pa lang nangyayari, wala pala. Kung alam ko lang, sabi ko nga kung alam ko lang sana dahil first time namin sa Canada, wala kaming alam, no? Wala kaming malapitan, wala kaming kilala. Opo, wala kaming kakilala kasi kami lang apat, mga katrabaho namin, hindi naman namin maaring basta hindi kami nagtatanong, basta yun lang alam namin. Okay, pero yung pala, wala na pala akong status. Nagtatrabaho ako, wala na pala akong status. And then, pauwi na lang pala ako. And then, after po noon, nung malaman po namin, tumakbo po kami ng Quebec. Umalis po kami dun sa Leamington. Tumakbo po kami ng Quebec. 6 months po ako sa Quebec. At mayroong isang kababayan natin doon na gusto kaming tulungan. Pero alam po ba ninyo, talagang wala na talaga ako dahil 9 months na kasi akong walang status noon eh. Na hindi ko alam. Wala na pala akong status. So, napakabigat po. Napakahirap dahil doon po sa Quebec, doon ko naranasan yung nagtrabaho ko ng mga hindi dapat talagang, tiniis ko po yun. Dahil unang-una ang iniisip ko yung pamilya ko, no? Kasi yung expenses nila, yung pangangailangan nila sa araw-araw, no? Yung, alam po ba ninyo, napakahirap noon na wala kang dokumento. And then, after po ng 6 months, bumalik po ako ng Leamington. Bumalik po, kasi may church akong ina-attend nandoon. Bumalik ako ng Leamington. Meron po doon na tinatawag na mga, doon isang parang Mexicano na babae na tinatawag nilang care. Nagke-care po sa mga undocumented. Tumutulong po at ginagawa naman po nila yung ano nila. And then, nag-try po sila na applyan ako ng TRP po ba yun? TRP, no? Pero 2 beses pong na-refuse, talagang wala talaga. Talaga sabi sa akin na kailangan mo talagang umuwi, sabi niya. Sabi ko, ewan ko sa sarili ko, pero pinagpipray ko na lang po sa Panginoon, Lord. Sige, kung saan mo ako dadalhin, doon po ako. So, yun na po yung naging trabaho ko na hindi ko naman talaga dapat talaga manubela talaga ang hawak ko, pero... Yun, kung ano-ano na yung mga trabaho na pinasok ko dito sa Canada para maka-survive lang po, no. Alam kung kasi kung hindi mo naranasan na mawalan ng status, hindi mo kasi alam kung ano yung experience ng mga undocumented mga OFW, pero ako dahil naranasan ko, napakahirap po dahil kasama na doon yung trabaho, hindi mo alam saan kahanap. Minsan meron, minsan wala. Sa tulong lang po ng mga kapatiran, ng mga kapatid doon na tumulong sa akin at minsan binibigyan na lang nila ako ng mga share, mga binibigyan naman po ako, and then natapos na po, 2 years na po, wala na talagang status, and then sa final na po, nag-decide na po akong gustong umuwi na talaga, pero wala naman po akong pamasahe. No, wala naman po mga kapatid na bigyan ako ng pamasahe para umuwi. So lumapit po ako sa isang pastor. May isang pastor po doon, si Pastor Boy, na sa Kingsville, sa Windsor. lumapit po ako sa sabi ko, Pastor, mayroon pong isang pastor na tumutulong sa akin na pero hindi po yun sure, pero sinabi ko kay Pastor, Pastor, pag-pray niyo po ako dahil kahit wala po akong status, pero sabi po ng dahil may record po kami ng pagkuha ng lisensya, alam po ba ninyo, pinag-pray ko sa Panginoon, lumuhod ako. And then, umiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, gusto kong makakuha ng lisensya. Kasi yung pong lisensya na yon, yung magiging way na tatanggapin ako ng mga company. Alam po ninyo na nag-pray ako sa Panginoon kasama ng mga pastor, pinag-pray po nila. And alam po ba ninyo, nabigyan ako ng Panginoon ng trabaho ng isang buwan. And then yung sahod ko po na isang buwan na yun, yung po yung pinangkuha ko ng lisensya dahil nakaregister po kami sa Ontario na maaari kaming kumuha ng lisensya kahit wala akong status. Yun po ang kagandahan na ginawa ng Panginoon. Dahil, yun po, kumuha po ako ng lisensya sa Toronto, sa Brompton. Biyaya po ni Lord na ipasa ko. And then, Amen. Alam po ba ninyo, opo, nung makuha ko po yung lisensya na yon, another challenge na naman po, kailangan ko ng lamia. Diba? Kasi may lisensya na, diba? So, sabi ko sa Panginoon, Lord, sana po, ang kailangan ko naman ngayon, Lord, lamia, sabi ko. Alam po ba ninyo, gabi-gabi umiyak ako sa Panginoon. Opo, umiyak talaga ako. Kung luha lang pag-uusapan talaga. Maraming luha talaga ang iniluha ko sa Panginoon. Pero ang sinasabi ko lang, Lord, kung saan mo ko dadalhin doon ako at susundan. Alam po ba ninyo, nung makuha ko yung lisensya ko, 3 weeks lamang, may tumawag sa akin na isang kaibigan ko. Sabi niya, nirereto kita doon sa kaibigan ko kasi may isang lamia doon. Dito nga po, sa company na to, dito sa Vancouver. Alam po ba ninyo, tinugon ng Panginoon yung prayer ko na makakita ko ng lamia. Alam po ba ninyo, that time, tumawag siya sa akin, sabi niya, ikaw ba si Joseph? Kasi hindi ko pa siya kilala. Sabi ko, opo. Okay, sabi, may tumawag sa akin, kaibigan mo daw. Nireto ka sa akin. Ngayon, sabi niya sa akin, may pinareserba akong isang lamia, yun ay para sa'yo. Sabi niya sa akin. Alam po ba ninyo, of course, hindi ko alam kung anong sasabihin ko, kung anong, that time, nag-pray ako sa Panginoon, sabi ko, thank you Lord, salamat Lord, sabi ko, alam po ba ninyo, 2 taon na akong walang status, and then, nung mailagay na po yung pangalan ko dun sa Lamia, sabi po ng kaibigan ko na tumulong sa akin dito, brother na po ang tawag sa akin, kasi alam niya na naging Kristiyano po ako, kailangan mo pumunta dito sa Vancouver. Alam po ba ninyo, pumunta ako ng Vancouver kahit wala akong work permit, pero may lamia po ako. From Ontario, how many kilometers papunta po rito? 4,300 kilometers. Nilakbay ko po yan sa doon po sa sasakyan ko na luma, 2006. Sa biyaya po ni Lord, inabot ko po ang 4,005 days na paglalakbay ko dito sa Vancouver. Ang layo po, no? 5 days ako naglakbay. Dahan-dahan lang naman sa makarating po ako dito sa Vancouver. Alam po ba ninyo, nung dumating ako dito sa Vancouver, panibagong challenge na naman po. Alam po ba ninyo, nung dumating ako rito, nakilala ko yung amo ko, yung employer ko ngayon. Alam po ba ninyo, nung 3 months na ako dito, kahit may lamia ako, nang kunin na nila yung dokumento ko, wala po akong may pakita. Kasi wala akong permit eh. Alam po ba ninyo, employer ko, paano kita ayusin niya? Wala ka palang work permit. Pero alam po ba ninyo, sa biyaya ng Panginoon, yung napaka-bait ng Panginoon, nausap ang Panginoon doon sa kanyang asawang babae. Sabi niya, huwag mong problemahin yung work permit mo dahil nandito ka na, ayusin ka namin, basta nandito ka na, kami nang bahala sa'yo. Alam po ba ninyo, inayos po nila ako sa biyaya ng Panginoon at tinanggap po nila ako at naging kaya naayos po after po ng maging okay na yung lamia ko, and then alam po ba ninyo, umuwi ako ng Pilipinas. Pinauwi po ako ng immigration. Ang totoo nito, inuhuli na po ako rito. Hindi lang po nila ako nadaknan. Inuhuli na po ako kasi may pumuntang immigration dito. Pauwi na po. Ide-deport na po pala ako noong time na yon. Then nag-pray po ako sa Panginoon, Lord, basta kung ano man po ang kalooban mo, Panginoon, doon po ako, umuwi na po ako, accept ko po yun, Lord, sabi ko. Pero alam po ba ninyo?
1: Brother Joseph? Opo. Joseph, may tanong lang ako kasi may baka kapusin lang tayo ng time. Ano ang mga naging inspirasyon mo para magpatuloy at yung itinuturing mong support system, bakit ka nakatagal ng ganon, sino-sino at paano kanila inalalayan, sino-sino yung mga yon?
2: Mga pastor po rito, mga missionary, mga pastor po dito na tumulong sa akin. Alam po ba ninyo, dahil alam nila na Christian ako, may isang pastor po na ina-apply niya po ako na sana na, ng ano po, yung clearance visa po bilang isang magtrabaho na lang po sa ministry.
1: Okay.
2: Sa ministry. Hmm. So, ang nangyari po, hindi
1: parang
2: po
1: missionary po, visa, no, Joseph? Parang opo, missionary parang visa.
2: Opo, tinawag po nila clergy visa po yata yon. Yun po talaga yung plan niya sa akin. Pero ako, iba naman po. Dahil iba talaga, dahil gusto ko po talagang mag-drive. Gusto ko talaga mag-drive talaga. So yun lang po ang pinag-pray ko sa Panginoon. Ang naging, yun, sila po yung naging inspiration. Sila po yung tumutulong sa akin sa pang-araw-araw na pangangailangan ko. Alam po ba niyo, kasi may tinatawag dito sa Canada, may tinatawag po silang food bank. Di po ba? Pupunta ako ng food bank. So, may mga member na nagbibigay ng bigas sa akin, ng pagkain.
1: Food bank.
2: Yun po. Yun po yung, sila yung talagang ginamit ni Lord na makasurvive po ako doon sa
1: sila yung naging, sila yung naging opo support system mo. Ngayon ba, Joseph, merong kang involvement sa ministry dyan sa Canada? Anong ministry mo?
2: Opo. Dumadala po kami dito sa LGM Vancouver Church. Pinangunahan po ng aming Pastor Domingo Cipriano at Sister Fed. At LGM Vancouver po, Logos Global Mission Church. Ako po yung ako yung leader ng mga men's ministry po. Sa men's ministry po ako ngayon.
1: Okay, sige. Kasi ngayon medyo may mga nagtatanong dito. Siguro kahit maikling sagot, Joseph, ano daw yung Lamia para lang sa kabatiran ni Chloe Ramirez? Okay. Ano daw yung Lamia?
2: Yung LMIA na tinatawag po Lamia, yun po kasi yung unang-unang kailangan para ma-issuean ka ng work permit.
1: Yun. Requirement yun, yun kasi, para ma-issuean ng working permit. Lamia. Saan makukuha 'yon? Saan makukuha 'yon, Joseph?
2: Makukuha po 'yan dito sa IRCC. Sila po kasi yung sa government po, sila po kasi yung magpa-process sa IRCC
1: okay
2: po.
1: Sa immigration. Ayan, Ma'am Chloe, sana nasagot po yung katanungan mo. Siguro sa panghuling katanungan na natin na Joseph, maraming napagpala kami sa iyong kwento. Ngayon, anong mensahe mo sa mga aspiring OFW, lalo na dyan sa Canada, ano ang mga dapat nilang matutunan at dapat nilang paghandaan?
2: Siguro bilang isang OFW, no, ihanda lamang natin ang ating sarili, lalo na kung gusto mong maging isang OFW. Dapat unang-una, ihanda mo ang sarili mo. Hindi lamang yung sarili mo, no, yung puso mo, yung lalo na kung pamilyado ka, kung may mga pamilya ka, kung may mga anak ka. So ihanda mo muna ang sarili mo. And then number one na dapat mong gawin talaga, mag-pray ka sa Panginoon, magtiwala ka sa Panginoon. Hingin mo kung ano yung kalooban ng Lord para sa iyo. At alam ko naman na sinasabi nga ng awit 37:4-7, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Itiwala mo sa Kanya inyong sarili. No? So ganun po, kailangan na ingin mo sa Panginoon bilang isang Kristiyano, of course tayo ay nagtitiwala sa Panginoon at ihanda mo ang sarili mo, hindi lamang ang puso mo, hindi lamang yung isip mo, buong sarili mo, dahil hindi po biro ang maging isang OFW, lalo na kung pamilya pa. Yun lang po.
1: Ayan, siguro ngayon ha, sa huling bahagi natin na Joseph, baka mayroon kang gustong batiin. Palagay ko may mga nanonood ngayon sa programa natin, nakilala ka. Pagkakataon na para batiin mo pamilya mo, yung pamilya mo sa Pilipinas at mga kaibigan at saka chargemate na rin.
2: Ngayon po, go ahead. Binabati ko po yung aking anak na si Jaciel Cabrera nasa Pilipinas. Birthday po niya ngayon. Happy birthday, anak.
1: Banggitin mo pangalan, Joseph. Banggitin mo pangalan.
2: Jaciel Cabrera po. Jaciel Cabrera. Baka nanonood Jaciel ko ngayon. Sabi ko sa kanya, abangan mo, biyaya ni Lord, pagkakataon for the first time sa buhay ko na ma-interview ako, no, po, dahil isa tayo sa mga tumatangkilik ng gawain ng 702 DCS mula sa pagkabata. No, po. Kaya biyaya ng Panginoon nang makita ko yung anniversary, talagang na-bless po ako dahil nakita ko muli yung mga papuri singers ng Panginoon. No, po. At kayo din po dahil nakilala ko kayo dahil sa sa Mrs. Coach binabanggit. Salamat po. At ganun din binabati ko rin po yung mga kapatiran, mga kapatid diyan sa Limington, Kingsville Christian Fellowship, pangunguna po ni Pastor Boy, Pablo Aguilar, Sister Angie, ganun din si Pastor Ed, no po, Sarmiento, sa Life Church, ganun din po, dito sa LGM Vancouver Church, binabati ko po kayong lahat. Maraming maraming salamat po, pagpalain po kayo ng Panginoon at sa pagkakataong ito. God bless po, maraming maraming salamat po sa pagkakataong
1: ito. Ayan, maraming salamat, Brother Joseph Cabrera, at naikwento mo itong buhay mo at buhay ng iyong paglilingkod dyan sa Canada, maging dyan sa Riyadh. Nawa po, mga kababayan, ay napagpala po kayo, no? At marami kayong natutunan bilang isang OFW si Joseph, at mga pagkaranasan, mga hamon, at the same time mga paghahanda para magtrabaho sa ibang bansa. Hindi lang particular yan sa Canada, sapagkat iba-iba ang setting bawat mga bansa na iyong pagtatrabahuan. Pero ang nakita ko kay Joseph, yung kanyang pagtitiwala sa Panginoon, dahil siya may takot sa Diyos, hindi niya pinayagan yung mga discouragement, lalo na nung mawalan siya ng status dyan sa Canada, na nahirapan talaga siya hanggang hindi man niya masabi lahat, pero nararamdaman ko yung kanyang hirap samantalang nagtatrabaho kung saan-saan na nagkumukuha ng mga basura. Sabi niya, no, naglilinis. Opo, at kung hindi madali yon, mga kababayan, lalo na kung alam mong skilled worker ka, pero dahil sa desidido ka at determinado ka na tapusin at gawin, abay, walang mahirap sa taong may desisyon at desidido na gawin ang pagtatrabaho. Kaya, at ngayon naman, nai-enjoy mo naman, ano, Joseph, yung sitwasyon mo ngayon. So, overall, ilang taong ka na ngayon dyan sa Canada, Joseph?
2: Bali, mag-anim na taon na po ako.
1: Anim na taon na.
2: Opo.
1: May plano bang kunin ang buong pamilya after ng pag-aaral ng mga bata?
2: Sa katunayan po, yung anak kong lalaki nandito na at ang misis ko. Yung anak ko na lang pong babae, magbo-board exam po siya ngayong August. Biyaya ni Lord, maipasa po niya. And then after po nun, biyaya ni Lord, makarating din po siya rito. Yun po yung
1: pre-pray po. Mukhang para kumpleto na, no? Para masaya na.
2: Kumbaga sa puzzle, kulang pa po ng isa.
1: Ayan. Okay, panalangin natin yan. Hopefully, pag nakarating na dyan ang anak mo, ay makakwentuhan ka uli namin kung ano ang feeling na kumpleto na, yung puzzle na iisang kulang ay mabuo.
2: Opo,
1: yan ay aasahan ng ating mga kababayan. At sana makausap ka pa namin sa mga darating araw.
2: Opo. Okay.
1: So mga kababayan, thank you Joseph Cabrera sa iyong time at sa pamilya mo. Regards sa family mo, sa asawa mo, at bagamat hindi ko na matandaan talaga yung wife mo, pero sa biyaya ng Panginoon, sa dami ng ating kausap, pero salamat naging parte tayo ng iyong journey bilang isang OFW.
2: Alam ko po na sa dinami-dami na mga kapatiran, mga kapatid na gustong mag-share. Pero salamat po at isa po ako sa mga napili ninyo. Kaya God bless po. God bless.
1: God bless. Si Lord na. Okay, maraming salamat, Joseph Cabrera. At sa ating pong pagtatapos, tayo po muna'y manalangin bago tayo magtapos. Ipanalangin natin si Joseph at ang kanyang pamilya Cabrera. Panginoon, pagpalain niyo patuloy. At yung anak niya na nasa Pilipinas pa, na may magkasama-sama sila, makapasa doon sa board exam, anumang kurso. Dalangin po namin ang Cabrera family ang pagpapalakas, pagpapatibay sa kanila habang nasa ibang bansa. At doon sa mga nagnanais din lumabas ng bansa, particular dyan sa Canada, pangunahan niyo po sila at maging instrumento itong programa para matutunan nila ang mga preparasyon at mga dapat na paghahanda na dapat gawin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ayan, maraming salamat doon sa mga tumutok sa atin.
2: Po.
1: Sila Maria Luisa Putungan. Good morning po at God bless po sa lahat ng listener at followers. Si Chloe Ramirez, salamat po sa kasagutan. Edna Tenko, blessed morning. Garcia Vincent, hindi ka nag-iisa kuya Joseph. Ganyan din ako nung exit ako back to zero. Buti na nga lang online nabawasan ang pag-submit ng personal sa mga probinsya na po ako at nung 8 hours na biyahe papuntang Manila. Aking may bahay na nanonood din, Banji Biasong Luigi Martin, yung aming aking inaanak. Blessed morning po, Pastor Joe. Malin Sibayan, good morning, Pastor Joe. God bless po. Ayan, si, sino pa ba? Si Cynthia Sabalat Chavez, Valencia, have a blessed day. Kaagapay, watching here in San Jose del Monte. Sheila Asemplo, Junjun, good morning po, Pastor Joe. Ayan, meron pa ba akong hindi nabati dito? Okay, anyway, maraming salamat mga kababayan sa inyong pagsama at pagpalain po kayo ng Panginoon. Nagpapaalam na po pansamantala hanggang sa araw ng Miyerkules. Sa bukas may programa pa. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless us all. God bless you, Brother
2: God
1: Joseph.
2: Po. Thank you po.
1: God bless God us bless all. Po. God bless.
3: Ako si Jerry Aguilar, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio 702 DCS buhat sa Japan. Arigato gozaimasu.
0: Service on OFW.
4: Alam mo ba na mula sa kahong gawa sa kahoy, nagsimula ang pinakaunang portable missionary o PM radio noong 1949? Dahil dito ay nag-1949,

0: na maraming ang daan at kaparaanan para maibahagi ang salita ng Diyos.
1: Nan Hui De Ping e Hua Lin Bing Yu, Da Kai Hou. DZAS 702送上好消息。每周日中午12:30，为你播放一点钟的闽南语空中崇拜节目，用你我熟悉的乡音，当付一场有温度的心灵之约。在店铺中，甲见圣徒一同，以诗歌、娱乐、祷告、敬拜、聆听做欢喜，甲主结连。邀请你甲家人、挚友一同调频收听，每周日中午12:30，锁定 DZAS 702闽南话空中崇拜。
2: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
3: Tinatawagan ng pansin ang pamilya at kamag-anak ni Danny Fedo Maplin, ina ni John Paulo Dumaplin, isang batang lalaki na kasalukuyang nasa 8 taong gulang. Kung sino man ang nakakakilala sa ina ng bata ay maaaring makipag-ugnayan kay Lexenia Capin, social worker ng Regional Alternative Child Care Office, Caraga, 2nd floor, Samping Avenue, JC Aquino Avenue, Barangay Bayanihan, Butuan City, o maaaring tumawag sa 0948-923-6223.
4: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abre, sasaan ka pa? Eh di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
5: Sumasa sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang.
6: 702 DZAM.
5: Agapay ng sambayanan.
2: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Wednesday sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito po ang programang Family Matters. Kaagapay, kumusta ka? Ngayong Wednesday morning, ito po si Kayla Escalante ang inyong Wednesday. Samahan niyo po ako sa isa't kalahating oras ng makabuluhang kwentuhan dito nga po sa Family Matters. Tayo po ang AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines at tayo po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Tayo po ay sabayang

0: papakinggan ng live na live sa ating mga kaagapay na nakatutok sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong transistor radio, sa inyong PM radio, maging sa mga kaagapay natin na ginagawa tayong background habang nagmamaneho sa kanilang mga car stereo. At syempre sa ating online streaming sa 702 DZAS mobile app. O kaagapay, baka hindi ka pa nakakapag-download ng ating mobile app. Tungo na sa Google Play Store o kaya naman sa Apple App Store para ma-download ng libre ang ating mobile app para mapakinggan ang inyong agapay ng sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. Hello, hello din po sa mga nanonood sa ating live streaming sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio maging sa ating YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Aba eh, itag nyo na po ang inyong mga kaibigan, barkada, churchmate at sama-sama po tayong mapagpala sa ating kwentuhan ngayong Wednesday afternoon, Wednesday morning. I-share nyo na rin po mga kaagapay ang ating episode para naman po masubaybayan din tayo ng iba pa nating mga kaagapay. Pero ano pa man ang inyong kapamaraanan, welcome po dito sa Family Matters Wednesday edition at samahan nyo nga po ako sa isa't kalahating oras ng kwentuhan. Ako kaagapay, patuloy po ang pasasalamat namin sa mga kaagapay natin na naka-fellowship natin noong Saturday sa pagdiriwang ng FEBC anniversary. Salamat po sa mga nagpadala ng kanilang mga pasalubong, sa mga nag-hi hello sa atin dyan. Basta po sa mga kaagapay natin na pumunta sa GCF and even sa mga team online natin, maraming salamat po sa inyong pakikia-celebrate sa atin. At basa lang ako no, ng ilan nating mga kaagapay na present na dito sa ating Facebook live streaming. Siyempre si Pastor Romel Guevara ay nag-hello sa atin. Hello po Pastor Romel and kay Ate Susan. Kumusta po kayo? Kay Ate Cleo Alfonso, nakikinig na rin daw siya habang kumakain ng breakfast. Si Ate Karen Damian mula sa Japan ay nag-good morning na rin sa atin. Aba, good morning din po sa iyo, Ate Karen. At kumusta po ang weather dyan sa Japan? Kaagapay, ipadala nyo na rin po ang inyong mga pagbate, komento, mensahe. At babasahin po natin yan dito sa ating programa. Very exciting at I'm sure ay mabless tayo sa ating pag-uusapan ngayong umaga dahil ang dami nating naririnig no, na mga balita, madami nating mga chaos na nararanasan in life. Pero paano nga ba makita yung kapayapaan, yung peace, paano natin mararamdaman yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon? Finding peace, kaagapay, yan ang ating topic for today. Kaya join ka na kaagapay, tuto ka lamang dito sa ating programa and of course hindi po ako nag-iisa dito sa ating programa. Meron po tayong makakasama upang makakwentuhan at very excited ako kaagapay na muling makasama dito sa ating programa itong ating kaagapay na ito. Siya po ay isang events and TV host, comedian and someone na deeply passionate about building meaningful conversations and communities. Mga kaagapay, atin pong i-welcome muli si Ate Eileen Cubello. Hello, Ate Eileen.
1: Hi, mga kaagapay. Good morning and I'm happy to be back dito po sa ating show na Family Matters. So, saan mang sulok ng mundo tayong lahat, good morning po sa inyo and I'm very happy to be here.
0: Yon, welcome po dito po sa Family Matters again. Ate Eileen, para lang makita ng mga kaagapay natin ng iyong kagandahan, isod lang daw po tayo ng konti.
1: Ganito ba?
0: Yan, no po.
1: Okay.
0: And very colorful si Ate Eileen ngayong yes. Wednesday. Ganyan ka-colorful ang topic natin for today. Oo, pero bago tayo magsimula, Ate Eileen, baka meron kang gusto i-shout out?
1: Wala naman. Gusto ko na i-shoutout yung mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga. Good morning po sa inyong lahat. Also, of course, nandito po sila Ma'am Rosalinda Ohano Manzano. Good morning po sa inyo. Ma'am Judith Valdez Jimenez.

0: Miss Edna C. Tenko, Miss Sol Lazo, and of course, Miss Faustina Frankie Habla. Good morning po, and sana po masayahan kayo sa ating topic for today's conversation.
1: Yes, amen. Dami na nga po nga bumabate dito sa ating ongoing Facebook Live. Kaya kaagapay, patuloy po ninyong ipadalang inyong mga komento, mensahe, at i-share ang ating episode for today, dahil nga ang ganda ng ating topic, finding peace. Pero bago yan ay basahin muna natin ang salita ng Panginoon. Ito po ay mula sa John chapter 14 verse 27. Ako po ang si Ate Eileen po ang babasa ng NIV, at ako naman sa Magandang Balita Biblia. Muli kaagapay mula po ito sa John chapter 14 verse 27.
0: All right. So Jesus said, "Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid."
1: Sa Magandang Balita Biblia naman, kaagapay, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Muli, kaagapay, from John chapter 14 verse 27. 'Di ba napakagandang promise 'yan ni Jesus na ibinigay niya during noong siya ay paalis na physically. Nangako siya ng kapayapaan, at ang maganda dito ay yung kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ganun pala yun, no, na hindi nakadepende sa sitwasyon, sa tao, sa bagay, yung tunay na kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang natin sa Panginoon.
0: True, pero aminin natin na ang hirap talagang hanapin ng peace.
1: Agree.
0: Sabi nga nila, kahit magkaroon ka ng malambot na kama, malamig na kwarto dahil naka-split type aircon ka, masarap yung kinain mo, no? The whole day, meron kang, kahit nga meron ka ng asawa, magandang trabaho o career, hindi talaga nito mabibigyan ng assurance,
1: yes,
0: yung isang tao o yung mga buhay natin that we would find or we would feel peace.
1: Mm-mm.
0: Naranasan mo na ba yun, Kayla, na yung okay ka naman, pero paggabi, hindi ka makatulog?
1: Yes. Opo, talagang mag-agree ako dyan na may mga ganyan talagang moments sa buhay natin. And I'm sure ang ating mga kaagapay ay makaka-relate dyan. Kasi minsan, ang ingay ng thoughts natin.
0: True.
1: Oo, and the hardest part niyan ay hindi natin yun kayang patahimikin ng sarili lamang
0: natin. At ang daming factors kung bakit maingay yung thoughts. Pero ang ganda din kasi, doon nga, yung verse po na binasa natin kanina, it was not said by anyone.
1: Mm-mm.
0: Hindi ng mga disciples or ng mga Pharisees doon sa Bible. Si Jesus mismo yung nagsabi na napakaganda po. To be honest, nung bata ako, wala naman akong pakialam sa peace. Kasi parang, ano ba yung peace? Parang gusto ko pera, di ba? Or love. Pero sa totoo lang, kahit meron ka po ng mga bagay na yun, pero kung hindi po payapa o hindi po kalmado yung puso natin, yung spirito natin, ang hirap-hirap pong magpatuloy. Pero ang ganda po nung sinabi ni Jesus na hindi niya sinabi na bibigyan niya daw tayo ng peace kapag okay at kalmado yung sitwasyon sa buhay natin. But Jesus will leave us peace in all circumstances that we have in life. So ibig sabihin, even dun sa mga point na magulo yung utak mo, o kaya may mga pinagdadaanan ka, o problema, o nasusubok ka ng buhay, maaari mo raw maranasan yung kapayapaan. Grabe, sobrang ganda nun.
1: True. Mm-mm. Very comforting itong word na to mula sa Panginoon, no, na ang dami natin iniisip bilang tao, trabaho, relationship sa ibang tao, bills, kung mababayaran na ang mga Judith.
0: True.
1: Diba? May marami tayong what if, marami tayong why, marami tayong paano to, pero yun nga yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon on ang kanyang ibinibigay sa atin. Nasa kanya pala talaga manggagaling yung peace, at ito ay kakaibang peace.
0: Yes, yung sabi nga nila, peace, sabi sa Bible,
1: yes,
0: peace that transcends all understanding.
1: Imagine, na hindi natin maintindihan minsan na, ba, ang gulo-gulo ng paligid, pero bakit ako panatag ako?
0: Yes.
1: Yun pala yung peace na nagmumula sa Panginoon.
0: True. At ito yung peace na hindi mo pwedeng dayain.
1: Yes.
0: Kasi may mga peace na, kasi nag-meditate ka. Ang dami mm-hmm. kasi, alam mo sis, nung nag-pandemic, di ba, totoo naman, di ko alam kung naranasan mo yun. Kasi ako, na-experience ko yun, parang nagkaroon ako ng mga anxiety, yes. nagkaroon ako ng mga mild depression. Actually, during the pandemic, I was diagnosed with mild depression. Mm-hmm. Kasi nga, isolated ako. And obvious naman po, mga kapa, ano nga, mga kaaga, kapanali. Mga kaagapay na ang tawag, sasabihin ko sa nakapanatag, iba pala yun, ano pala yung brand ng milk. Pero anyway, nung pandemic nga po, syempre, lagi po akong mag-isa kasi nga diba merong ano, social distancing. Mm-hmm. Tapos, na ano po, parang obvious naman na I am an extrovert talaga. Mm-hmm. That's my personality. So, hirap na hirap po talaga mm-hmm. ako. And so, to make it short, kinailangan ko na ng tulong ng mga counselors, di ba? Kasi nung mga time na yun, hindi lang naman ako yung tinatamaan eh. Parang halos lahat tayo.
1: Mm, true.
0: Pero, sabi ko nga, iba yung kapayapaan na ibinibigay ng salita ng Diyos. And baka sinasabi ng mga nakakanood at nakakarinig sa atin, eh bakit ka ba magbabasa pa ng Bible o ng Biblia? Eh pwede mo namang pwede ka namang mag-meditate. Mm-mm. Yung iba naman pwede silang, ako pag nag-exercise ka daw, pwede kang maging kalmado kasi nga may mga hormones na yes. umaayos sa katawan mo. Mm-hmm. Yung iba naman, proper nutrition, tamang tulog. Yung iba naman, mga, ang tawag ito, nagyo-yoga. I'm not against po of anything, ha. Pero ang point kasi dito, yung peace po na nanggagaling kay Lord, mm-hmm. it's really different and hindi mo siya pwedeng dayain.
1: Yes.
0: Kitang-kita po siya, hindi lang po sa mga mukha natin, kundi po dun sa buong pagkatao natin. Well, in fact, sabi nga po dito, if you read the Bible, you're not just reading any words, but Jesus himself.
1: Mm-mm.
0: Kasi, di ba sabi nga po sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
1: Mm.
0: So, it was really the Lord na yung binabasa natin, tinitake in natin, at talagang nag-eminate po sa ating buong pagkatao. Kaya po, iba talaga yung tao na babad sa presensya
1: yes.
0: ng Panginoon.
1: Amen.
0: Gusto mo yun?
1: True. Lalo ngayon, no, sa panahon natin ngayon na ang dami natin naririnig na mga negative issue, maaaring hindi instantly mawala yung chaos sa paligid. Pero alam natin yung kapanatagan natin ay nakadepende sa Panginoon, yung kapayapaan niya. At ang ganda nung sa last part ng ating binasa, yung bilin sa atin na huwag mabagabag.
0: Yes.
1: Do not be afraid. Dahil nga naman, ano pa ang dahilan natin para matakot? Eh, alam natin, nakasama natin palagi ang Panginoon at yun nga yung peace na nagmumula sa Kanya ay laging ibinibigay niya sa atin. So, kaagapay, kung ikaw man ngayon ay merong pinagdaraanan, nasa chaotic season ka ng iyong life, John 14:27, ang kapayapaan ng Panginoon ay ibinibigay niya sa atin.
0: Amen.
1: Simula pa lang to ng ating
0: true,
1: kapwentuhan.
0: Parang palaban na yung ano natin. No? Pero speaking of peace po, no, hindi lang naman po yung mga personal problems natin, if we are aware din, syempre, nandito tayo sa Pilipinas, marami talaga nangyayari. And the other day, nagkaroon po ng malakas na lindol sa Mindanao.
1: Yes.
0: And for sure, kung ikaw yung nasalanta nung lindol, talaga ang hirap nung sitwasyon
1: yes,
0: mo ngayon.
1: Agree.
0: Pero hindi namin kayo sinasike or sinasabi na, oh, i-meditate mo lang to, magiging okay ka. Pero nandun po yung assurance na sa lahat po ng pinagdadaanan rin, bagyo, apoy, sunog, lindol, o kahit heartbreak pa yan, kasama mo si Lord.
1: Amen.
0: At siya yung magbibigay ng kapanatagan sa'yo. Kaya hindi mo kailangang matakot at mabagabag. Yun.
1: Amen. Gaya nga ng sabi dito ng ating kaagapay na si Ate Sonia Bargola. Amen daw. Peaceful heart and mind. Even na maingay ang mundo, ang daming worries sa buhay na ito. At si Kuya Severino Mamaklay ay nag-God bless sa ating lahat. Maging si Ate Terry Panganiban ay nagbumabati sa atin ng magandang umaga. Si Ate Merlin Guillermo ng Family Matters Thursday Edition ay nakatutok din ngayon. Again, kaagapay, ang ating topic for today ay finding peace. At una natin nga pag-uusapan, no, Ate Eileen, mga kaagapay, bakit nga ba minsan ang hirap hanapin ng kapayapaan? Bakit nga ba? Una na, ay dahil daw baka we might be living 5 steps ahead.
0: Nako
1: yung mga overthinker dyan. Overthinker ka, Ate Ellie.
0: Yes.
1: Ang dali.
0: Kaya nga ako yung anxiety ng pandemic. Actually, di lang ng pandemic. Talagang ever since.
1: Uh-oh.
0: Alam mo, sobrang OA ko na Mahilig kasi ako magplano. Pero hindi naman ako yung parang OCD na talagang dapat ayos-ayos yung plano. Pero sa lahat po ng bagay, mahilig po ako magplano. At well, in fact, kakaplano ko. Pati yung mga pangit na pwede mangyari, naplano ko
1: na. Naplano na.
0: Minsan, wala namang problema. Pero nagkakaroon ako ng problema.
1: Yes.
0: Kasi siguro po sa line po ng trabaho ko and sa experience ko din po in life, I tried to train myself to have the ability to anticipate.
1: Mm-mm.
0: Kasi hindi ako pwede na walang backup plan eh.
1: Yes.
0: Hindi ako pwede walang plan B to Z. Pero ang problema nga, kahit anong perfect nung plano mo, hindi mo talaga siya, hindi talaga yun yung assurance na magiging okay ang lahat. And yun po, hirap na hirap ako kasi ang daming mga bagay na hindi naman kailangan ikaw-worry, pero winorry ko yun.
1: Advance sa'yo mag-isip, yung mga
0: overthinker. True! And kasi siguro, Kayla, parang natatakot kasi akong mag-fail.
1: Mm-mm.
0: Natatakot din kasi akong, kaya ako natatakot mag-fail kasi ayoko ma-reject.
1: Yes.
0: Diba? Mm-hmm. Kaya magpapaka-advance ako. Pero yun nga, kaka-advance mo, nasira mo naman yung now.
1: Yes.
0: Alam mo yun, parang most of the time, a lot of people are chained by the world to really focus on what's ahead. But we don't know how to live anymore in the present. Kaya sobrang sayang.
1: Yes. Oo, totoo na tayo. Ako rin po ay overthinker. Bilang tao, we have this tendency na problemahin na kahit yung mga bagay na wala pa naman. Isipin na yung mga bagay na hindi pa naman nangyayari. At yun nga yung gaya ng sabi ni Ate Eileen, dahil dun sa kakaisip natin ang nangyayari, nawawalan tayo ng peace.
0: True.
1: Kasi kakaisip, kaka-worry natin, worry ng worry tayo. At minsan nga, hindi natin na-enjoy yung present dahil isip tayo ng isip sa future.
0: Yeah, tsaka wala pa, pagod ka na, nakakaloka.
1: Nadedrain ka na agad.
0: True. Oo. Ano lang po siya, hindi lang siya parang mentally draining, emotionally din.
1: Yes.
0: Sobrang nakakapagod siya. But also at the same time, narealize ko sa sarili ko, na-addict ako mag-worry.
1: Mm-mm.
0: Kasi talaga, pero sabi naman sa Bible, sabi nga ni Jesus, do not worry about tomorrow. Let tomorrow worry about itself.
1: Yes.
0: Kasi kung tayo yung mag-aalala para sa kinabukasan, mauubos yung ngayon.
1: Mm-mm.
0: And sayang. Diba? Sa totoo lang, hindi naman po natin kailangang ma-stress dahil sa mga nangyayari sa panahong to. Pero na-stress tayo dahil dun sa 20 things na inisip natin na posibleng mangyari. And aminin mo yan, maski ikaw. Lalo na kapag hindi ka sigurado sa ibang bagay.
1: Yes.
0: Or maybe sa ako before, kasi sakit ko po yun, yung hindi ako sigurado sa isang tao na gusto ko or sa isang trabaho na ina-applyan ko. Pero sino po bang nagsabi na kailangan nating alalahanin? Oo, kasi sa totoo lang, kahit anong gawin po natin, may mga bagay po tayo na pwedeng makontrol.
1: Mm.
0: Pero konti lang yun. Mas
1: totoo.
0: Malaki yung mga hindi mo kontrolado.
1: Mm-mm.
0: Kaya sabi ko nga nung nakaraan na bumisita ako dito, in this season of my life, I have really learned the hard way to trust in the Lord.
1: Mm-mm.
0: And alam mo, mga kaagapay, ang hirap talaga magtiwala kay Lord kahit dun sa mga maliliit na bagay.
1: Mm-mm.
0: Ikaw, nadadalian ka ba?
1: Kung meron pong nadadalian.
0: Shout out sa'yo.
1: Kasi talagang may tendency tayo na tayo, akala natin tayo yung all-knowing.
0: True.
1: Na tayo na, Lord, ako na lang po magkakontrol, alam ko na po. Pero ang totoo naman, hindi natin alam.
0: Diba?
1: Ang nakikita lang natin yun ngayon, yung mamaya nga mangyayari, hindi natin alam eh. Pero si Lord, kita na yun.
0: True.
1: Pero tayo, hirap tayong mag-tiwala sa Panginoon na parang hindi natin siya kakilala.
0: Oo, pero kasi alam mo, sa totoo lang, parang human tendency talaga.
1: Yes.
0: Kasi na mag-alala kayo na parang, hala, paano mamaya?
1: Paano mamaya?
0: Diba yung mga magulang nga natin, naku, paano ito mga anak ko pag lumaki na? Nagbuntis ka pa lang, diba? Naku, paano ito pag lumabas?
1: Paglabas
0: naman, paano ito pag lumaki? Diba? Naisip mo na yung college.
1: Yes.
0: Which is, I think, normal. Pero pag naging Kristiyano ka, pag nakilala mo po ang Panginoon, matututunan mo talaga na mas masarap at madali po ang buhay kung ipagkakatiwala mo kay Lord yung mga bagay-bagay. Kasi ang daming pagkakataon na parang, Lord, tumabi ka, ako na to.
1: Ako na to, Lord, itabi mo. Ako na
0: oo,
1: to.
0: Oo, kasi Lord, mas marunong ako sa'yo. Teka lang. Pero hindi talaga, yes, diba? So,
1: Mas lalo tayo magkakamali pag ganun yung mindset natin. Kaya nga, ipagkatiwala talaga.
0: Oh my gosh, magkakamali. Amen. Amen to that.
1: Sabi ni Ate Merced Mataro, minsan talaga napapangunahan natin si Lord sa mga plano niya para sa buhay natin. Kaya ang ending, nakaka-frustrate. Kaya nawawala ang peace.
0: Parang
1: kaya,
0: hindi lang po minsan. Parang
1: madalas. So, yun yung number one, kaagapay, no? Tayo ay nagiging overthinker. Tayo ay nag-live, namumuhay tayo 5 steps ahead. Minsan nga, hindi 5 steps ahead.
0: Oh, mga 20.
1: At pangalawa, old emotions still linger.
0: True. Ay,
1: minsan nakala natin okay na tayo. Minsan nakala natin naka-move on na tayo. Okay na, Lord, nalimutan ko na po yung pain na yan. Kung meron dreams na hindi natupad, okay na po, Lord, nandito naman na po ko sa, okay naman po itong kinalalagyan ko. Pero minsan, aminin natin, kaagapay, na bumabalik sa atin yung pain or yung emotion na nakalipas na at ninanakaw nito yung peace sa atin, yung mga unresolved na situation, yung mga painful event, minsan nagre-replay sa utak natin. And minsan nga, nananakaw nun yung kapayapaan na meron tayo.
0: Yes, at hindi lang kapayapaan, eventually, yung maayos na relationship mo sa ibang tao, pwede ring maapektuhan. Lalo na kapag na-trigger ka. Alam mo, Kayla, naranasan ko no na kasi ang dami ko po talagang naranasang hindi maganda sa buhay. And so, parang there was a point or a season in my life where I was seriously seeking healing talaga. Mm-hmm. And shout out po no sa mga sa family natin sa Living Waters Philippines kasi talagang natulungan nila ako. But I've also learned that healing is a lifelong process.
1: Yes.
0: Hindi ibig sabihin na oh nag-retreat ka, nagpa-counseling ka, pag okay na yung pakiramdam mo, okay na. Kasi alam mo natutunan ko, akala ng marami kapag umokay na yung pakiramdam mo, magaling ka na.
1: Uh-uh.
0: Pero hindi pala porket tahimik na yung sugat mo ay ibig sabihin okay na. Minsan or madalas, kailangan mo pa ring dalhin kay Lord ng tuluyan para siya yung magpagaling. Mm-hmm. Bakit ko po ito sinasabi? Kasi napakarami pong sugat ang akala ko okay na dahil busy ako sa work, dahil nakapagbakasyon na ako, dahil meron naman sumalo sa akin, nakaibigan o bagong relationship, only to find out na eventually, pwedeng makutkot yung sugat.
1: Yes.
0: Tapos magiging trigger point mo siya. Tapos yun na yung magiging cause na bigla ka na lang sasabog. Naranasan mo ba yun?
1: Yes, oo. Kaya nga, I agree, Ate Elina, talagang sa Panginoon natin hanapin yung healing.
0: True.
1: Talagang isurrender natin sa Panginoon yung mga hurts natin, yung mga pains natin. Kasi kung tayo lang, lagi tayong sasabog.
0: Oo. Yes. Pero hindi namin binavalidate po yung mga yung mga pain na nararanasan natin. Kasi baka naman sinasabi nyo, grabe naman kayo, nasasaktan na nga ako ngayon, dalhin ko kay Lord. Eh, hindi ko nga magawa yun sa okay lang po, take your time.
1: Yes.
0: Well, in fact, gusto ko lang i-share, no? Kasi alam nyo po, isa po akong fur mom. Mm-hmm. And shout out po sa mga fur mom na nakikinig at nanonood sa mga oras na to. Pero recently po, namatay kasi yung alaga kong pusa, si Conan. And sobrang lungkot ko talaga. Mm-hmm. Tapos, napansin ko na after nung namatay si Conan, bigla na lang ako umiiyak. May mga time na lang na bigla akong parang nalulungkot. Pero kapag naman pag mag-isa ako.
1: Mm-hmm.
0: Pero kapag ka naman nasa trabaho ko, okay lang ako. Tapos na-realize ko na possible kasi na meron akong mga naging unresolved na issues.
1: Mm-hmm.
0: At mga na hindi naman related kay Conan sa pusa. Kasi nga po, ang naging issue ko talaga is yung rejection and abandonment ever since I was young. Tapos natitrigger kasi yon kasi nga ang daming factors, may mga kamag-anak akong dumating dahil sa probinsya at kung ano-ano yung mga pinagsabi, na hindi mo kasi talaga makokontrol tong mga bagay na to eh. Pero ang isa pong nakita ko naman, kapag ikaw ay nasa Panginoon at si Lord talaga yung bumabalot, yung presensya niya yung bumabalot sa buhay mo, sa puso mo, kahit anong dilubyo yung dumating, kahit anong sabihin ng ibang tao at maranasan mo, okay ka. Mm-hmm. Or kung di ka man okay, ma-handle mo siya ng tama at makakapag-respond ka ng maayos.
1: Yes.
0: Usually kasi pag na-trigger ka, away mo na lang sila eh.
1: Oo, sasabog ka na lang talaga.
0: Oo, marami akong naaway kasi na-trigger ako.
1: Mm-hmm.
0: And hindi kasi po pwedeng lagi nating i-excuse na, hindi na-trigger lang ako kaya ako ganito.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi, I believe hindi siya makakristyanong pamumuhay. Kasi at the end of the day, kahit naman, di ba sinasabi natin, eh meron kasi akong period ngayon sa mga babae, kaya dapat intindihin mo ako na masungit ako today. Di ba may mga ganun? Pangit yung gising ko, gutom ako. Di ba? Tama, mali. Pero, sabi nga nung kaibigan ko na si Mark na umuwi na kay Lord, kahit may period ka, gutom ka, may pinagdadaanan ka, may Holy Spirit ka.
1: Amen.
0: So, hindi po excuse na meron tayong pinagdadaanan para po sungitan yung mga tao sa paligid. Sorry, kasi guilty ako dyan.
1: Guilty tayo.
0: Oo. Madali po ako matrigger. Na po. Sorry po dun sa mga hindi po makakomprehend ng my gosh, may patience. Pero yun talaga, may pinagmulan yung trigger. Pero hindi dahil may sugat ka, may karapatan ka ng manakit ng iba.
1: Ay, totoo po. Oo. Mm-hmm. Yun nga, naapektuhan minsan yung relationship natin sa ibang tao. Kaya nga, mahalaga na isurrender talaga natin sa Panginoon yung mga hurts natin, yung mga pains natin. Sabi ni Ate Karen Damiana, yung di malimutan yung pain, bumabalik minsan. Pero salamat sa Lord na merong Holy Spirit na mag-urge sa atin to move on and be okay. So,
0: yes.
1: That's the word, surrender all to God. O kaya kaagapay, kung ikaw ngayon ay merong pinagdaraanan, yes, naiintindihan po namin yung pain na nararamdaman po ninyo, yung bigat. Pero yun nga ang reminder sa atin na i-surrender natin sa Panginoon yung bawat emotions na ating nararamdaman. At pangatlo, ito sa ating mga young adult, yung mga 30-hen, 40-hen, nararamdaman natin to, constant comparison.
0: Amen.
1: Yes. Mm-hmm. Yung pagtingin natin sa milestones, sa success ng ibang tao, eh yun pala ay nagbibigay sa atin minsan ng pressure. Hindi pala minsan, madalas ng pressure sa atin. And bilang tao, ang laki ng tendency natin na mag-compare na bakit siya ganito na yung sahod niya, bakit siya meron ng asawa, meron ng jowa, may sarili na siyang pamilya, bakit ako, Lord, ganito pa rin, nandito pa rin po ako sa ganitong season. Yung pag-compare natin sa journey ng ibang tao ay nakakanakaw ng peace na meron tayo.
0: Yeah, and ano po tawag dito, hindi po talaga, cliche as it may sound, huwag mo talagang i-entertain yung comparison.
1: Mm.
0: Not even a single bit of it. Bakit? Because it actually steals. Yung comparison po yung nagnanakaw nung kapayapaan sa puso natin. Kasi instead po na mag-focus tayo sa kung ano pong ginagawa ng Panginoon sa buhay natin, nadadivert yung focus natin sa kung ano yung ginagawa ni Lord sa buhay ng ibang tao.
1: Yes.
0: At naiinggit tayo.
1: Mm-hmm.
0: And guilty po tayong lahat dyan. Kasi okay ka naman, pero pagtingin mo ay, 'di ba? Nawawala yung contentment.
1: Yes.
0: Kaya nga po, parang mahirap po talaga. Ako kasi lumaki ako sa isang pamilya na pinagkukumpara-kumpara kaming magkakapatid, magpipinsan. Naalala ko nung bata ako, laging kino-compare sa amin yung mga itsura namin.
1: Mm-mm.
0: Ang hirap po talaga noon. Pero isa po sa mga natutunan ko, and na-realize ko pala habang tumatanda ay yung mga sugat o yung mga bagay na naranasan ko nung bata ako, pwede mo siyang dalhin hanggang tumanda ka nang hindi mo namamalayan.
1: Oo.
0: Kaya kailangan po talaga nating ingatan ito. And tayo naman po, halimbawa po, may mga magulang po dito nanonood at nakikinig, huwag niyo po kayong magpagamit sa kalaban. Huwag niyo na po i-compare yung mga anak niyo kasi ang hirap po talaga, nabibit-bit po nila yan hanggang pagtanda nila. So, yun po. And ako naalala ko lang, Kayla, nag-host kasi ako ng mga events.
1: Apo.
0: And as of now po, I'm still single, but I'm really, really happy. Pero aminin ko po, meron pong time kapag nag-host ako ng mga weddings, ganyan, napapatanong ako kay Lord na, Lord,
1: kailan kaya?
0: Oh, baka naman, diba? Pero recently, nagbago po talaga yung posture ng heart. Kasi siguro mga more than a year na, when I started to surrender to God, kasi nga, na-realize na-realize ko na hindi naman po talaga lalaki o asawa at pamilya ang makakapagkumpleto at buo sa akin, kundi Amen. Po si Lord. Amen. Pero hindi ko po sinasabi na huwag tayong mag-asawa. Pero depende po yan eh. It's just sa mga panahon na to, okay po ako na... Mm-mm. na kaming dalawa lang po ni Lord. Tapos meron po ako na-attendan na ano, na wedding yung isang beses. Tapos sabi sa akin nung couple, di, kasi Christian wedding eh. Mm-mm. So pray-pray, ganyan-ganyan. Nung nag-thank you na sila dun sa mga suppliers, nung ako na po yung pinapasalamatan, sinabi po nung bride na hindi ka nakalimutan ni Lord. Mm-hmm. Diba? Hindi ko naman hinihingi yung prayer na yon. Pero ang sarap po sa pakiramdam na marinig na hindi ka nakakalimutan ni Lord. Mm-hmm. Kasi madalas, when another person's prayer is answered, we forget that God is also working in our mm-hmm. lives. And also at the same time, it doesn't mean that He answered another person's prayer is that He forgot yours. Mm-hmm. Meron pong tamang panahon Amen. Para sa mga bagay-bagay. Hindi man siya... Sabi nga sa kanta, di ba, di man siguro bukas, di pa rin ngayon. Malay mo, balang araw.
1: Dumating din yun.
0: Correct. So, ano lang po, magtiwala lang po tayo. And kahit hindi po niya ibigay, know that the best, that the Lord has your best interest in mind.
1: Amen. Mm-hmm. Napakagandang reminder niya, no, Ate Elena. Talagang, kasi ang naano ko rin kapag nagko-compare tayo sa journey ng ibang tao. Para bang kine-question natin yung kakayahang gawin ng Panginoon sa buhay mm-hmm. natin. Na alam naman natin na talagang merong plano ang Panginoon para sa bawat isa sa atin. Meron lang tayong mga kanya-kanyang timing. Yun nga yung kailangan nating ipagkatiwala sa Panginoon, no? Yung kanyang timing. Dahil siya yung nakakaalam kung kailan tayo ready na mm-hmm. tanggapin yung mga blessing na hinihingi natin sa kanya. Sabi ni Ate Mila Pascua, nakaka-bless naman si Ma'am Eileen sa kanya mga advice. Holy Spirit talaga. Amen. Praise Amen. God. Amen. Si Ate Ana Marie Jimenez, good morning daw, Family Matters. Timely, very timely ang topic. Tunay na ang Panginoon ang nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Let God be God. Sabi nga po sa 1 Peter chapter 5, verse 7, cast all your cares upon Him and He cares for you.
0: Amen.
1: Ang ganda nung sinabi ni Ate Ana Marie, let God be God sa True. Ating mga buhay.
0: Huwag tayo. Huwag tayo manguna.
1: Amen. So yan kaagapay ang ilan sa mga reason. Bakit nga ba minsan na nahihirapan tayong maranasan yung peace na binibigay sa atin ng Panginoon. No? Sana kaagapay ay dyan pa lang ay napagpala ka na. Pero Amen. Later sa ating pagbabalik ay mapag-uusapan naman natin ang finding peace kapag ang buhay natin, feeling natin ay unsettled. Pero sa puntong ito kaagapay ay we will take a short break muna. Pero kagapay, huwag kang bibitaw ha. Patuloy kang tumutok dito sa Family Matters Wednesday Edition at patuloy nyo pong i-share ang ating episode. Patuloy po ninyong ibahagi ang inyong mga mensahe at komento. At makalipas lamang ang ilang paalala at ng isang awitin, magbabalik po ang Family Matters.

Tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.

0: Sir Bac, kaagapay, ikaw pa rin po ay nakikinig dito sa Family Matters over 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng Sambayanan. Ako pa rin po ang inyong kasama. Ito po si Kayla Escalante at ang ating special guest for today, si Ate Eileen Cubelo. Dito po sa ating ongoing Facebook Live, si Ate Cleo Alfonso ay sabi niya, ang ganda po ng mga insights and wisdom. Salamat daw po dito sa ating programa. Si Noel Bautista ay nag-good morning na rin sa atin. Maging si Ate Marilu Locay-Locay, si Kuya Epifanio Salvador, good morning siya daw ay nakikinig sa PM Radio. Si Ate Mirna Kritika, sabi niya, kapayapaan, pinagpalang araw po mga kaagapay. At si Ate Cleo Alfonso, hindi tayo nag-iisa, God is our comfort. Ayan, hallelujah daw. Thank you po, Ate Cleo. Si Josephine Hernandez ay bumabati na rin sa atin at nag-i-amen sa ating topic. Muli po, ang ating topic for today, kaagapay, ay finding peace. Kanina nga po ay binahagi namin ni Ate Eileen kung bakit nga ba, yung ilang reason, bakit nga ba minsan tayo bilang tao ay nahihirapang mahanap yung kapayapaan. At sa puntong ito, atin naman pong pag-usapan ng finding peace when life feels unsettled. Mm-hmm. Ate Eileen, familiar, yes, ka ba dun sa hymn na It Is Well With My Soul?
1: Yes. Mm-mm. Familiar naman.
0: Yes. Opo, yung ito kasi kaagapay, no. Trivia lang, no, kasi related din naman sa ating topic. Yung awiting ito, yung It Is Well With My Soul, ay kinompost, sinulat ni Horacio Spafford. Mm-hmm. Alam nyo, very tragic yung nangyari sa kanyang pamilya na namatay habang para lumubog yung barko. Pero naranasan niya yung kapayapaan mula sa Panginoon. Imagine na halos naubos yung pamilya mo, pero na nandun pa rin yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Kaya nga, ano man yung ating pinagdadaanan ngayon, kung tayo lang talaga ay lalapit sa Panginoon, Kanya laging ibibigay sa atin yung kapayapaan. At this point, finding peace when life feels unsettled. Una na kaagapay, let your thoughts speak.
1: Yes.
0: Ito na naman yung usapang thoughts.
1: True. And sabi, as an overthinker, no? Yes. Marami tayo
0: niyan.
1: Marami tayong mga examples dyan.
0: Marami tayong thoughts. Pero yun nga, sabi dito ay, sabi daw sa psychological studies na pinapakita daw na yung ability natin to reframe yung mga stressful events at hindi natin i-ignore. Hindi natin i-shrug off yung ating nararanasan ay may malaking role sa ating emotional well-being. So, kaagapay, maganda, no, mainam na pakinggan natin for a moment yung ating mga thoughts. Pero hindi tayo magdudwell.
1: Yes.
0: Hindi natin nahayaan na manakaw nito yung ating kapayapaan. Let your thoughts speak.
1: Yes, and also siguro, ano rin, maganda rin mga kaagapay na we acknowledge what we feel.
0: Yes.
1: We acknowledge what we think. Kasi ang nangyayari kasi hindi kasi siya nasasabi. Mm-mm. Kasi meron tayong toxic culture sa Pilipinas na kapag sinabi mo yung totoo mong nararamdaman,
0: i-judge.
1: Masama yung ugali mo.
0: Yes.
1: So huhusgahan ka na ng ibang tao.
0: Mm-mm.
1: And to be honest po, as a recovering people pleaser, ang dami pong mga pagkakataon na kapag hindi ako okay, hindi ko sinasabi yung totoo kong nararamdaman kasi natatakot akong maka-hurt,
0: yes,
1: or maka-offend ng ibang tao. But I've realized po na kailangan mo talagang magsabi ng totoo, eh. Diba? Sabi nga, I'd rather hurt you with the truth than fool you with the lie.
0: Mm-hmm.
1: Kasi minsan, dahil gusto mong ingatan yung relationship na meron ka dun sa isang tao, hindi mo na lang sinasabi yung totoo.
0: Mm-hmm.
1: And yun nga, ang hirap po kasing pagalingin ng isang bagay or i-deal ng isang bagay na hindi mo naman gustong i-reveal.
0: Yes.
1: Diba?
0: Kasi paano mo i-heal muna yung isang bagay kung hindi mo ina-acknowledge una? Diba? Lalo na sa ating mga Christians, parang kasalanang malungkot.
1: True.
0: Kasi bakit ka nalulungkot? Diba, Christian ka? Pero tao lang din naman ako na nakakaranas ng kalungkutan. Pero yun nga, kaagapay, wag nating i-shrug off, wag nating i-ignore yung ating mga nararamdaman, yung ating mga nararanasan, mainam na yan ay ating i-acknowledge, no, kaagapay.
1: Yes.
0: Let your thoughts speak. At pangalawa, to set a quiet moment every day. So,
1: wow,
0: pumili tayo sa isang araw, kahit 10 minutes, 5 minutes, na ano tayo, na slow lang yung ating ginagawa, na yung walang masyadong urgent, sa lalo no sa ating mga young adult na ang dami nating inaasikaso sa work, sa ministry. Talagang parang wala nang quiet moment, parang lahat na lang ay nagmamadali. Pero yun nga, sa dami ng ganap natin in life, maalaga din na minsan ay mag-slow down tayo, magpahinga tayo, at ito ay signal sa ating mind na okay lang magpahinga, okay lang mag-slow down minsan, hindi kasalanan ang pagpapahinga.
1: And also din kasi, tawag dito, marami pong pagkakataon na yung sa totoo lang, yung life, tuturuan ka talaga niya na hindi, dapat magpaka-busy ka.
0: Yes.
1: Pagka na-heartbreak ka, may problema ka, sinasabi nila sa'yo, hindi, magpaka-busy ka para di mo maisip. Pero all the more kasi po na meron tayong pinagdadaanan, we really have to sit down, not just with the problem, but with the problem and the Lord.
0: Mm-mm.
1: Kasi unless po na i-deal natin to o iluhod natin to, wala po talagang mangyayari. Alam mo, ang daming mga moments sa buhay ko na akala ko okay ako kasi naging busy ako, productive naman ako, pero maraming breakthroughs po ang nangyari at naranasan ko, hindi nung marami akong nagawa, kundi nung nanahimik ako.
0: Yes.
1: And it's so hard to silence your thoughts. Kasi pag sinilence mo yung thoughts mo, hindi mo alam kung ano yung pwedeng pumasok sa utak mo eh. Diba? So, napakahalaga po nung mga bagay na ini-input po natin, yung mga mini-meditate natin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yan talaga yung makakapag, hindi balanse, kundi makakapag-ayos sa ating mga isipan.
0: Mm-hmm.
1: At ang hirap pa, ang hirap talaga na maging quiet. Lalo na kapag maingay ka, ang hirap maging quiet. Kasi pwedeng hindi ka nagsasalita, pero dahil mo naman iisip.
0: Ang dami iniisip.
1: True.
0: Yes.
1: Ikaw ba nagagawa mo ba to everyday?
0: Ang tumahimik po.
1: Oo. Hindi, yung maging, yung just to be quiet in front of the Lord.
0: Actually po, ang quiet moment ko yung biyahe.
1: Biyahe.
0: Oo, talagang naka-earphones ako, nakikinig ng worship song. At dun ko na mas na pra-process yung sarili ko. Kasi parang ako, parang hindi ko sila kilala lahat. Parang ako lang yung mag-isa doon. Doon ko mas nakakapag-set ako ng quiet moment, nagpe-pray, nakikinig ng music. So, yun na yung aking quiet moment. Ikaw ba, ate?
1: Oo, ako naman. Yung sa biyahe din, kasi syempre as a commuter, mahirap talagang bumiyahe ng mahaba. Pero ang ginagawa ko, nag-i-earphones ako. Alam mo ba minsan, madalas, naglasalpak ako ng earphone sa tenga ko, pero wala naman akong pinapakinggan. Gusto ko lang yung feeling na parang
0: tahimik.
1: Nakahiwalay ka sa ingay ng mundo.
0: Yes.
1: Tapos kasi pag nangyayari po yun, I get a chance to get alone with my thoughts and with the Lord.
0: Amen.
1: Sabi mo nga nakakapagproseso eh. Pero alam mo ba, share ko lang, meron pong season ng life ko, ng pandemic talaga to. Grabe talaga, sobrang ma-pray ko. As in, gumigising ako ng 5 o'clock, nagpe-pray ako. Tapos, shoutout po kay Pastor Jerry Ebes sa his life. Kasi po, siya yung nagturo talaga sa akin mag-pray-pray, sila Pastor Rue de la Torre. Talagang, sila yung nagtuturo sa akin mag-pray po. May time nun, sumo-join po ako sa online prayer meeting nila sa church. And dun po talaga, na-cultivate ko po yung habit of praying. And nakakatuwa, kasi akala ko dati, kapag nagpe-pray ka, parang hindi ko kasi alam kung paano patagalin yung prayer. Parang, Lord, ito yung mga kailangan ko. Thank you, Jesus name, amen. Pero, yung prayer pala talaga, totoo talaga siyang pakikipag-usap kay Lord.
0: Mm-mm.
1: Kasi doon ko naranasan na, alam mo yung ang bigat-bigat ng pinagdadaanan mo, hindi mo na alam kung anong mangyayari, kasi ang gulo-gulo, hindi ka sigurado. Tapos, nung after mong lumuhod, pagtayo mo, ang lakas-lakas mo na, na-experience mo yun.
0: Yes, ang gaan diba? Na ang nararamdaman mo. Nailabas mo lahat, at ang maganda pa doon, alam mo nakikinig.
1: True.
0: Yung pinagsumbungan mo,
1: true,
0: yung pinagasabihan mo, alam mo nga nakikinig. Kaya nga, kakaiba din yung peace no, na naibibigay ng prayer.
1: Tsaka parang kang sobrang may ibang kapangyarihan sa
0: parang
1: katawan mo.
0: Parang bagong likha.
1: True. Parang gano'n. Parang ka nagpaspa ng mga 75 times. Hindi, sobrang sarap po sa feeling.
0: Yes.
1: And sabi ko nga eh, kung meron po kung opportunity talaga na maibalik ko yung ganung klaseng lifestyle ko na ma-pray talaga. I set aside time to pray kahit an hour a day. Gusto ko siyang gawin, pero ang hirap.
0: Kasi nga busy.
1: Busy, dami, pagod, mga yes. ganon. Pero sabi nga natin, hindi po excuse yung mga bagay na yan. Mm-mm. Kasi kung gusto po talaga natin, may paraan.
0: Yes, mm-mm. yung mga moment na yung amen mo umaga na.
1: True, kasi nakatulog ka.
0: Oo, pero yun nga, mahalaga kaagapay no, yung ating prayer time para makausap natin, na makaniig natin ang Panginoon. Sabi dito sa ating Facebook Live si Ate Irene Enales, ang ganda po ng talakayan ng usapan. Sobrang totoo dahil isa po ako nakakaranas sa mga sitwasyon na yan. Marami po ang nakakaranas niyan. God bless daw sa ating lahat. Si Kuya Severino Mamaklay, magaganda po ang mga advice. Palagi daw siyang nakikinig sa DZAS. Ako, maraming salamat po. Si Ate Christy Odsinada, good morning Family Matters. Hello po sa ating guest. Ang ganda daw ng topic na papanahon. Praise yes. God po. At salamat po na kayo po ay napagpapala ng ating topic, Finding Peace. At una nga, let your thoughts speak. Pangalawa, set a quiet moment every day. At pangatlo, kaagapay, allow honest and structured time without guilt. Mm-hmm. Without guilt daw, Ate Elina.
1: Oh, paano yun?
0: Paano yun? Oo. Yung empty, eto kaagapay reminder sa atin lahat, no, na yung empty time natin, yung mga wala tayong ginagawa, ay hindi naman daw kailangang i-justify natin. Oo. So, hindi pala kasalanan na meron tayong mga unstructured time. Inaalaw nga tayo nito na mag-rest. At muli kaagapay, no, lagi natin sinasabi na hindi kasalanan yung pagpapahinga. Yan din ay part ng ating worship sa Panginoon. Kasi, di ba, yun tayo nare-refuel. Kasi paano natin magagawa yung mga bagay na ipinapagawa sa atin ng Panginoon kung tayo ay pagod, kung tayo ay ubos na, di ba? Kailangan natin minsan magpahinga.
1: Hindi lang minsan, dapat part
0: lagi
1: ng,
0: yes, part ng life natin. Yes,
1: ang hirap din kasi, sa totoo lang, lalo na kung busy ka, marami kang ginagawa sa buhay, marami kang kailangang patunayan, mga ganon. Sabi nga nila, for high-performing individuals,
0: mm-mm.
1: this is very difficult. Kasi sanay ka nga kasi nang may ginagawa.
0: Mm-mm.
1: Ako, I have a confession po, I never go on vacation.
0: Ooh.
1: Sobrang sulit na sulit yung kumpanya sa akin. Kasi hindi ako nagbabakasyon, hindi ako nag-absent.
0: Opo.
1: Kasi for me, yung bakasyon, yung pahinga, pag rest day, yung matutulog ka. Pero kasi na-realize ko po na we really have to honor not just our bodies, but also the one who made your body, who is God. Kasi
0: mm-hmm.
1: nga, at the end of the day, mahalag kaya po si Lord, sinasabi nga natin si Lord nga, nagpahinga nung ikapitong araw, dapat tayo rin po. And yun po kasi yung nakakaligtaan natin dahil nga ang dami natin kailangang gawin sa buhay. Pero isa po sa mga ina-apply ko talaga sa life ko, no, especially sa akin po na kailangan lagi akong may ginagawa, dapat productive ako,
0: mm-hmm.
1: I would always try to sit down with myself and tell myself, oy, it's not okay to always work.
0: Mm-hmm.
1: And rest is not a reward. Kasi ginagawa nating premyo yung pag marami ako nagawa, mag-judge, tsaka ako magpapahinga.
0: Yes.
1: Uy, mali po yun. Alam niyo po, natutunan ko no, that we should not work to rest,
0: mm-hmm.
1: but we should work from a place of rest.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Kaya nagpapamasage ako lagi.
0: Totoo, no? Tinitignan natin yung reward minsan ng pahinga. Na,
1: true.
0: Ang katotohanan naman, ang pahinga nga ay part ng ating routine.
1: Yeah, at hindi mo kailangang ma-achieve lahat ng bagay at ma-check lahat ng sa checklist mo
0: bago
1: ka mag-rest. Okay, anytime that you need to, we should learn how to pause. Tinuruan kasi tayo ng mundo na hindi, dapat dire-diretso. Kapag tumigil ka, babagal ka, walang mangyayari sa buhay mo, matatalo ka. Pero yung totoo po, wala naman pong competition.
0: Yes.
1: Diba, ang kailangan mo sigurong talunin is yung sarili mo before.
0: Mm-mm. Ay, totoo. Ang ganda nun, Ate Elina.
1: Hindi
0: yung ibang tao. Yes, ang ating sarili. Sabi ni Ate Cleo Alfonso, yes, R&R, rest and the recreation.
1: Shoot, mami.
0: Si Ate Thelma Manjares, si Nanay Thelma, blessed morning. Katatapos niya lang daw maglaba para daw makapag-comment sa ating program. Naku, maraming salamat po kaagapay. Patuloy po ninyong i-send no, yung inyong mga komento tungkol po sa ating topic. Yun nga kaagapay, allow how an structured time without guilt. Yan po ang ating number 3. At ang ating number 4, dig deeper into any emotional heaviness. Yun nga yung sinasabi namin kanina ni Ate Elena. Hindi naman natin kailangang i-shrug off lang yung ating nararamdaman, i-ignore. Minsan, kailangan natin, hindi pala minsan, dapat talaga na ilabas natin yung ating nararamdaman. I-sulat natin yan, maaaring yan ay regret, hurt, or conversation na hindi natin nasabi, yung mga thoughts natin na hindi natin nasabi. Hindi naman natin kailangan na perfect bago natin yan i-share, no? Hayaan lang natin yung mga words, yung raw emotions natin ay mailabas natin. Journaling, no? Kaagapay, mahalaga yan para ma-process natin yung ating nararamdaman. Mm-hmm. So, kailangan natin ilabas yung ating emotional heaviness dahil kapag yan ay naipon, nako, sasabog na lang tayo. Paano na?
1: Journal ka ba?
0: Yes po.
1: Mm-mm. Ang hirap mag-journal ngayon kasi lalo na sa mga mahilig na mag-chat, mag-text. Oo, totoo.
0: Sa notes na lang.
1: Sa notes na lang. Ako, nag-notes ako. Uh-uh. Ako po, hindi ako masulat kasi may carpal tunnel syndrome po ako.
0: Okay.
1: Mm-mm. So, it's difficult for me to write. Mm-mm. So, ang ginagawa ko, natutunan ko po to nung nag-Favor College po ako na hindi mo naman, pwede ka mag-journal, pero pwede ka rin mag-audio journal.
0: Oh.
1: Oo. So kung nahihirapan po kayo na mag-notes, mag-type, or even mag-sulat, pwede nyo po siyang i-record tapos pakinggan nyo. May mga time nire-record ko yung sarili ko tapos mababalikan ko siya. Ini-encourage yung sarili ko. Na-encourage ako. Diba yung iba naman ginagawa ngayon, gumagawa sila ng mga content, diba? Mm-hmm. Shout out kung meron kayong discipline to do that. But the point is, kung meron pong pagkakataon, really sit down with your emotions and process. May mga time kinakausap ko yung sarili ko, tama ba to? Pero sabi nga ng mga counselors, ng mga psychologists, ang ganda daw talaga pag nag-journaling ka.
0: Yes.
1: Hindi naman yung journaling yung nakakagaling, pero kasi habang sinusulat mo, nabibreakdown tsaka napaproseso mo kasi sa isip mo yung mga nangyayari. At sa bagal mong magsulat, sakto lang yon para ma-process mo yung isang issue mo sa buhay.
0: Oo, no, Kaagapay. Ikaw ba, share mo naman sa amin kung ikaw ay nag-journaling din. I-share mo sa amin ano ang iyong experience tungkol dyan. Pero yun nga, mahalaga na mailabas natin yung ating nararamdaman. Pwede rin na meron tayong accountability partner, meron tayong friend, support system na maikwekwento natin yung ating nararamdaman. No, yun nga yung ating mga counselor, pwede rin na sila yung tutulong sa atin, mag-guide sa atin or tutulong sa atin na ma-proseso natin yung ating nararamdaman. Naalala ko lang, Ate Eileen, yung kani ikaw, voice message. Mm. Meron ako isang pagkakataon na during nung nirecord ko yung video na yon, down na down ako. Tapos nire-record ko lang, daldal lang ako ng daldal. Tapos sabi ko, papanoorin ko ulit to kapag answered prayer na. Nakakatuwa kasi dumating talaga yung pagkakataon na sinagot

0: Pero ang galing lang kasi imagine kung ikaw nga na-encourage ka habang pinapanood mo yung sarili mong umiiyak or kung ano man ginagawa mo doon. What more si Lord?
1: So, yes.
0: 'Di ba? For sure kasi kita niya nalalahat eh. Yes. Parang kano umiyak diyan kasi may gagawin na kung plot twist sa buhay mo, kumalma ka.
1: Kalma ka lang, diba? Anak. May ganun ako bahala dito. Sabi ni Nanay Thelma, siya rin daw ay nagjo-journal siya. Everyday daw siyang gumagawa nito. Si Ate Cleo Alfonso din, masulat daw siya. I love journaling and gusto kong magsulat ng magsulat. Wow. Meron akong na-meet before na pandemic days. Sobrang down din siya, na-depressed. Tapos nagsusulat siya, nagjo-journal siya. And imagine yung journal niya, naging devotional book.
0: Wow.
1: At naging pagpapala sa mga taong nakakabasa. Imagine ka agapay yung nagawa nung pagjo-journal na yon. So, nilabas lang niya yung kanyang emotions, yung kanyang thoughts, pero naging pagpapala sa ibang tao.
0: Diba? Tsaka kaya huwag mo i-minimize yung mga pinagdadaanan mo. Kasi sabi nga nila, your struggle today could be a survival kit for another person tomorrow. Ganda nun.
1: Amen. So kaagapay, again, huwag nating i-shrug off ang ating mga nararamdaman at talagang ilabas dahil pag yan ay naipon ay mas mahihirapan tayo.
0: Yes.
1: So number 5.
0: Kung number 5 na ang dami
1: number
0: sis.
1: Number 5 na yes.
0: Ilan ba to? 25.
1: Number 5, kagapay. Rejoice in the nearness of God.
0: Wow.
1: May mga pagkakataon sa buhay natin na aminin natin kaagapay. Alam naman natin na nandyan lang ang Panginoon. Pero dahil nga sa bigat ng ating nararanasan, dahil uncertain na mga nangyayari, ay feeling natin ang layo-layo ng Panginoon. Feeling natin ay kawawang kawawa tayo at tayo ay iniwan ng Panginoon. At kaagapay, isipin natin na ang kaaway, mahal na mahal, gustong-gusto kapag iniisip natin na ang layo natin sa Panginoon. Pero yes, ang katotohanan ay never naman na lumayo sa atin ang Panginoon. Kaya nga, ano man yung ating pinagdadaanan, minsan uncertain, pero ang ating assurance ay malapit lang sa atin palagi ang Panginoon.
0: Alam mo, Kayla, one of the biggest lessons I learned in life happened during my lowest moments, yung mga heartbreak moments ko, because I have realized that God is closest to me than ever in those season that I felt very weak.
1: Yes.
0: Alam niyo po yung verse sa Bible na, for God is close to the brokenhearted and He saves those who are crushed in spirit. Dati po, sabi ko, ang ganda naman ito, pang bookmark, pang quote, mga ganyan. Pero nung dumaan po talaga ako sa matinding pagsubok sa buhay, nabuhay sa akin yung word na yon. Sabi ko, kaya pala sinabi ni Lord na malapit ako dun sa mga brokenhearted. Kasi yung brokenhearted lang po, mga kaagapay, ang heartbreaks, I mean, whether it's in a relationship or in your career or in marriage or kahit ano pa po, yung heartbreak na yon, kung ano man yung cause na yon, yun lang po yung tanging paraan at may kakayahan na makapagbigay ng ibang klaseng intimacy sa iyo at sa Panginoon.
1: Yes.
0: Kasi merong closeness kayong dalawa ni Lord kapag okay ang lahat eh.
1: Mm-mm.
0: Pero kapag durog ka, pag basag ka, pag hindi ka okay, merong ibang klaseng closeness na nabibigay yon between you and the Lord. Kaya na-realize ko na hindi lang pala regalo yung mga moments na nagbe-breakthrough ako. Pero yung mga moments that I am also in breaking, that's also a precious gift.
1: Amen.
0: Yun yung natutunan ko ah. Oo. Hindi ko gusto ma-heartbreak, syempre, kasi ang sakit
1: nun. Sino may gusto?
0: Wali. Pero, alam nyo po, dun ko po, nung mas tumanda na ako, nung nagkaroon pa ako ng awareness in life, sobrang binalyo ko yung mga bagay at mga moments na kaming dalawa lang ni Lord yung magkasama. Lalo na nung mga heartbroken ako. Kasi nung mga time na yun, mas ma-pray ako, mas nagbabasa ako ng Bible, mas ramdam na ramdam ko talaga yung presence ni God. And sometimes, God's presence becomes most tangible when everything else is stripped away.
2: Totoo.
0: Including that person that you are holding on tightly. Mm-hmm. Or maybe not a person.

0: A career,
1: Dream.
0: yeah, a dream, diba, a relationship, or even the ministry. Okay naman yun kasi si Lord yung nagbigay, pero tandaan po natin, dahil si Lord ang nagbigay, siya rin po ang may karapatang bumawi.
1: Yes. Oo. Totoo, no, Ate Eileen? Minsan, during those lowest points ng buhay natin, mas lalo tayo napapalapit sa Panginoon. At ito may nag-comment si Ate Emily Sumabong tungkol sa journal. It helps a lot when you jot down your thoughts. That helps me a lot during my lowest time nung kinuha ni Lord ang bunso ko. Minsan ang sulat ko ay para kay Lord, minsan para sa bunso ko, at minsan para sa aking sarili. Ngayon, binabalik-balikan ko ito. I almost consume 2 notebooks simula nung nawala si bunso. Pero yun nga, no, dun niya, during din, ang hirap para sa isang ina na mawalan ng anak. Pero dun niya mas lalong inilapit ang sarili niya sa Panginoon. At ang magandang reminder yon, no, para sa ating lahat na hindi sayang even yung mga lowest of the lowest na ating pinagdadaanan, dahil doon tayo mas lalong napapalapit sa Panginoon. Dahil yun nga sabi ni Ate Eileen, ito man ay nakakalungkot dahil mas lalo tayong lumalapit lang kapag tayo ay nasa lowest point. Pero yun yung reality ng life, na doon tayo mas talaga lalong lumalapit at mas nakikita natin yung kamay ng Diyos.
0: Alam mo, ano, Kayla, share ko lang, no, kasi very recent kasi talaga ng experience ko, and right now kasi I'm grieving. Pero hindi naman ako yung high functional griever na okay ako tapos hindi naman ako okay mamaya. Ano talaga, kasi sobrang halaga po sa akin nung mga alaga kong pusa. Para ko silang mga anak.
1: Yes.
0: Ngayon, nung namatay siya, hindi ko kasi ma-let go. Kasi yung pusa kong yun, ang tagal na namin magkasama. 5, 6 years na kaming magkasama. Ngayon, ane, 5 years lang pala. Ngayon, so, syempre, nilalaban ko talaga, nadala ko sa vet.
1: Yes.
0: Alam mo, merong time nun, parang may nagsabi sa akin na, ilaban mo lang yan, gagaling din yan. Pero kung nakikita mo nang hirap na hirap na yung anak mo, yung pusa ko nga, i-let go mo
1: ang
0: na.
1: Ang hirap din naman.
0: Oo, no? Tapos sabi ko, hindi ko kaya i-let go, sorry. Parang ganun, ilalaban ko siya. And then, nagkaroon ng moment na nasa bahay ako, nag-pray lang ako, parang sabi ko, Lord, sige, kunin mo na siya kasi nahirapan na siya. Alam mo, hindi ko maintindihan, pero nakaramdam ako ng ibang klaseng peace sa heart ko. Alam ko that at that point, I would be losing something so important and precious to me. But because I prayed that prayer, even if I know that I'm feeling yung pain nung moment na yon, meron akong unmistakable peace na nafe-feel. And lo and behold, after a few minutes, naghingalo yung pusa ko sa vet, namatay siya, ganyan. And was it a good experience? Of course not, kasi naiiyak pa rin ako hanggang ngayon. Pero alam ko sa sarili ko na payapa ako. And every time na malulungkot ako, binibigyan ako ng ibang klaseng comfort ni God. Kasi nga, ano, alam ko, kasi nagtitiwala ako sa Kanya and ipinagkatiwala ako sa Kanya yung isang bagay na mahalaga sa akin. And alam niyo po, kung ano man yung pinagdadaanan niyo po ngayon, baka sabihin niyo, ay, bakit naman ganyan? Pusa lang naman yan. Or bakit naman yan yung pinaproblema mo? Trabaho lang naman yan. Or ministry lang naman yan. Or hindi lang naman natupad na promise yan. Alam niyo po, si Lord, yun po yung maganda sa Kanya. Kasi regardless po of whatever it is that you concern of, may pakialam si Lord.
1: Amen. Oo.
0: Yung pinakamaliit na bagay na akala mo hindi siya ka-share-share sa iba, si Lord, mahalaga sa kanya yun.
1: May pakialam si Lord doon. Oo nga, no? Kasi minsan na-invalidate tayo ng mga tao sa paligid natin. Yan lang, iniiyakan mo na.
0: True.
1: Pero ang Panginoon, salamat na lang sa Panginoon na talagang naiintindihan niya kahit yung pinakamaliit na bagay na iniiyak natin, meron siyang pakialam doon. At yun ay assurance sa atin.
0: Yes.
1: Na He cares for us. Siya yung bahala doon. At yung naramdaman ni Ate Elina, yun yung kapayapaan na sinasabi natin na hindi natin maintindihan. Ang lungkot nung nangyayari, pero bakit panatag ako, meron akong kapayapaan? Yun ay mula sa Panginoon.
0: At hindi ibig sabihin na payapa ka, okay ka na.
1: Yes.
0: Kasi alam niyo po, umiiyak pa din ako. Ngayon nga naiiyak ako pag naalala ko Pero kahit umiiyak ako, kahit may pinagdadaanan ako, kalmado yung puso ko. Kasi alam ko kung sino yung kasama ko eh. At alam ko kung sino yung nag-control ng sitwasyon ko nung mga panahon na yon.
1: Amen.
0: Was it favorable to me? It was not. Kasi may nakuha eh, may binawi. Pero, okay ba yung puso ko? Oo. Kasi alam ko na si Lord naman yung sumama sa akin doon sa mga panahon na yon.
1: Yes. So, ang kapayapaan talaga na nagmumula sa Panginoon ay hindi siya nakadepende sa sitwasyon. Kasi, yun, kay Ate Eileen, ang lungkot na mawalan ng alaga, pero kalmado siya kasi nga, yun ay dahil sa Panginoon.
0: Amen.
1: So, hindi nakadepende ang kapayapaan natin sa kung ano yung sitwasyon natin. Si Ate Ernalie Katage, good morning daw. Ginagawa ko po yung prayer ko na nakasave sa phone ko every day. Sa Bible app daw niya, sinusulat ko yung mga saloobin ko through my prayers. Nakaka-amaze kasi mas marami po ang answered prayers ko. Doon ko nakita ang kabutihan ni Lord sa buhay ko. Nako, praise God po. Salamat po sa inyo mga ibinabahagi, no, kaagapay. Pero, yun nga, ang ating pa rin pong topic, finding peace, at ang ating panglima ay rejoice in the nearness of God. At pang-anim, thank Him in every situation. Nako, in every situation, paano naman to, Lord? Paano po magiging thankful kahit na ang sakit ng aking pinagdadaanan? Kasi nga, kaagapay, no, may tendency na yung mga iniisip natin, yung mga worries natin, ay natatakpan nun yung mga bagay na dapat natin ipagpasalamat. Pero, yun nga, thank Him in every situation.
0: Tsaka ano, sa totoo lang po, yung gratitude, it doesn't take away the problem. It doesn't take away the reality na ito yung nararanasan mo. But it reminds us that whatever it is that you're going through, that's not the whole story.
1: Yes.
0: Alam mo ba, sis, hindi ko naman ito laging nagagawa, pero pag wala na akong masabi kay Lord, nag-thank you ako. And dun, ang pinaka-practice ko talaga is kapag dun sa mga moment na masasakit, mga hindi ako okay, nag-aano ako, Lord, thank you kasi pinaranas mo sa akin to. Lord, ito pa rin yung ginawa mo. Lord, thank you kasi kahit hindi okay yung nararanasan ko ngayon, alam ko na meron kang gagawin. At
1: Amen.
0: Kahit wala kang gawin, kahit hindi mag-turn around yung situation ko, alam ko mabuti ka. Nag-iiba yung wiring ng utak mo, sa
1: Amen.
0: Totoo lang.
1: Oo. Naalala ko dyan yung kwento ni Shadrach, Meshach, and Abednego.
0: Yeah, even if.
1: Even if, Lord, even if hindi mo sagutin tong pinaka-aasam-asam kong prayer, hindi po ako mag-worship sa iba, ikaw pa rin po yung i-worship ko. Even if, kaagapay, ano man yung maging sagot ng Panginoon sa ating mga prayers,
0: yes.
1: Nawa ay palagi pa rin tayo maging mapagpasalamat. No? Yung kapag kulang tayo financially, kapag meron tayong worry sa ating financial, salamat sa Panginoon sa kanyang faithful provision. No? Pag inalala natin, no, ako, Ate Eileen, ngayon na kumikita na ako. Tapos naaalala ko kung paano ko itinawid ng magulang ko nung nag-aaral ako. Paano yon? Pero yun ay provision ng Panginoon, no? Pag inalala natin kung paano nag-provide ang Panginoon sa ating mga nakalipas and kung paano tayo magtitiwala pa rin ngayon na siya pa rin ang ating provider. Kapag merong health struggles, no, kapag meron tayong hinaharap sa ating kalusugan, praise God na tayo ay wonderfully and fearfully made. Diba? Kapag yun nga sa ating mga relationship, kapag merong breakups, kapag merong friendship breakup, meron na rin pala nun ngayon.
0: Oo, oh, yun.
1: May ganun
0: ngayon,
1: term
0: grabe.
1: Na, oh, friendship breakup. Salamat na nakilala ko. Thank you, Lord, sa memories. Thank you, Lord, sa na nakilala ko siya. Diba? Yung nashishift yung ating nararanasan dahil nagiging mapagpasalamat tayo. Yung ating mindset ay naiiba dahil alam natin na despite ng mga pinagdadaanan natin, meron pa rin ginagawang kabutihan ng Panginoon at nananatili siyang in control, nananatili siyang mabuti sa ating buhay.
0: Pero yun nga, ang ganda nun na, even if, Lord,
1: even if
0: hindi mo sagutin, hindi mo ibigay, hindi mo baguhin, hindi mo i-turn around, okay lang.
1: Nananatili kang Diyos.
0: Mag-worship ako sa'yo.
1: Yes.
0: Pasasalamatan kita. I think yun yung greatest test ng ano natin eh, nung faith natin, nung gratitude natin na paano pag hindi okay? kaya mo pa rin bang sumamba sa kanya.
1: Amen.
0: And ako, to be honest, meron pong mga pagkakataon na ang hirap talaga. Mm-mm. Parang may mga time, inaaway ko na si Lord eh. Pero, yun din po yung maganda kay Lord, ha? Kahit po hindi ka okay, relating to dun sa previous nating topic mm-hmm. kanina, kahit di ka okay, okay lang yun. Sabi mo sa kanya, magalit ka. Mm-hmm. Kasi si Lord maha-handle niya yun eh.
1: At naiintindihan niya.
0: True.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Naiintindihan niya. Kaya nga, napaka-loving no, ng Panginoon natin na ating kinikilala. Kasi kahit yung pinaka-raw na ating emotion, naiintindihan niya at ini-invite niya tayo palagi to pray, to thank Him, diba? Pero yun nga kaagapay ang reminder sa atin na maging grateful tayo, maging thankful tayo sa bawat sitwasyon na hinaharap natin. Yes, ang hirap maging mapagpasalamat kahit na ang chaotic no nangyayari. Pero kung tayo ay titingin lang sa brighter side, kung tayo ay mag-shift lang natin yung ating mindset, marami pa rin bagay, magagandang bagay na ginagawa ang Panginoon. Amen. Sa ating buhay. At it takes practice, a lot of practice sa na maging yung maging habit natin yung thankful prayers. Pero alam mo kaagapay, yung mga thankful prayers na yan, kapag naging habit ay nagiging kapayapaan sa atin. Amen. Sabi ni Ate Mila Pascua, even if Lord. Mm-hmm. Sabi ni Ate Cleo Alfonso, true daw, kapag lagi tayo nagpapasalamat sa Panginoon, iyong kapayapaan galing sa Diyos ang ating nararanasan. Amen. At nag-agree din si Nanay Thelma Manhare, si Nelia Palma, good morning po, watching from Bocaue, Bulacan. Amen. At si, thank you daw, ang sarap daw kasama ng Lord in every season ng ating buhay. Ay, yes. Totoo po. Amen. O, yan kaagapay number 6 na, no? Thank Him in every situation. Mm-hmm. At ang ating pang 7 at pang huli, think about such things.
0: Ano ba if you think?
1: Yan nga, kaagapay, mm-hmm. no? Ang ating dapat isipin, no? Kasi nga, minsan talaga ang kalaban natin yung ating sariling thoughts.
0: Yes.
1: Oo. Pero maganda, kaagapay, no? Na pag nagsisimula na yung mga anxious thoughts natin, itanong natin sa ating mga sarili, ito bang thoughts na to ay praiseworthy?
0: Yeah.
1: Ito bang thoughts na to ay nakakalugod sa Panginoon? At kung yan ay no, yes, naiintindihan niya ng Panginoon, pero maganda no, na i-redirect natin yung ating negative or fearful thinking sa godly perspective.
0: Oo, tigil-tigilan mo yan. Pero ang ganda, kasi saan ba, ano ba yung sinasabi na think about these mm-hmm. things? Alam niyo po, galing po yan dun sa verse sa Bible na Philippians chapter 4 verse 8. Sabi po dun, and now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true, what is honorable, what is right, pure and lovely and admirable. And think about these things that are excellent and worthy of praise.
1: Amen.
0: Diba? So, maraming itong mga bilanggit eh, si Paul. Pero kung yung mga, ang tawag dito, yung mga bagay na kasinungalingan, hindi naman maayos, diba? Yung kabaliktaran nun, huwag mo nang isipin kasi guguluhin lang nun yung utak mo, at the same time, ipopollute ka nun eh. Mm-mm. Diba? So, hindi naman ibig sabihin na, oh, may pinagadaan ako. Akala ko ba okay lang pag-isipan yun? Yes po, okay lang pong isipin yun. Ipoprocess po natin. Pero ipoprocess po natin siya sa presensya ng Panginoon.
1: Amen.
0: At ibabangga po natin yung realidad na pinagdadaanan natin sa katotohanan ng salita ng Diyos.
1: Amen.
0: Kasi kung ipoproseso mo lang siya mag-isa, eh wala na talaga. Madi-discourage ka. Mm-hmm. Diba? And yun po yung naging biggest lesson ko sa life ko na akala ko dapat okay lang na, hindi okay, pa-counseling ka lang dyan, process mo yung mga problems mo, event out mo lang yan, pero hindi eh, kasi meron po tayong tinatawag na we are rehearsing the situation or rehearsing the pain. Mm-mm. Na the more kasi na nakukwento mo siya, nare-remind ka lang nare-remind, which is at a certain extent, okay lang po siya, pero may limitasyon po yun. Hindi po dapat puro rehearse. Dapat po meron po tayong ginagawang paraan para po to ay ma-process at ma-deal.
1: Yes, amen. Pero yun nga, no, kaagapay ang reminder sa atin from Philippians chapter 4 verse 8. Yan ba ay praiseworthy, di ba? Mahalaga na malaman natin yan. Kasi nga, aminin natin yung paglalakad natin sa kapayapaan, nagsisimula yan sa ating thoughts. Eh kung ang thoughts natin ay hindi aligned sa Panginoon, paano pa tayo magkakaroon ng kapayapaan?
0: True.
1: Kung ang iniisip natin ay puro lies from the enemies, paano tayo magkakaroon ng kapayapaan?
0: And kaya nga, Kayla, instead of us soaking or nagbababad tayo sa TV, sa mga balita, okay naman po yan. Mm-mm. Kasi kailangan natin ng awareness.
1: Yes.
0: At naging relevant. Pero kung puro po tayo relevance, baka mawala naman yung revelation na galing po sa salita ng Diyos. At mas mahalaga po yun.
1: Mm-mm.
0: Kasi sa totoo lang, yung reality po natin is non-compare to the truth that the Word of God brings. And yung truth po ng Scripture will always override our situation.
1: Amen. So, magbabad sa presensya ng Panginoon at lagi tayong babalik talaga sa katotohanan ng salita ng Panginoon.
0: Oo.
1: So, imbis na magbabad tayo sa ating mga worries, sa ating sa lies mula sa enemies, diba? Magbabad tayo sa presensya ng Panginoon at doon natin mararanasan yung kapayapaan na nagmumula sa Kanya.
0: Pero hindi naman dinidiscount po, kasi ang hirap talaga, kasi halimbawa makasalubong mo yung nanay mo, pinagalitan ka, may sinabi. O yung tita mo, kunwari, may sinabi sa'yo na hindi naman maganda, ma-hurt ka na naman. O kaya yung katrabaho mo, yung boss mo, di ba? We acknowledge these things po,
1: yes.
0: Pero they are not the final authority in your life.
1: Mm-mm.
0: Mas matindi pa rin po ang otoridad ng salita ng Diyos. Kaya mas maganda po talaga na magbabasa tayo ng Bible. At ito po ang nagiging pangbalanse o pang-neutralize ng mga lies na nare-receive natin.
1: Mm-mm.
0: Oo, from the world.
1: Amen. Mm-mm. Dahil nga, ang daming, dami natin maririnig.
0: True.
1: Sa mundo na talaga madi-discourage tayo. Pero ang salita ng Panginoon, yan ay para ma-encourage tayo at talagang yung katotohanan yan, yan ang katotohanan ng ating buhay.
0: Amen.
1: Sabi ni Ate Shirley Diansay, salamat, ang dami ko pong natutunan today.
0: Mm-hmm.
1: Praise God. Si Ate Lucy Legaspi, ang sarap daw pakinggan ng ating topic. At si Kuya Efren Bualgado at Aya, na-remind na He will never leave us nor forsake us. Si Kuya Tristan Wyatt Gulay, Aya, nag-good morning sa atin, sa ating YouTube channel. Si Earl Steve Genite ay nag-good morning sa atin at ang ganda daw ng topic natin for today. Nako, kagapay, maraming salamat po sa inyong mga mensahe na ipinadala. No, recap lang tayo ng ating topic ngayon, finding peace when life feels unsettled. Number one, let your thoughts speak. Number two, set a quiet moment every day. Number three, allow unstructured time without guilt. Number four, dig deeper into any emotional heaviness. Number five, rejoice in the nearness of God. Number six, thank Him in every situation. And number seven, think about such things. Nako, kaagapay, nawa nga po ay napagpala ka ng ating napag-usapan. At sa lahat ng to, syempre ang ating naman talagang ang itinataas ay ang Panginoon. Nang siya lang naman talaga ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan sa atin. And with that, Ate Elina, baka meron ka pa pong gustong i-add tungkol sa ating topic.
0: Yes, siguro bago po natin tapusin yung ating kwentuhan ngayong umaga, gusto ko lang po i-remind yung bawat isa and syempre yung sarili ko na rin, no, na hindi lahat ng thoughts natin yun yung totoo at yun yung final. At hindi po lahat ng thoughts natin kailangan po nating or deserve nilang paniwalaan natin sila. Kailangan din po matuto tayong sumala, mag-filter, 'di ba? Kasi mas maganda pa rin po na itong mga bagay na to iproseso natin through the lens of the Word of God.
1: Mm-mm.
0: Hindi po siya ganun kadali, pero totoo lang, simple lang siya eh. Pero naiintindihan natin na meron kasi tayong mga habits, may mga patterns na tayo, kaya natin mabreak agad yung mga bagay nila. But if you can, and I believe that the Holy Spirit will enable us, let's always look at these things, these thoughts, these emotions, these actions, through the lens of the Word of God.
1: Amen. At ang reminder pa rin po sa atin, no, yung pagkakaroon ng kapayapaan, hindi naman ibig sabihin wala na yung chaos.
0: True.
1: Having peace is not the absence of chaos.
0: Yes.
1: Pero ang presensya ng Panginoon, ang siya magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan.
0: Amen.
1: Agapay, napakasarap ng ating usapan ngayon, no, at sa ating pagtatapos, ay hilingin natin si Ate Eileen to pray para sa ating mga kaagapay.
0: Okay, sige po. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa napakagandang araw at buhay na ibinihagi mo po sa aming lahat. Salamat, Lord, dahil ngayong umagang to, nakapag-usap kami at na-remind kami kung gaano po kahalaga ang iniririgalo mo sa bawat isa na kapayapaan. Hindi po ito mabibili ng pera, hindi po ito mababayaran, o hindi po ito makukuha kapag may ginawa kami, kundi sa iyo lamang po. Jesus, you are the Prince of Peace, and we believe that as we accept you in our lives as our Lord and Savior, your peace will not only emanate, but all will also embody us and will cover our hearts. Lord, sa mga oras na to, I pray for those people who are grieving, who are experiencing anxiety, who are overthinking, who are worrying. Lord, would you replace their worry with your peace? Alam ko po na hindi po ito madali, but I know that supernaturally you can do that. I pray for everyone who is hearing the sound of my voice, that they would receive comfort and peace, this peace that transcends all understanding right now in the name of Jesus, and that you will deliver us from everything that is from the enemy, from anything that is trying to destroy and steal our peace. Because we know that you are greater than anyone of this, than anything of this. As the word says and declare, you are greater, Lord. Greater is he that is in us than he that is in the world. And therefore, we believe that you are greater than our circumstances, our problems, our situations, even our present and future. And Lord, I pray that right now you would give us the peace in our hearts to really just to surrender to you and to really just accept your will for our lives and to trust you that whatever happens, you have the best interest for us. Panginoon, kung meron po dito na gusto niya pong tanggapin kayo sa kanilang buhay na maaring hindi niya na-realize na ito pala yung pinag-uusapan, ikaw pala yung pinag-uusapan, I pray that you would visit that person. I pray that you would open the heart of that person. And kapatid, kaagapay, kung ikaw ito, I would just like you to follow me in this simple prayer. Kung nasaan ka man, and kung gusto mo mag-renew ng iyong ng iyong relationship kay Lord, manalangin tayo ng sabay. Lord Jesus, humihingi ako ng tawad para sa lahat ng kasalanang aking nagawa. Alam ko na nagkamali ako, na hindi ikaw ang naging Diyos sa buhay ko. Pero sa oras na to, dalangin ko, nagtulungan mo ko na mag-surrender sa'yo, magtiwala sa'yo, ibigay sa'yo ang lahat, at tanggapin ka sa aking buhay bilang aking Diyos at tagapagligtas. Ikaw ang Diyos na napako sa krus, na magbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan, ng kapayapaan at kabutihan sa aming buhay. Maraming salamat po. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Maraming salamat, Ate Eileen, for that prayer. At muli, salamat po, Ate Eileen, no, sa iyong time na tayo po ay magkasama muli dito sa Wednesday
0: naman
1: edition ng Family Matters. At sa iyo rin, kaagapay, maraming salamat po sa pagtutok at pakikipagkwentuhan sa amin. Salamat din sa ating mga nakaagapay sa broadcast. Salamat kay Lourdes Magtunaw, sa kanya assistance, kay Kuya Reggie Villena sa ating protest. Sa RTV team, andyan din ang ating mga interns from Bulacan State University. Salamat din kay JV Tabua at sa ating mga kaagapay sa Bukawi Transmitter site. Muli, kaagapay, ako po ang inyong Wednesday. Ito po si Kayla Escalante at iyong napakinggan ng Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you, kaagapay!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.

0: Tinatawagan ng pansin ang pamilya at kamag-anak ni Danny Fe Dumaplin, ina ni Gian Paolo Dumaplin, isang batang lalaki na kasalukuyang nasa 8 taong gulang. Kung sino man ang nakakakilala sa ina ng bata ay maaaring makipag-ugnayan kay Lexenia Capin, social worker ng Regional Alternative Child Care Office, Caraga, 2nd floor, Samping Avenue, JC Aquino Avenue, Barangay Bayanihan, Butuan City, o maaaring tumawag sa 0948-923-6223.
1: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
2: Ito ang 702-DZAS. 702-DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
1: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal, sa himpila ng 702-DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang magandang araw ng Miyerkules, kaagapay. Welcome po sa programang Entre Pinoy Espesyal. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Kumusta ka, kaagapay? Kumusta ang kalagitnaan ng iyong linggo? Sana ay maayos, sana ay mabuti kaysa dati. Ayan. And happy listening sa ating mga kaagapay. Naka-tune in na po sa 702 DZAS, sa PM Radio, sa cellphone nila, sa 702 DZAS Radio app, sa Facebook, sa saan pa Reg? YouTube. Magandang araw, ako po si Jo Cabrera Alabastro, inyong kaagapay dito sa 702 DZAS. At don't forget po kung wala pa po kayong Facebook app. 702 DZAS app, Facebook app. Ano nangyayari sa utak ko? Ayan, pwede po kayong mag-download kung kayo po ay iOS sa Apple App Store at kung Android naman po ay sa Play Store. Ayan, and gusto ko rin pong i-take yung opportunity na ito, kaagapay, para pasalamatan ka sa ating celebration ng 78th anniversary ng FEBC. Diyan po sa Green Hills Christian Fellowship, taas ang kamay ng mga nakarating. Ayan, salamat po sa inyong pagpunta at syempre taas din naman ang kamay ng mga nanood sa Facebook. Sabi nung ating ilang mga kaagapay, hindi ako bumitaw. Kapatid, talagang mula alas 8 hanggang alas 12:30 ay nakatutok. At salamat po sa inyong pagsuporta sa ministry ng FEBC. Full house tayo last Saturday and marami rin ang nanood sa pamamagitan ng Facebook Live. Kaya very, very happy yung celebration. Siyempre, kung di ka nakapunta, na-miss ka namin. At hindi pa naman yan magtatapos kasi meron pang 79th anniversary at ang ating theme nga po, Until All Have Heard. Ayan, and hello po kay Ate Rosalinda Manzano. Good morning din kay Emmy Pagyo Chodoro. Blessed morning sa lahat from Linwood. Wow, Washington State. God bless you. Kanina po nagpunta rito si Brother Leo. Siya naman po ay from Texas, Houston, Texas. At nag-take time siya to visit us here bago daw siya umalis ngayong linggo. Actually, sabi nga ni Reggie, sasama na daw siya eh. Kala mo, Reggie, hindi ko narinig yun. Paano daw makapunta ng US? Ayan. And kayo po, kung meron kayong mga kaagapay, kamag-anak na bibisita sa Pilipinas, sana maging bahagi ng itinerary ninyo ang pagbisita po dito sa atin sa studio sa Ortigas. Ayan, si Evelyn Picar, good morning. At pinababati nga si Rosalinda Picar Tupaz. Okay, bati na po tayo sa ating mga birthday celebrator.

0: True, syempre na, naka-align sa kalooban ng Lord. Nelly, Navia, si Ate Liza, aloha, Mami Alma, Salumbides, get well soon. Syempre, happy birthday din kay FMJ, Flora Mel Joy, Song Song. Oo, oh, oh, happy birthday din kay Arlinda Santos, kay Melanie West, kay Jing Espinoza, kay Ruby, kay Binibining Joyce, Ruby, Kaka, Bernal, Poyos. Ayan, happy birthday. At syempre kay Mami Aleli Escalante. Maligayang bati. Maligayang maligaya rin ang iyong mga anak sa pag-celebrate ng iyong birthday. Happy birthday din kay Paula Del Castillo. Kay Brother Ronald Abelilia, kay Susan Lechomi, kay Ate Mary Vic, advanced happy birthday, at kay sa mag-ina ng ating Chief Executive Officer, si Kuya Luis Miguel Castillo, ang kanyang kaisa-isang anak na si Isabel Castillo, at syempre kay Ate Tin Castillo. Happy, happy birthday. At sa lahat po ng mga nag-celebrate ng kanilang birthday, nagse-celebrate ng birthday, happy birthday, alam niyo po, sabi nila pag mga celebrator daw ng June ay mababait.
1: Yep.
0: Parang hindi na matuloy-tuloy ni Reggie yung bati niya na happy birthday. Kasama po natin sa control, Reggie Villena. At hello Ate Faustina Habla. Thank God, finally, nagkita tayo noong anniversary sa GCF. I'm so happy na makita kayo face to face. Ayan, thank you daw sa pa-picture at nag-enjoy ang saya. First time talaga, first time. Lunch check nga, adobong manok. Tapos, si Evelyn Picar, binabati nga ang kanyang lola in heaven. Ayan, ang lola niya ang nagturo sa kanya na makinig. Sa 702 DZAS. Hi, Guy Santos. Sayang, sana nagkita tayo kahit man lang saglit. Di na daw niya ako na-meet kasi busy ako nung Saturday. Oo nga po, pasensya na po. And, si Epifanio Salvador. Nagpunta ka ba, kuya? Good morning. Ayan. At, happy, happy listening po sa lahat ng mga kaagapay po natin na nagpunta sa anniversary dyan po sa Green Hills Christian Fellowship. Si Evelyn, advanced happy birthday sa kanyang son, si Jason Keith Picar. Aba, saya naman ng birthday mo. Nagse-celebrate lahat. Walang pasok. June 12, happy birthday, Jason Keith. Ayan. At syempre, tuwing Entrepinoy Espesyal, meron din naman tayong baon. Kaya pakinggan po muna natin.
2: It's baon time!
3: Mula sa pagiging paboritong destinasyon ng mga turista, unti-unti nang kinikilala ang Pilipinas bilang tahanan ng world-class medical care na kayang makipagsabayan sa pinakamahusay sa mundo. Happy Wednesday, kaagapay! Kasalukuyang pangatlo sa buong mundo ang isa sa mga hair restoration center sa Makati. At ito rin ang nag-iisang DHI-certified hair restoration center sa bansa. Layunin ng clinic na dalhin sa Pilipinas ang mataas na pamantayan ng serbisyong medikal na matatagpuan sa ibang bansa. Dumarayo na rin sa Maynila ang mga pasyente mula sa iba't ibang panig ng mundo dahil sa husay ng mga Pilipinong medical professionals. Patunay ito na ang galing at malasakit ng Pilipino ay patuloy na kinikilala at nagbibigay ng karangalan sa bansa sa pandaigdigang larangan ng healthcare. At yan po ang ating baon. Ito po si Shaira Gabornes.
4: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entrepinoy Espesyal.
0: Alam ko, natutuwa kami kasi nabawasan na yung aming action line, job opening. Ayan, dito po sa DZAS. So, dalawa na lang na protect ang kailangan at saka isang staff assistant kasi, hallelujah, praise the Lord, meron na pong nag-aasikaso ng kanyang four coming in employment papers. Ayan. At syempre, ang tabayanan po natin ang pagdating ng ating bunso. Hindi na bunso, sina Desa, si Phil, si Shikaina, si Shaira, dahil meron na naman tayong panibagong bunso dito po sa family ng 702DZAS. Ayan, kaya kung ikaw ay gusto mo maging kabahagi ng ating ministry, o pag-pray mo na. Alam mo, tagal ka na naming hinihintay. At naniniwala kami na darating ka sa tamang panahon. And for inquiries, you may also send your email pala. Yung resume, diretso na. recruitment@febc.ph. recruitment@febc.ph. Hello and happy listening kay Ate Mila Pascua. Ayan, si Ate Mila Pascua, taga dito lang siya, eh, no? Pero yung pasalubong niya galing pa ng Pangasinan. Naalala namin lagi yan si Ate Mila kasi lagi siyang may dalang tupig na namimiss naman ni Reggie kasi ang day off niya ay Sabado. Tinataon niya talaga yun, eh. Kaya papa-experience na lang natin siya siguro ng tupig baka mga sa mga susunod na anniversary. Total naman, meron pa tayong Until All Have Heard, Reg, na tema. Si Evelyn, ayan, thank you daw sa greeting. Si Er Meliendres, huy, good morning, Er.
1: Hi po.
0: At oo, tama, may picture tayo, Ate Mila. Si Ate Evelyn, sabi niya, from Rise Up Church po, we went there. Ah, nice to see you. Ingat ka, Ate Mila, sa pagpasok. Si Perlita Takneng Novello, sabi niya, blessed Wednesday po. Ayan, stay safe, sabi ni Ate Mila. Si Asahi, ayan, si Lucien Villamore. Sabi niya, hindi po ako nakapunta sa radyo lang talaga nung Saturday. Ang ulam ko naman ngayon ay Chinese style steamed torsilyo na isda. Ay, gusto ko yan. Gusto ko sa torsilyo ay mayroong stawsi. Yan, medyo di pa maayos ito pero pag-aaralan ko pa rin. Shout out daw sa kaniyang boss, Nanay Mel Daanan from Lubao, Pampanga. Nestor Ballesteros, ayan, hello. Sabi ni Ate Evelyn, I miss this so much. I just listened this from radio. Galing po ni Lord. High-tech na ang lahat. Oo nga po, nagpapasalamat tayo sa Lord kasi nakakasabay tayo sa technology. At by the way, na improving po. We're trying to improve our platform. Kaya po, pag-pray nyo po patuloy ang 702DZAS, ano? Lalong-lalo na sa pagsabay sa digital media. Hello, Angelo, Jello, Lorenzo, good morning. Gising ka na ba, Jello? Aba, ang sarap naman ng ulam niya, Reggie. Bagay na bagay sa iyong pangangailangan. Ginisang munggo. Sana nilagyan pa ng tinapa para talagang effect na effect. Contra gout. Ayan, si... si Ate Thelma. Ate Thelma, akala ko hindi ka pupunta. Sabi niya, masaya siya. Sila mag-ina kasi nakapunta sila sa anniversary. Ayun pa lang, itong si Ate Thelma ay naligaw kung saan-saan daw sila dinala ni Waze. Ayan. At nakita ko pong muli ang host ng DZAS at nakapagpa-picture. Ako naman, Ate Thelma, happy ako to see you at kasama mo ang iyong anak. Ayan. Tapos si, aba, si Ate Evelyn di nagpahuli. Pag ako napunta ng Pangasinan, padadala niya rin daw ng tupig. Sana nakapasok nun si Reggie para maranasan din niya yung bago tupig. Si Ate Thelma, ang luto ko pong ulam ay ginisang ampalaya. Uy, sarap niyan. Chicken feet at dessert na ube. Ah, syempre, laging may ube to si Ate Thelma. Ang sarap po nung ube na binigay po ninyo. At si Weng Fausto, ang kaniyang ulam, tinolang manok for lunch. Alam niyo po, itong tinolang manok, mas masarap yan kapag native yung manok. di ba, na gagamitin. Pero naalala ko noon sa Bicol, sa aming lugar, sa kung saan lumaki ang aking tatay, dyan sa Minalabak, Antipolo, Camarines Sur. Kapag naghuli sila ng native na manok, aba, ang ginagawa ay parang pag niluto mo siya, parang guro 30 minutes to 45 minutes lang yung pagluto. Kaya kapag niluto mo siya, masarap yung sabaw, pero yung manok, kaya kanyang ipaglaban. Parang hanggang mababaon mo pa siya hanggang kinabukasan. Kaya pa siyang ma-digest hanggang bukas pa siya matatapos, no? So, yung pala pwede namang talagang matagal na luto para malambot na malambot ang laman. Pero masarap talaga yung native na manok. Ayan, kayo kaagapay, ano ang inyong ulam ngayong Happy Wednesday morning? Share nyo naman dito sa programang Entre Pinoy Espesyal. Hinihintay natin ang ating bisita. Ayan. Okay, waiting na lamang po tayo dahil marami po tayong matututunan mula sa ating bisita. Siyempre, lalong-lalo na sa kanyang, anong tawag dito, grit. Talagang hindi mapapasubalian ang kanyang pagnanais na magpursige. At sana yung marami sa ating mga Pilipino, no, ganun yung ating perspective, whether sa trabaho, whether sa pag-aaral. At alam niyo po, kaagapay, sa tinagal-tagal ko na nagtuturo sa akadema, no, sa college, may mga estudyante na meron talaga silang mabibigay na magagandang impression sa pasimula ng klase. Kaya lang, itong mga matatalino, itong mga nag-create ng magandang impression, yung ilan sa kanila hindi nakakapagtapos hanggang dulo. Maganda kung yung first impression mo, dapat hanggang dulo, ganun pa rin yung na-maintain, ano? At yun yung challenge sa lahat ng mga bata, sa lahat sa atin, no? Kaya ang isa sa mga kinakailangan natin na soft skill ay grit, G-R-I-T. Yung hindi kasusuko, yung determinado ka, yung uhaw na uhaw ka sa karunungan at yung uhaw na uhaw ka sa pag-unlad sa buhay, ano? Makikita yan sa halos sa mga eskwelahan na state university. Yan yung character ng mga bata na gustong-gusto nilang matuto kasi gustong-gusto nila na umunlad yung kanilang buhay. Meron silang nilulook forward in the future. Sana ganyan ka rin, kaagapay na nakikinig ngayon. Meron kang focus, meron kang vision, meron kang pangarap kasi yan yung magiging guide mo along with your pananampalataya or your faith. Si Giorgio Simbulan, good morning, sabi niya ang ulam check. Pangat sa kamyas na tilapia. Happy eating sa lahat. Gusto ko yung tilapia sa ganitong panahon, yung medyo mainit kasi hindi siya lasang lumot kahit na hindi siya tilapiang Batangas. Pero pagdating na ng tag-ulan, ay hindi na muna tayo magtitilapia. Bagamat sabi ni Ate Mirna Arcega, maraming kinakain na kemikal yung tilapia na yan. Pero sa akin, masarap pa rin yung tilapia na yan. Diba, Reg? Reg, ano? Hindi ka na nagtitilapia? Ah, hindi. Kaya pala napapa-asim yung kanyang muka. Si Donna Olive, hello! Kami naman dito sa Morro Bay, California, ang dinner namin ay hipon. Gulay with hipon. Anong gulay yon, ate? Gulay with hipon na sahog. Yummy. Ayan. Aba, thank you, Ate Evelyn, ha. Tinatag mo yung mga friend mo to listen to si Ruby Clet. Good afternoon. Ulam namin ay itlog na may patatas, ginisa. Uy, oo nga, masarap yan, torta. Andyan sila sa Harmony Hill, South San Jose del Monte, Bulacan. Oo, napaka-layo niyang Harmony Hill na yan. Kaya pala ang pangalan ng kanyang subdivision ay Harmony. Kasi dapat in harmony ka habang ikaw ay nagbabiyahay. Otherwise ay iinit ang iyong ulo sa dami ng traffic na madadaanan mo, no? And hello po sa ating mga kaagapay nagluluto ngayon o nag-iisip pa. Ano kaya ang iluluto o kaya kakainin ko ba to o mamaya ako nakakainin pang dinner. Marami po tayong matututunan sa ating guest, pero bigyan daan po muna natin ang ilang mga announcement.
4: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Tinatawagan ng pansin ang pamilya at kamag-anak ni Danny Fe Dumaplin, ina ni Gian Paolo Dumaplin, isang batang lalaki na kasalukuyang nasa 8 taong gulang. Kung sino man ang nakakakilala sa ina ng bata ay maaaring makipag-ugnayan kay Lexien Yacapin, social worker ng Regional Alternative Child Care Office, Caraga, 2nd floor, Samping Avenue, JC Aquino Avenue, Barangay Bayanihan, Butuan City, o maaaring tumawag sa 0948-923-6223.
5: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, entre Pinoy. Espesyal patok na negosyo.
0: Sabi ni Ate Evelyn Picard, masarap daw yung tilapia with lemongrass. Oo nga no, masarap yan. At si Ate Telma, apir tayo, hindi daw siya pala tilapia. May kwento ako dyan sa tilapia, pero mamaya ako na lang siguro ikukwento pag may oras na. Pagka hindi ko na ikwento, i-chat nyo na lang ako, sabihin nyo, kwento mo sa akin personal. Oo, basahin din natin itong message ng mami ni Shaira na na-meet natin last Saturday kasama ang kanyang papa. Oh. Happy seeing you last Saturday, tapos na po magtanghalian sana all. Ate Vicky, sana all tapos ng magtanghalian kasi kami mamaya pa kami magtatanghalian ng masarap na pakain ni Kuya Lucho, di ba, Reg? Wow. Mag-isa lang po sa bahay, ulam, fried chicken, sana all. Kasama na po natin, di ko na-introduce kasi bahagi na to ng Entre Pinoy Espesyal, Sir Alvin!
6: Magandang umaga! Happy 78th anniversary!
0: Happy 78th anniversary! Mas magandang lalaki ka pa sa lahat ng makakausap natin ngayong umaga sa Zoom.
6: Maraming pong salamat sa pagsasabi ng totoo.
0: Ano ulam niyo, Sir Alvin?
6: Ayan, nako! Ang ganda ng mga advices niyo, ha? Ang ulam namin ngayon, meron kaming milkfish.
0: Bangus.
6: What do you call that?
0: Bangus.
6: Bangus, yeah,
0: oh,
6: yeah.
0: Bangus yes, yan sa amin dito.
6: Oh, yes, yes. Dito sa amin, milkfish eh.
0: Ah, talaga. Oh, si Rossi Ramirez, ang lunch niya ay bulanglang and sinaing na Gigi and then pinirito. Ay, masarap yun. Tapos, greetings daw sa family and loving husband, Renchi Ramirez. Sir Alvin, maganda ang ating pag-uusapan.
6: Ay, napakaganda po. Napakaganda. Dahil 78 na tayo,
0: mm-mm,
6: let's make something better nung mga nakaraan, no? Na-observe ko kasi Ate Jo, na ang dami na ngayon, ano? Sa effort ng Entre Pinoy Special for many, many years,
0: mm-hmm,
6: tayo isa dun sa mga nagbibigay ng programa na nakaka-inspire sa maraming tao na masimula na kanilang entrepreneurship journey. Ganda, di ba? Na-inspire sila sa mga stories. Tapos, nakikita kong kulang ngayon, ano? Kasi meron din ibang grupo naman na binibigay naman po yung mga seminars, mm-hmm, yung community. So sa ating inspiration, the others of community, alam niyo, kulang na space yung mentoring. Yan yung space na kulang. Kasi syempre, alam niyo, marami talaga namang gusto magnegosyo. Ang problema, wala naman talaga tayong kapital o yung oras para pumunta pa sa isang business school. Do you agree?
0: Yes, I agree. Diba,
6: kulang natin, oo.
0: Kaya uso rin yung mga masterclass, eh, yung direct to the point na seminar, no?
6: Yes, oo. Kaya kailangan natin, ano, kaming ginawang para

0: programs ngayon, isa kami na sinasabi. Faithful stewardship, yon. Hindi na lang siya yung dati ate. Pag pinagsinabi natin faithful stewardship, may gift ka, kung saan ka tinawag, galingan mo. Ngayon po ginagamit na finally sa business. Kasi yan ang kulang natin sa maraming simbahan. Yung mga giant church, wala tayong problema dyan, yung mga mega church. Katulad lang sa amin, ano? Meron kaming monthly gathering po ng mga negosyante. Pag nagsama-sama po ang business people namin, isang buong church ang dami.
1: Wow, talaga.
0: Itong karami. So that's why well-funded ang church, pati ang ministry. Kapag ka nagpipreach po tayo, naiimbitahan tayo sa smaller churches, ramdam na ramdam mo yung pagdarahop. Hindi malalim yun, di ba? Pagdarahop,
1: Parang
0: paghihirap.
1: ikaw na lang gumagamit niyan. Tsaka si Reggie Villena.
0: Eh, ako na lang yata yung natitirang poetic.
1: Joke lang. Tapos.
0: So, ito pong basket tiwala ay may it touches the core of the business na po. Number one, governance. Number two, finance and accounting. Number three, marketing and sales. Number four, product and operations. Number five, human resource and customer care. Kahit anong business ang pinatatakbo nyo, itong limang aspect na to ang kailangan natin matutunan. Yan po, no? So, okay. So, topic number one po for today, product market fit. Okay. Meron po tayong dalawa o tatlong topic kung kakayanin ng ating oras. Ano ba itong product market fit? Ayan po. Ah, sayang, hindi ko na-share yung screen ko. Pwede pa kaya? Sige po, no? Ang product market fit po ay yung marami sa atin, pag nagsimula ng negosyo, uy, parang gusto ko to kasi ano eh, masarap yung luto ko, ganyan. May nakita akong maganda, it works.
1: Mahusay akong maglaing.
0: Yeah, no? Mahusay ako maglaing. So, naisip, gawin ko kayang business to, no? Walang
1: Okay.
0: masama doon. Ito lang yung kailangan nating malaman. Kung gusto mong gawing negosyo yan, kasi po may mga qualities ng negosyo na kailangan nandoon, ano? Number one, dapat yung negosyo mo, eh maganda nga yung produkto o yung serbisyo. Number two, kailangan marami may gusto. Kasi
1: Okay.
0: hindi magiging profitable yan kung ikaw lang ang may gusto. Ayan, no?
1: Tama. Alam naman, ikaw lang bumili sa sarili mong tinda.
0: Ganon, tamang-tama po yan. Pero marami pong tinamaan yan sa mga nakikinig sa atin ngayon. Dahil po napakarami nagko-consult sa atin bilang business consultant. Alam niyo po, pinupunta pa ako rin sa Ortigas ng mga malalayong lugar, no? Pag, mga
1: Talaga.
0: mayor pa, di ba, na nagnegosyo. May pera lang po. Pero yung idea doon sa business, wala. May pera lang, hindi, sige nga, gusto ko mamuhunan. Pero pagdating sa pupatakbo ng negosyo, of course, busy na sila. So, lalagay sila ng ibang tao na hindi naman natutukan kasi usually, ako kunin din nila sino ba yung mura dyan na tao. Yan na lang kunin natin, patakbuhin natin to. And so, nag-fail yung business. Okay, kung ikaw ang nagpapatakbo ng negosyo, no, ito ang una mo kailangan malaman. Product market fit. Kung yung product mo o yung service mo ay kailangan ng maraming tao. Now, kung nakakailangan lang, eh, lima, sampu, 20 sa iyong community, yun lang yung laki ng business mo. Right? Ang isang example po rito ay yung, kung naalala niyo po, mayroon dating CD. Ngayon, wala lang CD, ano?
1: Ano 'yun?
0: Compact disc. Yan, di ba? Siyempre, alam mo yun, di ba?
1: Syempre
0: Tapos,
1: naman.
0: may nauna doon, kaset. Di ba? O ilang song sa isang kaset? 12, di ba? Usually, kasi na-release, ano? 12. Noong nagkaroon po ng CD, aba, nagti-20 na. At syempre, nagkaroon ng JaFix. Naging 45 in 1.
1: Sa
0: Ba, grabe, di
1: CD,
0: ba?
1: di ba?
0: Oo, 100 in 1 songs. Tapos may tinatawag na CD player. So, kami yung mga bata nung time na yon, naku, naman talaga, sikat na sikat ka. Pag kami CD player ka, oo, wala naman na yung brand, pwede ko na sabihin, na Walkman. Wala na yun. CD player yon, ano? Tapos may battery yon. Ang una problema mo, no, syempre naubos yung baterya. Number two, yung CD, syempre pag umaandar ka, tumatalon yun. So mahirap yung CD. Ngayon,

0: at market fit, ano? May pangailangan na, may CD na. At ang CD po, worldwide market. No? Napakagandang invention yan. Pero, naisip ni Steve Jobs na bakit hindi ko gawing digital?
1: No.
0: So, inintroduce niya po ang MP3. Hindi siya ang nakasimula ng MP3, pero nilagay niya po yung MP3 na nagkaroon siya ng iPad.
1: iPad, P-O-D.
0: Yeah, P-O-D.
1: I-P-O-D. IPD. Alam mo, ito ang pinakagusto ko, yung iPad, kasi music lang talaga siya. Sana nakagawa pa ng ganyan ngayon. Although kasi lahat nilalagay na sa cellphone, eh, no? Pero kasi, like, bawa, gusto mo lang mag-jogging, ito lang talaga yung kailangan mo, eh.
0: O, diba? Diba, no? Pangarap mo magkaroon yan dati, diba?
1: Hindi ako mula nagkaroon sa... yan.
0: O, hindi balik, na naniniling pangarap.
1: At hindi na, kasi wala na, eh, no? Wala na iPad.
0: Wala na, diba? Lumipas na. Pero di ba naalala niyo yung ganyan lang siya kaliit? Diba?
1: Maliit lang siya. Tapos, punong-puno ng songs.
0: Yes. Kaya ang tagline doon ni Steve Jobs at ng Apple ay 1,000 songs in your pocket. At dahil doon, ako po, napakalaki, napakaraming bumili. Sumikat ng gusto ang Apple. Diyan sila sumikat ang una. Okay, nagkaroon sila ng iPad. Anong problema tinanggal nila? Dati na po may MP3, dati na po may music. Ang tinanggal po nila, matagal ang baterya. Number 2, 1,000 kanta ang kaya mo ipasok. Hindi umaalog kasi nandun na, MP3 na siya. And tinanggal po nila yung maraming pindutan. Inintroduce nila yung touch screen o kaya yung touch lang na wala po yung screen, may dial yung una. No? Ikot lang po yan, may kita mo yung mga song, kanong pwede mo i-forward, pwede mo i-backward, na dati may pause, no, may rewind. So napakagaling yung invention na po. Yan po yung isang example ng product market fit. Ano po? Ang sabi po ng Panginoon, ang nagkakait ng trigo ay sinusumpa ng bayan. Ngunit pagpapala ang nasa ulo ng nagbebenta nito. Kawikaan 11:26. Gaya po ng trigo, kung ang binibenta mo ay basic need, ikaw po ay pagkaya po ay talagang in-out mo in the market, marami maikinabang, ang sabi rito, pagpapala ang nasa iyong ulo. Okay? So, ang unang pong topic natin ngayong umaga ay yung product market fit at ang main message po, hindi lang po yung gusto mo. Kung ikaw ay nagninegosyo, alamin ang gusto na nakararami sa iyong paligid. At syempre ngayon, napakadali na dahil pwede mo na rin tanungin yan sa social media. Isipin lang po natin, ano ba yung kailangan ng marami? Yan ang pwede mong negosyo. Ayan. So, yan po yung first topic natin. Ate Jo, tuloy na ba natin sa next?
1: Yes, 11:36 okay. In the morning. I think may time pa tayo.
0: Dalawa lang, no? Dalawa. Okay. Sige po. Minimum order quantity. Ayan po. Marami sa atin, syempre, ang dami ngayon, ano? Magkita mo social media. Mura-mura mga paggawaan ng, ano, ng mga sabon, kape, juice, supplement. Ang dami, no? Talaga manufacturing sila. Tapos, pagbibigyan ka nila, hihingi ng quotation, ang sabihin sa'yo, sir, kailangan mo ng minimum order quantity. Ang ibig sabihin po nito, ay yung dami ng kanilang gagawin specifically for your product. Karaniwan po, 10,000 boxes. Wow! Kung nagsisimula ka ng negosyo,
1: paano at yun?
0: Ipoproduce ka ng 10,000 boxes, tama yung tanong ni Ate Jo, paano yun? Diba? Ate Jo, at saan nanggaling yung tanong na paano yun?
1: Paano gagawin yun? Eh, maliit lang yung business mo.
0: Tama, di ba? Maliit ka pa. So you don't have to start na manapakarami kasi once po yan ay nailagay na sa iyong inventaryo, may shelf life na pong tumatakbo. Ang ibig sabihin po, napapanis na ang iyong produkto. Okay? Karaniwan po, pagka food supplement, meron lang po yan shelf life na 3 years. Kung yan po ay mga juice, mga sabon, 6 months lang po. Eh, naku, marami yung policy. Okay? Meron po tayong 7-day return policy. Meron po hindi ka pwede magbenta ng supplement after 6 months na lang. Okay? So, maraming policy. Ibig sabihin po, kailangan yung minimum order quantity natin ay minimum talaga. Yan exactly po ang ginawa ng kilalang-kilalang coffee shop. Hindi natin masabi ang pangalan, pero alam niyo na yon. Yun yung may ano, yung may bituin ang pangalan niya. Okay?
1: Bituing walang ningning sa box.
0: Ang galing, galing na ipasok yon. Okay? Siyempre po, pagkakukuha ka ng supply ng kape, ang gusto lagi ng manufacturer, marami siyang ilalabas. Ang sabi ni po ng bituing nasa box. Okay? Ayan po ay sabi niya, ay hindi ko pa kaya yung volume na ganyan. By the way, itong company na to dati, hindi pa ho yung nakikita nyo na ngayon na may glass, na maganda, hindi pa, no?
1: Mm-hmm.
0: Supplies pa lang po sila ng kape mismo. Okay? Now, sabi nila, hindi pa namin kaya ng ganyang volume. Ganito lang kakaunti ang kaya namin. Let us say, 100 sako lang muna kami. Hindi po yung sako na parang sabi ka sa malaki ho yun. Maliliit lang po yung sako nila. Alam mo yung ginawa nila? Kumontak po sila ng mga local farmers. At doon po nila nakuha yung gusto nilang quantity. Kasi tinulungan nila yung local farmers. Hanggang sa lumaki na lumaki yung volume, nabili na po yung company nila, napalaki na po, nagkaroon ng franchising, at naging coffee shop na po. Tsaka lang po lumaki yung kanilang orders.
1: Mm-hmm.
0: Again, ang tawag po dyan ay minimum order quantity. Okay, wag po kayong papayag doon sa gusto ng supplier or manufacturer na bibigyan kanya ng 10,000 boxes. Okay?
1: Agad-agad.
0: Oo, agad-agad. Diba? Hindi ka pa nagsisimula, napapanis na negosyo mo.
1: Paano yun, Sir Alvin, yung sinasabi nila na dream big? Parang sinasabi mo, dapat maliit lang yung gawin mo.
0: Ulit po. Ano po yung tanong? Sorry.
1: Paano yung sinasabi nila sa pag ninegosyo, dapat dream big, start big.
0: Ayun po, no, tama yung ano, dream big, start small. Yun yung ano, yun yung kasabihan. Dream big, start small. Kasi kung malaki agad yung iniisip natin, lalamunin ka ng expenses. Kahit po sa operations ganun din po, no po. Sa ibang araw pag-uusapan po natin yung operational size, no po. Ngayon po ito yung logistics side. Kung napansin niyo po kanina, yung po ay tungkol sa marketing side na po. So ito po ang ating logistics side. Sabi po ng Panginoon, walang kwenta. Sabi ng mamimili. Ngunit pagalis niya, ipinagmamalaki niya ang kanyang nabili. Sabi sa Kawikaan 2014. Mga kapatid, ang pagninegosyo po, kasama talaga yung negotiation. Kaya nga po negosyo, di ba? Negotiate. So, karaniwan niya, babarating ka, sasabihin sa'yo, ganito lang, walang kwenta. Pero huwag kang maniwala. Stand on your ground na ito pa lang ang kaya ko, ito ang kailangan ko. Tandaan po natin, mga kapatid. Money, sa negosyo ha, money is king. Do not over-spiritualize it, please. Okay? Money is king or cash is king. Ibig sabihin, kung sino yung magbabayad, karaniwan siya ang nagde-decide, hindi yung bibilin. No? Kaya po ngayon, no, good news sa marami sa atin, meron pong minimum order quantity sa mga toll manufacturer. Ibig sabihin po ng toll manufacturer ay gagawin nila yung produkto na gusto mong ipagawa sa kanila. Okay? Hindi mo kailangan magkaroon ng sariling manufacturing facility. Okay? Toll manufacturer, yan po, meron po ngayon minimum order quantity 1,000 boxes. Ngayon, meron pa rin hong magagaling mag-negotiate dyan. Pwedeng-pwede pa rin. But for sure, meron po talagang minimum order quantity. Kaya lang po, dapat talaga ay minimum. I hope meron po kayong natutunan sa ating pag-uusap ngayon tungkol sa ating boss katiwala dahil po kayo ay boss katiwala na binigay ng Panginoon dahil po ito po yung isang konsepto ha. Mga kapatid, ikaw ay katiwala. Oo, totoo yun.
1: Mm-mm.
0: Pero aliin mo sa sarili mo na ikaw din ay boss. Okay? Kasi pag sinabi natin katiwala, para bang katulong agad eh. Hindi po ha. Faithful steward po yun. Pero ikaw ay boss. Pilipino, tayo ay mga boss. Hindi lang po tayong laging alipin ng mga inchik. No? Ang tawag nila sa kanilang mga anak niya, alam niyo ba ngayon ha? Tauke. Yan po ang Chinese word, no? Ang ibig sabihin po niya sa Tagalog ay, at or English ay boss. No, bata pa lang tinitrain na sila maging boss. Kaya it is high time para sa ating mga kapwa Pilipino na tawagin natin ang ating sariling mga boss katiwala.
1: Mm-hmm. Sabi ni Ate Mila Pascua, amen. Minimum order quantity, smart, start small muna bago dream big. Yan. And Sir Alvin, may tanong ako kasi sabi mo kailangan alam mo kung ano yung negosyo mo ay kailangan ng nakararami. Paano ko malalaman kung kailangan ng nakararami ang isang bagay?
0: Meron po tinatawag na product, ano, yung market testing, you know? Market research po ang gumagawa niyan. Ang ginagawa ko ng
1: pero kung
0: market
1: halimbawa, wala naman akong kakayahan for market research. Alam niyo na gagawin. Nakapagtapos ng pag-aaral.
0: Alam niyo na gagawin niyo. Tawagan niyo ako. Okay? Or, magtanong tayo kayo sa paligid. Actually po, Ate Jo, ito yung unang-una advice sa akin dati nung bago ko magsimula sa negosyo. Dati po akong professor, sabi nung nagne-negosyo rin sa paligid namin dahil lagi ako nakikipagkape sa kanya. Sabi niya sa akin, alam mo, tingnan mo yung paligid mo. Ano ba sa palagay mo ang kailangan nila na pwede ikaw ang solusyon?
1: Yun.
0: Kailangan
1: maging observant ka.
0: Yes. Okay. Kaya yun, yung kailangan na yun, eh halimbawa, pang doon lang talaga sa area na yun, eh di lang yung laki ng market size mo. Okay? Kung gusto mong umaman bilang negosyante, pero yung negosyo mo, halimbawa po, ano, unang negosyo namin ha, Carioca. Eh wala pa yung umaman sa Carioca. Kasi di ba bata kami, iniikot-ikot kami, pero wise din ang nanay ko eh. Yun ang pinanegosyo sa amin, ang negosyo ng pamilya namin, kasi yun lang din yung kaya namin. At kaya ko maglakad-lakad, kaya ko sumigaw, no? At bata ako, kaya ko sumigaw ng Carioca. Pagka ayaw nilang bumili, sige na po, pambaon lang. Oh, which is totoo, ha?
1: Diba? May emotional appeal ka na.
0: Ay, ganun. Bata pa ako, ganun na po ako.
1: Kaya po, maganda no, na meron kang ganyang klase ng pag-iisip, no? Yung mindset na magne-negosyo, yung mindset na kikita. Earlier, Sir Alvin, na-mention ko sa ating mga kaagapay na ikaw, isa sa mga hinahangaan namin dahil sa iyong grit. No? Hindi ka tumitigil kahit na maraming limitasyon ay nagpapatuloy. Ano ba ang sikreto ng isang Sir Alvin Santiago?
0: Oh, naku. Alam niyo, una yung sinabi, parang gusto ko pumalakpang yung tenga ko pag ano, no? Assist ko lang. Actually po, no, ebidensya ng bakit maraming limitasyon si Sir Alvin ngayon. Ayan po, no, mapapansin niyo dati, pag nagsalita ako, dalawang kamay. Ngayon po, di ko maangat yung kaliwa akong kamay. Pero that's fine. Okay, walang problema kapatid hanggat ikaw ay nakakapag-isip. Susunodan lahat ng bagay. Okay, nasabi rin po yan sa akin natin John ng isang napakalaking supplier. Sila po ang may-ari ng yung mga peanuts dito na pinakamalaki. Sila po nagsusupply sa lahat ng mall. Ganun kalaki lang. Eksakto sinabi niya. Sabi niya, brother, alam mo napaka-inspiring mo. Not to glorify myself mga kapatid. But tama po yan eh. Kasi po, kahit anong pagdaanan natin, kung alam natin ang kapangyarihan ng Panginoon ang nasa atin, no? Gagana po yan at may purpose tayo para sa Panginoon. Na po, nagninegosyo tayo hindi lang para sa pera, of course para sa pera. Pero po, meron tayong tinatawag na ultimate major purpose in life. Ano yung major ultimate purpose in life mo? Para po sa akin ngayon, dahil po ay galing ako sa sobrang hirap, ngayon hindi na masyado, okay? Dito na po kami nakatira sa tabi po ng FEBC, magkalapit lang
1: isang
0: po kami ng 7
1: na lang po kami, natanghali lang ng gising kaya hindi nakatawid.
0: Hindi po, nag-gym ako maaga.
1: Nag-gym, akalain mo nag-gym pa to si Sir Alvin.
0: At siyempre, doon sa mga ano, sa mga followers ko dyan, o yung mga hindi pa nagka-follow ha, Alvin Santiago, mamaya sa Facebook, okay? Alvin Santiago PH. Okay, makikita niyo po, boss ko, nag-gym ako po kanina. Okay, ang limitasyon mo lang ay pinaniniwalaan mong totoo sa iyong sarili. Ulitin ko po.
1: Ang limitasyon mo lang ay ang
0: ay yung pinaniniwalaan mong totoo sa iyong sarili. That's the only real limitation. Bakit? God has given you the ability to produce wealth. Oh, di ba? Sabi niya, I will bless the works of your hands. Oh, tingnan mo. Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Think upon every lovely, honorable, praiseworthy. Think of all these thoughts. Sabi niya, think, ibig sabihin, action word. Mm-hmm. Kung yan na ilalagay mo sa isip mo, ba'y panalo na pala ako?
1: Oo, amen. So,
0: kahit anong mangyari sa buhay, okay lang yan. Kasi kung wala nang balak sa'yo ang Diyos, tepok na ako. Diba?
1: Uwi ka na sa
0: noong
1: Lord.
0: Noong November po, wala na. Aba eh, binuhay pa ako ng Panginoon eh. Alam niyo po ang gusto kong gawin ngayon mga kapatid? Sa 78 years, 79 year, Ate Jo, ano po, mga 29 years na lang tayo magsasama rito. Baka expire na ako 29 years. Mahaba-haba pa yun, ano?
1: Mahaba-haba pa, marami pa tayong gagawin. Ayan. And Sir Alvin, I'm so happy rin na makita ka last Saturday along with your wife. Very supportive wife. Kaya siguro iyan yung isa sa mga sikreto mo. Kaya hindi ka tumitigil, hindi ka nagpapagupo sa kung ano man yung challenge. Ay meron kang naka-back up na mahusay na may bahay. And along with that, kaagapan.
0: Ang sikreto po yan ako, Ate Jo. Mga kabataan, pag mag-aasawa kayo, siguraduhin nyo yung inyong magiging asawa ay magiging asset nyo. Dahil po napakarami dito nakakapag-asawa ng maling tao.
1: Ayan, no? May pahuli pang action point si Sir Alvin. Ano? Siyempre, mahalaga yun kasi magiging partner for life mo yun. Hindi lamang sa buhay, kundi sa negosyo at sa lahat ng larangan ng iyong buhay. And magandang paalala rin natin ito kaagapay, Sir Alvin, no? Sa ating mga nakakasama ngayon na nakakapakinig. Kayo ay natatakot magsimula sa isang bagay na pinapagawa sa inyo ng Panginoon, be it business, of course na kukunin, trabaho na a-applyan, o kaya shifting ng career, paalala po ito sa atin sa Isaiah 41:13. For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. Mahalaga po yung mention ng right hand kasi, di ba, sa very symbolic ito. Kasi ang right hand, ang ating kamay na productive. Walang kinalaman ito whether ikaw ay kaliwete o kanan, ano. But sa Bible, when kapag sinasabing right hand, yung hand na mas productive, mas merong kayang gawin, makapangyarihan, at yan ay panghahawakan natin sa ating Panginoon. Tutulungan niya tayo. He will take hold of our right hand. Tama ba, Sir Alvin?
0: Tamang-tama po yan. Yung malakas na kamay ay hawak ng ating Panginoon.
1: Amen. Okay, at meron ka bang mga babatiin, Sir Alvin?
0: Ayan, siyempre binabati ko ang ating mga asawa. Alam mo, napaka-supportive nila, no? Salamat sa inyo mga asawa namin na napaka mga understanding. And of course, gusto kong batiin yung mga kasama sa Business Discipleship Journey, yung ating mentoring class. At doon po sa aking kasama sa Strategic Evangelism, Discipleship and Stewardship. Ituloy po natin, nakaka 100,000 souls na po kami.
1: Wow.
0: Ngayon, nakaraang 8 months. So, tuloy-tuloy lang po tayo. Ang pagpapala ng Panginoon ay siguradong humahabol sa atin. Hindi natin hinahabol because we cannot outgive God. Yan po yung sinasabi kong ultimate major purpose in life. Kung ang purpose ng buhay mo ay ang kaluwalhatian ng Panginoon, hindi siya magkukulang sa inyo.
1: Amen. At nakikinig din si Ate Merlin Guillermo. Batiin mo, Sir Alvin. Birthday din yan.
0: Happy birthday to you! Happy yan, Ate Jo. Marunong kumanta ngayon.
1: Kumakanta ka naman talaga eh.
0: Iba na, naayos na ng konti, paunti-unti.
1: Paunti-unti. Talagang, parang buhay, nasa process, no? Lahat tayo ay fina-fine tune ng ating Panginoon, whether sa pagninegosyo, whether sa ating pag-uugali, sa ating trabaho, sa profession, sa abilities natin. Ang maganda po dyan, ang alok ng bawat bagong araw ay improvement. Yan po yung lagi nating i-claim sa Panginoon. Maging intentional tayo in improving ourselves kahit na one step at a time. Huwag magmamadali. Eh, si Sir Alvin, di nagmamadali yan, pero kitang-kita nyo naman ano, ang kanyang grit, ang kanyang determination. Sana mahawahan mo kami, Sir Alvin, ng iyong determinasyon sa buhay.
0: Oy, oo nga pala, yung mga kasama ko sa International Need at saka kasama ko sa PCEC iHealth. Good morning sa inyo lahat.
1: Magiging mas active ngayon ang iHealth ano, dahil maraming mga kagapay na tutulungan dyan po sa General Santos City at mga Karatig lalawigan na naapektuhan ng paglindol.
0: Yung PhilRaj po ang naka-assign sa ganyan. Doon po tayo sa rehabilitation na.
1: Okay. Ayan, thank you so much, Sir Alvin. Anytime well, na ikaw ay tawagan, ay always available.
0: Yeah, of course. Lalo na ngayon.
1: At dito na po, nagtatapos ang ating programang Entre Pinoy Espesyal. Salamat po sa iyo, kaagapay, sa patuloy mong pakikinig sa lahat ng programa ng 702DZAS, 78 years of God's faithfulness. Lagi po nating sineselebrate sa bawat araw po ng ating pagsasahim papawid. Thank you rin sa ating mga nakaagapay, sa ating mga intern mula sa Bulacan State University, si Alexis at si Faith. Siyempre, thank you rin kay Angelica Calayag, Aileen Valdez, Jabez Mancho, siyempre kay Reggie Villena sa control,
2: thank you very much.
1: Na laging at your service. At siyempre, kasama din natin mga kagapay sa Bukawe Transmitter Site. And salamat sa iyo, kaagapay, sa patuloy na pakikinig dito po sa programang Entre Pinoy Espesyal. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. God bless you po.
3: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
4: Alam mo ba na noong August 1, 1971 ay nagkaroon ng kauna-unahang managing director na Pilipino ang FEBC Philippines? Ito ay walang iba kung hindi si Bishop Fred Magbanwa. Kapiling na siya ngayon ng ating Panginoon. Pero sa loob ng 21 taon ay tinanggap ni Bishop Fred ang isang malaking responsibilidad ng pagiging pinuno ng nag-iisang istasyon sa radyo na ang tungkulin ay ipahayag ang salita ng Diyos. Hindi rin malilimutan si Bishop Fred sa kanyang programang Bukas na Aklat na isang Bible study program na nakahipo sa puso ng marami, kabilang na riyan ang ilan sa mga kapatid nating mangyan sa Mindoro. Hanggang sa kanyang mga huling sandali, ay nakakitaan pa rin si Bishop Fred ng isang pusong naglilingkod sa Panginoon.
5: La la la la la la la la.
6: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
7: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
6: Ganun?
7: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang putki, dapat pinakamaputi.
8: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
9: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
2: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
10: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
11: FEBC.
10: Himpilang
11: 702 DZAM.
10: Agapay ng sambayanan.
12: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
13: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot,

Sa Roma 5, talatang 8 ay ito po ang nasusulat. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Ako po si Crisanto Ronquillo. Nung aking kabataan ay gustong gusto ko na makilala ang pangalang Crisanto Ronquillo sa University Built. Pero hindi madali itong gawin. Kailangang mayroong akong sasandalan at kasangga. Kaya isang fraternity ang napagpasyahan kong salihan. At dito na po nagsimulang uminog ang magulo kong buhay, kabataan. Hanggang isang araw, ang mabuting balita ni Kristo ay aking narinig. Nagbago ang lahat sa buhay ko mula nang hanguin ako ng Panginoong Hesus sa lusak ng kasalanan. Kung papaano ako binago ng Diyos ang aking ibabahagi dito po sa Tanikalang Lagot. Pakinggan po ninyo ang aking kwento.

0: Chris, inis na inis ako. Kasi wala akong nagawa. Di ko man lang naipagtanggol si Kyle. Kita-kita ng dalawa kong mga mata kung paano siya pinagtulungan ng ibang fratmen.
1: Hindi pwedeng palampasin natin ito. Kailangan iganti natin si Kyle. Kaso until now, walang balita sa mga master natin. Ano ba, nachochopey ba sila? Susundin ba natin ang inilunsad na iwasan ng frat war? Marami nang nabubugbog sa mga kabrad natin. Pero itong huli, si Kyle, kabatch pa natin. Ipakita natin na tayong batch ang pinaka-astig!
0: Oo nga! Ah, teka, Yuri, sino Master papunta dito? Marahil nabalitaan na nila ang nangyari.
1: Good morning po, Master.
0: Master, good morning po.
2: Upo lang kayo dyan! Hanggang sa labas ng pathouse! Dinig na dinig ko ang kabog ng inyong mga dibdib sa galit. Lalo ka na, Chris. Gusto ninyong patunayan na may samahan, may kapatiran, at higit pa sa magkakapatid ang inyong batch?
1: Dahil kabatch namin ang nangyari, ibalato mo sa amin ang pagkakataong ito, Master. Re-resback kaming lahat. Matirang matibay. Kahit kami lang munang batch, para kay Kyle.
2: Bakit? Kaya ba ng dibdib mo na mamuno sa batch mo, ha, Chris?
0: Master, kayo pa rin po ang master ng aming batch. Kayo po ang masusunod.
2: Yung tanong ko ang sagutin ninyo. Kaya ba ng dibdib ninyo?
3: Kaya, Master!
4: Long time no see, ah. Nakakamiss ka rin pala. Tagal na nating walang rambulan, ah.
2: Lugi kami. Isang kabrad namin laban sa marami. Walang awa ninyong binugbog. Ayun, komatos na.
4: Gusto niyong gumante? Sige, lima-lima. 20 seconds.
2: Ang policy natin ay walang baril, walang baseball bat, suntukan lang, at walang tusok.
4: Ano ba? Kanina pa katingkati ang mga kamao ko. Alam na namin yan. Rambo na tayo!
2: Ayos! Mga kabrad, lima muna. Tatlo na kami. Dalawa pa.
1: Ako, Master!
0: Ako rin, Master!
2: Krista! Urasan mo!
5: Okay! Isiset ko na yung timer! 20 seconds! Go!
2: Ano, Briggs? 20 seconds mo ba? Wasak na ang pagmumukha mo!
4: Kaya pa? Mga brand! Makinig kayo! Ilabas ang ating mga sandata! Lulupuhin natin ang mga ito! Akin na yung baseball bat ko!
5: Teka! Bawal yan ah!
2: Briggs, magkulang ka talaga! Napagkasunduan natin na walang gamit, suntukan lang!
5: Boys! May mga gamit sila! Kaya kunin ninyo mga gamit sa kotse! Bilisan ninyo!
4: Luso!
0: Patayan ninyo!

0: Hello, Mama.
1: Hello, Papa.
0: Nagpadala na ako ng pampagamot sa anak mo. Mabuti at hindi nakulong yan. Kung nagkataon, mabubulok na yan sa kulungan.
2: Tumulong ba si pare sa anak mo? Yung mga kabrads?
3: Oo. Ang buong seniors ng fraternity ninyo nag-support. Mabuti at kabrads mo si Yuri. Wala namang nahuli ni isa man sa kanila. Wala rin umamin at nagsumbong yung kalaban.
2: Sinabihan ko na yan. Gustong magpasiklab. Kaya pinayuhan ko na sa fraternity ko na lang siya sumali kaysa sa iba. Makakalaban pa siya ng mga kumpare ko at mga kabrads ko rin.
3: Papa, ikaw rin ha. Mag-isa ka lang riyan sa Amerika. Saan ka naman ba itatapon ang kumpanya mo? Baka mamaya niyan itapon ka sa Africa na ha.
2: Mas okay nga yun. Mga kakulay ko naman sila. Half black American kaya ako at si Mami ay Pinay na may pagkamistisang Espanyol. Sige na, marami pa akong paperworks. Love you na. Konting ipon pa at dadaling ko na kayo rito sa Amerika.
3: Harinawa. Sige, bye!

0: Sino ba itong pumaradang kotse? Sa harap ko pa. Nako! Baka trouble na naman ito.
1: Hoy, Pogi! Hitch ka na. Atid kita sa highball mo.
0: Aba, Chicks pa ang driver. Pero parang namumukan ko to ah. Teka! Ama Paula?
1: Ako nga! Ikaw, isnabero ka talaga. Sungit mo! Sa kayo na best friend. Long time no see ah.
0: Ano? Nagbalikbayan ka? O for good ka na dito sa Pinas? Si Paeng kasama mo?
1: Yun pa. Kating-kating nga napuntahan ka sa inyo. Kaso dinala namin sa ospital si Gia, Mrs. Neto. Na-allergy sa balut na kinain.

0: si Rafael nagmisyon? Ano yun? Part ba ng training niya yun bilang US Navy?
1: Pastor na si Kuya Paeng. Sa Cebu sila madidestino. Kaya nga, bago sila lumipad dun sa Cebu, mag-meet daw muna kayo. Hindi ka raw mo uwi sa inyo galing ako ron. Sumbong ng mama mo. Puro ka daw, frat. Naku pare, maayos ka nga. Ayaw naming umatend ang burol mo.
0: Hindi ako mamamatay. Masamang damo ko, Amapola. Pero, ang taba-taba mo ngayon, ha? Iyang ka dun, ha? Dati, Coca-Cola bottle ka. Ngayon, Coke in can ka na. Tila hirap na hirap ka dyan sa driver's seat, eh. Ako na nga magdadrive. Kahit pa paano, mapagsilbihan man lang kita.
1: Sarap kaya ng food sa Amerika. Mabigat na ako kung kakandong pa ako sa'yo, pare.

0: Huwag mo na lang kasing pansinin yung kaaway ninyong frat. Para hindi kayo magkapikunan. Habaan mo na lang yung PC mo. E total, wala na si Brix, hindi ba? At iba na rin ang pumalit na master nila.
1: Eh si Brix naman ang humukay ng kanyang libingan eh. Mabuti eh. Hindi siya napatay dun sa malalang rambulan namin. Napatay siya nung kabit ng mama niyang pulis. Dahil binaril niya ito.
0: Naku, wala talaga nagtatagal na matapang dito sa mundo. Oh, teka, saan nga pala tayo mamaya?
1: Kinapaing, hindi mo yung kilala. Best friend ko yun. Nung andun pa kami sa Subic nakatira. Kano ang airpot, kapitbahay namin. May kapatid ito na tuwing aalis sila ng mama niya, sa amin iniiwan at madalas nagpapakandong sa akin. Pero ngayon, kapag nakita mo, Dabiana, mapipisa ako.
0: Talaga? Sige, samahan kita. Sa Subic ba sila nakatira ngayon? Doon ba tayo babiyahe?
1: Wala na sila sa Subic. Nakabili sila ng property sa Makati para daw malapit sa airport.

mismo, ang Panginoong Jesus mismo ang humakbang upang tayo ay sagipin sa kamatayan. Wala namang iba, kundi ang Diyos lang ang makakasagip sa atin sa pagkakalublob sa lusak ng kasalanan. Kaya nga mga kaibigan, sa Diyos mo ipagkatiwala ang kaisa-isa mong buhay. Huwag mo nang ipagpabukas pa. Ngayon na! Ako po ay mananalangin ng isang panalangin ng pagtanggap. Ang tutugon sa aking panalangin ay mangyari po na lumapit dito sa harapan.

yon ay di ko po talaga makakalimutan. Dahil iyon ang araw na tumanggap ako sa ating Panginoong Jesus. Ipinagkatiwala ko po ang aking kaisa-isang buhay sa ating Panginoong Jesus. At magmula noon, ako po ay isa ng bagong nilalang. Hindi po nagtagal, nadala ko na rin po si Odaina sa Panginoong Jesus. Siya na rin ang aking naging may bahay. Naging laman ang simbahan ng aking mga magulang at ang pamilya ni Odaina. Sa kasalukuyan ay dinadala kami ng Diyos sa iba't ibang lugar upang doon magmisyon. Purihin po ang ating Panginoong Jesus.

0: Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Roma 5:10.
1: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng tandikilang lagot mula sa padalang liham ni Crisanto Ronquillo ng Manila. Binigyang buhay ni na
0: A.G. Gabrilio,
2: Eva Morataria Gomez,
3: Carlene de Guzman,
4: Angelo Gomez,
5: Nancy Lasarte,
6: Rance Ortiz,
7: Rudette Bilbar Apolonio,
8: Bobot Sale.
1: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa, sa pamamahala at direksyon, Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
9: Wasted. Familiar ka ba sa pakiramdam na ito? Natapos ang araw na parang wala kang nagawa. Useless. Nasayang na araw. Kaibigan, sabi sa 1 Corinthians 15:58, maging matatag kayo at huwag magpapatinag. Lagi kayong magsipag sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi, alam niyong hindi nasasayang ang mga efforts niyo para sa Kanya. Kaya, gawin mo ito araw-araw. Pagising mo sa umaga, Lord, bless the work of my hands. Ialay mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga activity, schoolwork man yan, assignment, o trabaho. At Siya ang bahalang magpala hanggang sa matapos mo ang gawaing ito.
10: Psst! Hoy! Andito ka na naman! Umalis ka nga! Alis!
11: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman o ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman o ako sa labas.
10: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
11: Sir, huwag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
10: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman oh. Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
11: Eh, sir. Nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
10: Ano ngayon sa'yo?
11: Eh, sir. Dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
10: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
11: Eh, sir. Pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, diba? Saka, malay natin, sir. Mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
12: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.
13: Mga gawang kabutihan para sa bayan, marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
14: Magandang araw ka agapay. Sa panahon na maraming tao ang nahaharap sa hirap ng buhay, madaling matukso na unahin ang sariling kapakanan. Pero, pinatunayan ng isang delivery rider na may mga Pilipino pa rin pinipili ang tama kahit walang nakakakita. Kamakailan, naging viral online ang kwento ng isang rider na nakapansin ng naiwan na pouch matapos ang isang delivery. Nang tingnan niya ito para malaman kung sinong may-ari, nadiskubre niyang may laman itong malaking halaga ng pera, mga ID at mahalagang dokumento. Sa halip na angkinin ang laman nito, agad niyang hinanap ang may-ari upang maibalik ang nawawalang gamit. Hindi naging madali ang paghahanap pero naglaan siya ng oras at pagsisikap para maibalik ang pouch sa tamang tao. Labis naman ang pasasalamat ng may-ari dahil bukod sa pera, mahalaga rin ang mga dokumentong nasa loob nito. Dahil sa kanyang katapatan kaagapay, maraming netizens ang humanga at nagsabing isa siyang magandang halimbawa ng integridad at malasakit. Kaagapay, ang tunay na ugali ng tao ay nakikita sa mga pagkakataong may chance siyang gumawa ng mali, ngunit pinipili pa rin niyang gawin ang tama. Ang katapatan ay maaaring walang katumbas na pera, ngunit ito ang isa sa pinakamahalagang yaman na maaaring taglayin ng isang tao. Sa mundong puno ng tukso, ang pagpili ng tama ay isang kabayanihan.
13: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
14: Sa panahon ng social media, isang pindot lang ay pwede nang kumalat ang anumang impormasyon. Pero isang netizen ang napahamak matapos magbahagi ng isang post na hindi naman pala napatunayang totoo. Dahil mabilis itong na-share sa maraming tao, naapektuhan ang reputasyon ng taong sangkot sa post. Nang masuri ang mga detalye, lumalabas na kulang ang ebidensya para suportahan ng mga paratang. Ang simpleng pag-share na inakala niyang walang magiging epekto ay nauwi sa isang reklamo at matinding batikos mula sa publiko. Kaagapay, tandaan na bago mag-post o mag-share, siguraduhin tama at beripikado ang impormasyon. Ang maling gawain ay maaaring magbigay ng pansamantalang kasiyahan o atensyon, pero may kaakibat itong pananagutan. Tandaan din natin na isang click lang ang kailangan para magkalat ng impormasyon. At minsan, isang click lang din ang kailangan para masira ang tiwala at reputasyon ng isang tao. Para sumabati ang mabuti, maitama ang mali, ako po si Phil Lagtapon.
13: Teka, teka, teka muna! Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips!
4: May mga taong nagre-resign sa kanilang trabaho dahil hindi na sila masaya. Mayroong hindi tumutupad sa kanilang mga commitment dahil hirap na sila. Mayroong mga umaayaw sa karera dahil pagod na. Ganito ba ang sitwasyon mo ngayon dyan sa iyong trabaho? Minsan, may mga pinayuhan ako na ang pagiging masaya sa buhay at trabaho ay personal choice. You may be working in a very nice company and still be unhappy. Happiness is dependent on happenings. Kapag masaya ang environment, kapag masaya ang mga nangyayari, doon ka lamang masaya. But I'd like to encourage you to consider this. Choose to be joyful instead. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang sabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 4 verse 4, "Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice." At alam mo ba kung nasaan siya nang isulat niya ito? Siya ay nasa bilangguan. Clearly, Paul discovered that regardless of the circumstance, one can still be joyful. Ano ang mga hakbang ng pagiging tunay na kontento at maligaya sa ating buhay at trabaho? Una, practice gratefulness. Ang mga taong mapagpasalamat ay mas masaya sa trabaho nila. Sila'y nakafocus sa kung ano ang mabuti at magandang nangyayari. Napansin ko rin na kapag ang isang tao ay grateful, sa kabila ng mga problema nananatili siyang positibo at nakahahanap pa rin ng dahilan para maging masaya. Pangalawa, have a long-term perspective. Magkaroon ka ng pangmatagalang pananaw sa iyong trabaho. Kung magre-resign ka sakada may mangyayaring hindi maganda sa trabaho mo, talagang hindi ka magtatagal sa kahit anong kumpanya. Think long term. Ang mga problema ay temporary lamang at sa bawat problemang mapagtatagumpayan mo, you will emerge stronger, more mature, and wiser. Pangatlo, spread the joy. May mga taong tila ang kasiyahan ay ang magkalat ng lungkot o kaya naman ay galit sa kanilang mga kasama. Kung may ikakalat ka man, dapat ay kabutihan at kasiyahan. Simple acts of kindness in your place of work may be the seeds that will bear a more joyful environment wherever you are. Ngayong simula na naman ang panibagong work week, piliin mong maging masaya sa iyong trabaho at buhay. Practice gratefulness, cultivate a long-term perspective, and spread joy. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
5: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay kailang. Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng How are you, Zig? Ang kanyang sagot, Better than good. Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yon, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Di ba mas masarap yon kaysa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kaniyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, kumusta ka? Eto, walang-wala, sagot mo. Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala. Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, eto, mas mabuti kaysa dati. At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya, nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan, kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga, sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time, kapag may nagtanong sa'yo, oh, kumusta ka? Ang sagot, eto, mabuti kaysa dati at nananariwa. Sige nga, practice. Kumusta ka? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa.
15: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata, ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan, walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinayan ng wala nang inatupag.

0: Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang unay mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
1: Akuin muna. Akuin
0: muna. Diba?
2: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Sasain nyo na ang pagsasahin papawid ng ating Chinese program.
4: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company.
5: 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

0: 乐声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

0: light of the world.
1: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.

0: sumasama sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kaagapay oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 35 minuto makalipas ang alauna ng hapon.
3: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS. FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ang ating pong himpilan ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay napapakinggan din sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Kasabay niyan kaagapay ang ating pong YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At kaagapay, pwede mo rin kaming mapakinggan mula umaga, tanghali hanggang gabi sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702 DZAS app. Kaya naman kaagapay, yan po ay maaaring ma-install sa pamamagitan po ng inyong mga smartphone. Dyan po kaagapay sa Android at iOS. At sa kaagapay natin na nakikinig, oo, ikaw, sa inyong mga radio at PM radio, magandang hapon po sa inyo kaagapay. Para po sa programang Ahensya de Consensya, ito po si Brian De La Cruz.

0: At syempre, kaagapay, tayo rin po ay bumabati sa mga nakikinig po sa kanikailang radio istasyon. Kaagapay, ang ating pong himpilan, ang bubuksan po natin ang ating telepono sa numero na 8654-3322 local 401 kung ikaw ay may personal na katanungan sa ating talakayan dahil ngayong araw po ng Miyerkules. Oo, ngayong araw ng Wednesday, tayo po ay magkakaroon ng talakayan sa usaping volunteerismo dahil kaagapay, yan po ang puso ng ating pong nasyon na kung saan pagtutulungan, kawang gawa o kusang loob, yan po ang mga ilang sabihin natin o salita sa usaping volunteerismo. Alam mo ba kaagapay na ang ahensya ng Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency, yan po ang focal point agency po natin dito sa Pilipinas, lalo na po sa koordinasyon sa paghahanap ng mga volunteerismo, lalo na po ng mga ahensyang nangangailangan po ng mga taong nais tumulong na walang halong kapalit. At syempre, ito nga kaagapay noong nakaraang episode, ang ating pong naging talakaya ay sa usapin po ng higher education institutions sa Pilipinas kung saan sila po ay nagsulong ng usapin po ng civic engagement, volunteer at community development. Oo, kaagapay, ito po ang Lyceum of Alabang. At sa pagkakataon na to, mga kaagapay, opisyal nga pong pinagtibay ng partnership ng PNVSCA at University of Makati ang kanila pong ugnayan, lalo na po sa pamamagitan ng Center for Community Extension and Development o ang CCED at ng Philippine, ito nga po, ng PNVSCA. Kaya naman kaagapay, malaki po ang ginagalawa ng PNVSCA, hindi lamang po sa usapin ng pagtulong, pagkakaroon ng koordinasyon sa volunteerismo, maging kaagapay sa pagkakaroon po ng partnership, hindi lang po sa komunidad, maging po sa mga institusyon. Upang malaman natin kaagapay ang layunin ng kanilang leadership at layunin ng kanilang ginagawa at malaman pa natin kung paano to napapalawak, makakasama po natin ang Director for Center for Community Development in Nation Building. Mula po ito sa University of Makati, ipinapakilala ko na po si Ginoong Nino Faustino. Magandang hapon po sa inyo, Sir Nino.
1: Gandang hapon po, Sir Brian, at sa ating mga tagapakinig dito po sa himpilang FEVC Radio TV Agapay.
0: Thank you so much, Sir Nino, sa pagiging bahagi po ng ating programa dito po sa Ahensya de Consensya sa 702 DZAS. Sir Nino, bago tayo magsimula, baka nais mong batiin ang inyo pong butihing institusyon at syempre po lahat po ng sumusuporta sa inyo ngayong araw.
1: So una po sa lahat, no, nais ko pong batiin ang mga tagapakinig po natin, no, mula dito sa amin sa University of Makati at napakaganda po na opportunity ito na makapagbahagi po naman kami ng aming experience sa tinatawag po nating volunteerism.
0: Mm-hmm. At maraming salamat din po to say yes to this interview dahil alam naman po natin na ang volunteerismo sa Pilipinas ay may malaking kinalaman po sa atin, lalo na po sa ating mga Pilipino. Tinatawag nga po tayong most resilient people in the world. Ano man ang sakuna, ano man ang mangyari sa atin, ano man ang kasalukuyang ginagawa ng mundo man sa atin, tayo pong mga tao ay kinilala po, tayong mga Pilipino ay kinilala sa usaping pong volunteerismo. Pero po, Sir Nino, bago tayo magsimula, maaari mo bang ipakilala sa akin ang departamento mo na Center for Community Development and Nation Building sa University of Makati?
1: Okay po. So noong 2020 po noon, ang pangalan po ng aming office ay Center for Community Development in Nation Building. So after 2 years po, napalitan po siya ng Center for Community Extension and Development. So yan po yung time na kung saan noong 2024 nagkaroon po kami ng partnership with PNVSCA sa bago naming center, no, yung Center for Community Extension and Development. So ang aming pong center ay dito po naka-house yung aming tinatawag na Lipad Tagak Volunteerism Program. Ito po ay extension program din ng aming university, isa sa mga core function ng higher educational institution, yung tinatawag po namin extension. Ang pinakamandato po ng aming opisina ay tungkol po sa civic engagement at volunteerism, no, na kung saan meron po kaming mga adopted communities na pinupuntahan sa kapag kami po ay nagsasagawa ng mga volunteer work or
0: Go ahead po, sir.
1: Okay. So, yun po. Yun nga po, base sa mandato na ito, dito po nabuo yung na kung saan, kasi po, dati po kasi college-based yung mga volunteer initiatives namin dahil nagkaroon po ng ganitong partnership na institutionalized na po namin yung aming mga volunteer work na kung saan na-centralized na po dito sa aming opisina.
0: At nakakatuwa po dahil matagal na po palang ginagawa ito at hindi lamang naisipan o hindi lamang sabihin nating gustong gawin, kundi totoo po yan, sir, no? Maraming salamat po dahil po naging center for students na po siya, hindi na lang dun sa mga taong may trabaho o bahagi po ng universidad, kundi dito na po mismo sinasama po natin yung mga estudyante para mas malaman nila na ang buhay hindi lamang patungkol sa pag-aaral kundi maging sa usapin po ng volunteerism. Sige nga po, sir, sa inyong palagay po, bakit po ba mahalagang ibahagi po o bakit po ba mahalaga na bahagi po ng isang educational institution o ng isang higher education ang volunteerism at community engagement? Tingin mo ba, sir, ano ba ang ambag nito sa usapin po ng volunteerismo at community engagement?
1: Actually po, napakahalaga po nitong dalawang idea na to. In fact, sa amin po kasi, ang core values po namin ay apat. Resiliency, innovativeness, social responsibility, and excellence. Yung resiliency, dun po kasi naka-embed yung idea ng volunteerism. At yung social responsibility, nandun po yung community engagement. So pag nagsama po yan, napakalakas po na puwersa na kung saan sa ating bansa po talaga ay magkakaroon po tayo ng katuparan, no, na kung saan sama-sama tayong susulong dahil po sa mga ganitong adhikain natin. At ito po, ang maganda rito, na napapractice po sa loob ng eskwelahan, nakasama po siya, no, naka-integrate po siya sa instruction sa mga bata, kasi nga po isa po yan sa napakagandang tignan, no, lalong-lalo na sa amin, sa meron po kaming Institute for Social Development and Nation Building na kung saan yung mga NSTP students po namin ay yan po talaga ang ano po, naka-focus po talaga sila sa mga volunteer work at nakasama po yan sa instructions po nila.
0: Ibig sabihin, yung
1: kahalagahan po talaga ng dalawang konsepto na ito ay napakabigat po at napakalaking responsibilidad ng eskwelahan para po isulong ito.
0: Bale, sir, kayo din po ay bahagi din po nito mga subject ito, itong NSTP at saka CWATS.
1: Opo.
0: Oh.
1: Hindi pa po nagtuturo po ako ng ano po mga subject na ito.
0: Oh.
1: Bukod sa pagiging director, isa po akong part-time teacher din dito po sa aming university na nag-handle ng subject na CWTS at LTS po.
0: Oh, nakakatuwa naman. Sir, pag mga ganyan ba yung tinuturo, automatically kailangan ba graduate ka ng, siyempre sabihin natin yung mga kurso ng mga criminology o may kinalaman sa mga volunteerism like social working. Paano ba, sir, nagtuturo ng mga ganyan? Kailangan ba may alam ka sa usapin ng military?
1: Sa ngayon po, wala naman po sa guidelines na kung saan meron pong qualification na standard yung mga nagtuturo ng NSTP. In fact, kami dito sa university, galing po kami sa iba't ibang discipline. Ang importante po kasi sa amin, may mga training po kami o experience when it comes to community engagement. Kahit ano pong discipline yung ano po namin, pinanggalingan. Kasi may mga teachers kami nagtuturo sa NSTP na galing po sila sa discipline ng business,
0: oh,
1: yung iba galing sa discipline ng health, yung mga ganun po. Pero pag tinignan naman po namin bago namin hinahire yung mga teachers, may makikita po kaming mga special training or exposure nila sa community engagement.
0: Oh, napakahalaga talaga ng community engagement, kaagapay, no? Kasi alam nyo, yung iba kasi ang ginagawa pag sinabing community engagement, parang patungkol lang sa kailangan mag-volunteer ka ng ito. Hindi eh, pag sinabi kasing discipline, kaagapay, ibig sabihin, ginagawa mo na. Hindi ito yung parang gagawin mo palang dahil kailangan mo magturo ito. Kasi diba sir, most of the time kasi ang wala naman din talagang unit, kung makikita natin yung TOR natin, kumbaga parang wala naman talagang unit ang mga NSTP tsaka SIWAT. Kaya minsan, ang thinking ng mga tao, ay ano lang yan, parang Sabado lang napasok kasi NSTP lang naman. Hindi ka agapay eh. Alam nyo ba, naalala ko tuloy sir nung ako'y kolehiyo, meron talaga kaming naampo na community sa Muntinlupa na kung saan nasubaybayan namin yung mga batang tinuruan naming magbasa. Tapos until now, kilala pa nila kami. Kaya eto yun kaagapay, yung mga ganitong uri po ng subject na minsan nene-neglect kasi minor lang naman yun. Hindi kaagapay ang itinuturo sa atin dito, disiplina na maglingkod, disiplina patungkol sa volunteerismo, disiplina na hindi porket ito lang yung subject na to, hindi na natin papansinin. Ano pa ba sir ang dapat naming malaman sa usapin ng NSTP at CWATS?
1: Actually po, meron po tayong tinatawag na, dito po kasi sa amin, ang pinapractice po kasi namin dito, nakapokus po kami sa environment. Sa IRR po ng NSTP, meron naman po siya talagang framework. At yung environment po, isa po yun sa area na tinatawag nating pinag-aaralan po, no, dito sa CWTS at LTS. Kami po kasi ay meron tinatawag na Laudato Si community resilient ano po tungkol po ito sa ano po climate change resiliency action platform, no, na kung saan yung mga estudyante po namin ay sa NSTP ay dito po kami nagpo-focus, no, ng pagtuturo sa kanila para maging resilient po sila, no, dito sa dinadanas nating community climate change crisis, para yung tinatawag po natin climate change adaptation.
0: Pag ganun ba, sir Nino? Sorry, sir Nino, medyo ano kasi parang first time kong talakayin to eh. Pag ganun ba, sir Nino, like for example, different universities, different yung ano, yung mga colleges. Pag ganun ba, sir, iba't iba ba yung approach ng NSTP? O depende, o ito ay nakalagay naman sa CHEDA, dapat ganito siya gagawin?
1: Meron pong suggested common module ang CHED. Ito po ay kinukuha ng 25 hours pagka sa first sem ng bata, na meron na po siyang structure, no, kung ano po yung unang pag-aaralan. Halimbawa yung citizenship education or training, yan po yung una. Tapos pag natapos na po siya dun sa 25 hours, kasi 54 hours po yan sa isang semester. Pag natapos po siya sa 25 hours, yung remaining po na oras, meron po kami ditong approach, no, na naka-align pa rin naman po siya sa ating IRR ng NSTP. Kaya alam po, nagkakaroon siya ng isang highlight dahil marami po kasing pwedeng pagpilian eh. Pwedeng, ang NSTP po kasi is related din sa health, sa education, sa environment, disaster management, something like that. Pero dito po kasi dahil kami po ay merong culture ng Laudato Si, yung pong encyclical letter ni Pope Francis, na kung saan ay nais din po naming maging identity na tagapangalaga po kami, no, ng ating inang kalikasan, mas nabibigyan po namin ng highlight itong area na ito sa aming mga estudyante. At in fact din po, kasi kami dito sa Makati, meron po kasi kaming declaration of climate emergency. So nag-a-align din po kami kung ano po yung aktibidades namin dahil isa po kaming local university na subsidized ng ating city government.
0: Grabe ka agapay, no? Kaya wag natin maliitin yung ganitong mga subjects sa kolehiyo natin kasi minsan kinitikin for granted natin kasi nga NSTP lang naman. Pero kaagapay, yung ganitong uri ng integration, malalaman mo na hindi lang siya tungkol sa volunteerismo, talagang kawang gawa yung puhunan sa ganitong uri po ng talakayan. Sige nga, sir, baybayin pa nga natin ng University of Makati. Sir, paano mo ba ilalarawan ang usapin po ng community engagement and volunteerism sa UMAC?
1: Okay po. Dito po sa amin, Sir Brian, una, meron po kaming adopted community, isa po sa Bulacan at saka sa Laguna, na kung saan lagi po namin silang pinupuntahan madalas, no, kasama ng mga student organization at mga faculty. Itong adopted community na to, isang relocation site po ito, na mga aming Makati informal settlers ay doon po dinala ng aming city, binilihan po ng land para doon po sila ilipat. At matagal na po silang naniran doon, lalo na po mas nakatutok kasi kami sa Palawan, Laguna, yung Makati Home Bill na tinatawag po. Nakatutok po kami doon dahil masyadong hindi pa po develop at napakalaki po kasi ng area kaysa po doon sa isang area sa Bulacan, yung Dreamland Bill na tinatawag. So doon po, kilalang kilala po kami. Ang napakahalaga po na natutunan namin sa community engagement is that malayo ka palang kilala ka na ng mga tao. At pag sinabi nilang, ayan na yung mga taga-Yuma, matutuwa na sasalubungin ka nila. Kasi madalas po doon sa Kalawan, Laguna, ang mga trabaho po ng mga tatay doon ay lumuluwas po sila dito, mga nasa construction worker, yung mga ganun. At may mga natitirang bata doon at mga asawa po nila na wala pong ginagawa naman sila. Kaya doon po namin, doon kami pumapasok ng community development. Binibigyan po namin sila ng iba't ibang programa at nagiging opportunity din po ng mga estudyante na mag-conduct po ng mga volunteer work at outreach. So may isa na po kaming ina-adapt na community na kilalang kilala na po ang aming university.
0: Mm-hmm. Nako, at sana Sir Nino, huwag kayong magsawang maglingkod sa kanila kasi at the end of the day, hindi naman din yan patungkol sa mga gusto nating gawin kundi patungkol pa rin to sa mga gusto nating tulungan. Sige nga, Sir, syempre, noong 2024, naging official na nga ang partnership ng University of Makati at ng PNVSCA. Sir, nahirapan ba kayo doon sa partnership na to? Kwento mo nga sa akin, sir, paano nagsimula ang lahat?
1: Actually, Sir Brian, since 2020, nung na-assign ako dito sa office na to, madalas po kaming nakikipag-participate sa mga online activity ni PNVSCA. In fact, nakakarinig kami ng mga sharing ng mga university, tapos may mga iba't iba silang resource person kasi nakikita namin sa Facebook, pina-follow namin. Tapos nangarap din kami na sana maging partner namin sila. Kaso nga lang, dahil ang dami naming ginagawa, actually nakuha ko na nga yung pangalan ni Director Gawe, nandun lang siya sa table ko, hindi ko na nagawa ng paraan na makipag-communicate ako.
0: Mm-hmm.
1: And then one time tinawag ako ng President, nandyan daw ang PNVSCA at gusto makipag-partner sa amin. So doon ko na-realize na naikip ko kasi tumawag na kami ng sa PNVSCA noon bago pa mag 2024 binigay sa amin yung pangalan ni Director. Tapos sabi ko, ay pinuntahan na pala tayo. So dito na tayo, sabi ko. So doon po yung nagsimula at masayang-masaya po kami, no, kasi nasubaybayan ko po na bago pa nagkaroon ng formal partnership. Parang ang ganda ng structure ng paggagawa ng collaboration with PNVSCA.
0: Mm-hmm.
1: At hanggang ngayon po ay nagbe-benefit po kami, no, sa mga opportunities na binibigay ni PNVSCA as our partner po.
0: Mm-hmm. At yun naman talaga, sir, kaya nga alam nyo, hanga po ako sa ginagawa ng Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency kasi hindi lang naman sila sa eskwelahan, no, o kaagapay. Ilang beses sa tayong nagkaroon ng features dito na kung saan pwedeng universidad, pwede rin sa mga ilang lokal na pamahalaan. Hindi lang yan, maging po sa usapin pa rin po na mga ilang kumpanya na gusto makipag-partner sa PNVSCA. Ang layo nito kaagapay, hindi lang para masabing, para hindi lang masabi na okay, certified kayo as volunteer. Hindi kaagapay, ang ginagawa po talaga ng PNVSCA dito ay para magkaroon po ng partnership. Mas mapatatag po natin ang usapin ng volunteerismo. Hindi para pwedeng sabihin na volunteer ka lang. Hindi kaagapay, ang volunteerismo po ay pwede natin maging karera sa buhay na magtatawid po sa atin sa usapin ng pagtulong, sa usapin ng pagiging compassionate sa isang sabihin natin, no, sa isang mission o sa isang goal na ginagawa po natin. And sir, gusto ko pang malinawan sa usapin na to. Sir, yung ginawa niyo pong partnership from PNVSCA, syempre nandiyan yung integration ng mga law, integration ng mga step-by-step process. Kamusta ang University of Makati sa ganitong pamamaraan ng pumasok na ang PNVISCA? Para bang ano, para bang mas dumali ang usapin ng volunteerism o mas naging mahirap?
1: Actually po, napakalaking blessing no, sa amin. Nagkaroon kami ng partnership kasi yung technical aspect no, kung paano yung volunteer management masigit na lumalim at na inaintindihan namin. At nadala din kami sa maraming activities na kung saan na-engage kami, hindi lang dito sa mga local volunteers, maging sa international volunteers. Kasi pag nagsasagawa po ng taon-taon na International Volunteer Day every December 5, nakakasama namin si PNBCA, napipili ang aming eskwelahan na maging partner na mag-host nitong kanilang mga event at kanilang mga activity. Gayun din, napapasali din po kami no, sa mga invitations po nila sa pagsali po sa mga, halimbawa yung National Search for Outstanding Volunteer. Tuwan-tuwa naman po, no, kahit hindi po kami napipili pa, no, tuwan-tuwa yung mga volunteers namin, parang nabibigyan sila ng pag-asa. Ay, may direction tayo din naman kahit paano para ma-recognize. So in fact, nakadalawang sali na po kami. Yung una yung sa individual category,
0: wow,
1: tapos yung sa group category. Naging ano po kami, participants doon. At ako po, bilang focal person naman din, na-engage din po ako, no, na bilang yung pong panelist, yung nag-e-evaluate po nung tungkol doon sa contest, na-engage po ako sa iba't ibang school, nakilala ko po sila. So, naano po kami, nagkaroon po ng identity yung volunteerism po talaga namin sa pakikipag-ugnayan namin sa PNBSCA. Feeling po namin, nakakonect po talaga kami nationwide kapag iniimbita po kami ni PNBSCA.
0: Alam nyo ba, sir, no, nakakatuwa talaga itong ano, itong pagkakataon natin sa PNVISCA kasi ang ganda nga, pupuluti ko yung sinabi mo, Sir Nino, no, na nagkakaroon ng direksyon ng usapin ng volunteerismo. I mean, hindi natin dito parang ino-over ano to, appreciation ng PNVISCA, kundi hindi ka agapay eh, kasi talagang ito yung integration na hinahanap natin. Kasi pag sinabi kasing volunteer dito sa bansa natin, ang lagi lang sinasabi, ayan o, dahil nagkaroon ng lindol sa Mindanao, o, doon lang tayo mag-volunteer. O, bumagyo, doon lang tayo mag-volunteer. Kinakailangan na ganito, doon lang mag-volunteer. Hindi ka agapay. Wala mang sakuna o may sakuna man, ang volunteerismo po dapat ay nagpapatuloy. Dapat walang kinikilala. Dapat walang kinikilatis. Dapat palaging nandiyan. Nandiyan yung pagtulong. Kasi ang pagtulong supposedly, wala naman dapat siyang pinipili. Wala naman siyang dapat panahon. Dapat palagi siyang available. Dahil yung tulong, hindi naman yung isang bagay na dahil hindi ka pasok, hindi ka natutulong, hindi ka agapay. Ang pagtulong po dapat palaging available. Kasi yun din naman yung ginawa ng Panginoon natin na available siya pag kailangan nating manalangin, pag kailangan nating may uring sabihin, kapag may kailangan siyang pakinggan, pinapakinggan niya tayo isa-isa. Walang pinipili, walang sinisino. Yun kaagapay yung kagandahan na ginagawa ng PNVISCA dito. Ang ganda nga nung sinabi nga ni Sir Nino na parang nagkakaroon ng pagkakataon na makita na yung ng volunteerism hindi lang sa inside ng ano University of Makati kundi sa lahat, nagiging nagkakaroon pa sila ng ilang participation. Kaya sir, siguro sa ano, sa mga maikling oras na meron tayo, ano yung hamon mo pa? Ano pa yung pangarap mo sa University of Makati o ano pa yung hamon mo sa sarili mo na dapat hindi lang tayo nahihinto para dito?
1: Actually po, ang pag-sustain talaga ng spirit of volunteerism o yung tinatawag din nating life force of volunteerism ay napakalaki po talagang challenge, no? Kasi po lalo na rin sa mga mag-aaral, kasi unang kalaban kasi minsan oras, no? Kasi alam naman po natin, no, na ang mga elemento natin, no, kapag tayo po ay volunteer ay yung ating talent, yung oras at yung ating resources. Sa nakikita ko po, no, dito sa aming sa academic community, pag sinabing talent, wala po kami kasing ano eh problema diyan eh. Lahat po
0: kala ko walang talent, sir, kinabahan ako. Parang mas mahirap yung walang talent, di ba?
1: Yes po. So, yung academic expertise po nila, dinadala po nila yan sa community. Halimbawa, yung mga education student, meron silang community teaching program. nagtutorial po sila ng libre. Pumupunta sila sa community at nakikipag-coordinate po sila para makapagturo. Ito naman pong isa, yung time, no? Although, siyempre po, medyo pag ang mga bata po may mga klase, ang hirap din po na mag-encourage minsan. Pero siyempre po, nakikita din naman po namin. In fact po, meron na po kaming pool of volunteers na more than 300.
0: Ah, wow!
1: Kasi meron po kaming annual training din na naghihikayat kami na mag-register po sila, may mga sign-in para maging active volunteers. Pero yung mga hindi naman po nagsasign-in, ini-invite din po naman namin sila, sir. Nagsasign up, hindi ini-invite naman din po namin sila na maki-join. Meron lang po yung mga nakasign up, sila po yung talagang dedicated na volunteer na pwede namin makontakt kapag may mga ano po kami, mga activities.
0: Kaya naman diretso lang kayo, sir, no, kahit nakikita man kayo or hindi, yung recognition naman ay hindi naman lagi sa tao yan. The recognition naman palagi yung ginagawa natin ay para sa Panginoon at para sa mga tao na nakakakita po ng mga gawain po natin dito sa lupa. And nakakatuwa, sana po hindi magsawa ang University of Makati, lalo ka na, Sir Nino, na minsan parang iisipin mo, ako na lang ba gumagawa nito, di ba? May mga ganung pagkakataon. Kaya sige, sir, sa pagtagal-tagal pa ng ating pong usapin, sir, ano yung pinakamahirap sa volunteerism at ano naman yung pinakamadali?
1: Actually, sir, yung bigyan na lang po ako ng isang ano po, scenario.
0: Go ahead po.
1: Na, ano po, para po makita natin kung ano po pa talaga yung pinakamahirap.
0: Ah, sige,
1: una
0: sir.
1: Po, doon po sa tinatawag natin, no, madalas po minsan kasi pag may mga bagyo, nag-organize po kasi talaga kami ng mga donation drive at saka relief operation. Marami pong mapagbigay, pero yung manpower component at saka other logistics, doon po kami madalas na
0: nagkukulang.
1: Minsan kasi po gusto naman talaga namin na kami naman na din sana yung makapunta doon dahil enough naman yung resources. Alam naman namin kung ano yung specific area na pupuntahan namin. Pero dahil malayo yon at dahil wala kaming malaking transportation na logistics para makapunta ron, kumbaga, syempre, nakokollaborate na lang namin sa kung sino yung pwedeng makapunta sa mga drop-off station. So, yun po, no? Mahirap po yung ganong aspeto kasi una, pag sinabi nga po nating volunteerism, yung mga funds, no, hindi rin naman po talaga nanggagaling, no, sa ating government, pero dapat po kasi ito nagtutulong-tulong po yung bawat stakeholders para doon. Sa pinakamadaling aspeto na nakita ko naman po ay sa mga ganyang sitwasyon, mabilis po para sa amin na mag-encourage, no? Yung culture po namin dito pag nabasa nila call for donation, ready naman po yung academic community mula sa pinakamataas na hanay ng empleyado hanggang sa pinakamababa, hanggang sa pinaka-estudyante, tumutulong po sila. Okay, hindi man po resources ang maibigay nila, kahit man lang po sa manpower namin sa pagsasagawa ng volunteer work, nakikijoin po sila. So, buhay na buhay po ang aming ang aming community when it comes sa mga ganyang usapin. In fact po, idagdag ko lang din po,
0: go ahead po.
1: Meron po kasing last year po, no, nagkaroon po kasi na invitations si PNBCA na kailangan ng DSWD ng mga magpapak ng mga mga pagkain, mga ganon. Sa somewhere yata po in Pasay, kung hindi ako nagkakamali. Actually po, nung inano ko po yun sa mga GC, marami din pong empleyado at estudyante ang tumugon. Kasi hindi na po namin alam na may nangangailangan pala doon, no? So, pinromote po ni PNBCA sa amin, tapos marami naman pong tumugon at pumunta po doon. 2 days po sila na natumulong doon sa pagbabalot po ng mga,
0: wow,
1: mga ibang bibigay sa tao.
0: Under
1: the SDSWD po yun.
0: Grabe nun, sir, no? Yung, kasi totoo yan, eh. Minsan, Gusto mo namang tumulong, pero syempre kayo ay mga voluntaryo din at mga kasama mo estudyante, mga faculty. Minsan kulang din talaga ng resources kung paano makakapunta doon sa mismong lokasyon. At syempre, di ba gusto man nating tumulong pa doon ng 100%, pero yung collaboration, alam niyo sir, hindi man kayo nakapunta doon sa mga lokasyon na inyo pong dininitan, pero yung inyo pong ikinolab sa mga iba't ibang organisasyon, nandoon na po yung tulong po natin. Minsan kasi ang pagtulong, hindi lang naman yung sa naaabot, kundi kung ano yung kaya mong ibigay at kung ano yung kaya mong kung ano yung kaya mong iabot, yun yung minsan yung pinakamagandang kolaborasyon natin na hindi nahihinto yung pagtulong po natin sa pagkakataon na yun. And thank you so much, Sir Nino. Malaking bagay po ang inyong ginagawa. Ako rin kayo, sir, ay nagtuturo, kaya nakikita po natin yung ganyang uri po ng pagkakataon, hindi nasasayang. Sabi nga ila, wala naman talagang bayad sa volunteerismo. Lahat yan ay libre. In short, hindi ka rin sinasahuran, pero yung pagkakataon na marunong ka ng tumulong, yun yung isang bagay na dapat nating matutunan. At sa pagkakataon na, sir, ang mga ilang minuto lang tayo, sir, sa inyong palagay, bakit sa tingin yung hindi dapat mahinto ang volunteerismo sa loob po ng mga universidad?
1: So hindi po dapat ito mahinto, no? Kasi naniniwala po ako na hindi lamang sa loob ng silid-aralan na kukuha ng bata ang kanya pinag-aaralan. Mas maganda po na nakita niya yung civic duty niya, no? At kung paano niya gagamitin yung pinag-aralan niya dito sa tinatawag nating civic responsibilities natin. Kasi hindi natin dapat sinosolo yung ating talento na binigay sa atin ng Diyos. Dapat ibinabahagi po natin ito sa mga masigit na nangangailangan. Kaya sa paaralan, dapat po sigurado ako na dapat hindi po nawawala ito, maging sa basic ed hanggang dito po sa amin, no, sa tertiary education. Dapat po sinusulong po ng mga paaralan kung paano pa nila mapapaigting yung spirit of volunteerism sa mga estudyante po.
0: Mm-hmm. Kaya naman, sige sir, sa huling bahagi po ng ating programa, manawagan po kayo at payo at mensahe niyo po sa mga kaagapay natin na nakikinig.
1: Po sa mga kaagapay po nating nakikinig, kasi po ako, guided po ako sa isang prinsipyo, no, na kung ano man po yung magagawa mong mabuti sa mga oras at sandaling ito ay gawin mo na, no, sapagkat minsan lang naman po tayo daraan dito sa mundong ito, no. Sabi nga po yan, nung yan po yung pinaka-essence ng mensahe ni Grelet, no, na kung saan sinasabi po dito na tayo bilang mga tao ay may malaking responsibilidad, no, sa ating kapwa-tao. At hindi po dapat ipagpaliban. Kung may nakita ka na po na dapat tulungan at may kakayahan ka namang tumulong, huminto ka muna at pakinggan mo sila. Ano man yung tulong na pwede mo niya, pakikinig man yon o isang malaking action man yon, gawain mo na, dahil ang oras ay tumatakbo at malay mo, dun sa dinadaanan mong yon, ikaw pala yung ipinadala ng Diyos para tulungan sila. So yun po ang aking mensahe po sa mga tagapakinig po natin sa himpilang.
0: Mm-hmm. Muli, mga kaagapay, nakasama po natin ang Director for Center for Community Development in Nation Building mula po sa University of Makati. Ipinapakilala ko po ulit si Mr. Nino Faustino. Maraming salamat po sa inyo, Sir Nino.
1: Marami pong salamat, Sir Brian, sa pagkakataon.
0: Yan, kaagapay, grabe, no, napaka-meaningful talaga ng usapin sa volunteerismo at kusang loob. Lalo na po, pagkatuwang po natin ng Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency para maghatid po ng tulong hindi lamang po sa mga universidad, maging sa mga komunidad. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702-DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Para po sa programang Ahensya de Consensya, ito pa rin si Brian De La Cruz.
2: Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
3: Alam mo ba na ang unang himpilan na kinailangang itayo muli ay ang DXFE Davao? Noong March 1, 1972, ay tinupok ng sunog ang istasyon. napakalaking pinsala nito para sa DXFE dahil ang buong gusali ay naging abo na lamang at tanging tower na lang ang natira. Ngunit ang masalimuot na kaganapan na ito ang naging daan para ang DXFE ay makalipat sa isang mas magandang building. At higit sa lahat, ang kaganapang ito ay lalong nagpalalim sa pananampalataya ng ating mga workers doon.

0: para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
1: Ito ang 702 DZAM.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
1: Doctors Online.
3: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
1: Doctors Online.
3: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
1: Doctors Online.
3: Kumonsulta na!
4: Magandang hapon sa inyo mga kaagapay. Ito po ang ating programang Doctors Online kung saan mga kaagapay ang hatid po natin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Mga kaagapay, ako po ang inyong kasama sa hapong ito. Ito po si Brian De La Cruz. Kaagapay, ang pag-uusapan po natin sa hapon na ito dito po sa Doctors Online ng peptides and stem cell and a new gadget. Ang topic na po ito mga kaagapay ay sasamahan po tayo ni Dr. Grace Beltran upang malaman po natin ang mga ilang po na mga ilang kagamitan o mga ilang ginagamit na po. Lalo na po sa usapin po ng dermatology and aesthetic surgeon mga kaagapay. Kaya naman sa pagkakataon na to kaagapay, napapakinggan din po ang ating programang Doctors Online sa 1062 sa Coronada, 1116 sa Zamboanga, at samantala mga kaagapay, tayo po ay magtungo na sa Health Forum. Dito lang po yan sa Doctors Online.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
1: Today's Doctor Online.
4: Kaagapay, ikaw pa rin ay nakikinig dito sa Doctors Online. Dito po yan sa himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV kung saan tuloy po tayo sa Health Center ng Bayan. Mga kaagapay, makakasama na po natin ang ating mahusay na doktor. Walang iba, ang isang dermatologist at aesthetic surgeon. Walang iba mga kaagapay, si Dr. Grace Beltran. Magandang hapon sa inyo, Dr. Grace.
5: Hi, good afternoon, Brian, at saka sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayong hapon.
4: Ayan, Dr. Grace, no, napakaganda po ng ating mapag-uusapan. At ito po ay first time ko pong napakinggan na ito po ang ating tatalakayin. Pero, Dr. Grace, ano po ba ang peptides at paano ito nakakatulong sa katawan?
5: Oh, kasi kung alam mo, sa clinic ko kasi, hindi lang siya clinic, may wellness center din ako na tinatawag, no? So, ngayon kasi ang nauuso ngayon, yung mga tinatawag nga natin na peptides. In fact, yung mga infusion, meron ding bago ngayon. Tapos mga stem cell, at saka yung mga gadget na bit mo lang at kahit saan pwede mong gamitin pag ikaw ay masama ang pakiramdam, no? So, ang peptides kasi, ito yung unang topic natin. Ang peptides kasi, this is a chain of amino acid. Pag sabi mo amino acid, ito yung building blocks ng ating protein, no? Ibig sabihin, yung protein sa katawan natin is made up of amino acid. This is responsible for building muscle, okay? Repairing tissue, making hormones, and numerous other bodily functions. Ngayon, hindi lang iisa to, napakarami nito. Kaya gusto kong actually it is something new na maraming klase sila, no? Kasi dati pag sinabi mo amino acid parang specific lang, pero ngayon ang dami-dami na pala kasi ang katawan natin is made up of amino acids, no? Kaya bawat organ may certain amino acid na pinoproduce. So, itong amino acid na ito, ito yung tinatawag ng peptide. Kung minsan, pag tumatanda na tayo, nababawasan na ito ng malaki talaga. Parang stem cell din. When at birth, you have 100%, and then pag teenager ka na, 20% talaga natitira. Gaya, pababa ng pababa, ang laki ng bawas talaga. So, ganito rin yung peptide. So, kaya natin ito pinapaalam sa mga tao kasi kuminsan puro gamot, no? Hindi na uso ngayon yung gamot. So, mas maganda mag-start ka muna sa peptide kung di ka pa naman grabe. So, itong peptide na ito ay nagbabind sa specific receptor sa ating katawan, okay? Yung receptor na to, ito ay highly targeted areas, no? Kunyari, sa heart, okay? Kung gusto mo ng peptide para sa heart, may specific peptide para sa heart para i-correct yung function ng heart mo. So, yun yung either iinumin mo, ilalagay mo sa ilalim ng dila or i-inject sa katawan mo. So, they are very, very precise. Kaya kunyari, ang gusto mo i-correct lang talaga ay yung heart problem mo, specific for the heart lang yung iinumin mo. Kasi very highly, very precise yung kanilang function. So, kung ano lang yung gusto mong i-correct, yun lang yung iinumin mong klase ng peptide na kailangan mo sa katawan mo. Ayan. Mm. So, it doesn't force changes. However, it works in harmony with the body's existing biology, encouraging balance and optimization. Yun ang peptides.
4: Mm-hmm. Bali po, Doc Grace, ito po bang peptides na inyo pong tinatalakay? Ay available po ba ito sa market para po sa mga kaagapay natin? Since ito nga po, sabi nyo nga po, di ba, meron po siya mga specific po na kung saan, kung ano lang yung gusto mong magamot sa'yo o kung ano yung gusto mong ma-maintain. Ito po ba ay available sa market tong peptides na to?
5: Actually, hindi siya available sa tindahan lang. Makikita mo siya sa mga doktor na gumagamit nito. But not all doctors are using this kasi doctors in integrative medicine, functional medicine, tsaka dermatologist. In fact, sa derma, kukunti lang kami na gumagamit nito eh. Kasi nga, I was just introduced to it recently, no, last year. Nakita ko maganda kasi I had a, sabi ko sa'yo, I had an episode, no, in my lifetime. Nagkaroon ako ng health problem. Nagkaroon ako ng balance problem, no. So, nag-start ako minum nito, and then mga after, hindi naman magic ito, hindi naman ito miraculous na pag inumo, mamaya wala na, no. So, it will take some time. Usually, ako mga after 2 months, kung naramdaman na nagkakaroon na ng panagbabago yung balance ko. Dati kasi na parang natutumba ako, parang ganun. So, nagkaroon ako ng ganun. Nung ininom ko na ito, simulan ko ng inumin, nagbago na talaga yung ano ko, yung nag-improve na ng malaki. Bumabalik na siya sa halos 100% na bumabalik dun sa original ano ko, strength of ano, coordination and balance, no? Kaya nga, syempre you have to try it first para masabi mo na talaga effective. So, yun. Sa mga, kunyari, mga na-stroke na pasyente, sa mga may mental clouding, yung mga nagkaroon ng, sabi mo na, vehicular accident, makakatulong din ng maintenance ito. I'm not saying na ito yung gamot, no? Maintenance ito para ma-recover mo yung mga lost function mo. Pero syempre, kunyari, let's say, vehicular accident. The first thing that you should do is syempre go to the emergency, di ba? Syempre, kung may kulang ka na dugo, nag-bleeding ka, lalagay na yun sa'yo. Pero para mapabilis yung process ng paggaling mo, we first infuse stem cell, and then for the maintenance, we tell the patient to take peptides. Ang peptides kasi pwedeng injectable, pwedeng nilalagay sa ilalim ng dila, pwedeng iniinom. Kaya depende, case to case, syempre ibibase mo sa kaso mo yung anong procedure yung gagawin mo. At saka ibibase mo din sa kaso mo kung anong peptide yung kakailanganin mong ibigay sa kanila. Like for example, I have, kasi maraming pangalan to, mga letter at saka number ang yung mga tawag sa kanila. Like for example, BPC-157. This is specifically made for joint and muscle problem, no? Kaya kung ikaw ay may joint or muscle problem, ito yung ibibigay sa iyo. Kunyari may arthritis ka, o kaya nagkaroon ka ng yung ng vehicular accident, na damage yung buto mo, yung muscle mo nagma-malfunction kasi nag-atrophy na yung mga muscle mo, then you can give this to accelerate bone healing and muscle recovery, and then it also at the same time not only corrects the joint and muscle problem, but it also protect against intestinal and gut damage. Kaya ayun, kunyari may sexual dysfunction ka, PT-141 naman ang ibibigay mo. Kunyari hindi ka nagkakaroon ng erection, may problema ka sa erection, no, ang binibigay naman namin dito PT-141. Ito ay specifically, lalo na kung hindi ka tumatalab sa Viagra or Cialis, yung mga ganun, no? May mga tao kasi na kahit may gamot na hindi pa rin tumatalab. So, ito yung binibigay namin, nakapalit ng Viagra or Cialis, no? Para magkaroon ng, makorek yung sexual dysfunction sa mga lalaki. At sa babae din. In fact, sa sa babae, even without sexual stimulation, nagkakaroon ka ng ano ng ang tawag doon, yung erotic feelings, no? Kasi nga nakaka-stimulate siya ng organs mo for sexual stimulation kahit na wala naman talagang sexual stimulation na present, no? Kaya napakaganda ng peptides kasi nga although hindi nga siya instant, but as you use it, it becomes better and more effective habang ginagamit mo, habang tumatagal mo ginagamit. Hindi kagaya ng mga gamot na nagkakaroon ng, di ba, nagkakaroon ng plateau, nagkakaroon ng hindi na tumatalab, ganyan, o kaya nagkakaroon ng side effect. Ito, walang mga side effect na in-expect ang isang tao kapag nagpe-peptide ka. Ayan.
4: Lumalabas itong peptides ito. Kumbaga parang sabi niyo nga po hindi siya gamot pero ito po ay parang supplement pa, tama ba ako ng pagkakaintindi, Doc?
5: Well, you classify it as a supplement kasi nga hindi siya gamot eh. So what else? This supplement siya. Oh, at saka yung nga hindi siya gamot kasi wala naman siyang known side effect talaga. Not unless you give it at higher dose. Kunyari mga drip. Kasi may mga drip din na ginagawa, yung NAD. Marami kasi klase ito talaga. Napakaganda. In fact, ito nga for kung may kidney at saka meron kang kidney at saka liver problem at saka may diabetes ka, meron din binibigay, no? Yung tinatawag na I forgot the name. SS31 naman kapag meron kang ganung problems. Ito, it protects heart muscle from oxidative stress, helps in heart failure with ischemia reperfusion, works on atherosclerosis, improves kidney function, kidney fibrosis, diabetes, glaucoma, Alzheimer's disease. Yan, pag may traumatic brain injury ka, pwede rin. Ataxia, ALS, amyotrophic lateral sclerosis. Yan, ang dami actually, just for with one peptide, yung SS31. Sorry, ang dami kong gustong sabihin kasi
4: opo,
5: marami kasi itong peptide na to eh. Oh.
4: Mm-hmm.
5: Meron din pampaganda. Oh, meron din pampapayat, no? Okay. Yung pampapayat, ang dami na, no? Hindi lang GLP, hindi lang GIP, GLP-1, kundi meron pang glucagon receptor na inaano nila, tinatamaan. So, it is a triple treat for fat loss. Okay? So, kung dati, yung Mounjaro lang, ganyan, ngayon hindi na. May mas maganda na sa Mounjaro kasi ito nga yung tinatag na triple treat for fat loss. Talon-talon na yung mga Mounjaro na yan, no? Kaya, ayun. Anyway, if you have questions, kasi it's a new topic eh.
4: Actually po, Doc, no? Parang ngayon lang din po kasi natin napakinggan itong peptides na ito at kung saan po. Ang dami niya po palang function, mga kaagapay, no? Pwede po siya sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sabi nga po, Doc, sabi nga mga kaagapay ni Doc na po ito, like for example, sa puso. At merong ibang-ibang uri ng mga peptides. Sige po, Doc, talon-talon tayo dito. Doc, napakadami po natin nababalitaan ngayon nagpapa-stem cell. Di ba yung isa nga pong artista, parang pina-stem cell ang kanyang anak. Yun nga po, may naganap. Doc, ano ba tong stem cell at paano ginagamit?
5: Okay, sasabihin ko sa ito to dyan. No? Dati, limited lang yung stem cell supplier. Okay? Pero ngayon dumagsana, kaya maraming fake, kaya mag-iingat sila. Kasi hindi lahat ng nababalitaan nila ay tama, no? Kasi yung sa wellness center ko, I really get it from accredited centers in different parts of the world, no? Meron akong bone marrow, meron akong umbilical cord. Ngayon, ang stem cell kasi, sabi nga nila noong unang panahon, pang last resort. Kunyari, may sakit ka na hindi gumagaling pa ulit-ulit, talagang pagod na pagod ka na, magpunta kung kani-kanino ng doktor, hindi naman nag-i-improve. O pagod na pagod ka, pero pa-deteriorate yung health pa rin, pa-deteriorate ng

0: And then in several sessions, depende kung gaano ka severe yung kanilang problema. Kung talagang severe, maganda yung higher doses, no? Ayan. Pero kailangan talaga may assessment kang gagawin. At saka meron kang ano, standby na facility na kunyari magkaroon ng emergency, meron kang emergency meds na pwede mong ilagay. Although sa totoo lang sa mga reported studies, wala talagang reported case ng mga ano adverse reaction na nakakatakot at nakakamatay, wala namang ganun. Oo. Okay, so sinasabi ng iba hindi pa well studied. Well, kasi sa dami ng sakit sa buong katawan natin, talagang hindi naman lahat well studied. In fact, FDA approved siya for lymphoma tsaka ano, leukemia. Oh, I think it's also FDA approved for lupus, for multiple sclerosis and other. Ang dami ng diseases na inapproved na siya eh. Okay. Pero they are not all created equal. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, dapat talaga pag-aralan mo mabuti bago ka magpa-stem cell. Hindi porke in-advertise ni ganito, ganyan, eh ano na, no? Kasi ang ginagamit ngayon ng mga nagbebenta ng stem cell, mga artista eh. Siyempre, pag artista, kilala, kaya kagad tayo kumakagat, no? Hindi natin alam na hindi pala ganun kaganda yung kanyang ini-infuse na stem cell. Like, I know for one, there is this, ano, yung animal stem cell, yung iba pa nga, plant stem cell, which is, bakit ka mag-use ng plant stem cell? Halaman ka ba? O, di ba? Bakit ka ba mag-use ng animal stem cell? Hayop ka ba? Hindi naman, di ba? Tao ka eh, di ba? So, you should get your stem cell from a young, healthy human donor. Not from animals, not from plants. Mahirap yun. Hindi yun tatalab ng talab na talab. Kasi nga, mahihirapan siya from plant, i-develop niya into human stem cell. Parang, I don't know if that's possible, no? Pero I have not read any article na effective talaga yung sinasabi nilang plant at saka animal stem cell. Although, yung animal stem cell, doon nagsimula kasi yun. Nagsimula sila sa sheep. Well, for whatever reason, naging effective naman siya pero hindi naman siya safe. Kasi unang-una wala namang test na ginagawa sa sheep. Meron pa silang ginagawang criteria for getting samples from a sheep? Natetest ba nila yung sheep for diseases in humans? 'Di ba? Wala. Tsaka hindi accepted 'yan sa all over the world. Actually, ni-reject yan ng buong mundo kasi nga wala silang clinical studies, wala silang mapakita na proof na talagang malinis yung pagkakagawa nila ng stem cell, kung paano nila ginawa. Wala silang proof na ganun. Tsaka kung sino yung mga nakinabang na patients dyan, walang proof na talagang 100% effective siya. Pero this time, with the newer stem cells na human pinanggalingan, hindi autologous, hindi galing sa, kasi yung iba, kinukuha nila sa pasyente mismo na may sakit na. Kanyari, may leukemia ka, kukunin sa bone marrow mo yung stem cell. May sakit ka na nga eh, bakit sa bone marrow mo pa kukunin? Di pangit din yung stem cell makukuha mo. Why not get it from a young, healthy human donor na wala, na tinanggal na nila yung possibility of ano, of rejection or allergic reactions. May ginagawa na sila na procedure para tanggalin yung possibility of rejection and allergic reactions. Kaya magandang-maganda na talaga ngayon yung development. Okay?
1: Mm-hmm. Dok, wala po ba magiging komplikasyon? Like for example, nag-peptides ako, tapos kinabukasan nagpa-stem cell ako. Wala ba komplikasyon yun?
0: Wala naman. Diyos ko, walang wala. Well, kung may sakit ka talaga, syempre mas maganda yung stem cell muna bago yung peptides. Kasi yung peptides, maintenance ito eh. Yung dalawang babanggitin kong treatment, it's for maintenance. It's not for directly acting on your disease to correct it. Yung stem cell, yun yung mag-act talaga on your diseases na for correction. And then the peptides, it is a maintenance treatment para yung whatever you achieve dun sa yung stem cell infusion, masustain mo yun without another injection. Kasi nga may pagkamahal yung stem cell eh. Kaya I'm thinking of ways para minsan ka lang magpapa-infusion. Tapos, mamaintain mo na yung na-achieve mo dun sa isang stem cell infusion mo na yun. Pero depende ha, case to case talaga.
1: Dok, yung last quote na, ibig sabihin, Dok, hindi siya delikado?
0: Well, so far, sa mga nabasa ko, wala akong nababalitaan na namamatay, nagkakaroon ng mga side effect, like addiction. In fact, it's even used for addiction, no? Yung peptides. It's even used for addiction. Kasi nga, yung mga drug addicts na matagal mag-recover, binibigyan namin yan ng mga peptides. Ano sila, kasi nagbe-mental clouding sila, hindi sila makaisip ng mabuti dahil nga, ano na, addict na sila eh. Diba? Dependent sila sa drug. Without the drug, they

0: end up think clearly. So we give these peptides or infusion peptides for them to recover faster in their drug addiction, and at the same time avoid mental clouding or improve their mental clouding. Yung mental clouding, hindi ka makaisip ng tama, na straight, hindi ka makaisip clearly kasi nga nasunog na, o parang naluto na yung utak mo dahil kaka-drug mo. Ayun yun. May effect yung drug sa ano eh, sa brain. Alam mo ba yun? Parang ano siya? Parang yung sigarilyo may effect sa lungs. Ito namang drugs, may effect sa brain. Nakakaroon ka talaga dito ng brain damage kapag ka nagiging drug addict ka.
1: Dok, bali po no, natunghayan po natin dito ngayon na, bali dok, ibig sabihin ba nito, for example, ako matagal na akong may sakit, ibig sabihin ba nito, kailangan ko pang magpakonsulta kung peptides o stem cell yung gagawin ko? Ano kaya yung much better? Pwede ba akong mag-self-medicate? Pwede ba akong magpa-peptides agad? O gusto ko stem cell na agad?
0: That's why you have to consult the doctor first who is doing it. No, not all doctors are doing this. So you have to go to a doctor who is really adept in these treatments. Yung nakakaalam. Ano ba approach ang gagawin sa iyo? Kunyari ikaw magpapaganda ka lang. Ba't kita bibigyan ng napakadaming million of cells ng stem cell eh? Magpapaganda ka lang naman, 'di ba? Wala ka naman sakit. So, pwede ako mag-infusion sa iyo pero mababa lang. And then maintain it with peptides. Okay? 'Yun. Ngayon, pwede rin naman ako mag-infusion sa iyo and then maintain it with the gadget that I am about to explain also, no? Kasi yung gadget na to, ito yung nag-i-stimulate ng brain para mag-form ng mesenchymal stem cell. Yung mesenchymal stem cell, yun yung ini-infuse namin eh. So, when you do your infusion and then you use this gadget, mas dumadagdag yung stem cell mo kasi ini-induce niya yung brain na mag-produce ng more stem cells. Kaya dumadami ngayon yung stem cell na in-infuse sa'yo. Kaya mas na-maintain mo ngayon yung health, yung beauty mo. Parang gano'n yung pampaganda mo.
1: Na kung saan mga kaagapay, kailangan pa rin pala talaga nito ng ano, no, na konsulta. Ibig sabihin nito, Doc, parang like for example, ako po nagkaroon po ng sakit. Ano to, parang sasabihin ng doktor na magpa-stem cell ka na, o kailangan mo na itong sabihin na natin na itong peptides na to. And Doc, ang tanong ko ito, may na-overdose ba sa paggamit ng peptides tsaka ano, tsaka itong stem cell?
0: Naku, walang overdose kasi merong protocol na sinusunod di. Hindi ka ma-overdose definitely. Tsaka yung infusion, under may supervision yung pasyente. Kaya hindi pwede ma-overdose kasi I will infuse only that amount that is needed by him during the infusion period, no? Hindi ka pwedeng, hindi mo pwedeng damihan yun more than what is needed by the patient. Kaya walang overdose dyan. Kaya nga wala ring drug reaction. Well, usually pag nag-infusion ka, kaminsan mayroong headache, yan, nagkakaroon ng headache. Pagka nagkakaroon ng headache, babagalan mo. O kaya you can stop for a while and then discontinue for about, sabi natin mga 3 minutes and then resume, ganon. O kaya kaminsan, pag naman nag-infusion ka ng peptides, kaminsan nasusuka ka. Yan, nasusuka, nagkakaroon ng headache, yun lang yung mga ano, yung mga expected na mga changes. So, minsan, tumataas yung blood pressure mo, kaya nakamonitor ka. When you are being given this one, may nakatingin talaga na doktor, may nagmo-monitor. Hindi pwedeng infuse lang. Eh, ngayon nakikita ko dyan, yung mga infusion, may nakatingin ba ang doktor? May nagbabantay ba na may nagmo-monitor ba? Oh, meron pa nga akong kilala, gumagamit sila, nakakatawa kasi that person even applied to me when I need an employee. She is a high school graduate who has been working in an aesthetic center for 5 years, na ngayon nag-a-apply na as an esthetician at nagle-laser pa siya, ha? Bili mo, high school graduate. O, pag may nangyari sa pasyente, makakasuhan ka dun. Kasi hindi naman siya trained as a medical staff, tapos gumagawa siya ng mga ganun. Inaalaw naman ng may-ari ng mga aesthetic center. No, ang dami yatang ganyan ngayon eh. Kumisan, sasabihin, esthetician, tanungin nyo kung ano ba yung tinapos muna. Kasi kung high school graduate, anong alam nun, di ba? O kahit na nga college graduate, kung ano naman tinapos mo, walang health-related, hindi ka pa rin pwede talagang gumawa, you're not licensed, no? And there should be a supervision by the doctor talaga. When you're doing this, you have to be supervised.
1: Kaya huwag tayong papaloko mga kaagapay kahit anong ibalik na benepisyo nito na sa atin. Kung peki naman ang naiturok o kung peki naman ang ating nainom, hindi pa rin po ito magiging epektibo. Kung kaya't patuloy ko lang po kayo saglit, Doc Chris, no, para magpatuloy po tayo sa mga ilang anunsyo at mga kaagapay. Narito na po ang ating health tips.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health tips.
4: Gusto mo bang alagaan ang katawan at mapabilis ang healing gamit ang modernong science? Ito ang ilang quick tips. Una, kumonsulta muna sa doktor bago gumamit ng peptides o stem cells. Pangalawa, piliin ang safe at certified na product o gadget. Pangatlo, sundin ang tamang dosage at instructions para mas epektibo. Pang-apat, bantayan ang katawan at maging alerto sa magiging side effects nito. At huli, suportahan ang therapy sa pamamagitan ng tamang pagkain, exercise at tulog. Ang health tips na ito ay hango sa Mayo Clinic at ng 702 DCAS FEBC Radio TV.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
5: Iyo ang tanong.
3: Kay Doc ang sagot.
1: Magandang hapon sa inyo mga kaagapay. Muli pong nagbabalik ang ating Doctors Online. Muli kaagapay, ako po si Brian De La Cruz at katuwang po natin sa Himpapawid ang ating mahusay na doktora, si Doc Grace Beltran. Doc, kanina po ang ating pong discussion ay patungkol po sa peptides at ito pong ito pong stem cell in a new gadget. Doc, ito may mga tanong na yun ng ating mga kaagapay. Sabi niya, Doc, ano po ba ang peptides? At paano po naiiba ito sa retinol at ito pong ano?
0: Sa retinol?
1: Opo, tsaka sa ano, hyaluronic acid daw po.
0: Ay nako, ibang-iba po ang ano ba yung buong pangalan ng mga acids? Ano yan? Their effect is when you apply them on their skin, on your skin. Skin lang yung effect po nila. Pero hindi sustainable kasi pag hindi mo siya ina-apply, babalik din lang sa dati. Like retinol. Ang retinol maganda kasi mura, madali mo siyang i-apply, pero kunyari matanda ka na, hindi niya talaga nako-correct yung, hindi siya from the inside out. It only corrects what is outside, but it doesn't correct what is inside out. So, hindi siya talaga for wellness, no? For the skin lang siya, yung sinasabing lang alpha hydroxy acid, retinol, yung sinasabi ko na peptide, kasi may peptide talaga na parang for beauty lang, for the skin and for the hair. Yun yung tinatawag na ano, GHUCU, copper, may copper. Yun, kung gusto mo na yun lang, pwede naman yun. It will help not only the skin and the hair, but also your inside, no? Yung katawan mo din, yung ibang organs mo. Kasi nga it will help your body produce more peptides para masustain mo yung effect na gusto mong masustain. Unlike yung retinol at saka yung alpha hydroxy acid, habang pinapahid mo, maganda yung skin mo. Pag ininto mo, wala na. Itong peptides, sustainable ito. Okay? Kung hindi mo na kunyari, hindi mo na kayang uminom, pwede mong ano, babaan yung maintenance mo. Like instead of 3 times a week, pwede mong gawing twice a week or even once a week. Pero wag naman kaagad-agad, no? Siyempre, anuhin mo muna. Pag nag-stabilize na, dun mo lang babawasan. But siyempre, more expensive talaga ang peptides. The peptides are more expensive than the sinasabi nilang cream at saka yung gadget. Okay, ang pinaka-expensive is the stem cell. Pero yung stem cell, talagang kitang-kita mo kaagad yung effect after 1 to 2 months of the infusion. Makikita mo na yung effect talaga. In fact, yung huli kong pasyente, neck problem siya, yung spine niya, di ba? Kaya namamanhid na yung dalawang braso niya hanggang kamay. Pagka-infusion ko, after a week, nawala na yung manhid niya. Yun, napakaganda. Kaya nagagaling naman sa kanila yung comment, hindi sa akin eh. Mm-hmm. So nawala na. Yung sinasabi ko psoriasis, for 5 years, hindi na lumalabas yung kanilang psoriasis. Tapos nagamot din yung cancer nila sa blood, yung lymphoma at saka yung leukemia. Dalawang pasyente yon, yung isa leukemia plus psoriasis, yung isa lymphoma plus psoriasis. Yung psoriasis nila, up to now, hindi pa bumabalik. Kaya nagsabi nga yung foreign doctor, USA, US doctor yun, sabi niya, there might be a permanent cure na for psoriasis in the form of stem cell. Yun ang sinabi niya. Kasi nga ito, for 5 years after the infusion, wala nang lumalabas. Tapos na wala pa yung cancer.
1: Kaya mga kaagapay, no, maganda rin talaga na tama din po yung paggamit natin ng peptides, mga kaagapay. Eto pa po, may tanong pa po sila dito, Doc. Sabi niya, kung gagamit po ako ng peptide serum at kung meron ba ito, Doc, gaano po katagal bago ko makita ang resulta?
0: Okay, pagpalagay natin taba, mataba ka, obese. Okay? Pag obese ka, pag sobrang obese mo, it will take 3 to 5 months bago makita yung effect. Okay? 3 to 5 months of weekly injections. Kasi pampapayat din to eh. Sa mga obese, ito na ngayon yung pinaka-latest. Kung dati, Mounjaro yung kilala-kilala, pasena, may bago na. Yung pinaka-bago ngayon, yung tinatawag namin na retutride, ang hirap ng pangalan. Retatutride pala yun. Napakahirap naman pangalan. Siyempre, hindi ko naman memorize na. Tsaka yung mga numbers, hindi ko memorize. Pero they are so effective na talagang tuwan-tuwa yung mga pasyente. Lalo na kung sobrang taba nila na nahirapan ng huminga. And it will not only correct your pagiging obese, no? It also has an effect on your diabetes, your heart as well, your cholesterol, at iba pang mga problema sa katawan. Kaya sabi ko nga, healthy kind of weight loss. Hindi ito yung weight loss na magpapagod ka, hindi ka makakain ng gusto mo. Oo, hindi ito yung ganung klaseng weight loss. Ano lang ito, very subtle, pero magnified yung effect niya. Plus, it makes you healthy kasi nga nakokorek yung diabetes mo, yung adipose stores mo, yung iyong heart problem, yung iyong cholesterol at saka triglyceride. Yun.
1: Opo. Doc, eto meron pa magandang katanungan. Sabi niya, kung gusto ko po kasing mag-skin rejuvenation, mas effective po ba ito kaysa sa stem cell? At mas effective din po ba ang skin rejuvenation kaysa po dito sa platelet-rich plasma?
0: Okay. Ang PRP is a form of stem cell. Kaya lang, it doesn't correct the internal problems, it just correct the skin. Kasi nga, ina-apply mo lang sa balat yan eh. Kaya, while you are doing it, maganda yung features mo. Ang infusion, it corrects, sabi ko nga, from the inside to outside. Okay? Siyempre, mas maganda yung stem cell. Okay? Lang, siyempre, medyo mahal talaga. Okay? Kaya, after mo mag-stem cell, saka ka pwedeng maggawa ng mga, yung mga peptide, yung mga gadget, yun. Pwede mong gawin yan. Kaya mga creams mo, pwede mong ipahi dyan after infusion. O, kasi naka-infuse ka na eh. So, yun. Yun yung, yun ang mga, ngayon nga, meron nga ngayon na, yung nagpapaitim ng buhok, no? Oo, merong gano'n na nagpapaitim na book. Aralin ko pa. Sa dami kasi ng siguro mga 3 libro yung kailangan basahin ko para ma-memorize ko lahat ito, no? Oo, meron pang kung may white hair ka, yung nagsisimula pa lang ha, hindi naman yung matagal na. Kung may white hair ka, pwede na ngayon mapaitim yung white hair mo. Oo. May mga gano'n na.
1: Madami pala tayo nga abangan, Doc, sa iyong klinika. Ito, Doc, maganda. Sabi niya, Doc, ang peptide po ba ay effective sa dark spots at wrinkles talaga?
0: Well, sa dark spot, hindi ko sinasuggest yung peptide, okay? First, you have a treatment talaga. Merong treatment na, like for example, laser, okay? And then, may pinapahid ka. And then, peptide. Yun. So, kasi kung tatanggalin mo yung, yung mga pigmentation mo, hindi lang naman pigmentation ang gusto mo, di ba? You want to prevent the recurrence of this pigmentation, you want to prevent. So yung peptides makakatulong ng malaki in the prevention of your hyperpigmentation problems. Ayan. So tatanggalin mo muna yung present na, and then sustain it with these treatments na sinasabi ko. Hindi, syempre hindi naman miracle yung peptide, no? Hindi naman to miracle na pagpagamit mo ng isang buwan, wala na talaga. Kailangan sustain mo na to at least mga more than a month para makita mo yung effect niya. Oh. Pero sa brain fog kasi, I experience it, no? Sa brain fog, after 2 months talaga, in fact less than 2 months, nag-improve talaga yung balance ko eh. Tsaka yung brain fog ko.
1: Dok, ito, ibang tanong naman po, mula pa rin sa ating kaagapay. Sabi niya dito, Dok, pwede ba itong i-combine sa laser o chemical peel treatment itong peptides?
0: Ay, oo naman, pwedeng-pwede. Kahit na anong procedure, kahit na surgical, kunya mas maganda nga after surgery, nagpa-face lift ka, nagpa-blepharoplasty ka, nagpa-tamita ka, ito yung magandang tawag dito, isusustain mo to para ma-achieve mo yung final result mo, maganda talaga. Kasi nga, hindi ba it boost healing? It makes the healing faster. So, kunyari, post-surgical aesthetic surgery procedures, pwede mo itong gamitin para mag-heal ka agad yung mga wounds. Mag-heal lahat ng mga wounds na nagawa sa iyo because of the procedure that was done to you. And then, masustain mo yon yung kanilang effect at maging maganda panlalo yung kinokorek mong problem.
1: Yan, kaya naman po mga kaagapay, yan po ang mga natutunan po natin kay Doc Grace. Kaya naman sa pagkakataon na to, Doc Grace, no, bigyan muna po nating daan ang ating health meditation. At sa pagbabalik natin, Doc, magtatanong pa tayo ng mga ilang katanungan. Kung kahit mga kaagapay, ito na po ang ating health meditation.
2: Doctors Online, ang Health Center ng Bayan.
5: Health Meditation.
1: Mga kaagapay, para po sa ating health meditation mula po sa librong Unchanging Grace, Devotion for Each Day of the Year, mula sa pamagat na gagawin o hindi. Ang mahalaga para sa mga may pananalig sa Diyos ay ang pag-focus. Ang taong nakasentro ang pag-iisip sa dapat gawin ay malaki ang tsansang maikasatuparan ang mga gampanin na nakaatang sa kanya. Upang magkaroon tayo ng focus sa ating pamumuhay at pagsasagawa ng mga aral na turo ni Jesus. Tandaan, ang uri ng ating pamumuhay ay nakabatay palagi sa salita ng Diyos, hindi sa swerte, sa horoscope, sa hula, sa pamahiin o sa sinasabi ng planeta. Higit sa lahat, ang uri ng ating pamumuhay ay dapat nakabatay sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Ang pagsasanay sa kabanalan ay higit na nakakaranas at nakakakita sa pagkilos sa magandang balita sa pamamagitan ng mabuting gawa. Kung maiaalay natin sa Diyos ang ating 365 days sa pagsunod sa Kanya, katumbas din ito ay 365 days na paggawa ng mabuti sa bawat taon. Kaya't kung itatanong natin ang sarili, gagawin ba o hindi? Alam na natin ang sagot. Gagawin natin ang pakikiinam, ang kalugod-lugod sa Diyos. Gumawa tayo ng mabuti, huwag ng masama, at manatiling in love sa Diyos. Muli mga kaagapay, yan po ang ating health meditation. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa hapon na ito na binigyan niyo po kami ng pagkakataon upang malaman po ang aming gagawin at ang aming buhay ngayong 2026, na ang buhay po ay hindi tungkol sa swerte, hindi po tungkol sa hula o sa kahit anuman po, Panginoon, na kapamaraanan po namin, kundi Panginoon, ang tunay na buhay ay kung isa sa buhay po namin ang inyong mga salita. Nawa, Panginoon, ang aming po mga kababayan po na nakakaranas po ng sakit ngayong January 2026. Hiling po namin, Panginoon, ang kailang kagalingan. Ang mga kababayan po natin na nasa ospital o nasa banig ng karamdaman, Panginoon, hipuin niyo po ang kanilang katawan na kung saan sila nasasaktan. At dalangin ko, Panginoon, ang mga kababayan po natin na hanggang ngayon ay hinahanap pa rin po ang purpose ng kailang buhay. Nawa, Panginoon, ipakilala niyo po ang inyong sarili sa kanila sa pamamagitan po ng mga tao o mga individual na inyong panggagamitin. At dalangin ko, Panginoon, na hindi po kami aasa sa swerte o malas, kundi, Panginoon, ikaw lang po ang aming aasahan, dahil, Panginoon, kayo po ang Diyos na buhay at kayo po ang Diyos na totoo. Maraming salamat, Panginoon, sa hapon na ito. Ito po ang aming samo at hiling sa pangalan ni Jesus. Amen.
6: Glosaryo Medico.
7: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
6: Glosaryo Medico.
1: Kaagapay, para po sa ating Glosaryo Medico, ito po ay elastin. Muli, kaagapay, ang ating pong Glosaryo Medico, elastin. Ito ay isang protina sa balat na nagbibigay ng kakayahan na bumalik ang dating hugis o kapag ito ay natulak o na-stretch, para itong isang spring sa balat kapag kulang o lumuluwag na ang balat. Muli, mga kaagapay, ang ating pong Glosaryo Medico, elastin.
2: Doctors Online, ang Health Center ng Bayan.
1: Muli, mga kaagapay, nagbabalik po tayo sa ating programa dito po sa Doctors Online. Kasama pa rin po natin ang isang mahusay na doktor, si Doc Grace Beltran. Hi po, Doc Grace, baka may mga ilang anunsyo na lang po kayo.
0: Yung nga, if they are interested to know more, kasi hindi ko naman lahat ma-explain, mas maganda kasi yung pupunta sila sa clinic, malalaman ko yung kaso nila, and then I'll choose the treatment that is best for them. Tapos sila yung magde-decide kung gusto nila itong treatment na to. Depende rin sa budget po kasi, no? Kaya mas maganda talaga personalize, kasi hindi pwede na puro ganito lang tanong-tanong. Hindi ko maitanong yung gusto kong itanong. So, marami po tayong questions na kailangan malaman bago po tayo makapagbigay ng particularly and specifically a particular treatment that is suited best for their problem. Yun po.
1: Parang ang pinakamaganda pa rin po, mga kaagapay, na rekomendasyon po ni Doc Grace ay bisitahin niyo po sila sa kailang klinika. Saan po ba kayo matatagpuan, Doc Grace?
0: Meron akong clinic sa Quezon City, meron sa Taguig, meron sa Caloocan. Kaya lang, by appointment ako lahat. So pag magte-text sila, ibibigay ko yung number na pwede nilang tawagan para mag-make sila ng appointment. Yun. Tapos pag naka-appointment na sila, ayun na. Pwede nang pumunta doon sa clinic. Kasi maganda na naka-appointment kayo, dahil kung minsan meron akong convention. Wala ako sa dito sa Manila. Kunyari, nag-attend ako ng convention sa ibang bansa o nag-attend ako ng convention. Wala ako, kaya sayang yung punta nila. Kaya mas maganda, may appointment sila para pagdating nila, siguradong nandun po ako. Ayun.
1: Yan, mga kaagapay, muli na kasama po natin ng isang dermatologist at aesthetic surgeon, walang iba, mga kaagapay, si Doc Grace Beltran. Maraming salamat po sa inyo, Doc Grace.
0: Okay, thank you din.
1: Okay, yan, mga kaagapay, bago tayo magtapos sa ating programa, aba, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast kanina po, si Kuya Benjo Morano, si Kuya Nathaniel Peralta, at dyan po sa ating RTV side, dyan po si G-Best Mancho, at sa ating mga nakasama sa pagbuo ng programa, kila Shira Gabornes at kay Desa Magtunaw at sa laat sa Bukawi Transmitter Site. Muli, mga kaagapay, ito po ang Doctors Online, at magpapasalamat din po tayo sa ating broadcast engineer. At syempre, kaagapay, ang Doctors Online po ay napapakinggan mula alas 2 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon. Dito lang po yan, mga kaagapay, sa nag-iisang himpilan ng 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambaynan. Kaagapay, ako po si Brian De La Cruz, nagpapasalamat at palaging nagpapaalalang pangalagaan ng kalusugan, dahil ang kalusugan ay kayamanan.
8: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
9: Alam mo ba na apat na beses nang nagsagawa ng kasalang bayan ang DZAS? Ang una ay sa panahon ng Heartline, noong 1980, kung saan tatlong batches ng mass wedding ang isinigawa. Ang ikatlo ay noong 2011, sa tulong ng programang Tawag ng Karunungan, kung saan 24 na pares rin ang naipakasal.
10: Ito ang 702 DZAS.
11: 702 DZAS.
10: Agapan ng Sambayanan, napapakinggan sa buong mundo
11: sa febc.ph
10: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
12: Operations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Wednesday Love.
1: Happy Wednesday afternoon, kaagapay. Ngayon po ay June 10, 2026. We are once again halfway sa linggong ito. Good afternoon sa iyo na nakikinig sa Inspirations Unlimited. Samahan niyo kami kaagapay ha, sa isang oras na kwentuhan at tugtugan mula po yan alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon para naman sa isang exciting na episode ng Inspirations Unlimited. We talk about love, we talk about people, connections, and relationships. Ako po ang inyong default Wednesday companion, Wenmark Balatukan po.
2: At syempre, mga kaagapay, ako naman po ang inyong companion, KL Garcia. Kumusta po kayo ngayong araw? Sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Nasa naman po kayo dako ng Pilipinas or abroad. Sana po ay patuloy kayong nakatutok, di ba? Palambing naman sa inyo, sa mga listeners and viewers natin dyan. Huwag mo naman kalimutan na mag-comment. And of course, i-share nga po ang ating ongoing streaming. And syempre, no, happy listening sa mga nakatutok sa mga radios dito sa buong Mega Manila. Gamit man ngayon ay PM Radio, Transistor Radio, or Car Stereo. Nawa po, nai-enjoy nyo ang ating programa. Mula kanilang umaga ka pa nakakinig. Hanggang ngayon ay nagpapatuloy. So, patuloy nga po na mag-engage sa amin. Comment na. And don't forget na mag-like, follow, and subscribe sa lahat po ng social media channels ng inyong Agapay ng Sambayanan. Remember, available po tayo sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa TikTok, and sa Spotify.
1: Yes, and of course, meron din tayo, Kael, na official DZAS application na pwedeng ma-download na ating mga kaagapay sa Google Play Store and Apple App Store. And right now, Kael, I'm looking at our yung ating data sa ating DZAS app. Meron tayong total of 36 people na nakikinig dyan hello sa ating application. Hello, hello po sa inyo. Kumusta po ang inyong biyahe pa-uwi? Kung ikaw ay pa-uwi galing sa trabaho o kung ikaw naman ay papasok pa lang. Of course, may mga kasamahan tayo na graveyard shift eh. Saludo sa'yo na nagtatrabaho na panggabi, hindi biro, na magbalik ta rin ng, ang oras. Di ba, Kael?
2: Totoo yan. No? Kaya saludo po tayo sa mga talaga namang nagpupuyat para makapagtrabaho. Pero syempre, huwag nyo kami tulugan ni Gwen
1: yes
2: sa ating program ngayong moment na ito. At syempre, no, when midweek na naman, alam ko probably naghahabol ka na ng mga task mo sa mga kailangan mong ipasa sa inyong eskwela o sa inyong work. Sana po, we do it excellently, diba? We do it na syempre may joy sa ating puso. At syempre, no, mas maganda dyan habang nakikinig ka sa amin. Samahan mo na rin ng merienda para busog ka, di ba, Wen?
1: Yes! Kahit na mainit ang panahon ngayon, masarap uminom at humigop ng mainit na kape. Partneran siguro ng mga kakanin natin, di ba? Diyan sa Angono, Kael, maraming kakanin dyan, di ba? Tama ba?
2: Oo, dito sa may bandang Kainta, di ba?
1: Oo, dyan sa bandang dito. Rizal, maraming mga kakanin dyan. Masarap i-partner yung mga kakanin na yan sa mainit na kape kahit na medyo. Sabi naman kasi ng Pag-asa, tag-ulan na, rainy season na. Pero right now, dito sa Tuloktok ng One Corporate Center, Ortigas, medyo tirik pa rin ang araw. Gayun pa man, sa kalayuan, medyo natatanaw natin na kumukulimlim ang panahon. Unpredictable ang panahon natin these days. Kaya naman kaagapay, huwag mo pa rin kakalimutan na magdala ng payong o anumang panangga sa ulan. Kasi diba, Kael, minsan bigla-bigla na lang bumubuhos ang ulan ngayon eh, diba?
2: Oo, totoo yan. Kaya i-make sure po natin. Alam mo, Wen, na kung dyan mainit sa Ortigas, eh dito naman, napakainit din.
1: Kala ko na iba.
2: Napakainit din sa alam mo, iba, no? Magkalapit lang naman tayo. 17 kilometers lang ang layo ko dyan sa opisina.
1: Gusto ko yung sinukat mo. Gusto ko yung na-measure mo yung layo mo dito sa Ortigas.
2: Kumuha pa ako ng metro joke. Anyway, ayun nga, Wen. Dahil nga midweek na naman. Pero syempre, alam ko, kakasimula pa lang ng klase, di ba? Kabukas pa lang ng Lunes. Ngayon, third day, syempre, isama din natin sa prayer. Di ba, nung Lunes nga nangyari yung pagyanig dyan sa bandang Mindanao, 7.8 magnitude, syempre, malaking dagok ito sa mga kababayan natin dyan sa Southern Mindanao.
1: Yes, and may mga schools pa rin na suspended, I believe, yung pasok dyan sa bandang Mindanao dahil damaged ng lindol ang kanilang mga eskwelahan at paaralan. Nabanggit mo kanina, Kael, na midweek ngayong linggo, actually, medyo mas napaikli ang linggo natin ngayon dahil this coming Friday, tayo ay holiday, di ba?
2: Wow! Totoo yan, dahil nga this coming Friday, alam mo wen, alam yung mga kaagapay, ikaw commemorate po natin ang 128th Independence Day ng ating bansa, di ba? 128 years na nating tinatamasa po yung kalayaan at kasarinlan ng ating bansang Pilipinas.
1: Yes, and we praise God sa kalayaan na meron ng bansa natin. Noong second half nga ng 16th century, nasakop tayo ng bansang Spain. And dahil sa matinding pang-aapi at hindi patas na pagtrato ng mga dayuhan sa atin during that time, unti-unting namulat ang mga Pilipino sa kanilang karapatan at nagsimulang lumaban, yan Kael, para sa kalayaan at kasarinlan ng bansang Pilipinas.
2: Grabe pala, no? Ganun pala ang naranasan natin. Pero alam mo, dahil dyan, Wena, nabuo ang mga Katipunan Revolutionary Movement na nagalayong wakasan ang pananakop ng mga Espanyol. Alam mo, sa paglipas ng panahon, pinangunahan ni Emilio Aguinaldo ang laban para sa kasarinlan ng ating bansa. Natalo ng mga Filipino revolutionaries ang Spain sa digmaan sa tulong po ng mga Amerikano. Hanggang sa noong June 12, 1898, idineklara po ni Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas at itinatagpo ang isang revolusyonaryong gobyerno na siya rin po ang namuno.
1: Yes, grabe. Konting background lang din yan, Kael. No? Maganda na time to time, binabalikan natin yung mga historical events na nangyari in the past. Kasi syempre, maganda na nare-remind tayo and mabibigyan natin ng mas higit na pagpapahalaga ang kalayaan at kasarinlan na tinatamasa at meron tayo ngayon bilang bansa. Ang kalayaang meron tayo nga, kaagapay, it came with a cost. Isang mahalagang paalala ito na ang kasarinlan natin ay bunga ng tapang, sakripisyo at pagkakaisa ng mga Pilipino noon na lumaban para sa ating bayan.
2: Correct ka dyan, oh. Anong napakagandang reminder niyan, Wen, at sa mga kaagapay po natin na sana i-value po natin yung kalayaan na meron tayo. And we don't abuse that, no? Lalong-lalo na ngayon, Wen, sa dami ng nangyayaring issue sa ating bansa, diba? Nandiyan yung flood control issues, yung issue po ng corruption, ay alam po naman, nakatutuka rin sa Senateflix, di ba?
1: Yes.
2: Patuloy na nagaganap dyan sa Senado yung mga bangayan sa politika at yung challenging economic status po ng ating bansa. Hindi natin masisisi kung iba sa atin ay napapasakabing ang hirap pong mahalin Pilipinas.
1: Nako, for a time nga, Kael, nag-trending yung statement na yan, no? Marami sa mga kababayan natin napapasabi na lang talaga na ang hirap mong mahalin Pilipinas dahil sa mga nangyayari around us. Gayunpaman, tayo bilang mga Kristiyano, our hope is anchored hindi sa circumstances na nangyayari around us. Our hope is in the Lord and we believe that He is in control and He is still sovereign over our land. Mahal niya, kaagapay, ang bansang Pilipinas and we continue to lift Him sa ating bansa. Kaya naman, iniimbitahan ka namin, kaagapay, na sumagot sa ating QOTD, sa ating question of the day ngayong hapon na ito. Sagot ka na, kaagapay, ha? Sa dami ng issues at challenges sa bansa, ano ang panalangin mo para sa Pilipinas?
2: Aww. Ay, ang ganda! Mukhang mapapapraya mga kaagapay natin dito, Wen.
1: Yes, kasi alam naman natin yung mga listeners talaga natin. Kaagapay talaga natin sila sa pananalangin. Ayan, sa ating, hindi lang sa mga personal prayers na meron tayo, sa mga personal petitions na meron tayo. But all the more, kaagapay natin sila sa pananalangin para sa bansang Pilipinas. Kaagapay, maging hopeful pa rin po tayo sa ating bansa despite the not so good things, no, Kael, na nangyayari, nababalitaan natin over the news, di ba, mga away, politika, manatili po tayong hopeful at maniwala na meron at merong ginagawa ang ating Panginoon sa bansang Pilipinas.
2: Alam mo, Wen, ang ganda ng statement mo na huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kasi minsan tayo, di ba, naapektuhan tayo sa sobrang dami ng mga kaguluhan, naapektuhan tayo na, ano ba, may pag-asa pa ba? Kaya pa bang umasenso? Kaya pa bang lumago kung nadidiscourage tayo? Pero alam mo, mga kagapay, there is hope. We have a sure hope. Kasi meron tayong Panginoon na hawak hindi lang ang Pilipinas, pero ang buong mundo.
1: Yes, and grabing assurance yun, yun, no, Kael? Grabing comfort ang binibigay ng reality and truth na yun, na hawak ng Panginoon, hindi lang ang Pilipinas, kundi ang buong mundo. It gives us hope, a glimpse of hope, na one day magkakaroon din ng magandang umaga ang bansang Pilipinas after ng dark times na na-experience natin these past few days. Kaya naman, again, kaagapay, sagot ka na sa ating QOTD. Sa dami ng issues at challenges sa bansa, ano ang panalangin mo para sa Pilipinas?
2: Kaya kaagapay, patuloy po na mag-comment. Comment. At syempre, pakishare po ng ating streaming. Babasahin po namin yan. At patuloy nga pong ipamalita sa inyong mga kaamag-anak, kapitbahay, kaklase, katrabaho na mag-join din sila sa ating discussion.
1: Yes, excited kaming marinig ang mga sagot nyo sa ating QOTD. In the meantime, habang tayo ay contemplating sa ating mga kasagutan, tayo ay mag-break lamang, kaagapay. Sa mga nakatutok sa Facebook at YouTube, huwag po kayong bibitiwa at ilang special videos ang inyong mapapanood. Stay put ka lang dyan, kaagapay. Magbabalik ang IU Wednesday Love.

0: Inspirations Unlimited. Wednesday Love.
1: Kayo pa rin ay nakatune in sa Inspirations Unlimited, hashtag Wednesday Love sa mga nakikinig sa radyo. Inyo pong napakinggan ang Walang Makapaghihiwalay. And bago yan, napakinggan natin ang song na Bayan Ko, Bayan ng Panginoon.
2: Hello, hello sa mga kaagapay nating patuloy po na nakatune in dito sa ating program. Sana po sa team radio natin, na-enjoy nyo ang ating dalawang pangmalakas ang awitin. No? Talagang napapaindak at napapakanta ka na dyan. Ikaw, Marinoel, no? During the break, napapakanta na rin. Sana ikaw rin kaagapay. At sa team online, syempre alam ko, napanood nyo po yung mga ilang FEBC videos natin. Kaya don't forget, mag-comment ka na at i-share po ang ating broadcast.
1: Yes, at bago nga tayo nag-break kanina, Kael, nag-iwan tayo ng question of the day sa ating mga kagapay. Ang ating katanungan, sa dami ng issues at challenges sa bansa, ano ang panalangin mo ngayon para sa Pilipinas? And earlier this morning, nag-post na tayo ng ating QOTD sa ating Facebook page. And surprisingly, Kael, napakadaming nagpadala ng kanilang kasagutan, mga prayers nila para sa ating beloved nation. Isa-isahin natin to, Kael. Unahin na natin si Ate G. Fernandez. Ang sabi niya dito, kasama sa prayer namin to palagi sa church. Una, managot daw sa batas ang mga kurakot. Pangalawa, leader na may takot sa Panginoon. Pangatlo, bigyan ng wisdom ang ating presidente. At pang-apat, mawala ang mga drugs at corrupt sa bansa.
3: Amen!
2: Yan. Thank you po, Ate G. Nasama natin, ito napakasimple ng prayer pero powerful. Sabi ni Kuya Anthony Abrenica, ang sa kanya naman ay endurance and stability.
1: Yan, ako kailangan natin ng endurance at stability. I guess stability itong sinasabi ni Kuya Anthony, no? Kasi grabe, parang maliban sa mga nababalitaan natin tungkol sa politics, tayo kaagapay ay nakaka-encounter din ng mga natural calamities na talaga namang nagtetest ng katatagan natin bilang nation. Kaya magandang prayer at item tong stability na binabanggit ng ating kaagapay na si Kuya Anthony. Katulad din ni Ate Mary Grace Kisinamal, sabi niya dito, prayer ko po para sa ating bansa ay magkaroon ng pagkakaisa ang bawat isang mananampalataya para sa panalangin. Ayan, upang magkaroon ng kaligtasan ang mga hindi pa nakakakilala sa kanya. Kailangan daw, Kael, united tayo sa ating pananalangin. Isa pa po, nais niya daw na ipanalangin na mawala as from bondages ang bawat pamilya at magkaroon ng family devotion dahil marami na po sa ngayon ang nagkakawatak-watak na pamilya, mga magkakapatid, nag-aaway. Ayun po ang panalangin niya para sa bawat isa at para sa ating bansa.
2: Alam mo, napakaganda niyan when yung sama-samang pananalangin, yung magkakaroon kayo ng corporate prayer. Kasi talagang iba yung dating kapag sama-sama kayo, collective kayo, nagkakaisa kayong nananalangin. And agree din ako sa sinabi ng ating kaagapay na si Ate Mary Grace, talagang yung family, yan talaga yung unang inaatake ng kaaway, diba? Talagang kapag nasira ang pamilya, masisira ang komunidad. Kaya let us pray for every Filipino families na magkaisa, na syempre mabuksan ang kanilang puso at isipan. Alam mo, pag nagkaisa po ang bawat miyembro ng pamilya, unti-unting uunlad, aasenso. So, at syempre, mas makikilala po natin ano ba yung purpose ng Panginoon sa ating buhay.
1: Yes, kasi Kael, di ba, ang basic foundation talaga ng society natin, it starts with the family, di ba? So, kapag ang pamilyang Pilipino ay nagkawatak-watak, most likely, sa bigger picture, magre-reflect ito sa status in general ng ating bansa. And I'd like to also capitalize on what you just said sa importance ng corporate praying, Kael, no? I understand, kaagapay, may mga personal needs tayo, di ba? May mga personal tayong bagay na iniiyak, hinihingi sa Panginoon. Dito papasok yung importance na meron tayong mga kasama na nananalangin para sa mga request na ito, di ba? I remember, nasabi nga sa Matthew, di diba? For where two or three gather in my name, there I am with them, diba? So it goes to show na importante that we pray together, regardless kung yan ay mga kasamahan mo sa Bible study group, mga ka-churchmate, or even mga kasamahan mo sa trabaho. Encourage natin ang isa't isa na magpanalanginan. Ayan.
2: Correct.
1: Ito naman. Sabi ni
2: Wen.
1: Yes, Kyle.
2: Shout out natin yung mga kaagapay natin na FEBC prayer intercessor. Ay, talaga namang malaking help din sa ating corporate prayer, 'di ba?
1: Oo, napakalaking tulong ng mga kasamahan natin na nananalangin dito sa FEBC, 'di ba, Kael? Mm-hmm. Akala siguro ng mga kaagapay natin tayo-tayo lang ang nagpe-pray, pero there are a lot more people kaagapay behind the cameras na kasama nyo po na nananalangin, di ba? We know this, Kael. Nagpapadala yung mga kaagapay natin ng mga prayer request nila, di ba? Sa mga programs natin, they message our Facebook page, mga request nila. Yun po ay isa-isang pinapanalangin ng mga kasamahan po natin dito sa FEBC. And rest assured, kaagapay, kasama nyo po kami sa prayer life nyo. Yun na lang, Kael, no?
2: Ito naman, inext na natin kaagad. Nag-hello muna sa atin si Ate Aida Coquilla. At ito, nag-comment ang ating masugid na kaagapay si Ate Guy Santos. Alam mo, talagang very active at kulit din ni Ate Guy pumunta nung anniversary natin nung Sabado.
1: Hello po, Ate Guy.
2: Sabi niya, prayer niya lahat ng leader ay magkaroon ng takot sa Diyos at makilala na may higit na makapangyarihan sa kanya, diba? Sa kanila, kababa ang loob.

0: bang mga promises, mga plataporma ng mga politiko na sila ay serbisyo publiko. Ayan, yung mga ibibihanda nilang ibigay at gawin para sa bayan. Pero minsan, time is ano the truth teller minsan 'di ba, na parang you will eventually know their motives and intentions kapag sila ay namumuno na at nabigyan na ng posisyon, 'di ba? Doon natin malalaman kung totoo nga ba yung kanilang mga ipinangako na platforma at gustong gawin para sa bansa, o eventually meron din silang personal na interes at motivation na gustong gawin kapag sila ay naluklok na sa pwesto, no, Kael?
1: Correct, no? Kaya patuloy po natin ipag-pray ang ating bansa.
0: Yes, eto naman. Kuya Vincent Garcia, good afternoon daw. Ang panalangin niya sa ating bansa ay magkaisa. Eto na nga, magkaisa po ang mga namumuno at isang tabi muna ang pansariling interes. Paano ba yan, Kael? Parang sa mga nababalitaan ko ngayon sa mga social media, hindi na sa social media, even sa mga kasamahan natin na news platforms, parang ang layo pa po natin dun sa pagkakaisa in terms of sa aspetong political, di ba? Parang ang layo pa, Kael, ng mukha ng pagkakaisa. Kasi alam naman natin, kaliwat kanan ang awayan at bangayan sa in terms of we talk about our politics, di ba, Kael?
1: At saka iba talaga yung nagagawa ng politics, no, when it creates division sa ating society, di ba? Kasi dahil nga yung mga Pilipino, yung mga ibang nasa gobyerno, yung ibang mga nasa posisyon, they want power, they want influence, di ba? Kapag wala sa kanila yun, they feel na they're losing. So sana po yung unity, di ba, pinangako nyo yan, di ba, yung unity niya, sana po isakatuparan po natin.
0: Yes, nako, sabi nga nila sa kulay pa lang hindi na nagkakaisa mga politicians, 'di ba? Even ang mga Pilipino may kanya-kanya ng kulay na pinapanigan. Uh-oh. Pero it's a beautiful reminder na dun sa kanta, I remember the song, hindi pulat dilaw ang tunay na magkalaban.
1: Yan din nasa isip ko.
0: 'Di ba? Hindi pulat dilaw ang tunay na magkalaban. Ayan. Tayo kaagapay, piliin natin ang Pilipinas, hindi lang tayo basta mamili ng ng mga ito kakampihan ko si na to, politiko na to. At the end of the day, kaagapay, sana ang ultimately ang piliin po natin ay ang mahal nating bansa.
1: Ayan. Yes. Ito naman, nag-message din si Kuya Reggie. Hey, Kuya Reggie.
0: Hello, Kuya Reggie.
1: Montinola nga lang to.
0: Oo, iba.
1: Oo, Montinola. Sabi niya, that everyone will get to encounter Jesus Christ. Talaga naman yan ang prayer natin, salvation for everyone. At si Teresita Erpe, peace, ayan, humility and unity.
0: Yan, at si Rosila Villanueva, pray to remove the corrupt officials who bend the law and those who do not follow the Philippine Constitution. At si Edna Tenko, magkasundo at magbigaya ng mga senador at bigyan ng panahon ang dilubyo na nangyari daw, Kael, sa Mindanao. Instead of magbangayan sila, mag-away-away, pag-usapan kung paano babangon ang mga kababayan natin dyan sa Mindanao ng walang halong politika.
1: Yes.
0: Yes. Alam mo, Kael, matetest talaga yung may intention and motive din ng mga politicians natin kapag humaharap tayo sa mga challenges katulad lamang ng mga disasters and calamities na nangyari sa Mindanao, no?
1: At sana nga totoo yung sinasabi rin na kapag pupunta ka sa isang disaster area, wag sanang unahin ng politics, 'di ba? Na mamumulitika ka because nandoon ng isang tao. Sana po yung intention po natin, ano ba yung motive ng heart po natin, Is it to help or to have a parang image popularity, 'di ba? Sana po isipin po natin 'yung kapakanan ng ating mga kababayan. Ito nag-comment si Jovi Cacao, ang prayer niya is kapayapaan sa Senado. And si Rose de la Cruz, nawa maraming Pilipino ang magkaroon ng malalim

0: na relasyon sa ating Panginoon.
1: Yan. I remember lang, Kael, no, ko, na banggit naman natin yung pagdating sa pagtulong sa mga kababayan natin. I hope, no, na hindi lang yung mga pagtulong po natin. It goes with not just with the politicians siguro, no.
0: Mm-hmm.
1: But with our help tayo, kapag tayo mag-extend,
0: yes,
1: ng mga tulong, sana hindi lang siya for popularity, for the PR.
0: Yes.
1: Diba? Minsan may mga kasama pa na photographer yan, o magbibigay na ng mga tulong, tapos may mga pictures na
0: photo op muna,
1: diba? Minsan kasi I just feel bad na parang na-exploit yung mga kababayan natin,
0: in that kind of
1: situation kung saan sila ay nangangailangan, para nakakapitalize pa yung situation nila. Diba, Kael? Meron ako napanood na video kung saan tinanong yung babae kung okay lang daw ba sa kanya yung mga ginagawa daw ng mga vloggers ngayon, nagpapadala daw, nag-extend daw ng mga tulong, tapos gagawa ng contents para daw sa kanya. Natuwa lang din ako sa sagot niya. Hindi ko kasi nakita yung POV nung sinagot niya. Sabi niya, okay lang naman daw yun na gawing contents, pero sana wag daw ibalandra yung muka ng kanilang mga tinulungan, kasi minsan totoo nga naman nakakababa ng pakiramdam na ikaw naghihirap na, 'di ba? Meron ka ng pinagdaraanan, tapos naging content ka pa sa online, tapos naka-expose yung mukha mo na downhearted ka, 'di ba? Downcast ka dahil kulang ka sa ganito, sa ganyan. So kaga pa, huwag po nating exploit yung mga kapwa natin, Pilipino, at huwag nating i-take situation nila, yung hindi kagandahan na sitwasyon nila for our advantage, 'di ba, Kael?
0: At saka, Wen, kung iisipin mo rin yung ginagawa sa atin ng gobyerno ng mga nakaupo ngayon, it is not, 'di ba, utang na loob for them.
1: Mm.
0: It is part of their service. It's part of their responsibility,
1: yes,
0: 'di ba? Parang sinumpaan nila 'yan. At yung mga itinutulong po para sa mga kababayan nating naapektuhan po ng kalamidad o ng disaster, pera din po 'yan ng taong bayan. Galing po 'yan sa tax, sa mga buwis na ibinabayad po natin. So sana po, no, i-check din po natin saan ba napupunta ang mga buwis na ibinabayad din po natin. Alam naman po natin, 'di ba, yung prevailing issue ngayon, 'di ba, about sa mga infrastructure. Sana po mailaan ng maayos ang pera ng bayan sa tamang paglalaanan.
1: Yes, naku, ang ganda nung reminder mo, Kael, sa mga kababayan at kaagapay natin, no? Na kasi minsan pag tinulungan sila, sobrang nilolook up na natin yung mga politicians. Little that we know, 'di ba, na part 'yun kasi kaagapay ng trabaho nila to extend their service sa atin na nasasakupan na nila. So, don't feel parang sobrang pinapatronize natin, or parang masyado nating itinataas ang particular na politiko dahil nagpadala ng tulong sa iyo. Part po 'yun.
0: Correct.
1: Ng kanilang sinumpaang tungkulin sa ating bayan. Eto, Kael, medyo madami to, nagpadala ng several prayers for the nation si Ate Mirna Gilalas Canlapan. Una daw, para sa mga namumuno sa bansa, dapat daw honest, impartial, good governance. Ayan daw ang kanyang panalangin for our nation. Para naman sa mga Christian leaders should exercise sound judgment when addressing national issues. The church should not be used to take sides based on what benefits the institution. Instead, it should serve as an advocate for peace. Ayan, very well said. At pangatlo, sa sinabi ni Ate Mirna, para sa mamamayang Filipino, huwag ipagbili ang boto. Isipin ang kinabukasan ng ating bansa.
2: Tama!
0: Napakaganda. Ito, next na natin kaagad. Madami-dami ito, Wen. Sabi ni Pinky Napoles, tumigil na ang mga politiko sa pagbabangayan, unahin ang pangangailangan ng mga tao at malantad ang katotohanan sa korupsyon.
1: Yon, Ate Angelina Ebron, ang magkaroon sana ng godly leaders, yung tunay na gabay from God, may takot na gumawa ng labag sa kautusan ng Panginoon at dapat ay sumusunod sa kautusan ni God. Ayan ang sagot ni Ate Angelina. Thank you po.
0: Oo. Si Vladimir Tamayo Mata, sabi niya, "We hear the noise and see the bickering. We often miss the quiet work of many who keep our nation steady." So talagang ang prayer niya ay maging living example daw of our heritage and the Filipino love for family and country. And let us earnestly seek, diba, yung protection, safety, and strength ng bawat isa. At maging si Ate Emily Sumabong, sabi niya, "Sa mga nangyayaring division sa Senate, even sa President at Vice President, mukhang malabo pa sa tubig, saba, patuloy tayong manalangin sa Pilipinas." Diba?
1: Medyo ano, no? Kakatawa yung malabo pa sa tubig sa baha. Kind of true, pero again, manatili tayong hopeful sa Panginoon at itaas sa panalangin. Wala namang imposible kay El, di ba? Kay God, kapag itinataas natin sa Kanya, it will happen according to His will and His time. Ayan. Mm-hmm. Ito, Ate Mirna Magat, magkaisa at magtulungan. Ayan, hipuin ni God ang puso ng mga tao na bumalik sa Kanya at magkaroon ng revival sa ating bansa, at pinapanalangin din niya ang kapayapaan sa buong Pilipinas. Thank you po, Ate Mirna.
0: Eto si Erna Jacinto de Leon, "Dalangin ko na ang Diyos ang maitaas at magkaroon ng mga Pilipino ng banal na pagkilala at pagkatakot sa ating Panginoon sa lahat ng nagaganap sa ating bansa." Sabi pa ni Ate Lolit Sarapyo, tutukan, 'di ba? At magkaroon daw ng takot sa Diyos, 'di ba? Yun ang kanyang prayer.
1: Yan. At sabi niya pa, dinagdag niya pa ito, Kael, no? Sana daw pag-ukulan ng panahon na ang kahirapan na nararanasan natin sa bansa, katulad na lang daw ng mataas na kuryente at mga problem sa water bills and commodities, ayan, tulad na lamang ng matataas na presyo ng rice, ayan, ng mga basic needs, and even sa transportation. Ayan po ay galing pa rin kay Ate Lolit Serapio.
0: Mm-hmm. Yan, nag-hello sa atin si Ate Menchie Rabino, maging si Sam Manuel. Yan. Tapos ito si Ate Vloves Venus, una dapat ipanalangin na makakilala ng totoo sa Panginoon ng mga leader, sapagkat maliban ang isang tao ay may banal na takot sa Diyos, doon pa lang niya magagawa ang tungkulin ng may katapatan at may pag-ibig at syempre may malasakit.
1: Ayan, most of these comments, Kael, is praying for our nation, our leaders.
0: Correct.
1: Tulad na lamang ni Ate Ine Gonzalez, sabi niya dito, prayer po para sa kalusugan ng ating Pangulo at ingatan at gabayan siya ng ating Panginoon.
0: Mm-hmm. Si Connie De Lima, "Dalangin ko magkaroon ng pusong mapagkumbaba at makilala ang Diyos na mayakda ng lahat." Tapos ito pa, sabi pa ni Prieto HC, "Please Lord, heal our land and forgive us on our sins."
1: Ito, I'd like to read itong comment ni Kuya Anselmo Makolor, kasi very emotional ang kanyang statement dito. Sabi niya, "I am simply groaning inside, not knowing how should I pray. Thanks for the Holy Spirit who understand my sorrows." Totoo to, Kael, no?
0: Oo. Grabe, no? Sa sobra siguro ang dami ng mga words, di ba? Sa sobrang dami nangyayari sa kanyang kaloob-looban, hindi niya na minsan alam kung ano yung pagpipray. Pero ayun nga, sa tulong ng Holy Spirit, talagang siya naman ang nagbibigay ng direction at tamang words to pray. At ito, nag-comment din si Samson Ayap. Sabi niya, "God will intervene." Ayan.
1: Napakadaming nagpapadala ng kanilang mga prayers for our nation. Nakakatuwa, Kael, no, na nananatili tayong hopeful and prayerful para sa ating bayan. It just goes to show that we still love the Philippines, kahit na sinasabi ng iba na ang hirap mahalin ng ating bansang Pilipinas. The fact na nagpadala po kayo kaagapay ng inyong mga prayers for our nation, it just goes to show na you still love the Philippines. Yeah, yeah. Hindi mababaliwala ang ipinaglabang kasarinlan at kapayapaan ng mga nauna na sa atin. Rather, kaagapay, mas nananatili nag-aalab ang ating pagmamahal sa ating bayan. Ngayon ang nalalapit na Independence Day at bilang mga Christians, Kael, ano nga bang mga areas sa bansa natin ang pwede nating ipag-pray personally or corporate prayers with our Bible study groups and even sa ating mga churches? Meron kaming ilan sa mga prayer items, kaagapay, na pwede ibigay sa inyo as your guide and encouragement to pray for our nation. Ito ay several items that you can pray for the Philippines. Unang-una na, ito karamihan yata to, Kael, sa sagot ng ating mga kaagapay sa ating QOTD. Unang-una, kaagapay, ang pwede mong ipanalangin para sa bansang Pilipinas ay ang government and our the leadership. Ipag-pray natin, kaagapay, na bigyan ng wisdom, ng integrity, at compassion ng ating mga national at local leaders. Hindi lang ito, kaagapay, sa mga national leaders natin, ha? Even sa mga local leaders natin, sa ating mga mayors, governors, hanggang sa mga officials natin sa ating mga barangay. Ayan, ipagpanalangin natin sila, ipag-pray natin sila, and naway gumawa sila ng mga desisyon laban sa corruption at nakakaangat sana yung mga gagawin nila sa buhay ng mga nangangailangan. At hopefully, talagang sila yung mga klase ng leaders who would promote justice and righteousness sa kanilang nasasakupan. Sabi sa 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 2, malinaw na sinabi doon, kaagapay, "First of all, then, I urge you that supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people to, kaagapay, including kings and all who are in high positions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way." Ayan. So again, kaagapay, we can pray for our government and the leadership that they have. That's number one. Anong number two natin, Kael?
0: Ito naman ang ating number 2, mga kaagapay, protection from natural disaster. Ito very relevant, no? Mga kaagapay, alam naman natin ang ating bansa ay talaga namang, sabi nga, ang average to na nararanasan nating typhoon ay nasa 20 plus typhoons every year. Hindi pa dyan kasama yung mga earthquakes, yung mga any other calamities. Pero alam mo, ha, dahil lang sa typhoon belt po at Pacific Ring of Fire ang Pilipinas, madalas po tayong makaranas ng malalakas na bagyo at lindol. Ipanalangin po natin ang kaligtasan po ng mga community, lalo na po ng mga nasa disaster prone areas na magkaroon ng mas maayos na early warning systems. Ito, ha, at lakas at protection para sa mga first responders at relief teams na laging handang tumulong po sa oras ng sakuna. Yan, ha. Sabi po dito sa Psalm 57 verse 1 and 2, kung may Bible ka, i-open mo, ha, sama-sama tayong magbasa. Psalm 57 verse 1 and 2, "Have mercy on me, O God, have mercy on me, for in you my soul takes refuge. I will take refuge in the shadow of your wings until the disaster has passed. I cry out to God Most High, to God who fulfill His purposes for me."
1: Ayan. Grabe, very timely din tong prayer item na to, no? Protection from natural disasters. Kasi anong Monday nga lang, Kaili, naka-experience tayo ng natural disaster dyan sa bandang Mindanao. And patuloy nating itaas sa panalangin yung sitwasyon doon. Kasi as of yesterday yata, nakakakita pa rin ako ng mga posts from FIVOX na malalakas na aftershocks. Intensity 5 and even more doon sa bandang Mindanao. Ibig sabihin, ilang araw na lumipas simula pa ng Monday up until today, and nakaka-experience sila ng malalakas na aftershocks. Ang threat dito ay hindi lamang yung mismong lindol, pero yung uneasy na heart na meron yung mga tao doon sa Mindanao, na hindi sila hindi sila peaceful at this correct point in time dahil sa mga aftershocks na kanilang nararanasan. Siguro maganda ipag-pray din natin, mga kaagapay, na katagpuin ng Panginoon ang kanilang mga sitwasyon at kanilang mga puso, at bigyan sila hindi lamang ng kaligtasan kundi ng kapayapaan sa sitwasyon na kanilang kinakaharap sa mga oras na ito.
0: Mm-hmm, tama yan. So bago yan, Wen, shoutout muna, nakikinig sa atin sa ating Facebook Live si Kuya Alan Castrense. Nasa ano siya ngayon? DZMR Isabela. Hello Kuya Alan.
1: Hello Kuya Alan. Sana po nakikinig kayo ng wala sa wala sa tuktok ng tower.
0: Madalas kasi si Kuya Alan nasa tuktok eh.
1: Yes, Spider-Man natin yan si Kuya Alan. Tag-aakit sa ating mga towers. Happy listening po, Kuya Alan. Ito naman, Kael, pangatlong prayer point na pwede nating ipag-pray for our nation, Philippines, is economic stability and poverty alleviation. Ayan, ipanalangin natin kaagapay na sana ay mas maraming sustainable livelihood opportunities ang mabigay sa ating mga kababayan, at patuloy na paglago ng ating ekonomiya at pag-angat ng mga pamilyang nabubuhay sa kahirapan. Isama natin kaagapay sa panalangin ang mga pamilya na hirap pagkasyahin ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, at naway pagkalooban sila ng sapat na provision, bagong opportunities para sa kanila, at financial breakthrough. Reminding us kaagapay sa sinasabi sa Philippians chapter 4 verse 19. Sabi doon, "And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus."
0: Amen! Napakaganda, napakagandang verse, no? At sana we find, di ba, this thing, di ba, sa ating Panginoon. And lastly, Wen, para sa ating prayer points na pwede nating ipanalangin, eto, napakahalaga rin. Pray for our local church and even our faith. Diba, ipanalangin po natin ang mga simbahan at mga kapwa nating mananampalataya sa buong kapuluan, na way maging daluyan sila ng pag-asa, ng pag-ibig, at konkretong tulong po sa kanilang mga community, habang patuloy po na ibinabahagi po ang mensahe ni Kristo at nananatiling matatag sa kanilang pananampalataya sa kabila po ng mga hamon. And ito nga, no, sana kahit iba-iba man tayo ng religion, ng denomination, di ba? Patuloy po tayong magkaisa, ipanalangin ng bawat isa. Kasi minsan, even na sabihin mo, pare-pareho naman tayo Christian, pero minsan, bakit nawawala ang unity? Bakit nawawala ang collaboration and cooperation? Sana po, we build that on ourselves, no? We have the same heart to help other people, to help our church, to help our fellow Filipinos, diba? At sabi nga po sa Romans 15 verses 5 to 6, "May the God who gives endurance and encouragement gives you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had, so that with one mind and other voice you may glorify the God and the Father of our Lord Jesus Christ."
1: Yun. Ako, Kael, apat lamang to kaagapay sa mga pwede nyong maging prayer points sa inyong mga personal prayers, mga prayers nyo with your Bible study groups at inyong mga churches. Bigay natin again, kaagapay, how can we pray for our beloved country, the Philippines? Unang-una na, kaagapay, we pray for the government and leadership.
0: Also pray for protection from natural disasters.
1: Ipanalangin din natin ang economic stability and poverty alleviation.
0: I-cover nyo rin po ang ating mga local churches at ang ating faith.
1: Yan. Ako, let's remain hopeful, no, Kael, sa bansang Pilipinas. And maging hopeful din tayo na ang panalangin natin sa Panginoon ay makakarating sa Kanya. Sabi nga sa John chapter 5 verse 14 to 15, "And this is the confidence that we have toward Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the request and that we have asked of Him." Ayan.
2: Amen!
0: Yan, special shoutout muna sa mga nasa live stream natin. Hello po kay Rangen Comia, kay Kuya Vincent Garcia, kay Ate Jagema San Jose, kay Rosalinda Buiko, kay Ate Chloe Ramirez. Salamat po sa pagsama sa amin.
1: Yes, nako, time and the clock, 3:55 in the afternoon. Medyo bitin ang ating oras, kaya kailangan na natin magpaalam muna sa ating mga kaagapay.
0: Yes, mga kaagapay, remain hopeful and prayerful for our nation. Thank you po sa mga nakasama natin sa ating program. Nandiyan po yung ating mga masisipag at guwapong production technician. Nandiyan si Nathaniel Peralta, aba naman. Tapos maging sa ating radio TV. Siyempre ang ating mga interns, maging sa Bukawal Transmitter Site and Engineering Team.
1: Yan, salamat din sa'yo, Kael, na sinamahan ako ngayong hapon na ito sa Inspirations Unlimited. Abangan niyo po siya sa Inspirations Unlimited bukas na bukas, hashtag Webest.
0: Kaya mga kagapay, maraming salamat po sa pagsama po sa amin. Ako po si Kael Garcia.
1: Wen Balatuhan po, and this is Inspirations Unlimited. Bye-bye!

nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.

0: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan. Mula sa 702 DZAS, agapay ng sambayanan. Narito na ang programang mag-uunay sa iyo tungo sa wastong kamalayan, sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
2: Happy listening po sa inyo. Kami ang inyong makakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez.
3: At ako naman po si Attorney Jeremiah Bellica. Ito po ang iyong programang Tabas ng Batas. Dito lamang po sa 702 DJS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng KBPO na kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. At napakinggan at napapanood din po tayo sa ating Facebook at YouTube channels sa 702 DJS FEBC Radio TV at sa Channel 185 po sa Signal TV sa pakikipagtulungan po ng GCTV.
2: Sinasamahan din tayo ngayon ni Absidi Ferrer, ang ating prodtech sa sila Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes, at RTV na sina Aileen Valdez, Angelica Calayag, gayon din si Minka Tiangco at mga kasama natin dyan sa Bukawe Transmitter Site.
3: At sa punto pong ito ay nais natin pasalamatan ang ating pong mga kaagapay na patuloy po natin nakaka-partner sa ministry po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong suporta, 75 years na po natin na ibabahagi ang tama't mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mahalagang elemento po ng broadcast ang transmitter at ang ating pong transmitter ay tumatakbo sa loob ng 25 years. Sa ngayon ay kinakailangan po natin palitan para mas marami pa ang makapakinig sa balita ho ng ating Panginoong Hesus. Kaagapay, samahan mo po kaming suportahan ang transmitter project ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ipaalam lamang po ninyo ang inyong donasyon ay para po sa transmitter project ng 702 DZAS sa pamamagitan ng pag-message po sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio at mag-text o tumawag po kayo sa cellphone number na 0916-296-6620 at sabihin niyo po ay transmitting signal, transforming lives. Okay? So bago ho tayo dumako sa atin hong malitaktakan, ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay mula sa Kawikaan chapter 14 verse 29. Ang mapagpasyensya ay mas higit na karunungan, ngunit ang madaling magalit ay nagpapakita ng kahangalan.
2: Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon. Kaya kung meron po kayong komento, lalo na mga legal na katanungan, maaari po niya ipadala sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC.
0: Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto!
3: Alright, so tayo po ay narito na sa ating blockbuster segment na Payo de Asunto na kung saan susubukan po namin ni Attorney Chona na sagutin ang inyong mga katanungan. Sige, Attorney.
2: Ayan, pakinggan natin ang unang katanungang ipinadala sa atin.
4: Good morning po sa inyo. Tanong ko lang po kung yung kasambahay na may nilabhang ternong damit at alam po nung kasambahay ay magkasama ito nung kanyang niligpit, at nung gagamitin na yung may-ari ay nawawala na yung katerno. Tanong ko lang po kung pwede po bang pagbayarin ng employer yung employee na kung magkano ang halaga nung nawalang damit. Salamat po.
2: Ayan, ito ay may kinalaman ano, sa isang kasambahay na may nilabhan daw ano, nater nung damit. Kaya lamang, nung gagamitin na nung may-ari, nawawala na yung katerno nung damit niya. Kaya ang nais niya sana ay pagbayarin yung kanyang kasambahay. Ano, at ito ba daw ay pwedeng gawin? Ano, at mag at kung magkano ang halaga, sa kung magkano yung halaga pala nung damit na nawawala. So, syempre, mapapaisip din tayo, no? Teka muna. Kailangan nating magkaroon naman din ano, ng due process, ano? Tinatawag dito, no? Kailangan pong alamin din natin, ano, natanong nyo na po ba, saan ba napunta, nakita pa niya. Kasi, kailangan pong ma-establish muna rin yung guilt naman din ng tao, no? Noong kasambahay, kung talagang siya nga ba ang may sala at siya ba ang naging dahilan ng pagkawala ng sinasabi niyong katernong damit. Kasi, syempre, eh, hindi naman natin maaaring kaagad pagbayarin ano, o pagpanagutin ang sino man kung hindi naman natin ito napagtibay ano, at nasiguro na yun nga ang mayroong kasalanan doon sa pangyayari.
3: Yeah, kaya nga, kung pagbabayaran po kayo dahil sa nawala, ang tanong ho ba, eh, kayo ho ba talaga ang nakawala? At kayo po may kasalanan? Ibig sabihin, eh, winala niyo po talaga, o kaya naman, ito ay dahil pinabayaan. Ano po? At kung ito po ay may napatunayan, o inaamin niyo naman, eh baka ho maaari pa yon na panagutin kung sino may kasalanan. Pero kung dahil nawala lang, eh, automatic ho yung kasambahay ang may problema, hindi ho dapat ito ay agad-agaran. Ano po? Siguro dapat ho, eh, tama si Attorney Chona, mag-imbestiga muna at establish muna ano ba nangyari, sino ba may kasalanan.
2: Mm-hmm. So, meron tayong isa pang katanungan, ano? Pakinggan natin yung ating listener.
5: Good morning, Tabas ng Batas. Ang tanong ko po ay about sa copyright sa song music at images. Alam ko po na may mga copyright ng iba, pero pag may feature po ako ng isang lugar for my vlog, then search ko po sa Wikipedia or isang article, kailangan ko po bang magbayad ng copyright or lagyan ko lang ng credit or sources?
2: Ayan. So ito ay may kinalaman ano, sa naging talakayan natin noong mga nakaraang episode natin kung saan kasama natin si Attorney Ted Pascua ano, at copyright daw sa song, music at images ano, kasi siya ay isang vlogger no, sa ating pagkaunawa at meron siya marahil na inilalagay at ipinifeature ng mga lugar ano, at kaya kailangan ba niya magbayad ng copyright o pwede nang ilagay na lamang niya sa credits ano yung sources nung pinagkunan niya ng siguro imahe no, images ano na kanyang itinature maging music ano at songs doon sa kanyang vlog.
3: Okay, siguro linawin muna natin ang mga copyright kasi ito ay right to copy no, karapatan na gamitin ulit para ikaw ay pwede mo itong pagkakitaan, pero ito ay normally ito yung nag-apply sa mga works of arts, sa mga kanta, sa mga tula, at sa iba't ibang mga pelikula. Diyan ho nag-apply ang copyright. Pero kung ito po ay isa pong general information na nakuha po ninyo kuwari sa Wikipedia at sa dyaryo, ay hindi nyo na ho makinakailangan ilagay po ang copyright sources na to dahil ito po ay general knowledge at hindi ito copyrightable. Pero kung kukuha po kayo ng picture at kukuha po kayo ng, sabi nga, ng isang awitin na ilalagay po ninyo sa inyong video, ay kinakailangan po ninyong magpaalam sa may-ari po ng intellectual property na to sa copyright. Okay? Pero kung news at mga bagay na nangyari sa history at na-search mo ito sa internet, hindi naman ho ito copyrightable. Kaya pwede nyo naman hong gamitin yan. Ngayon, kung gusto bigyan ng mag-quote ng inyong sources para sa general information po ninyo para mas maging credible, ay maaari naman po ninyong gamitin yan para mas maging credible po ang inyong pong mga videos.
2: Yes, yan. So, bigyan daan natin ang isa pang katanungan. No? Sabi niya, hindi po kami kasal, ngunit may limang anak. Nakapagpundar po ang partner ko ng bahay, ngunit sa akin ang pwesto ng bahay. Ni-renovate po, kumbaga. Gusto namin maghiwalay, pero gusto niya ibenta ang bahay para maibalik naman daw yung kanyang ginastos. Pero hindi ako pumapayag dahil para sa mga anak ko na po iyon pagdating ng panahon. Ano ba ang aming karapatang mag-iina? Sobrang bigat na po ng kalooban ko. So maging hindi sila kasal, no, attorney, gusto lamang natin banggitin na meron sinasabi ang batas patungkol sa ganyang pagsasama ng mga hindi naman kasal, no. At ano ba ang gumagabay, no, na batas doon sa kanilang mga ari-arian kung sila ay nakapagpundar during the time na nagsasama sila, bagamat hindi sila kasal. Eh, alam naman natin na iyan ay tinatawag na co-ownership, ano, na kung saan ay pareho silang may karapatan doon sa kanila ay pinatayong bahay hanggang doon sa halaga ng kontribusyon, ano, na naibigay para sa pagkapatayo ng bahay na yon. Alam mo, magandang pag-usapan din talaga nilang kasi sila ay magulang ng limang bata, ano, siguro naman kung maipaliwanag doon sa ama ng bata na itong bahay naman na ito ay para rin naman sa masisilungan ng kanilang mga anak, ano, hanggang sa mga darating na panahon, eh baka naman maisip niya na hindi na nga muna dapat pang ibenta at para makuha lamang niya yung kanyang share, ano, at kung hindi ay sa kapakanan ng mga anak, eh ipaubaya na muna, no, yung paggamit ng bahay para sa kanila.
3: Tama. So, yun nga sinabi mo nga, attorney, na ang mga nagsasama, bagamat hindi sila kasal, ay binibigyan sila ng tinatawag pa rin ng right of to be a co-owner ayon ito sa Article 148 ng Family Code, no? Na kung sinasabi na yung mga properties na kanilang na-acquire habang sila ay nagsasama through their actual joint contribution of money, property, or industry, ay kinakailangan i-consider na ito ay commonly owned o common property nila in proportion sa kanilang mga respective contribution. Kasi baka naitayo naman yan noong mga panahon na sila ay nagsasama. So, in short, hindi ka basta-basta pwedeng paalisin o paalisin yung bahay. In fact, pwede rin mag-apply dito yung Article 448 ng Civil Code, yung patungkol naman sa builder in good faith, no, yes, na kung saan sinasabi ang isang may-ari ng lupa na kung saan merong naitayo sa kanyang lupa na meron naman niya pahintulot or in good faith, ay meron lamang siyang karapatan na gamitin o bilhin yung bahay o yung building na itinayo sa kanya. Pero kailangan babayaran niya. O sige, benta mo na lang sa kanya kung gusto niya. O kaya naman, ibenta yung lupa. O sige, hindi ko nabibili yung bahay, bilhin mo na lang yung lupa sa akin. Pero ang sinasabi nga dito, ang may option yan is yung may-ari ng lupa. Pero kung masyadong napakalaki ng halaga ng tinatawag ng bahay kumpara dun sa lupa o ng building, ay hindi mo naman pwedeng ipilit na lang basta na yung building ay iyong i-appropriate na lang basta-basta.
2: Yes.
3: Anyway, hindi ho kayo basta-basta pwedeng paalisin. Pero dahil kayo may limang anak, eh baka naman, pwede namang pag-usapan nyo na lang. Total, mamanahin naman ang inyong mga anak yan.
2: Yes. So, bigyan daan pa natin, ano, isa pang katanungan, sabi niya, kakamatay lang po ng nanay ko, may kotse at bahay siyang naiwan. Yung kotse, nakapangalan sa mama ko, yung bahay naman po sa kanilang dalawa ng tatay ko. Yung tatay ko naman, nakatira naman sa kinakasama niya. Ang tanong ko po, may karapatan pa po ba kami sa bahay at sasakyan? Kasi inaangkin niya po lahat. So, namatay na yung kanyang nanay at of course kami po ay nagpapaabot ng pakikiramay. At pag po kasi namatay ang isang magulang, ang inyo pong karapatan bilang tagapagmana ay kinikilala na ng batas, gayon din yung inyong tatay. So Ang mga compulsory heirs po na tinatawag natin ay yung naiwan na asawa at yung mga anak. Kaya po yan ay kinakailangan maisettle. Kung wala pong last will and testament, eh di papasok po ang operation ng law, no? Yung tinatawag natin intestate succession, kung saan nga po ay kinakailangan gumawa ng isang dokumento, extrajudicial settlement of estate, kung hindi po pararaanin sa korte. At doon po nakasaad kung sino ang mga tagapagmana. In this case, kayo nga pong mga anak at ang inyong tatay na nabubuhay pa. At naroon din nakasaad ang mga ari-arian na naiwan, no, ng inyong ina. At mula po roon, iyon ay hahatiin, ano po, ayon doon sa sinasabi ng batas. Kaya kung karapatan at karapatan lamang po, kayo pong tatlo, no, kung tatlo ba kayo riyan, kung ilan ba kayong magkakapatid, ano, kayong lahat ng mga anak at ang inyong tatay ay meron pong karapatan doon sa property na iyon, sa estate na iyon, dahil po kayo ang mga tagapagmana.
3: Tama. So, kahit ito'y nakapangalan lang sa iyong nanay o nakapangalan sa nanay at tatay niya yan, kung ito ay kanilang nabili, lalo na nung sila'y mag-asawa na, ay ito po'y pagmamayari nilang dalawa. In short, yung naiwan po na share ng nanay ninyo doon ho sa bahay at sa sasakyan, ay meron na rin ho kayong share doon at kayo po'y may-ari na rin ng lupa at ng sasakyan na yan. At kinakailangan, sabi nga ni attorney, ay magkaroon kayo ng extrajudicial settlement of estate na kung saan pinag-uusapan ninyo kung paano ninyo paghahatian ang naiwan na ari-arian ng inyong nanay.
2: Ayan, so mahalaga pong yan ay isa katuparan dahil syempre meron din period, ano, para iyan ay isaayos at meron mga babayaran ding mga buwis riyan, ano, yung estate tax sa tinatawag natin, ano, para po maisaayos ang paghati-hati ng property na iyan sa inyong mga tagapagmana. Ayan, so bigyan daan pa natin, ano, meron pa tayong isang katanungan. Sabi naman niya, good morning po attorneys. Anong batas po ba ang meron tungkol sa firewall ng bahay? Nakatira po ako sa isang village. Yung kapitbahay ko, nagpaayos ng bubong. Kaya lang, yung bubong niya pumatong po sa firewall or sa block wall ko. Ano ang rights ko para mapaalis ko yung extended na bubong nila? God bless po. Alam mo, ito madalas to eh. Yung makikita natin, yung mga kababayan natin, hindi sila nag-obserba. Yung, di ba, merong ilang metro yan na dapat na ikaw di ba, may pagitan mula doon sa iyong struktura at doon sa firewall ng kapitbahay. Eh, sinasagad ng marami. At yun nga, nakapatong yung kanilang maaring bubong, katulad ng pangyayari ito, doon sa kanilang firewall. So, paano ba mapapaalis yung mga extended daw na bubong na yan?
3: Well, yan yung mga firewall, attorney. Ito yung normally tinatawag na mga party wall. Kasi ito yung mga magkapit bahay, isang pader, kalahati ng pader sa kabila, yung kabila, kalahati ng pader.
2: Yes.
3: In short, ito yung kanilang nagiging dividing line ng kanilang mga party, no? Kanilang property. No? At kadalasan, co-ownership governs itong pader na ito kasi ito ay humahati sa inyong mga lupain, no? Kaya ang cost ng repairs ng construction ng party wall na yan ay kinakailangan paghatian, pero kung dun sa side mo yan, kailangan ikaw ay gumastos dyan, ano po. Pero kung ang bubong ay na hindi na ho ito parte noong party wall ay lumalagpas at kinakain po yung property, ay kinakailangan nyo pong tawagin ang atensyon ho ng inyong kapitbahay, maaaring sa maayos na pagpuna muna, pagpapaalala, pag-uusap, usapang kapitbahay, at kung hindi naman ho, maaari ho kayo pumunta sa barangay para kayo siya po ay i-request na mapag-usapan po yan at mapag-ayos po kayo. At kung hindi po ay sabi nga ho, pag lumalagpas po sa inyo pong territory, sa inyong boundary, ay sa batas naman ay meron ho kayong karapatan na para ito po ay paalisin o ipatanggal at the cost po ng inyong pong kapitbahay.
2: At yun nga lamang ano eh, hindi yun, yun ang isang minsang naging problema sa atin ano, dahil sa merong mga ilan na lumalabis doon sa kanila hangganan ano nung karapatan ano, at kinakailangan ngayon itong kabilang partido na dumulog pa no, either sa barangay o sa korte para ma-reinforce yung kanilang mga karapatan din naman. Kasi po hindi po maaari na we take the law into our own hands, no? Sabi natin, simpleng bagay ito, pero yun na nga eh, may batas, mayroong proseso, kaya nawa po, ay madaan sa pag-uusap, sa kompromiso, no? Pagdating sa barangay, kung hindi makuha sa usapang ng magkapitbahay, at hanggat maaari, wag nang madala sa korte para ito ay maayos ano, dahil sa syempre kapitbahay mo no, 'di ba, parang ayaw mo namang magkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan, kaya lamang nga eh meron din naman kasi talaga na lumalabis nga, kaya merong batas, merong proseso, at yun po ay maaring gamitin at gawin para naman po maisaayos yung sitwasyon. So yun na lang po ang ating oras ano, na maigugugol sa ating Payo de Asunto segment. Kaya po sa mga listeners natin na hindi napakinggan ng buo ang kasagutan sa mga tanong na ating tinalakay, pwede pa niyo itong balikan. At yan ay sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang 702-DJS-FEBC Radio, o dito sa ating Tabas ng Batas FEBC.
3: At kung hindi pa po namin nasagot ang iyong katanungan, abangan niyo po ito sa mga susunod na Sabado. Sa mga may legal concern po, mag-message lamang po kayo sa aming Facebook page. Pwede din po kayo mag-send ng inyong audio o video message o messages sa ng inyong katanungan. Ngayon po, itayo dadako na sa ating prayer time. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito na ibinigay mo sa amin. Aming Ama, kami po ay humihiling sa inyo na kayo po ang siyang umabot at gumawa po ng daan sa buhay ng bawat isa na amin po mga kaagapay, na aming mga tagasubaybay, na ikaw po ang siyang kumilos sa kanila pong mga sitwasyon. For those who are bearing difficulties, Lord, any weight, Lord, we pray, Father, that you will strengthen them, Lord, and ikaw ang kanilang maging tagapagtanggol, ikaw ang Panginoon ang kanilang maging mabuting huwes, Panginoon. Lord, you have also said in your word that those who wait upon you shall renew their strength. Kaya sa oras na ito, kami nagpapasalamat dahil kami, Panginoon, ay muling nakapagsalo-salo, Panginoon, sa iyo pong karunungan, sa iyo pong presensya. At sa lahat, Panginoon, ng amin po na tagapakinig, na iyo pong patuloy na ipinagpapala. Panginoon, gayon din ang amin pong minamahal na FEBC 702-DZAS. To you, we give all the praise and all the glory. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online via Facebook at YouTube, at sa Channel 185 sa Signal TV, sa GCTV. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Jeremiah Belica.
2: At ako naman po si Attorney Charnacus Gonzalez, na nag-aanyaya sa inyong lahat. Nasamahan kaming muli sa susunod na Sabado sa parehong oras at impilan, maging sa mga social media platforms. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin,
3: kakampi mo ang batas.
6: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
7: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kaniyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanan ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Cash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702
2: DZAM. Agapay ng sambayanan.
4: Ang tamang oras, alas 4:30 ng hapon.
2: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
4: Magandang hapon at narito na ang mga balita ngayong araw ng Miyerkules, Agis sa buwan ng Hunyo taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon.
2: Hudyat Balita.
4: Pangunahin sa mga balita ngayon, pagtaas ng presyo ng mga pangunahing binihin sa mga lugar na tinamaan ng lindol, iniiwasan, price freeze, ipinatupad. Iba yung paghihigpit sa seguridad, patuloy na ipinatutupad sa Senado dahil sa umano'y seryosong banta sa kaligtasan ng mga opisyales at empleyado nito. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Hudyat, pangunahing balita.
4: Ipinatupad na ng Department of Trade and Industry ang price freeze sa mga lugar na idineklarang nasa ilalim ng state of calamity. Naglalayo nitong hindi manamantala ang mga negosyante sa pagtataas ng presyo ng pangunahing bilihin at pangangailangan sa mga lugar na tinamaan ng lindol. Kabilang narito ang General Santos City at Alabel Town Capital ng Sarangani na matinding tinamaan ng lindol. Sinabi ni DTI Secretary Cristina Roque na hindi maaaring itaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin kapag nasa ilalim ng price freeze. Epektibo ang kautusan sa loob ng

0: Narito ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampa.
1: Nagtungo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa General Santos City para personal na inspeksyonin ang iniwang pinsala ng malakas na lindol nitong Lunes. Kabilang sa mga pinuntahan ng Pangulo ang ilang paaralan sa lungsod, gayon din ang mga apektadong ospital. Bahagi ng pagbisita ng Pangulo ang hangarin na tiyakin ang agarang assessment sa pinsala upang mabilis na matugunan ang kailangang aksyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Nais matiyak ng Pangulo na ligtas na makababalik ang mga mag-aaral sa eskwela at maging maayos din ang kondisyon ng mga pasyente at agad na matugunan ang mga pangangailangang medikal ng mga mamamayan. Nag-inspeksyon ang Pangulo sa St. Elizabeth Hospital sa General Santos City kasama si Jensen Mayor Lorelai Pacquiao, ang CEO ng Pagamutan na si Tony Veneracion at si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Inatasan ni Pangulong Marcos ang mga kinaukulang ahensya na unahin ang structural assessment ng mga naapektahong ospital at health facilities para matiyak ang kaligtasan at agarang pagbabalik ng mga pasyente. Bukod pa dito ang patuloy na rehabilitasyon at paghahatid ng kailangang tulong para sa mabilis na pagbangon ng mga komunidad na sinalanta ng lindol. Matatandaan na isa ang lungsod ng Jensan sa pinakamatinding naapektuhan ng tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao region nitong Lunes ng umaga. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
2: Hudyat, pangunahing balita.
0: Iba yung paghihigpit sa seguridad patuloy na ipinatutupad sa Senado dahil sa umano'y seryosong banta sa kaligtasan ng mga opisyales at empleyado nito. Ang ulat mula kay Baby Lynn Cacho, resulta.
3: Habang masusing pinatutunayan pa ng liderato ng Senado kung gaano katindi ang posibleng banta sa institusyon, iba yung paghihigpit ng seguridad ang ipinatutupad sa lahat ng bahagi ng gusali. Ito ang inihayag ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian sa isang online press conference. Aniya, hindi lamang National Bureau of Investigation ang kanilang kausap ukol sa usapin, ngunit pati ibang intelligence unit ng iba't ibang ahensya ng gobyernong tulad ng National Intelligence Coordinating Agency at Philippine National Police. Nagsimulaan ni Gatchalian ang banta ng magtungo sa Senado ang tinatawag na 18 bodyguard na nagbitbit umano ng mali-maletang pera sa iba't ibang politiko sa ilalim ng liderato ni dating AKOP Bicol Party List Representative Zaldi Co. Hindi naman direktang tinukoy anang senador ang 18 na siyang mismong suspect sa naturang mga banta, ngunit maaari umanong konektado sa kanila ang pagkabingit ng kaligtasan ng mga opisyales at tauhan ng Senado sa seryosong banta. Dahil dito, pinaliwanag ni Gatchalian, pinag-uusapan pa ng kanyang liderato at matataas na opisyal ng Senado kung dapat pang muling papasukin sa gusali ang 18 sakaling maimbita silang muli sa isang pagdinig. Sa kasalukuyan, limitado ang pagpapapasok ng mga tauhan sa Senado, kabilang na ang mga senador, samantalang nakaipon din lang sa iilang lugar ang mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms. Kabilang ding iniingatan ang mga record ng Senado, kabilang ang mga nakaugnay o kaugnay sa nakaraang mga pagdinig at executive session. Nakapanayam ng Senate reporter ng istasyong A to Z, si retired Major General Alfredo Soto Corpus, ang bagong hepe ng OSAA sa kanyang patuloy na pagmamanman at pagtiyak sa kaligtasan ng Senado at mga kapaligiran nito.
4: To address this, heightened yung ating security, yung ating mga ingress at egress, no, with increase yung security, no, so so far yun naman ang gagawin natin.
3: Baby Lynn Cacho, resulta, FEBC Network News, Senado.
2: Hudyat, pangunahing balita.
0: Nakatutok na ang Department of Agriculture sa magiging epekto ng El Nino sa bansa na posibleng magtagal hanggang sa mga unang buwan ng 2027. Ito ay kasunod

0: ng pag-aanunsyo ng Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services and Administration o PAGASA ng onset ng El Nino. Ayon kay DA Director 4, Director Juniber De Sagun, aktibo na ang El Nino Task Force na binuo nila upang mag-monitor sa epekto ng naturang phenomenon. Dagdag pa nito, maraming ginagawang plano ang binuong grupo sa pagtugon sa epekto ng El Nino na siguradong makakaapekto sa mga magsasaka.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Tuloy-tuloy na pagpapatayo ng mga silid-aralan, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng kanyang administrasyon. Nagbabalik para sa ulat si Heidi Bernardo Sampa.
2: Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas marami pang classrooms ang ipatatayo ng kanyang administrasyon para sa mas maayos na pagkatuto ng mga batang mag-aaral sa buong bansa. Ang pahayag ay kasunod ng pagbisita at pag-iinspeksyon ng Pangulo sa dalawang public school buildings sa San Francisco High School sa Quezon City na isa sa pinakamalaking public secondary school sa bansa na may 6,800 learners. Ikinatuwa ng Pangulo ang mabilis na pagkakatayo ng mga pasilidad na anyay natapos sa loob lamang ng 8 buwan. Anya, ito ay alinsunod sa adhikain ng pamahalaan na maging transparent at masinop sa paggamit ng pondo na inilaan sa pagpapagawa ng mga silid-aralan. Kasamang ininspeksyon ng Pangulo ang 4 na palapag na gusali na mayroong 60 classrooms na may fire sprinkler system. Nabatid ng isa sa bagong school building ay ginawa ng Department of Public Works and Highways habang ang isa ay pinondohan ng SM Supermalls. Natapos ang proyekto ng mas maaga ng 4 buwan kumpara sa itinakdang schedule. Ayon kay Pangulong Marcos, ipagpapatuloy ng gobyerno ang pagsiguro na nagagamit ang pondo ng bayan sa mga proyekto na kapaki-pakinabang sa mamamayan. Ang binisitang bagong school building ng Pangulo ay ang dating 2 palapag na gusali na may 10 silid-aralan na nasunog noong June 15, 2025. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Mga school zones deklaradong no parking areas ng MMDA Special Operations Group Strike Force. Ang report mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
3: Idineklara ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Special Operations Group Strike Force na no parking zone ang mga school zone. Itong inihayag ni MMDA SOGSF Chief Gabriel Go sa monthly forum ng Manila City Hall Reporters Association o MACRA sa Harbor View sa Maynila. Nagbigay babala si Go na hindi dito kukonsintihin ng MMDA ang mga motorista na gagamitin ang kalsada sa paligid ng mga paaralan bilang parking o waiting areas. Batay sa Republic Act 4136, tinukoy ng opisyal na bawal pumarada kung saan maharangan ang mga fire hydrants, pedestrian crossings o kaya ay sa mga kanto ng kalsada, kasabay ng pahayag na ang public roads ay for public use at walang karapatan ang sinuman na harangan ito. Bilang pagtugon sa balik eskwela, tungkulin anya ng MMDA na tiyakin ang tuloy-tuloy na daloy ng mga sasakyan para sa mas mabilis na biyahe, maayos at ligtas na nadaraanan ang mga sidewalks ng mga estudyante, mga senior citizen at mga pedestrian. Anya, sinimulan na rin ng MMDA ang heightened clearing operations, particular sa mga lugar na may malalaking paaralan kabilang ang Quezon City. Bunso dito, hinimok din ni Go ang mga school authorities na i-report ang mga lalabag sa MMDA sa pamagitan ng 24/7 hotline nitong 136 o sa Presidential Action Center 8888. Maaari din umanong tumanggap ng mga reklamo ang MMDA sa pamagitan ng Facebook page o Twitter account nito. Samantala, sinabi rin ni Go na bukas siya sa pinto ng politika at kung may pagkakataon ay kanyang pipiliin ang National Post para makapaglingkod sa mas maraming tao. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, City of Manila.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Ipinag-utos na ng Department of Justice ang pag-iimbestiga sa pagkalunod ng dalawang student-athlete ng Ateneo Men's Basketball sa Dipahulaw, Aurora. Ayon kay DOJ spokesperson, Attorney Polo Martinez, inatasan na ang National Bureau of Investigation na bumuo ng task force na tututok sa insidente na ikinasawi nina Rene Baterbonia at Divine Adili. Kabilang sa gagawin ng NBI ang malaliman, malawak at patas na investigasyon para tingnan ang lahat ng anggulong may kinalaman sa insidente. Dagdag pa ni Martinez, bahagi rin ng investigasyon ang pagsilip ng NBI kung may sapat na batayan para irekomenda ang pagsasampa ng reklamo sa Justice Department.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Defense team ni Vice President Sara Duterte Carpio, kailangang isiwalat ang pagkatao ni Mary Grace Yatos kung nais ipresenta bilang witness sa Senate Impeachment Court ayon kay House Prosecution Panel spokesperson Representative Zia Alonto Adyong. Ang report mula kay Eddie Galvez.
4: Kailangan ng defense team ni Vice President Sara Duterte na isiwalat ng maaga ang pagkatao ni Mary Grace Piaros kung intensyon nilang ipresenta ito bilang witness sa Senate Impeachment Court. Ang sabi ni House Prosecution Panel spokesperson at Plano del Sur Representative Zia Alonto Adyong, matagal nang nakaugnay ang pangalang Piaros sa confidential funds controversy na kinikwestiyon ng mga kongresista ang pangalan at acknowledgement receipt na umano'y ginamit sa liquidation documents. Aniya, mas makabubuti para sa kampo ni VP Sara kung mayroon talaga silang ilalabas sa impeachment trial na Mary Grace Piaros upang maliwanagan ang taong bayan. Binanggit din ni Adyong ang issue ni Kokoy Villamin, isa pang pangalan sa acknowledgement receipts na kailangan ang forensic scrutiny sa paglilitis. Aniya, dalawang acknowledgement receipt ang pinirmahan ni Kokoy Villamin, subalit magkaiba ng pirma pero pareho ng pangalan. Sa June 18, nakatakda ang pre-trial conference, parehong kampo ang inaasang i-identify ang kanilang ebidensya, witness at trial parameters bago ang paglilitis. Matutukoy sa pre-trial stage paano ang pagnanaisawakan ng impeachment court, ang pagsisiwalat ng saksi, marka sa mga dokumento at posibleng mga pagtutol bago ang presentasyon ng mga ebidensya sa pagbubukas ng paglilitis. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Bagong liderato ng Senado, pinag-uusapan pa kung posibleng umupong presiding judge ng impeachment court si Senador Francis Pangilinan o si Senador Francis Escudero. Nagbabalik para sa ulat si Babylyn Cacho, resulta.
5: Tinatalakay pa ng bagong liderato ng Senado kung maaaring atasan bilang presiding judge si Senador Francis Pangilinan o si Senador Francis Escudero ng impeachment court. Ito ang inihayag ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore, Sherwin Gatchalian. Aniya, patuloy ang kanyang pagpupulong, sampu ng kanyang kasamahan sa bagong mayorya ng Senado, kung mayroon pang ibang dapat atasan bilang presiding judge. Ito ay dahil hindi abogado ang senador at mas katanggap-tanggap na isang abogado ang maupo sa naturang impeachment court. Titiyakin din naman ani Gatchalyang mananatiling 16 ang bilang na kanilang susundin sa pagkoconvict o pagpapatibay ng pagkakasala kay Vice President Sara Duterte sa botohan sa impeachment trial kung ito ang lalabas na boto. Kaugnay nito, tuloy-tuloy ang proseso ng pagsusulong ng naturang paglilitis anang senador na magsisimula sa Hulyo 6. Samantalay, nakikipag-ugnayan din ang liderato ng Senado sa Malacañang at Mababang Kapulungan kung kailangang magdaos ng espesyal na sesyon upang makapaglabas ng karagdagang pondo para sa pagtulong at rehabilitasyon ng mga apektadong mamamayan at lugar na nasira ng lindol sa Mindanao. Ani Gatchalian, mayroon pang natitirang 180 billion pesos sa 2026 national budget na maaaring gamitin para sa naturang pagsasaayos sa mga apektadong lugar sa Mindanao. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61.61, Canadian dollar, 44.17, Singaporean dollar, 47.90, at sa Saudi Riyal, 16.40.
1: Hudyat ng pag-asa.
0: Mula po ito sa Magandang Balita Biblia, mga kawikaan 17-19. Ang umiibig sa kaguluhan ay umiibig sa kasalanan at ang mayayabang ay naghahanap ng kapahamakan.
1: Hudyat Balita.
0: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong araw ng Miyerkules, Adyes sa buwan ng Hunyo taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon. Laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang lagi pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Ang tamang oras, alas 4:48 ng hapon.
6: We are here in San Mateo Rizal, here in Estancia de Lorenzo Resort, and this is one of the best Filipino contemporary-inspired resorts here in the heart of Rizal. So, let's go!
7: Real Travels.
8: Value for money.
7: Food trip.
8: Accommodation na sulit.
7: Real Travels.
8: Because adventures are the best way to learn.
6: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shaira De La Peña, your travel buddy and your host for this travel segment. And today guys, we're here in San Mateo.

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Trisha Denise Campanier over 702 DZAS, FEBC Radio TV.
1: Magandang hapon mga kaagapay! Ito ang programang Papuri sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Kasama niyo po kaming tatlo ngayong hapon. Ako po si Trisha Denise Campanier.
2: Maligayang Miyerkules mga kaagapay. Kasama niyo rin po si Charmaine Manalo Campanier.
3: Yes, happy Wednesday nga po mga kaagapay. Ako po si Dennis Campanier. Ngayon po ay June 10, 2026. Kumusta po kayo ngayong araw na to mga kaagapay?
1: How are you po?
3: Punong-puno po ng awitan, pasasalamat at panalangin ang ating program ngayong hapon. Kaya ano man po ang inyo ring panalangin ha, kasama niyo po kami dyan at sumain niyo po ang pagpapala ng Panginoon para dyan sa ipinagpe-pray ninyo kaagapay.
1: Yes, God bless your heart's desire mga kaagapay. God bless you sa ipinapanalangin mong yan. At higit po sa inaantay niyong breakthrough na una nang ibinigay sa atin ni God yung pinakamatindi nating blessing at yan nga ang buhay na walang hanggan na kasama siya. At wala nang hihigit pang blessing kesa doon. Thank you, Lord.
3: Thank you, Lord.
2: Thank you, Lord. Yes, we have something to look forward to sa eternity. Sabi nga sa John 10:28 sa Tagalog, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin nino man.
3: Amen.
2: Amen.
3: Kaya wala nang iba pang deserve tumanggap ng papuri kundi ang Panginoon lamang. Thank you, Lord. Up to 6:30 p.m. nga po tayo magkakasama sa inyong mga radyo sa 702 DZAS mobile app or via online streaming ng febc.ph. Mapakikinggan rin ang programang Papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at New J 103.3 DXJL Your Positive Choice. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga pagbati at song requests sa ating Facebook page na
4: 702 DZAS FEBC Radio
3: or mag-text sa Globe
4: 0916-296-6620
3: at sa Smart
4: 0999-223-5675.
3: Maririnig din ang Papuri Music sa iba't ibang platforms kagaya po ng Spotify.
1: And speaking of Spotify, out na rin po sa iba't ibang music platforms ang bago ko pong single na pinamagatang Di Minamadali featuring Tyro Alfaro. Yan po ay aming isinulat kasama ang ating napakagaling na kapapuri
3: yes,
1: na
3: yes,
1: si
3: yes.
1: Sok Villanueva. Sa mga nakarinig na po, maraming salamat po sa support at sa mga hindi pa, abangan niyo po at ipi-play namin yan later.
2: Wow, congratulations!
3: Yes, congrats, Tish!
2: Thank you po! At nais kong basahin ang ilan sa mga messages na ipinadala nyo sa amin last Wednesday, mga kaagapay. Mula kay Louis Basco, ang sabi niya, blessed Wednesday sa beautiful and handsome Campanier family. Pa-request na sapagkat ang Diyos ay pag-ibig by Trisha Denise. Listening po habang nasa biyahe at birthday ko nung Monday, June 8. Wow! 1, 2, 3.
5: Happy birthday, Louie!
3: Happy birthday!
2: Happy birthday! God bless you! At
1: happy birthday!
2: Narinig mo ang iyong song request kanina. Mula kay Charito Tantoco, meron siyang short kwentong papuri. Ang sabi niya, blessed afternoon, Campanier family. At Jonathan Manalo, one of my favorite papuri songs is Taus Pusong Pasalamat by Maru Cepeda Javier. May mga lyrics na akma sa mga karanasan ko bilang isang single parent dahil maagang na byuda, napalaki ko ang dalawa kong anak na may pagkakilala at paggalang sa ating Panginoon. Na-share din ni Charito ang Proverbs 22:6 at sabi pa niya, sana ay i-play ang taus-pusong pasasalamat at pag-greet ng Word of Love Family Church, Balagtas, Bulacan. Hello sa iyo!
3: Hello, Charito!
2: Charito, at nawa narinig mo rin ang requested song mo na na-play namin kanina sa panimula ng programa. At hello at happy listening sa mga members ng Word of Love Family Church sa Balagtas, Bulacan.
6: Yes, hello po sa inyo lahat. At ito pa ang mga nakikinig sa atin. Shoutout kina Angel Villaflor Gorospe, Nestor Ballesteros, Perlita Hinahon Takneng Novello, Lali Santiago, Jose Verweco, Bien Senior Llobrera, Menchi Rabino, Euforcina Bernardino, Rebecca Delphine, Emerita Faustino, Precious Ablazo, Leonard Don Reyes, Orlando and James Ambagan. Happy listening po sa inyong lahat!
2: Happy listening!
1: Happy listening po! Itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong mga pagbati maya-maya. Sa araw na ito ay tampok natin ang ating kapapuri na love na love po ng aming pamilya.
2: Super!
3: Love na love yan talaga.
1: Maririnig po natin ang kapapuri nating si Jonathan Manalo na magbabahagi ng kanyang kwentong papuri maya-maya. Kaya tutok lang po kayo mga kaagapay. Sa ngayon, pakinggan muna natin ang mga awiting ito. Simulan natin sa Di Minamadali na akin pong inawit kasama si Tyro Alfaro, sinulat ni Sok Villanueva at ni Trisha Denise at ni Tyro Alfaro. Nasusundan ang dalawang awitin mula sa Papuri 21, Ang Ikaw Ay Diyos, sinulat ni Pastor J.R. Obera, inawit ni Jonah, at Kabutihan Katapatan Kailanman na sinulat ni Third Fermin, inawit ni Ruben Laurente and Kate Rose Urrutia. Kasama rin sa lineup ang Huminga ng Malalim mula sa Papuri 24, sinulat ni Maria Loida Estrada, inawit ni Gian Hinolan. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Patuloy kayong nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ako po si Trisha Denise Campanier.
2: Hello mga kaagapay. We hope nag-i-enjoy po kayo sa ating playlist. Si Charmaine Manalo Campanier po ito.
3: At ito po si

0: Dennis Campanier, mainit na pagbati po saan man panig kayo nakikinig ngayon. At hayaan nyo pang samahan namin kayo, hindi lamang sa radyo, kundi pati sa 702DZAS mobile app at sa online streaming ng febc.ph. Mag-sign in na rin kayo sa inyong Facebook para inyo nga po maipabot sa amin ang inyong messages and song requests. Ang ating Facebook page ay
1: 702DZAS-FEBC Radio.
0: Pwede rin mag-text sa mga numbers nito. Sa Globe,
1: 0916-296-6620
0: at sa Smart,
1: 0999-223-5675.
2: Mga kaagapay, nais po namin kayong imbitahang muli na magpadala ng inyong mga kwentong papuri. Dito nga po, sa ating programa ay napapagpala ako at alam kong kayo rin po, napapagpala tayong lahat ng iba't ibang kwento ng papuri singers, papuri composers at ninyo po aming papuri listeners. Pwede nyo pong i-comment ngayon sa Facebook page or sa ating Gmail account, sa ating email address na kwentongpapuri@gmail.com kung paanong ang mga songs ng papuri ay naging bahagi ng inyong buhay. Pwede nyo pong i-share ang kwento kung bakit yon ang inyong paboritong papuri song ng amin pong mabasa at ma-play na rin ang favorite song ninyo. Hihintayin po namin yan para ma-feature dito sa Papuri Program.
0: Maraming salamat nga po
2: Thank you so much.
0: Kwento mga kagapay. Tatampok namin yan syempre dito sa program sa mga darating na araw. Pero sa araw pong ito, tulad na nabanggit ni Trish kanina, tampok natin ang isa sa ating mga kapapuri.
2: Ay, favorite ko yan.
0: Ako rin.
2: Love ko pa.
0: May bias talaga.
2: Sobrang bias
0: na. Last Wednesday nga po, nakasama rin natin siya at nabitin tayo sa kanyang kwento. Kaya, heto na po mga kagapay, itutuloy na niya ito. Pakinggan po natin si Jonathan Manalo. Narito po ang kanyang kwento.
3: Hello mga kaagapay! Ako pong muli ang inyong kapapuri, Jonathan Manalo. Happy 78th anniversary to FEBC Philippines! Salamat mga kaagapay sa patuloy ninyong pagsubaybay sa programang Papuri. Last week ay napakarami nating napagkwentuhan tungkol sa aking papuri journey. Dahil kinapos tayo sa oras, heto, ipagpapatuloy ko po ang aking kwento. Gaya ng nabanggit ko last Wednesday, papuri nga po ang aking naging pundasyon bilang singer, songwriter, music producer, at napag-usapan po natin yung ikapitong salmo, pamaskong papuri, pambatang papuri, at yung FEBC theme song last week. Ngayong araw na to, ibabahagi ko naman ang ilan pang papuri projects na nakasali ako. Simulan natin sa Tunay Nga na inawit ni Mon Faustino mula sa Papuri 17. Kung last week ay nasa elementary pa ako nung nakasulat ng ilang papuri songs, ito pong Tunay Nga ay naisulat ko po nung gumraduate na ako sa college. Sobrang nakaka-bless talaga ni si Sir Mon Faustino yung umawit ng aking composition. Sobrang galing! Dream come true talaga yan nung time na yon para sa akin. Nung album production naman ng Papuri 18, napabilang naman ang aking composition na Kaya mo! Kaya mo! Kaya mo! Yan rin po ay aking inawit. Kaduwit ko dyan yung bunso namin, si Charity. Si Ate Charmaine, kasama din siya dito sa Papuri 18. Nung concert, pinapanood kami ni na Kuya Dennis tsaka ni Trisha Denise sa audience. Baby pa si Trisha noon. Sa Ultra yung venue ng concert, I remember. Sa Papuri 20 album, dalawang songs naman yung naging involved ako. Una bilang isang composer sa song na sinulat ko, which is Yakap Mo Yawe. Pangalawa bilang singer sa song na awitin natin na specially composed by Kuya Junji Marcelo na kinakwento yung naging journey ng papuri through the years. Ang ganda ng pagkakasulat ng kanta. I'm just so honored. Very grateful na ako yung napili niyang umawit nito. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Awitin natin papuring awit, umaga at tanghali hanggang gabi. Fast forward to Papuri 25, dahil nasa US po ang aming bunsong kapatid na si Charity, ang song na Dahil Sa'yo, Para Sa'yo ay naging pagkakataon upang awitin namin as a family bilang patotoo sa katapatan ng Diyos. Lima po kasi kami sa pamilya nakabilang sa papuri. And itong song na Dahil Sa'yo, Para Sa'yo ay akin pong isinulat at inawit kasama sina Kuya Dennis, Ate Charmaine, Charity at ang aking pamangkin na si Trisha Denise. tunay ngang sa Diyos ang papuri.
2: Ang mga songs na nabanggit ni Jonathan ay patunay nga po ng katapatan ng Diyos noon, ngayon at pati sa hinaharap. Lahat po ng ito ay bunga ng kanyang walang hanggang pag-ibig para sa ating lahat. Pakinggan na po natin ang mga awiting iyan. Simulan po natin sa tunay nga mula sa Papuri 17, inawit ni Mon Faustino, na susundan ng Kaya Mo mula sa Papuri 18, na inawit ni na Jonathan at ni Charity Grace Manalo Capistrano. At kasama rin ang dalawang awitin mula sa Papuri 20, ang Sayakap Mo Yawe na inawit ni Johnny Dizon, at ang song na awitin natin, inawit naman yan ni Jonathan at sinulat ni Junji Marcelo. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Mga kaagapay, kayo po'y patuloy na nakikinig. Dito po yan sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako po si Dennis Campanier at ito po ang aking mga kasama ngayong hapon.
2: Si Charmaine Manalo Campanier
3: at si Tricia Denise Campanier. Mapapakinggan ninyo kami hanggang 6:30 ng gabi sa inyong mga radyo at via online streaming ng febc.ph. Mag-sign in na rin kayo mga kaagapay sa inyong Facebook para inyong ma-comment sa ating Facebook page ang inyong message at song requests. Ang ating Facebook page ay
4: 702 DZAS FEBC Radio.
3: Pwede rin mag-text sa mga numbers na ito. Sa Globe,
4: 0916-296-6620
3: at sa Smart,
4: 0999-223-5675.
1: Batiin natin ang mga kagapay na nakikinig sa atin, sina Rosalinda Ohano Manzano, Evelyn Jose, Prel Manalo Aquino, Epifanio Salvador, Guy Santos, Jeff D. Dizon, Lynn May Sarmiento, Neneth Cristobal, Jojo and Marcel Simbula ng Antipolo, at kay Ernestina Aycocho. Hello din kay Lenag Don Reyes from Palayan Nueva Ecija na nag-share ng verse, at binati rin tayo ni Faustina Frankie Hablan. Sabi niya, "Gandang hapon, Campanier family, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Enjoy kami sa pakikinig habang nagluluto ng hapunan." Thanks, Campfam. Sarap makinig at ang ganda ng lineup. Ay, hello po and happy listening!
2: Happy listening! Si Tita Peñafiel from Lang, Cotabato, Mindanao ang sabi, "Lord, nakaka-bless ang DZAS sa mga awiting makalangit at iba pang mga segment sa radio. Keep up all their good works aligned to your will that they may continue serving you. Salamat sa staff, sa workers dyan." Hello, Tita Peñafiel!
1: Hello po sa inyo!
2: Maraming salamat sa inyong message. At ang sabi naman ni Lea Laud, "Thank you Lord sa buhay na nagpapagamit sa inyo sa FEBC Philippines. Kung wala sila, hindi ko malalaman ang ibig sabihin ng Yahweh Nisi." Ay, hello sa iyo, Lea!
1: Hello!
2: Oo nga, napakaganda ng mensahe niyan. Yahweh Nisi, the Lord is our banner. At si Grace De La Cruz ang sabi, "Always listening to your program. Nice to hear your voice. Brother Jonathan Manalo, God bless us all." God bless you, Grace!
1: God bless you!
2: Happy listening! Si Freddy S. Jota ang sabi niya, "Magandang hapon, Campanier Manalo. Family, yes, reading the Bible help us to become good people and blessed nation. Sa Diyos ang papuri." At yung special guest niyo, si Jonathan Manalo, ang galing din, nasa blood talaga. "Maaari bang mapatugtog ang dahil sa iyo, para sa iyo. God bless mga kaagapay at happy anniversary sa 702 DZAS FEBC Radio." Salamat, Ferdy!
1: Thank you, Ferdy!
2: At yes, abangan mo, ipiplay natin yung requested song mo maya-maya. God bless you! Binabati rin natin si Nashire Inge ng Quezon City na magbe-birthday sa June 20. Advance happy birthday po! God bless your health! Gayun din ang mga taga-Taytay na sina Marisa Soriano Odarbe, gayun din sina Mary Ann Cruz at ang kanyang mga classmates sa BTS Bible Institute. Shout out din kay Emily Atanasio ng San Mateo. Happy listening po. Maraming salamat din sa aming natikman na leche flan at ube mula kay Guy Santos. At maraming salamat din sa Tupig, Mila Pascua. God bless you! Mga kaagapay, ihanda naman natin ngayon ang ating mga puso at pangungunahan tayo sa panalangin ni Jonathan Manalo.
5: Mga kaagapay, tayo manalangin. Diyos, Ama naming dakila, makapangyarihan at mapagmahal, salamat po. Hindi po sapat ang aming salita, ang aming mga awitin, upang pasalamatan at parangalan ka. Ikaw na lumikha ng langit at lupa, ay mahal na mahal kaming iyong mga anak. Salamat po sa regalo ninyong kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Salamat po, Banal na Espiritu, sa patuloy na paggabay at pagsama niyo sa amin. Panginoon, pagpalain niyo po ang bumubuo ng FEBC Philippines at ng Papuri Music Ministry. Gayon din ang aming mga kaagapay na tagapakinig. Sa inyo po ang lahat ng papuri. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
4: Amen!
2: Maraming salamat sa iyong panalangin, Jo. At maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa dalawang magkasunod na Miyerkules ngayong buwan ng Hunyo.
4: Thank you, Jonathan.
2: God bless you and continue shining for Jesus. Love you.
3: Love you.
4: We love you.
3: Ngayon naman, patuloy natin ang pagpupuri sa Diyos sa mga awiting ito. Simulan natin sa requested song ni Ferdy S. Jota na mula sa Papuri 25, Ang Dahil Sa'yo, Para Sa'yo, na sinulat ni Jonathan Manalo na kanyang inawit kasama sina Dennis and Charmaine Campanier, Trisha Denise at si Charity Grace Manalo Capistrano. Kasama rin sa ating playlist ang Awiting Cruz na sinulat ni Pastor Laverne M. Ducot, inawit ng Solution Worship. Na susundan din po ng Tabi mula sa Papuri 21, sinulat ni Jellybel Dolotina Inchong, inawit ni Yeng Constantino. At ang Sagot Ka ng Diyos mula sa Papuri 23, sinulat ni Sok Villanueva, inawit ni Gail Blanco Viduya. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa programang Papuri. Ako po si Dennis Campanier.
2: At ako naman po si Charmaine Manalo Campanier.
3: Kasama niyo rin po ako si Trisha Denise Campanier. At sa pagkakataong ito, nais po naming pasalamatan ang mga nakaagapay natin sa broadcast. Salamat kay
4: Kayla Escalante. Thank you.
3: Maraming salamat po sa ating mga production technicians na sina
4: Nat Peralta, Benji Musura, Benjo Morano, Jonathan Reyes, at Reggie Villena. Maraming salamat
3: Thank
4: po.
3: You. Thank you so much. Pati po sa ating broadcast engineer na si
4: JV Tabua. Salamat po.
3: Thank you so much. Maging sa mga nakaagapay natin dyan sa
4: Bukawi Transmitter Site. Thank you, thank you, thank you.
3: Thank you po.
2: Mga kaagapay, nakakatuwa dahil alam ko na lahat po tayo ay napagpala ng mga papuri songs at kwentong papuri ni Jonathan Manalo.
3: Yes.
2: At kung nais nyo pong maibahagi ang inyong mga kwentong papuri at alam kong may kanya-kanya tayong kwento eh, ipadala nyo na po yan sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com. Lagi po kaming nakaabang at nais po namin yang maitampok dito sa programa.
3: Yes, salamat po in advance sa inyong mga ipadadalang kwento mga kaagapay. At sa mga kaagapay din po natin, salamat po sa mga nakasama natin dyan nung last Saturday sa 78th anniversary ng FEBC.
4: Yes, yes, yes! Salamat po sa inyo!
3: Kami po ay napagpala na makita kayo doon at kasabay namin kayong nagpuri at nagpasalamat sa katapatan ng ating Diyos.
2: Yes, mga kaagapay, nakakatuwa talagang kayo po ay nakasama namin nung nakaraang Sabado. Nakaka-bless po na nakita namin kayo. Kayong mga taon-taon laging,
4: present
2: sa anniversary.
3: Oh. Salamat po.
2: Ganon din po sa mga bagong kakilala namin nung araw na yon. God bless you all.
3: Po.
1: Yes, God bless you po. Purihin po ang Diyos. And again, happy 78th anniversary, FEBC Philippines. Bago tayo magpaalam, balikan natin ang John 10 verse 28. Sa Tagalog, ang sabi, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Yan nga po ang pangako ng Diyos sa atin na hinding-hindi mababago kailanman. Siya po ang bahala. Pakinggan po natin ang awiting Si Jesus ang Bahala mula sa Papuri 20. Ito po ay sinulat ni Sok Villanueva at inawit ni Noel Cabangon. Muli ito po si Dennis Campanier.
3: Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Happy 78th anniversary FEBC.
4: Happy anniversary!
2: Lagi po nating tatandaan na
4: sa Diyos!

0: papuri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
1: Sumasa yung papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan. Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang ating programa ay pwede hong masubaybayan gamit siyempre ang radyo, 702 DZAS sa Greater Manila Area po yan, at siyempre yung mga partner stations po natin all throughout the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. At tayo po ay maaari ding masubaybayan gamit pong mga online platforms. Meron po sa Facebook. Pakicheck nyo po ang inyong mga local stations para malaman kung meron silang Facebook coverage ng ating pong programa at iba pang mga programa. At syempre sa Northern Luzon, sa 1143 DZMR Facebook page, pwede po tayo masubaybayan dyan. At saka po sa 702 DZAS-FEBC Radio Facebook page. Yan po. Pwede rin sa YouTube at pwede rin po sa streaming app ng FEBC. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at tinatalakay po natin yung intimacy with the Lord. At ating pong natutunan kung ating pong marapating balikan na yung intimacy ay hindi pwedeng mangyari kung hindi po dahil sa pagkilos ng Diyos. Tayo po ay nagkaroon ng relasyon sa Panginoon sa pamamagitan po ng sufficient sacrifice ng Panginoong Jesus. And then of course, yung Holy Spirit na nasa atin. Sabi nga po sa Galatians 5, 22 and 23, yung fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. And then of course, nandyan din po ang pagkilos ng God the Father according to John 15 verse 2. He prunes us so that we will become even more fruitful. Tayo po ay nililinisan upang lalong maging mabunga. Kaya nga po, mahalaga ding ipaalala sa bawat isa na kasi paminsan tayo po ay parabang nagtataka kung kailan pa nagkaroon ng paglilingkod, commitment, kung kailan pa nagpakatapat. Madalas ko po naririnig yan. Bakit doon pa dumami yung problema? Ang totoo po, maaring ang tingin natin ay problema yung dumami, but it may be a form of pruning. Ibig sabihin, may mga inaalis ang Panginoon. Pag hindi po natin na-discern yan, maaring ang tingin po natin ay mga problema yan. Pero ang reality, mga pamamaraan ng Panginoon para tanggalin yung mga bagay na nagiging hadlang o balakid sa ating paglilingkod sa Kanya. Kaya tanawin natin sa ganung paraan. Ano? Halimbawa, kung tayo po ay merong mga distractions na dahil doon ay hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon, marahil pag tinanggal ng Panginoon yan, ang dating sa atin, Lord, bakit may ganitong problema? Naglilingkod naman. Pero ang totoo, God may perhaps be preparing you for greater fruitfulness. Kailangan din natin

0: tingnan ang angulo o perspective na iyon. Dahil pag naintindihan po natin yan sa ganoong paraan, eh doon po natin makikita, mga kapatid, na yung akala nating problema ay preparasyon pala. Okay? O kaya, yan ay indikasyon ng kakulangan pa natin sa maturity. So God is working in us so that we will be more matured, and as we mature, we can overcome itong mga challenges at problems na ito. Yan po ang mahalagang makita natin dyan. Now, isa pang bagay na kailangan din po nating tingnan, yung may mga pagkakataon na tayo po ay itinutuwid. So yung discipline, sabi nga ng author na si Warren Wiersbe, it is for two reasons. One is for correction. May mali na kailangan iayos. So kung tayo po ay dinidisiplina, marahil yung process ng discipline is seen or interpreted as problems. Di ba, paminsan pag dinisiplina tayo ng magulang, may mga bawal ito, bawal yan. Minsan hindi natin maintindihan kung bakit, or maybe hindi natin na-appreciate. Pero sabi nga sa Hebrews 12:11 ay meron pong ibubunga yan na magiging kapaki-pakinabang din naman sa atin. Yung isa, so you have correction. The other one is perfection. Ang ibig sabihin naman po noon, tayo ay pinalalago sapagkat may ibubuga pa tayo, di ba? Ibig sabihin eh, may pwede pang mangyari, may pwede pang maganap, meron pang makikitang mga resulta na magaganap sa ating buhay. So dahil po doon sa mga possible room for growth na ito, kumikilos ang Panginoon para tayo po ay hubugin. Kaya malaking hamon po yan para sa bawat isa sa atin. Ngayon, pag-usapan naman po natin, ano yung parte natin dito po sa spiritual growth na ito? Balikan natin ang pundasyon. Ano po? Tandaan po ninyo na yung kabanalan ay nadulot sa atin dahil po sa sapat na alay ni Kristo. So kung nasa atin po ang Panginoong Kristo, pinagsisihan natin ito, kinilala natin siya as Savior and Lord, then nasa atin po ang Holy Spirit. Pag ang Holy Spirit ay nasa atin, yung Holy Spirit na yon will produce fruits. Now, may warning sa Galatians chapter 5, verse 17. Ang sabi ho ng Galatians 5:17, the sinful nature desires things that are in contradiction to what the Spirit wants. So meron po tayong two opposing forces working within us. Sa loob natin, yan po yung sinful nature, and the other one is the Holy Spirit. So pagka yung sinful nature po is at work, eh obviously dahil nasa atin ang sinful nature, ang mga desires po niyan ay kung ano yung makasalanan, kung ano yung mali, kung ano yung hindi dapat, kung ano yung salungat sa nais ng Diyos para sa atin. Yan po yan. Ngayon, sinasabi nga roon, follow the leading of the Holy Spirit para sa ganoon tayo po ay mamunga ng sagana. Because if we gratify the flesh, we will reap the fruits of the flesh. But if we gratify or follow the Spirit, yun namang ibubunga ng Spirit ang siyang magiging resulta sa ating buhay. Kaya mahalaga po ang role natin dito that we obey God. Now, if you remember, pag binasa po natin sa 1 Corinthians 3, yung church po doon ay naglingkod, pero ang naging problem po, they served but they lacked maturity. So ginamit nila yung spiritual gifts na hindi po naging evident yung fruit of the Spirit. At ang resulta po, sabi ni Apostle Paul, I could not speak to you as though I was speaking to matured believers. I had to talk to you as though you were infants or you belong to this world. Hindi ko kayo makausap na parang malalagong mananampalataya. Kung kausapin ko kayo ay parang mga hindi mananampalataya o bata pa sa pananampalataya. Bakit daw? Sapagkat ang sinasabi po roon, ang problema ninyo ay nag-aaway-away pa rin kayo. Yan po ang sinabi po dun sa 1 Corinthians 3. Kaya ibig sabihin po nito, mga kapatid, you may have the Holy Spirit in your life. Okay, may relationship kay God. Pero hindi ibig sabihin pare-parehas ng level of maturity. Kasi may parte rin tayo doon. At dahil may parte tayo roon, yan ang mahalagang pag-usapan, ano yung parte natin doon? Ano yung gagawin natin para tayo po ay lumago at maging mabunga? Ano naman yung bahagi natin para tayo po ay lumago at maging mabunga? Ito po ang mahalagang tingnan natin. No, una, Kinakailangan pong lumago tayo dun sa identity natin sa Panginoon. Kaya nga sa Ephesians chapter 4, ang sabi ni Apostle Paul sa introduction sa Ephesians 4:1, sabi niya, "Therefore I, a prisoner for serving the Lord, beg you to lead a life worthy of the calling you have received." Kung sa Tagalog pa, ang sinasabi po, mamuhay kagaya ng nararapat sa isang tinawag ng Diyos. So yun ang hamon doon. So ibig sabihin, meron tayong parte, meron tayong bahagi, meron tayong dapat gawin. At ano po yung pamumuhay na kagaya ng nararapat? Inisa-isa ni Apostle Paul yan. Tinalakay niya sa chapter 4 ng Ephesians, sinabi po niya roon na yung characteristics na kailangan, di ba? Yung para tayo po ay magkaisa. So yung character that is needed, kailangan lumago tayo in character. Pangalawa, aside from character, tinalakay din po niya yung ating spiritual gifts. Binigyan tayo ng kaloob na spiritual. So, yung ating intimacy, hindi lang po siya yung tayo ay nananalangin, nagpe-pray. Parte talaga niyan is tayo po ay nag-a-align sa kung ano yung gustong ipagawa ng Panginoon. Kasi minsan yan po ang nagiging problema. Yung kakulangan ng alignment doon sa nais mangyari ng ating Diyos. So, if we align with God, we develop intimacy. So, nangangahulugan po yan, kung meron tayong kaloob, when we talk about alignment, it means that we have to use whatever gifts that God has given para magamit tayo sa paglilingkod sa Kanya. We have to be faithful in the use of the gifts that were entrusted to us so that we can truly glorify the Lord. So, yun po ang hamon doon. Kaya po kinakailangan maging conscious, maging aware po tayo sa reality po na yun. Tayo po ay mamuhay ng kagaya ng nais ng Diyos. And then, ito po ang interesting dito, no? Sa Ephesians, tinalakay din po, hindi lamang yung paglilingkod. Alam nyo, parte rin ng intimacy is making sure na yung ating responsibility as a Christian ay makita rin sa ating mga pamilya. Kaya nga sa Ephesians, tinalakay yung husband and wife relationship. Madalas po, naririnig natin sa mga marriage seminars, mga events, Valentines, kasalan, yung husbands, love your wives as Christ loved the church, wives, submit to your husband. Alam niyo po, ang totoo, ang pinanggagalingan ng mga utos na yon, ng mga habili na iyon, kung mananampalataya ka, ang bottom line, yung pagiging mananampalataya mo must affect your relationships. Hindi pwedeng meron kang relationship with God at hindi maaapektuhan yung marriage mo. Yung tunay at lumalagong relasyon sa Diyos ay dapat nagre-resulta ng kaayusan, pagbabago sa relasyon sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nabanggit na relasyon. Husband and wife relationship. Tingnan niyo po sa mga babae, no? Submit to your husbands as unto the Lord. Sa mga lalaki naman, love your wives as Christ loved the church. Sa mga anak, children, obey your parents in the Lord. So ang ibig sabihin po ng mga ito, yung as unto the Lord, in the Lord, as Christ loved the church, ibig sabihin yung kaugnayan natin sa Panginoon, dapat nagdudulot ng kaayusan sa ating sambahayan. Kaya sinasabi natin na yung kaayusan sa ating mga relationship, yan po ay resulta. At the same time, yan po ay hakbang din patungo sa pagkakaroon ng intimacy sa Panginoon. Yan yun Yan ang tunay na intimacy. Kasi ang masakla po paminsan, para ba nagkakaroon ng dichotomy? Ano ba yung dichotomy? Pinag-iwalay natin. May mga tao, they would say that they have an intimate relationship with God because they know the Bible, they read, they pray, they go to church, they serve. Okay, wala namang masama doon. Pero kung hindi naman naaapektuhan yung ating relationships, walang change, walang transformation, then I would say na kulang. Sapagkat ang isang taong tunay na malapit sa Panginoon ay nagpapasakop ng buong buhay niya sa Panginoon, lahat ng aspeto. At pag lahat ng aspeto ay pinasakop mo sa ating Diyos, yan po ang tunay na intimacy, makikita mo ang resulta nito sa mga relationships na ating kinabibilangan. So, ang pagiging Kristiyano ay nakapagpapabuti ng marriage. Yan po dapat. ang pagiging Kristiyano, nakapagpapabuti ng responsibilidad bilang anak, bilang ama, bilang employer, bilang employee. So it affects all relationships. Yan po ang totoo niyan. Kaya napakahalaga na pag-isipan, pagtuunan, kung paano tayong lalago sa ugnayan na yan sa ating Panginoon. Kasi yan po ang marapat na nagaganap sa ating buhay. Now, isa pang bagay na gusto rin nating banggitin, doon po sa chapter 6 ng Efeso, tinalakay din po yung armor of God. If you remember, no, put on the armor of God. Yan po ay kinapapalooban ng mga bagay na dapat nating gawin so that we can fight the battles that God has given us. Napaka-importante po yun kasi sabi nga eh, you're fighting against enemies who are not flesh and blood. So hindi po laman at dugo ang ating kalaban dito. Kaya kung tayo po ay nagnanais ng pagtatagumpay, eh kailangan po yung armas natin ay yung armas na angkop sa klase ng kalaban na meron tayo. So if we are not fighting against flesh and blood, so definitely we need superior weapons that can be at par and can be more than what the enemy has. At yan nga po yung armor ng ating Panginoon. So yung pag-put on ng armor na yon, iba-iba para sa bawat isang mananampalataya. Minsan kulang tayo sa faith, minsan kulang tayo sa righteousness na yung pagsisikap nating mamuhay ng ayon sa pagkakaligtas at pagkatawag sa atin. Minsan naman kulang po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So ang resulta, hindi tayo magtagumpay dyan. Kaya po, again, as a follower of Jesus, it is very important, it is imperative, in fact, na yung mga provisions ng Panginoon ay talagang makita sa ating buhay. Magamit, at yan po ay ipaglingkod natin sa ating Panginoon. Nakakalungkot isipin na marami pong mga mananampalataya, kung titingnan natin sa parable of the sower, mayahalin tulad tayo doon, ano? Yung bang akala natin it is what we consume that develops us to maturity. Pero ang totoo, yes, they contribute. Pero it's how we apply that leads to maturity. Kaya kung maalala niyo po, may apat na klase ng binagsakan, di ba? Yung binhi, yung daanan, walang naging epekto. Bakit? Kinain lang ng ibon. Yung pong mabato, at ang paliwanag po roon sa Matthew 13, parang buhay na nakatanggap ng salita ng Diyos. At ang sabi nga, receive the word with joy. May kagalakan pa. Pero ano pong naging problema? Ang naging problema naman, bagamat tinanggap ng may kagalakan itong salita, pag meron ng pag-uusig o problema, sabi doon sa English translation, when problems come because of the word. Because of the word. So ibig sabihin, hindi ito basta problema lang, kundi ito yung mga problemang bunsod ng ating ugnayan sa Panginoon. Eh yun nga, yung mga taong hindi well-rooted, they just wilt. Hindi sila nagpapatuloy. Pangatlo po, ito mabigat din. Yung nahulog sa matinik, yung thorny ground. At ang explanation po doon, ito yung mga mananampalataya, although they have the desire to obey, ang problem po is not the desire. Ang problem po is that the lure of wealth and the busyness of life, sa dami ng mga kaabalahan, sa dami ng gustong mangyari, sa dami ng pinagsama-samang nagbabangga ang prioridad, mga kumakain ng oras sa ating buhay, hindi na tayo makapamunga ng sagana. Yan po. Nakakalungkot, ano? Kasi paminsan nga, akala natin when we have the desire, that's it. Eh magandang ma-realize po natin dun sa parable of the sower, merong umusbong eh. Yung nagkaroon ng sprout, yung nahulog sa mabato at saka sa matinik. Pero hindi naman yung pagsibol ang kinalulugdan ng Panginoon eh. Yung pamumunga. Kaya nga bukod-tangi po na yung nahulog sa matabang lupa, yun ang namunga. Pero ilan yung nagkaroon ng sprout dun sa apat? Tatlo po yun. Yung nahulog sa mabato, matinik, at matabang lupa. Ang kaibahan, yung nahulog sa matabang lupa, hindi lang nagkaroon ng sprout, eventually, nagkaroon ng pamumunga. Yan po ang challenge dyan. Kaya para sa atin din, as followers of Jesus, we have to be conscious of fruit bearing. Paminsan po, we measure maturity and intimacy based on what we consume, no? Ay, galing ng pastor namin, o yung napakinggan ko, natutunan ko, nabasa ko. Well, maaaring maganda nga yun, pero ang tanong, nagbunga ba sa buhay mo? Hindi naman pwede na dun lang tayo sa nagandahan tayo, tas wala namang pagbabagong naidulot. Kahit o anong papuri natin sa ating napakinggan, pero kung walang pamumunga, ay hindi naman sasapat dahil ang kinalulugdan nga ng Panginoon, yung bunga, because yan ang challenge. How do you apply what you have learned? Yan po yun. Ibig sabihin, hinanda mo yung buhay mo in such a way that you're able to obey the Lord through what you have heard. Yan po ang malaking hamon dyan, mga kapatid. Kaya para sa atin din, let this be a reminder. No? Reminder para sa bawat isa na nagnanais po tayo to truly glorify the Lord, develop intimacy with God. Gusto natin yan. Pero ang malaking katanungan din po dyan ay meron ba tayong kahandaan na kung ano man yung ating mga napakinggan, natutunan, na-consume, will this now be converted into something that is pleasing to God? Ito ba ay magiging bunga? Yan, magbubunga ba sa ating buhay ang mga bagay na ito? Kasi kung hindi naman mamumunga, wag nating akalain at isipin na dahil lamang sa nagkaroon tayo ng magandang napakinggan, automatic pleasing na tayo sa Panginoon. Ang talagang sukatan po niyan is fruit bearing. At yan din naman ang mahalagang tandaan as we develop intimacy with God. Kasi kahit nga sabi ko sa inyo sa isang pag-aaral, di ba, minsan prayerful, pero bakit parang di naman nagmamature? Kasi baka yung laman ng prayer natin mali. Di ba? Puro tayo dikta sa Diyos kung ano gagawin. Sa halip na makita yung lordship ng Panginoon sa ating buhay through our prayers, ang mas nakikita ay yung pagiging mapilit natin sa gusto natin. Instead of trusting the Lord, we tell the Lord what to do. Paano lalago yun? So, ganun din naman pagdating sa reading of God's Word. May mga times people read, pero yung reading nila is very selective and sometimes transactional. Ang ibig sabihin, nagbabasa nga, pero yung mga binabasa, ay yun lamang gusto nating mapakinggan sa halip na yung gustong sabihin ng Diyos. Totoo yan, ha? Pag selective tayo sa ating pagbabasa, ang nangyayari po dyan, we listen to what we want to hear, but not what God wants to tell us. Kaya yung pong mga mananampalataya na mas systematic sa reading, ay sila po yung talagang lumalago. Kasi they are eager to listen to what God has to say rather than listen and be selective. Hindi pwede. Kailangan maging handa tayong tanggapin kung ano po yung nais niyang sabihin sa atin. So nawa po ang mga bagay na ito ay naging hamon, paalaala sa bawat isa sa atin. Sa Christian life natin, we are given the great privilege of developing that relationship with God. Through Jesus Christ, tayo po ay pinalaya sa kasalanan. He paid for the penalty of our sins. The Holy Spirit is working in our hearts to produce fruits. And then God the Father is pruning us so that we will become even more fruitful. So lahat ng yan is because of the intimacy that God desires with us. So may we also desire that intimacy and be submissive to God. So dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.com.

This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: kailan mo unang binanggit ang mga katagang iniibig kita? Gaano ito katotoo? Bakit ko nararanasan bilang pastor na lapitan ng mga may asawa at humingi ng payo patungkol sa kanilang kaugnayan sa isa't isa? Kailan lang ay may lumapit sa akin na isang ama ng tahanan na kainom siya noon ng nakalalasing na inumin. Bagamat hindi ko masasabi na siya ay lasing sa alak dahil alam niya ang kanyang sinasabi at mararamdaman mo ang galit sa kanyang puso. Marahil ay uminom lamang siya ng tinatawag nilang kainaman upang lumakas ang kanyang loob. Ibinulog niya sa akin ang kanyang suliranin sa kanyang asawang babae. Ayon sa kanyang mga binitiwang kataga, hindi siya kontento sa kanilang relasyon. Hindi daw tulad ng ibang babae ang kanyang asawa na maasikaso. Laking gulat ko nang malaman ko ito dahil naroon ako nang ikasal sila. Narinig ko ang sagot niyang opo nang tanungin siya ng pastor kung mamahalin ba niya ang babaeng iyon habang siya ay nabubuhay. Subalit ngayon ay parabang hindi na niya ito mahal. Nagbabago ba ang pag-ibig? Wika ni Pablo sa 1 Korinto, Kabanata 13, Talatang 13. Ang tatlong ito ay mananatili, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Sa oras pong ito, ay hayaan nating bigyang linaw ni Pastor Rufino de la Peret ang mga katanungang kaugnay sa mga suliraning ito na matatagpuan sa 1 Korinto, Kabanata 13, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Ang ating paglalakbay sa salita ng Diyos sa oras na ito ay hahanguin po natin sa 1 Korinto, 13 kabanata. Simulan po natin sa 1 talata hanggang 13. Ang awiting pinamagatang Ang Diyos ay Pag-ibig ay isa sa mga awitin na ninanais kong laging inaawit. Marahil ito ay kabilang sa mga sinaunang awitin. Ganun pa man, ako ay nalulugod sa awiting ito sapagkat ang taglay nitong mensahe kailanman ay hindi kumukupas. Ang paksang pag-ibig ay isa sa mga napakahalagang pag-uusap para sa ating buhay. Hayaan po ninyong maisaysay ko ang isang pangyayari na magsisilbing pambukas ng ating isipan tungkol sa paksang pag-ibig. Isang may bahay ang minsan ay nagpasya na hiwalayan ang kanyang asawa sapagkat hindi na raw niya matiis ang ugali nito. Masyado daw kasi siyang malakas humilik, hindi marunong maglagay ng kanyang sapatos at mga medyas sa tamang lugar, at higit sa lahat, hindi marunong mag-ayos ng kanyang mga gamit. Nakakapagod na raw sundan ang kanyang mga kalat sa bahay, kaya mabuti na ang maghiwalay na sila ng landas. Nang payuhan naman siya ng kanyang kapitbahay, dapat daw ay makaganti muna siya sa asawa bago niya ito iwanan. Dapat ay masaktan niya ang kalooban ng asawa upang mahirapan ito sa kanyang pag-alis. Dapat daw ay lalo niyang pag-ibigin ang kanyang asawa upang sa kanyang biglang pag-alis ay tiyak na masasaktan. Sa loob daw ng 3 buwan ay dapat ipakita niya na kunwa ay tunay niyang mahal na mahal ang kanyang asawa. Dapat daw ay pagsilbihin niya ang asawa ng buong puso at maging maunawain sa kanyang asawa. At nakalipas nga ang 3 buwan, kapag labis nang nahulog ang loob sa kanya ng kanyang asawa, ay basta iwanan na lamang niya ito. Natuwa ang babae sa payo ng kapitbahay, at sa loob ng 3 buwan, pinaglingkuran niya ng buong katapatan ang kanyang asawa at kanyang ipinakita ang tunay na pagmamahal. Makalipas ang 3 buwan, dinalaw ng kapitbahay ang kaibigan at itinanong kung sinod nito ang kanyang payo. Masaya namang tumugon ang may bahay na ginawangan niya ang lahat ng ipinayo ng kanyang kapitbahay. Tama nga daw siya, mas mahal siya ngayon ng asawa sa loob ng 3 buwan. Tinanong siyang muli ng kapitbahay kung handa na ba siyang iwanan ang asawa. Ngunit ang may bahay ay sinabi, "Iwanan? Sa loob ng 3 buwan ay tunay ko siyang minahal at inunawa. Ngayon ay hindi na ako mabubuhay na wala siya. Ang pag-ibig nga naman, hahamakin ng lahat masunod ka lamang." Ito ay isang kasabihan na madalas nating naririnig sa mga matatanda. Sa ating pag-aaral sa oras na ito, ay tatalakayin po natin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig sangayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Sa mga sandaling ito, nais ko pong talakayin natin ang paksang pag-ibig. Buksan po ninyo ang inyong mga banal na kasulatan sa aklat ng 1 Korinto, 13 kabanata. Malimit na ginagamit ang kabanatang ito upang ipangaral ang mensahe ng buhay tungkol sa pag-ibig. Ako man ay maraming ulit ko na rin ginamit ang kabanatang ito. Dito sa kabanatang 13 ng unang Korinto, wala tayong makikitang kahulugan ng salitang pag-ibig. Sapagkat kung minsan, ang pagbibigay ng kahulugan ay lalo lamang nagiging malabo ang tunay na kahulugan ng isang salita. Kaya ang ginawa ni Apostol Pablo, sa halip na magbigay ng kahulugan ay inilarawan niya kung ano ang pag-ibig. Sa nakaraang kabanata na ating pinag-aralan, tinalakay ni Apostol Pablo ang tungkol sa mga kaloob ng banal na Espiritu. Sinabi niyang pag-ibig ang pinakahigit sa lahat. Lahat ng kaloob ay dapat na maisabuhay sa ilalim ng pag-ibig. Sinabi ni Apostol Pablo sa unang talata ang ganito, "Kung ako'y makapagsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pomptiang o batinghaw na umaalingaw-ngaw." Nais pong ipabatid ni Apostol Pablo na ang kaloob na makapagsasalita sa iba't ibang wika ng tao o wika ng mga anghel ay walang kabuluhan kung sa paggawa nito ay walang diwa ng pag-ibig. Sinabi niya na ang sinumang gumagawa ng ganoon ay tulad lamang ng isang batingaw na umaalingaw-ngaw. Walang kabuluhan, walang saysay. Kahit na sino ay maaaring makapagsalita ng iba't ibang wika, subalit walang pag-ibig, ang lahat ng kanyang sinasabi ay maituturing lamang na ingay o tunog na walang saysay, walang dalang mensahe. Pag-ibig ang tunay na nagbibigay ng kahulugan sa anumang salita na ating sinasabi o binibigkas. Sa unang talata, inihayag ni Apostol Pablo ang pag-ibig bilang bunga ng puso't damdamin at sa ikalawang talata, ipinahayag naman ni Apostol Pablo na sa ating mga kaalaman, dapat naroon ang pag-ibig. Pakinggan po natin ang sinabi niya. "At kung meron akong kaloob ng propesya at naunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at kung mayroon akong buong pananampalataya upang mapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ako ay walang kabuluhan." Ang kaalaman sa buhay ng tao ay hindi sapat. Napakahalaga na maging kasama ng kaalaman ang pag-ibig. Marami ngayon ang nagsasabing sila ay puno ng kaalaman, ngunit salat naman sa pag-ibig na mula sa Diyos. Napakalungkot isipin na may mga iglesia ngayon na makikita mong naroon pa rin ang samaan ng loob, kapaitan, galit at lahat ng mga tulad nito. Bakit kaya nangyayari ito sa loob ng mga iglesia? Isa sa maaring dahilan, kapag itinuturo sa simbahan ay tungkol sa pangkaalaman lamang at walang hangad na maisabuhay ang pag-ibig na nais ng Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. Maraming manggagawa ang nakapagtapos ng kanilang pag-aaral sa paaralan ng Biblia o sa seminaryo. Ang hangarin ng iba sa kanila ay nabago. Ayaw na nilang magpunta sa mababang kalagayan ng paglilingkod, kaya ganoon kahalaga na ang kaalaman ay may kalakip na pag-ibig. Sapagkat ayon kay Apostol Pablo, kapag ang kaalaman lamang ang umiiral sa buhay ng tao, ito ay mawawala ng kabuluhan ang paglilingkod. Sa susunod na talata, sinabi po ni Apostol Pablo na sa ating mga naisin dapat laging naroon ang pag-ibig. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi sa susunod na talata. "At kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, wala akong mapapakinabang." Ang ating layunin sa anumang paglilingkod sa Diyos ay mawawala ng saysay kung ito ay wala sa ilalim ng pag-ibig. Nais mo mang ipaglingkod ng iyong buong kalakasan para sa gawain ng Panginoon, kung ito'y gagawin na walang pag-ibig, ayon kay Apostol Pablo, mawawala ng kabuluhan at saysay ang lahat ng ating ginagawa. Ang pag-ibig ay bunga ng banal na Espiritu na dapat makita sa anumang kaloob na espiritual. Ang bawat espiritual na kaloob ay maitutulad sa zero. Sa larangan ng matematika, ang zero ay walang katumbas na halaga. Kahit 10 zero ang pagsamasamahin, wala pa rin katumbas na bilang. Ngunit kapag ka ang sampung sero ay sinamahan mo ng bilang na isa sa unahan, ang bawat sero ay magkakaroon ng katumbas na halaga. Ang sampung sero, kapag sinamahan mo ng bilang na isa, ang magiging halaga nito ay 100,000,000. Ganoon rin sa espiritual na kaloob. Ang kaloob na kaalaman ay 1 sero lamang. Ang kaloob na pagpapakasakit, ang kaloob na pananampalataya, ang kaloob na makapagsalita ng iba't ibang wika, lahat ng ito ay walang saysay at kabuluhan kung walang pag-ibig. Ganoon kahalaga ang pag-ibig na mula sa Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. Dito sa 4-8 talata, si Apostol Pablo ay nagbigay ng mga katangian kung ano ang tunay na pag-ibig. Unahin po nating basahin ang 4 na ganito ang nasusulat. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi maingitin o mapagmalaki o hambog. Unang binanggit ni Apostol Pablo ay ang 2 bagay na positibo. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Hindi natin maaring sabihin na nasa atin ang pag-ibig kung wala sa atin ang pagiging matiisin at kagandahang loob. Alalahanin po natin kung paano hinimok ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa Efeso. Sinabi niya sa aklat ng Efeso sa 4:32 ang ganito, "Magkaroon kayo ng kagandahang loob at maging maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo." Ito ang katangian ng pag-ibig na nais niyang makita sa buhay ng bawat mananampalataya. Binanggit rin ni Apostol Pablo na ang pag-ibig ay hindi maingitin at mapagmalaki o hambog. Alam natin na sa buhay na ito, hindi lahat ay pantay-pantay ang kalagayan. May mga mayayaman at may mga dukha. May Panginoon at may alipin. May mga taong sagana sa pagkain at may mga taong nagugutom. Kaya kung minsan, may mga mananampalataya na nagtatanong kung bakit ganoon ang buhay. Bakit ang iba ay pinagpapala ng sagana at ang iba ay hindi? Kaibigan, ang kasagutan sa tanong na ito ay pag-ibig. Ang pag-ibig ayon kay Apostol Pablo sa talata na ating binasa ay hindi maingitin sapagkat itinuturo ng pag-ibig ang pagkakaroon ng kasiyahan sa lahat ng uri ng kalagayan sa buhay. Noong pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel, ang nag-udyok sa kanya na gawin ang bagay na iyon ay inggit. Naghari sa puso niya ang inggit at hindi ang pag-ibig. Si Juan Bautista ay naging magandang huwara ng pag-ibig. Wala sa kanya kahit kaunting inggit noong ang ministeryo ng Panginoong Hesus ay lumago. Bagkus ay sinabi niya sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, 3:30 ang ganito, "Kinakailangan siya ay maging dakila at ako namay mababa." Maging si Jonathan sa lumang tipan ay naging magandang halimbawa. Minahal niya ng tapat si David na kanyang kaibigan. Sa kabila ng lahat ng kanyang nalaman na si David ang susunod na magiging hari sa halip na siya, walang bahid ng pagkaingit ang tunay na pag-ibig. Sinabi rin ni Apostol Pablo na ang tunay na pag-ibig ay walang pagmamalaki o paghahambog. Kaibigan, maging sa mababang kalagayan, hindi dapat makita sa buhay ng mga mananampalataya ang anumang pagmamalaki o ang pagiging palalo. Sa 5 sinabi po ni Apostol Pablo na ang pag-ibig ay hindi magaspang ang kilos. Hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan, hindi mayamutin, hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Unang binanggit niya sa talatang ito ay ang tungkol sa kagaspangan ng pag-uugali. Hindi kalugod-lugod na makita sa isang mananampalataya ang bagay na ito sapagkat maging sa ating kilos dapat makita kung ano ang pag-ibig. Sa pag-ibig ay hindi pinipilit ang sariling kagustuhan. Kapag sinasabi nating tayo ay may pag-ibig sa Diyos, dapat lamang nawala sa atin ang pagiging makasarili. Sa pag-ibig, dapat wala rin ang pagiging mayayamutin. Sapagkat sa pagiging mayayamutin, doon pumapasok ang pagiging mainitin ng ulo. Ang bagay na ito ay hindi dapat makita sa buhay ng mga anak ng Diyos. Sa pag-ibig ay hindi dapat nagtatanim sa kapwa ng sama ng loob o nagtatala ng mga pagkakamali ng iba. Nakalulungkot isipin na may mga taong natutuwa kapag nasasabi nila na iba ang mga nagagawang pagkakamali ng kanyang kapwa. Sa halip na tulungan, itinutwid ang pagkakamali upang makabangon. Sa ika-anim na talata, sinabi po ni Apostol Pablo na ang pag-ibig ay hindi ito natutuwa sa masasamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Ang bagay na ito parang pangkaraniwan lamang sa buhay ng tao. Halos lahat ng tao ay hindi natutuwa sa masasamang gawa. Ngunit sa ibang kalagayan ng buhay, ito ay mahirap gawin. Kapag tayo ay nabubuhay sa tunay na pag-ibig, anumang masama ay hindi ikinatutuwa. Sa ikapitong talata ng kabanatang 13 sa aklat ng unang Korinto ay sinabi ni Pablo na ang pag-ibig ay pinapasan nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. Sa talatang ito ay mayroong binanggit na apat na katangian ng pag-ibig. Una, kayang dalhin ng pag-ibig ang lahat ng bagay. Pangalawa, ang pag-ibig ay naniniwala sa lahat ng bagay, subalit hindi nangangahulugan na ito ay madaling malinlang. Pangatlo, inaasahan ng pag-ibig ang lahat ng bagay. Laging naroon ang pag-asa sa buhay. Pang-apat, ang pag-ibig ay kayang tiisin ang lahat ng bagay. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pag-ibig ay nananatiling matibay. Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa 8 talata, ang pag-ibig ay walang katapusan. Subalit maging mga propesya ay matatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay lilipas. Kailanman ang pag-ibig na mula sa Diyos ay nananatili. Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa bandang huli nitong kabanatang pinag-aaralan natin na sa 3 bagay, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, ang mananatili ay pag-ibig. Ang pag-ibig ay walang hanggan, ito ay walang katapusan, ito ay hindi nagagapi, hindi nabibigo, hindi nawawalan ng pag-asa kailanman. Ang dahilan kung bakit napakaraming wasak na tahanan o pamilya sapagkat hindi pag-ibig ang namamayani sa kanila. Ang pag-ibig na mula sa Diyos ay walang hanggan. Ang pag-ibig ay hindi masusukat sa haba ng panahon. Katulad ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang iglesia, hindi kukupas kailanman. Walang sino man na makahadlang sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit gaano man kasama ng tao, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Kaibigan, alalahanin natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Sinasabi po sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, 3:16 ang ganito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahal ka ng Diyos, kaibigan. Huwag mong sayangin ang kanyang pag-ibig sa iyo. Tanggapin mo ang kanyang pag-ibig na alok at pagyamanin sa iyong buhay. Maging sa mga bata, mali na sinasabi natin na hindi ka mahal ng Diyos kung sila ay hindi nagiging masunurin. Naranasan ko ang bagay na ito nung ako ay maliit na bata pa lamang. Madalas kong naririnig sa aking guro sa Sunday School na ako ay hindi mahal ng Diyos kapag ako ay hindi tumitigil sa pagiging makulit. Inakala ko tuloy na ako ay hindi mahal ng Diyos. Subalit noong ako ay nagkaisip, naramdaman kong hindi nagkulang ang Diyos ng pagmamahal sa akin. Napakasarap lasapin ang katotohanan na meron tayong Diyos na laging nagmamahal at tapat sa atin. Ang kaloob na propesiya ay may katapusan. Ang kaloob na makapagsalita ng iba't ibang wika ay matitigil. Ang kaloob ng kaalaman ay may hangganan. Subalit sinabi ni Apostol Pablo sa 9 at 10 talata ang ganito, sapagkat ang nalalaman natin ay bahagi lamang at nagsasalita tayo ng propesiya ng bahagi lamang. Subalit kapag ang sakdal ay dumating, ang bahagi lamang ay nagwawakas. Nais niyang sabihin na magwawakas ang lahat ng bagay maliban sa pag-ibig. Hanggang sa panahon ng pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ay nananatili. Sa 11-22 talata ay sinabi po ni Apostol Pablo ng lahat ng kanyang sinabi ay dapat nating unawaing mabuti. Pangunawa na tulad ng isang tao na nasa wastong gulang at pag-iisip, ganito po ang kanyang sinabi. Nang ako ay bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata, nangangatwiran akong gaya ng bata. Ngayon, ganap na ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Unawain po nating mabuti ang kanyang sinabi, sapagkat darating ang panahon na ipahahayag ng Diyos ang lahat ng bagay. Marami ang nagtatanong kung makikilala pa ro ba nila ang kanilang mga mahal sa buhay doon sa langit. Ang sagot sa katanungang ito ay oo. Ano ang ating batayan mula sa banal na kasulatan? Sinabi po ni Apostol Pablo na sa ngayon malabo nating nakikita sa isang salamin, ngunit pagkatapos nito ay makikita natin ng mukhaan. Doon sa kaharian ng Diyos, ihahayag ang lahat ng bagay. Subalit habang wala pa tayo roon, dapat tayong manatili sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Sa pinakahuling talata ng kabanatang ito, sinabi po ni Apostol Pablo ang ganito, at ngayon ay nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Sa ating buhay ngayon, napakahalaga ang pananampalataya sa Diyos. Ngunit balang araw, kapag tayo ay nasa piling na ng Diyos, doon magtatapos ang pananampalataya. Sa ngayon, kailangan natin ng pag-asa, ngunit kapag naganap na ang lahat ng ating inaasahan ay natupad na, doon natatapos ang pag-asa. Datapwat ang pag-ibig ang pinakadakila sa lahat, ngayon at magpakailanman. Kaya sinabi ni Apostol Pablo na sa tatlong ito, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, ang pinakadakila ay walang iba kundi ang pag-ibig. Pag-ibig na mula sa ating Panginoong Hesukristo. Kaibigang nakikinig, sa kabanatang ito na ating pinag-aralan, si Apostol Pablo ay nangusap sa isang bagay na hindi malabo. Ang pag-ibig na kanyang naranasan ay ang pag-ibig na ipinakita ng Panginoong Hesus. Ang pag-ibig niya ay pangwalang hanggan, hindi kukupas, hindi magmamaliw at laging tapat. At ang pag-ibig na ito ay nais ng Diyos na maranasan at makita ng lahat. Kaibigan, hinihintay ng Diyos ang iyong pasya. Tanggapin mo siya sa iyong puso bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas. Asahan mong babaguhin niya ang iyong buhay. Minamahal kayo ng Diyos. Tayo po ay dumulog sa Panginoon sa pananalangin. Kami po ay lumalapit sa iyo, mahabaging Diyos. Ikaw na makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri kami sa iyo at nagpapasalamat sapagkat patuloy mo po kaming tinutulungan at ginagabayan. Salamat Panginoong Diyos sapagkat ikaw ang unang nagmahal sa amin. Salamat Panginoong Diyos sapagkat nakita namin at nakilala, namulat ang aming mga mata sa tunay na pag-ibig. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, turuan mo din kaming umibig sa kapwa. Turuan mo kaming magmahal sa iyo ng buong katapatan. Alisin mo sa aming mga puso, Panginoong Diyos, ang anumang samaan ng loob, inggitan, paghahambog o pagiging palalo, palitan mo ng tunay na pag-ibig. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na kami ay puspusin mo ng banal na Espiritu upang makapaglingkod sa iyo ng katapatan. Pagpalain mo rin ang bawat mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Ano man ang kanilang kalagayan, marahil ay merong mga tahanan sa buhay ng mag-asawa o ng pamilya, salat sa pag-iibigan, walang pagmamahalan. Pakialaman mo ang kanilang mga buhay, magkaroon pa ng Diyos ng pagmamahalan. Idinadalangin ko, Panginoon, ang mga kaibigan at mga kapatid na may mga sakit at karamdaman, gayon din yung mga nalulungkot, ang mga naroroon sa loob ng bilangguan o yung naroroon sa kanilang mga hanap buhay. Sa iyong pangalan, itinataas ko po sila sa iyong mga kamay. Tugunan mo ang bawat pangangailangan sangayon sa iyong kalooban. Ito po ay aking hinihiling at idinadalangin sa banal na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: God delights in showing His will to hearts that are humble and open before Him. Come with a spirit that says, Lord, show me what you want me to do and I will do it. And that kind of heart is the heart that God always guides.
4: Dr. David Jeremiah continues his new series, The Holy Spirit You May Not Know, next time on Turning Point.
5: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
6: Ito po si Pastor Joey Umali. Nagaanyaya sa inyo na subaybayan ang ating programang Karunungang Buhay. Tandaan po natin, ang karunungang buhay ay ang salita ng Diyos na siyang gabay natin sa ating pamumuhay dito sa lupa.
7: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwina na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3, talatang 16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay Kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa Kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng Kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
8: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
9: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
8: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
9: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
10: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
11: Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
12: FEBC.
11: Himpilang
12: 702
11: DZAM. Agapay ng sambayanan.
7: matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
13: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Sinasabi ng Apostol Pablo na tayo ay hindi na mga may utang sa laman. Ibig sabihin, dahil kay Kristo, tayo ay pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan at sa hatol ng kautusan. Ngunit dito rin natin makikita ang isang bagong obligasyon. Hindi na tayo nabubuhay para sa laman, kundi para sa Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin. Ang tunay na kaligtasan ay hindi nag-iiwan sa atin sa dati nating pamumuhay, kundi nagdadala ng bagong direksyon, isang buhay na pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Pag-aaralan natin kung ano ang itsura ng bagong buhay na gustong ipakita sa atin ni Pablo sa Roma Kabanata 8, Talata 12 hanggang 13. Narito po si Brother Jerome Ramos sa mensaheng The Spirit's Call to Put Sin to Death.
14: Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Romans chapter 8, verses 12 and 13. Babasahin ko po sa LSB, Legacy Standard Bible. Romans 8, verses 12 and 13. So then, brothers, we are under obligation, not to the flesh, to live according to the flesh. For if you are living according to the flesh, you must die. But if by the Spirit you are putting to death the practices of the body, you will live. Ang title po sa pag-aaral natin ngayon, The Spirit's Call to Put Sin to Death. Panawagan ng banal na Espiritu upang ating patayin ang kasalanan. Marami sa atin ang nakakaunawa kung ano ang ibig sabihin ng makipag-struggle o makipag-digmaan, kumbaga, sa kasalanan. Siguro ang iba sa atin dito ay may mga bad habits na laging paulit-ulit na dinadaanan nila, alam nila na hindi ito tama, ito ay hindi kalugod. Alam nila na hindi ito tama, ito

paraan na ginagamit para mapaglabanan ang kasalanan. Ang iba tumitingin sa disiplina para sa ikauunlad ng buhay ko, disiplina ang kailangan. So, kailangan lang ayusin ko yung aking routine. Dapat maging mas consistent ako sa pagpe-pray at pagbabasa ng Bible, and then I'm sure I will win this war. Ang iba naman, ang kanilang attitude ay yung let go and let God. Lagi nilang naririnig ito, feeling nila dahil ang ganda ng pagkakasabi nito, let go and let God. Parang ang ganda pakinggan, no? So feeling nila na because it sounds right, it feels spiritual, pag ito ginawa nila, they will win over sin. Yung iba naman, eh, naghihintay lang. Kung ano gagawin ng Diyos, maybe isang araw, eh bigla na lang silang may ma-experience na malalim na encounter with God, at yun ang magiging turning point upang ma-overcome na nila itong paulit-ulit na kasalanang dumarating sa kanilang buhay. Now, of course, you know where this is going. Ang gusto natin malaman, eh, how can we overcome itong kasalanan to? Now, you may have felt, siguro yung mga una kong sinabi are the things that are not right. Please do not misunderstand me. I'm not saying, hindi ko sinasabi na walang kabuluhan ang disiplina, na walang kabuluhan pag tayo ay nagpe-pray. Pero ang gusto kong sabihin, may mga iba, ginagawa na nila to regularly, nagpe-pray na sila lagi, nagbabasa na ng Bible. They're trying their best to be disciplined to overcome yung kanilang mga kahinaan at mga kasalanan, pero wala pa rin nangyayari. So, nakatutok lang sila dun sa mga usual solutions nila, yet they don't realize the Bible says and presents to us a solution na mas malalim. Ito yung tinatawag ng earlier theologians na mortification. At ito ay galing dun sa older King James Version, kasi may new King James Version. Yung older King James Version, dun for example sa Colossians chapter 3 verse 5, na nakalagay ay, mortify therefore the members which are upon the earth. Yung sa text natin, Romans 8:13, sabi ng King James Version, if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Etong salitang mortify na to simply means to put sin to death. Patayin mo ang kasalanan. Ito ang panawagan ng Biblia sa mga mananampalataya. Pag sinabi mong mortification, ibig sabihin seryosohin mo ang kasalanan. Huwag mo itong i-manage, huwag mo itong itago, huwag mong isipin na kailangan matuto lang ako to live with this beside me. Talagang laging nandyan yan. Hindi. Sabi ng Bible is, put it to death. Patayin mo. Now, may mga iba na may misunderstand ang mortification. Para sa kanila, ibig sabihin ng mortification is to punish the body, to practice extreme self-denial para makuha nila ang pabor ng Panginoon. Ang ginagamit nilang verse, for example, to support that is Matthew 5:29, na kung saan sinabi ni Jesus Christ, eh, pag nagkakasala ka, pagka ikaw ay tumitingin, kumbaga, eh, tanggalin mo, hugutin mo yung mata mo mula sa sakit niya at itapon mo. Pero hindi yon ang sinasabi ni Jesus Christ doon. This is not a literal self-harm, no? Na sugatan mo sarili mo, magpapako ka, itorture mo sarili mo, magsuot ka ng korona ng tinik, literal. Hindi yun ang sinasabi ng Panginoon. No? He is using strong language para ipakita gaano kaseryoso ang kasalanan. Ang punto ng ating Panginoon Jesus ay klaro, deal with sin radically. Huwag mong itolerate ito. Huwag mong papayagan na ikaw ay laging kinakalagkad o dinadala ng kasalanan upang gumawa ng mga bagay na di kaaya-aya sa mata ng Panginoon. Harapin mo to kahit na anong iyong nararamdaman. Pero ingatan mo na ang mortification ay hindi mutilation. Pero ito ay nangangailangan ng firm and intentional turning away from sin so that we do not die to it. At ito ngayong intro na to ay nagdadala sa atin sa ating passage sa Romans 8 verses 12.

up to 13. Dahil dito sa mga verses na to, pinapakita ni Pablo na ang Christian life involves real and serious dealing with sin. No? Oo, buhay pa tayo dito sa mundong ito. Kailangan nating harapin ang kasalanan. Hindi tinuturo ni Pablo ang isang perpekto na sistema o hindi niya sinasabing, o ulit-ulitin niyo lang itong mga words na to o maghintay kayo ng isang special moment na pagdating sa inyo, yan, sigurado mananalo ka na laban sa kasalanan. Hindi, ang sinasabi niya, by the help of the Holy Spirit, you wage war against sin in a deliberate and ongoing way. Hindi yung paminsan-minsan lang. So, ito yung araw-araw, yes, may digmaan, pero sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Yun ang dahilan kung bakit ang title ng message natin ngayon, The Spirit's Call to Put Sin to Death. Hindi lang ikaw, nandun ang banal na Espiritu Santo, may panawagan pero may tulong din niya. Pero bago tayo magtungo sa ating text, balikan lang natin ng madali, paano tayo nakarating dito uli, no? So again, nagsimula ang Book of Romans, ang isa sa talagang pinakamagandat systematic na presentation ng Ebanghelyo. Nagsimula si Pablo sa chapters 1 up to 3 upang ipakita, sabi ko nga sa inyo noon, ang masamang balita, bad news, na ang lahat ng tao ay makasalanan and under God's condemnation. No? And walang sino man tao ang magiging matuwid sa harapan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang good works. Yan ang binibigyan ng diin ng Romans chapters 1 up to 3. All fall short of the glory of God. Lahat ng tao, kahit yung nakikita niyo mukhang mabait, sa mata ng Panginoong Diyos, kung wala si Kristo sa kanya, bagsak siya, the standard ng Panginoon. And then sa Romans 3:21 up to 5:21, pinakita ni Pablo ang Ebanghelyo. Dito niya pinakita that God justifies sinners by grace through faith in Christ Jesus. So hindi dahil sa effort ng tao, kundi dahil sa effort ni Jesus. Hindi dahil tayo pumatay sa ating sarili, kundi si Jesus ay namatay para sa atin. Yung kanyang perfect righteousness nilalagay sa atin upang pagtingnan tayo ng Panginoon, nakikita niya sa atin ang perfection ni Jesus Christ. Yan ang ibig sabihin ng justification. Dalawang aspeto, hindi lang pinatawad ang kasalanan natin, kundi yung perfect righteousness ni Jesus nilagay sa ating kaluluwa, kumbaga, upang ang tingin ni Lord sa atin, we are as perfect as Christ. Na pagdating sa chapter 6, sinasagot ni Pablo yung tanong, di kung tayo pala ay niligtas by grace, pwede na pala tayo magkasala na magkasala. Sabi ni Pablo, hindi. Dahil ang isang mananampalataya is already united to Christ. So siya ay namatay ng kasama ni Kristo, nalibing na kasama ni Kristo, at nabuhay na kasama ni Kristo. Kung gano'n ang sitwasyon natin, ba't ka magpapatuloy sa kasalanan? And then sa chapter 7, pinakita niya kung ano yung role ng law. Lalo na sa buhay ng isang unbeliever, hindi ito upang siya ay para gamitin natin ang law para tayo ay maligtas. Hindi. The more we try to obey the law, nakita natin, hindi ko talaga kaya ito. So yun ang nagagawa ng law. The law is good. The law is holy. Pero ang nagagawa niya is, pinapakita niya sa isang makasalanan na, kita mo, talagang makasalanan ka, kailangan mo talaga ng tagapagligtas. No, pag hindi mo nakita itong tagapagligtas na to, ang ending mo sa pagsusumikap mong maligtas ay yung tulad na sinabi ni Paul, wretched man that I am, who will deliver me from the body of this death? Kasi na magiging experience mo sa buhay. Lagi na lang feeling guilty, lagi na lang feeling mo na ano ba naman to, gusto mo na magpakamatay. Wretched man that I am. Pinakakawawa talaga ako sa lahat ng tao, yun ang pakiramdam mo. And so, dito pumapasok ang Romans chapter 8 verse 1. Dito yung great declaration ni Pablo, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Actually, binabalikan lang niya yung previous na sinabi niya sa Romans chapter 5 verse 1. No, na ang isang taong ligtas by grace has peace with God. Pero imbis na peace with God ang sinabi niya rito, now no condemnation. Yan ang kanyang status before God. Yan ang kanyang standing. And itong
itong verdict na to, itong judgment na to ng Panginoon na ang isang nanampalataya kay Kristo is no longer under the wrath of God, no longer under condemnation. Ito ay isang verdict na settled forever. This is absolute. Wala na ang guilty verdict, wala nang sentensya, wala nang punishment, wala nang galit at puot ng Panginoon na nananatili. Hindi naghihintay ang Panginoong Diyos o hindi ka naghihintay upang malaman ano ba ang magiging desisyon ng Panginoon. Naku, hindi ko pa malalaman yan. Malalaman ko lang yan pag namatay na ako. Hindi. Pag sinabi ditong therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, kailangan ilagay niyo sa inyong isipan. Yung dapat sanang marinig mo in the future, pag namatay ka at humarap ka sa judgment ng Panginoon, yung dapat ay marinig mo doon, binigay na sa'yo yung verdict na yon ngayon. So hindi mo na kailangan hintayin mamatay para malaman, ano kaya, saan ako papunta, langit o impyerno? No need. Ngayon pa lang, there is therefore now no condemnation. Ngayon na. Yan na yung verdict ng Panginoon. Yung verdict na dapat sa last day has already been brought into the present. Now, pagdating sa Romans 8, verses 2 to 4, pinaliwanag ni Pablo paano nagiging totoo yun. Sabi niya na yung law, hindi niya tayo kayang iligtas dahil sa kahinaan ng ating laman. Pero, eto ang ginawa ng Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak at pinarusahan niya ang kasalanan, kumbaga, sa krus ng Kalbaryo. Doon hinusgahan ang kasalanan. And because of that, ang requirement ng Panginoong Diyos is now fulfilled in us. Pero may dalawang aspeto yon. It is fulfilled in us not because we are now justified, bayad na yung kasalanan, kundi fulfilled in us kasi pag ikaw ay tunay na naborn again, bibigyan ka rin ng Panginoong Diyos ng bagong buhay so that now, yung hindi mo magawa nun as you were trying to obey the law ngayon, magagawa mo na. Now you have received a new nature. Now yung heart of stone is changed to a heart of flesh. Now the words of God is placed in your mind, in your heart. Now the Holy Spirit is in your heart. And so, yun. Yun ang dahilan kung bakit now the righteous requirement of the law is now fulfilled in you who walk according to the Spirit. Pagkatapos sa Romans 8:5-8, pinakita ni Pablo, may dalawang paraan lamang upang mamuhay sa mundong ito. One is according to the flesh, ayon sa laman, at ang isa ay ayon sa Espiritu. Ito ay dalawang direksyon ng buhay. At bawat isa rito, meron tiyak na resulta. Yung isa magdadala sa iyo sa kapahamakan, ikaw ay mamamatay, hindi lang kamatayang physical ang pinag-usapan dito. You are actually now dead spiritually, and ultimately, may experience mo yung eternal separation from God at ikaw ay tatapon sa impyerno ng walang katapusang pagdurusa. Pero yung isa naman, pag ikaw ay living according to the Spirit, then there is life, there is peace. You have eternal life now, and one day your body is going to be glorified. Kasama lahat yun. And then, pagdating natin sa Romans 8:9-11, Paul turns directly to believers para ipaalala kung sino sila. They are no longer in the flesh but in the Spirit. Bakit? Dahil ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay nasa kanila. So in other words, itong mga sinasabi ni Pablo, they're not doing it on their own. Hindi. Andiyan ang Holy Spirit sa iyong puso. In fact, sabi niya, kung wala sa iyo ang Holy Spirit, hindi ka Christian. Ulitin ko, talagang maging maliwanag to sa ating lahat, no? Akala ng iba, ikaw ay, ang Holy Spirit ay nasa iyo kung ikaw ay baptized ng Holy Spirit. Ikaw ay Pentecostal, ikaw ay charismatic. Pag hindi ka nag-speaking in tongues, wala sa iyong Holy Spirit. Wrong. Sabi ni Paul, pag wala ang Holy Spirit sa iyo, you are not even a Christian. Kaya lahat ng mga totoong Kristiyano, lahat ng may relasyon kay Jesus Christ, the Holy Spirit is there in their heart. Whether we feel Him or not. It's not a matter of feeling. It's a matter of ano sabi ng Biblia. So when you put it all together, ito sinasabi ni Pablo. You are no longer, one who is in Christ, nanampalataya kay Kristo, is no longer condemned,
He is no longer under the rule of sin, pamamahala ng kasalanan. Ang Espiritu ng Panginoon Diyos ay ngayon permanently nananahan sa kanyang puso. He is not the same person as before. Bago ka na, sabi nga ng Biblia sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old things have passed away. Behold, all things have become new. Kahit ano pa mang kasalanan ang nagawa mo before. Kahit na ikaw ay nang-rape pa, kahit na ikaw ay pumatay pa, kahit ikaw ay nagnakaw pa ng milyon-milyon, kahit ikaw ay nasama pa sa DPWH scandals at kung ano pa, kahit nasama ka pa doon, kung yun ang buhay mo noon, pag ikaw ay na kay Kristo, you are a new creation in the eyes of God. At may experience mo yung pagbabagong yan sa iyong buhay. Okay, so yun ang gustong ipakita ni Pablo dito. And so, eto yung conclusion niya ngayon sa Romans chapter 8, verse 12. Kaya sinasabi niya, so then, so kung ang lahat ng nabanggit ko sa Romans 8, 1 up to 11 ay totoo, so then, ito ngayon ang magiging resulta o conclusion ng lahat ng sinabi ko. Dito ang pinatutunguhan nun, etong verse 12 na ito. In other words, this demands a response. Kung itong lahat sa verses 1 to 11 ay totoo, hindi pwedeng ang buhay mo ay mananatiling pareho dun sa noon o nakaraan. Pinapakita rin ito na ang buhay mo bilang Kristiyano cannot be careless, na wala kang care, wala kang pakialam. Hindi mo tatratuhin ng maliit ang kasalanan. Hindi mo sasabihin, edi, no condemnation na pala ako, so sin no longer matters. Hindi mo sabihin yon. Hindi ganun mag-isip si Pablo. Kung mamimisunderstand mo ang Romans chapter 8, yan ang conclusion na napatutunguhan mo. Isipin mo, ako naman pala ay under grace, so kahit na wala akong gawin sa buhay ko, sigurado naman na okay pa rin ako sa mata ng Panginoon. Dahil naman, tinanggal na pala ni Lord yung condemnation, di wala na akong ganong seryosong responsibility to fight sin. Mali yun. Baliktad ang pinapakita sa atin dito ni Pablo. Dahil, ganito ang argument niya, dahil wala ng condemnation, dahil ang banal na Espiritu ay nasa iyo na to set you free, dahil ang banal na Espiritu ngayon ay buhay sa iyong puso at wala ka na sa ilalim ng bihag at control ng kasalanan, then you are no longer under any obligation to follow sin. Wala ka ng obligasyon doon. Ngayon ang obligasyon mo ay sa Panginoon. And so, that is why Paul begins verse 12 with, so then. Dahil ang lahat ng binanggit ko sa verses 1 to 11 ay totoo, so then, this is how you must live. Tingnan natin unang punto ni Pablo. Sabi niya, ito ngayon ang ating bagong obligation. We owe nothing to the flesh. Wala na tayong utang doon. Yung flesh, yun yung sinful nature na dating nagahari sa buhay natin. Dati, pakiramdam natin, obligado tayong sumunod doon. Hindi mo masabihan, hindi mo masabing, hindi. Hindi, master mo siya Slave ka niya So, pwersado kang sumunod. In fact, hindi lang sa ayaw mong sumunod, pero napipilitan ka, gusto mo pa nga Sabi ni Pablo sa verse 12, so then, brothers, we are under obligation. May obligation pa rin tayo. Pag ikaw ay naging mananampalataya, huwag mo sabihin, wala na akong obligation, I'm free. Hindi, sabi ni Pablo, we are under obligation. Pero, not to the flesh, to live according to the flesh. Natingnan niyo paano niya kinausap yung mga mananampalataya rito. Sabi niya, brothers. Now, importante yung brothers na yon. Gusto niya ipakita rito, kausap niya mga mananampalataya, itong mga taong ito, they belong to Christ. Hindi niya kausap ang mga unbelievers. Hindi yan ang mga kausap niya. No? Ang kausap niya, yung mga taong ligtas na. Kaya ang tono niya rito, may halong affection.
Arang kapatid ang kausap, hindi kaaway yung kausap niya. Kaibigan, hindi lang kaibigan, kapatid. No, kaya dalawang aspeto rito, merong element of affection, may element of seriousness. Affection, dahil nga kausap niya ay kapamilya. Pero may seriousness din, dahil kung sila ay talagang nakikristo, dapat nakikita sa kanilang buhay. Di sila pwedeng manatili sa kanilang old lifestyle. Hindi pwede yun. So may warning. By the way, ito ang kailangan maintindihan natin. No? Pagka nagpadala si Pablo ng kanyang sulat, for example, taga Rome, no? Ano ang mangyari doon? I can imagine this. Yung kanilang isang leader, kunin yung sulat, tanggap niya. Uy, announce niya, may letter galing kay Paul. Ligayo, pakinggan natin kung ano sinabi niya. Now, lahat magdaratingan. Sino mga magdadatingan? Lahat ng mga totoong mananampalataya, lahat na nagkeklaim na sila ay Christian, magdaratingan din. Pero hindi ibig sabihin lahat ay tunay na ligtas. O parang ngayon, may service tayo ngayon. Hindi ibig sabihin regular kayong umaattend dito for many years already, ibig sabihin kayo ay ligtas. You may claim, pag tinanong ka ng iba, Christian ka ba? Oo, Christian ako. Saan ka umaattend? O sa SDG. So, pwedeng sa labas mukhang Christian. Pero Diyos ang nakakalaman. Ikaw, alam mo sa iyong puso, hindi ka pa talaga totoo mananampalataya. So, pag binasa yung letter na natanggap ng leader sa Rome at galing kay Paul, pag binasa niya yon at may sinabi siya na maganto, pwede niyong isipin yung kausap dito ay para sa lahat. So, pagka merong mabigat na sinasabi niya, parang ang kumbaga eh, sa atin sa Tagalog, bato-bato sa langit, tamaan sana mag-repent. Hindi yung tamaan, huwag magalit. Tamaan, mag-repent sana. Kasi nga halo-halo na yung mga tao eh. So, merong time sabihin, comforting sabihin, alam ko kayo ay ganito, ganyan-ganyan. Yung mga totoong mananampalataya, praise God. Pero sinabi niya, pero mag-iingat kayo. Pag kayo yung nagpapatuloy sa kasalanan, maiimpyerno kayo. Remember, kausap niya lahat eh. So, yung mga nandun sa kanilang congregation na wala talaga sa Panginoon, dapat alarma yung antena nila, nagtataasan. Nako, teka muna, red flag yon. Ako yata itong pinatatamaan dito. Ah. So, ganun ang dating. Para sa mga totoong mananampalataya, hindi kailangan, ay nako, ganun, may impyerno pala ako, mawawala pala yung kaligtasan ko. Hindi. Sigurado na yung kaligtasan nila. Ang pinatatamaan doon ay yung mga kunwari, mga Kristiyano. Okay? Kaya kailangan maging, ako tingin ko, ganun ang dating nito. Kaya ngayon, mas maintindihan natin, pag may nakita tayong, bakit ganito pagkakasabi ni Pablo rito? Mamaya, as we go there, may kita niyo. So again, ang kausap ni Pablo rito, mga brothers, and then sabi niya, direkta, sabi niya, we are under obligation. Again, kung ikaw ay mananampalataya na, hindi nawawala lahat ng obligasyon mo. Meron ka pa ring obligasyon. Ang Christian life ay hindi optional. Yung salitang under obligation dito, pwede mong i-translate, kaya sa ibang translation ay ganon, debtors. Meron kang utang, meron kang pananagutan, meron ka pa ring responsibilidad, meron kang obligasyon na ito ang dapat mong gawin. In fact, very interesting, sa Greek, meron silang kwando na malalaman mo kasi kung sino ang subject, kung ano predicate sa Greek, kasi yung ending niya, merong nakalagay doon. Para sigurong, anyway, basta ganun, no? Alam mo na kagad, nagsasalita, lalaki. Babae yan. Siya ang subject, siya ang pinag-usapan. So, sa English, di ba, meron tinatawag na SVO. Subject, verb, object. So, alam mo kagad, kung sino yung nauna, yun ang nagsasalita, yun ang pinag-usapan, and then may verb, and then meron siyang gagawin at tatamaan na iba. Sa Greek, hindi ganon. Pwedeng yung subject nasa huli. Pwedeng VOS, pwedeng OSV. Paano nila nalalaman kung sinong subject? Dahil sa huling letters ng salitang yon, alam nila as subject ito. Now, pagka ginawa ng author na kahit na saan niya ilagay, okay na, pag nilagay niya sa una ang isang bagay, ang utak ng author ng Griego is meron siyang gustong bigyan ng diin. So, for example, dito, sabi dito sa atin sa English, we are under obligation. Sa Greek,
Hindi ganyan ang pagkakalagay. Sa Greek is, under obligation, we are. Yan pagka... Parang ano yan eh, nagkita ka isang tao, alam mo may utang siya, pwede mo sabihin, hoy, sana bayaran mo na yung utang mo. Pero pag gusto mong bigyan ng diin yung utang mo ha, bayaran mo. Yan, iba na yung ginawa mo eh. Utang mo, inuna mo yon. So parang ganun ang ginagawa ni Pablo dito.

0: Itutuloy po ang mensaheng ito sa susunod na pagsasaimpapawid ng Shepherd's Call.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: John was both the youngest disciple and in the end, the oldest apostle. He walked on earth with Jesus longer than any of his peers, and his relationship with Christ was unique. Not surprisingly, his gospel is as well. I'm David Wolin, inviting you to join me on the next Haven Today in a series called Jesus Through the Eyes of John.
4: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
5: Katotohanang hindi nagbabago, napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
6: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
7: Bakit po ba tayo ay natutukso or nasusubok? Bakit inaalaw ng Panginoon Diyos na dumating sa ating buhay ang mga pagsubok or temptation? At ano ba ang purpose ng Panginoon Diyos? Alam niyo po, tayo po ay hindi exempted. Lahat po ay dumadaan sa pagsubok or temptation. Everyone is tempted most of the time. Nobody is exempted. Even the Lord Jesus was tempted, but He did not yield to temptation. Sabi nga po sa Hebrews chapter 4, verse 15, ang dakilang saserdote natin ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay, tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. So ang ating Panginoon Jesucristo ay natukso din, ngunit hindi siya nagpadala sa temptation na ito. Alam niyo po, nung tayo po ay naging Kristiyano, lalo po tayong nilalapitan ng temptation, lalo tumataas ang degree ng pagsubok na dumadaan sa ating mga buhay. The longer we live as a Christian, habang tayo nabubuhay, naglilingkod sa Panginoon Diyos, ang degree of temptation increases. Ang Christianity is not an escape para po mapakawala na tayo sa temptation. Mawala na sa buhay natin ang mga pagsubok. Ngunit ang Christian po ay lalo pong naging object of the devil's most precious temptation. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 8, manda kayo at magbantay. Ang diablo ng kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. So tayo po ang pinaka-focal point o focus ng diablo para atakihin, para tayong mga tupa na handang kainin ng diablo. So ang purpose ng Panginoon Diyos ay hindi tayo saktan, ngunit patibayan tayo sa ating pananampalataya. Dahil ang Biblia po ay nag-provide po ng mga kasagutan ng assurance of victory over temptation. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya pahihintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan. Yun. So nakita natin sa verse na ito, God provided a way to escape po yung temptation or victory over temptation. Sabi nga, wala pang dumating sa ating mga buhay na hindi dinanas ng lahat ng tao. Sabi ko nga po, wala pong exempted sa buhay na ito na hindi po natukso or natempt. Sabi nga po, tapat ang Diyos na hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin niya sa ating inbang ating kakayanan. Hindi hayaan ng Panginoon Diyos na tayo mahayaang mabubog or masaktan, matalo sa ating pong buhay na ito. Even though na dumarating po ang mga pagsubok or temptation sa ating mga buhay. Sabi niya nga po, pagdating ng pagsubok mismo, yung aura mismo na yon ay God provided a way to escape from it or makapagtagumpay sa ating mga pagsubok or temptation. Saan po kayo mahina? At saan po ang inyong area na sa tingin nyo hindi kayo nakapagtatagumpay? Hayaan nyo ang Panginoon Diyos na tayo tulungan. Hayaan nyo na magbigay siya ng lakas sa inyo sa pamamagitan ng mga kanyang mga salita. Tandaan natin, ang Panginoon Diyos ay tapat at lagi pong handang tumulong sa kanyang mga anak. Siya po ang ating tagapagtanggol. Siya rin po ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.
8: Ang katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
9: May mga nagtuturo na wala daw kakayahan ang hindi mananampalataya na unawain ang mga katotohanan ng Biblia. Madalas nilang banggitin ang 1 Corinthians chapter 2 verse 14 bilang batayan o supporting verse sa kanilang katuruan. Basahin natin ang 1 Corinthians chapter 2 verse 14 mula sa Ang Biblia 2001 edition. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya yun nauunawaan, sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya kanilang itinuturo na hindi kayang tanggapin at hindi kayang unawain ng taong hindi ayon sa Espiritu ang mga bagay na espiritual o mga itinuturo ng Biblia. Itinuturo nila ang total inability daw ng tao. Total inability. Kung hindi daw bubuksan ng Diyos ang isip ng isang tao, hindi niya magagawang tanggapin at unawain ang mga katotohanan ng Diyos. Kaya itinuturo din nila na malibang sugo ng Diyos ang tagapagturo o tagapangaral, hindi daw maintindihan at hindi daw kayang tanggapin ng mga tagapakinig ang kanyang mga pagpapahayag. E tama ba ang kanilang pagkakaintindi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14? Himayin natin ito ng mabuti. Malinaw na ang tinutukoy dito sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14 ay ang taong hindi mananampalataya. Dito mababasa natin na tinukoy ni Apostle Paul ang taong hindi ayon sa Espiritu. Ganito ang pagkakasalin sa magandang balita Biblia. Ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Ang taong hindi ayon sa Espiritu ay ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Sa madaling salita, ito nga ay tumutukoy sa taong hindi mananampalataya. Ayon sa Romans chapter 8 verse 9, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong yun. Kapag kasi ang isang tao ay tumanggap sa Panginoon bilang kanyang tagapagligtas, nananahan sa kanya ang Espiritu Santo ng Diyos. Ano naman ang ibig sabihin ni Apostle Paul nang sabihin niya na ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos? Ibig bang sabihin dito, walang kakayanan ang hindi mananampalataya na tanggapin ang mga espiritual na bagay? Sa salitang Grego, ang salitang tumatanggap ay nangangahulugan na to receive willingly and openly. To receive willingly and openly. Ito ay tumutukoy sa kagustuhang tumanggap o pagtanggap na bukas ang kalooban. Hindi sa walang kakayahan ng tao na tanggapin ang mga katotohanan ng Biblia. Lumalabas na wala siyang kagustuhan na tanggapin ang itinuturo ng salita ng Diyos. Hindi sa wala siyang kakayanan. Siya ay walang kagustuhan. Hindi sa hindi niya kayang tanggapin, kundi ayaw niya lang tanggapin. It's not because he can't accept the things of God. It's because he won't accept it. Kaya niyang tanggapin, ayaw lang niyang tanggapin. Kaya naniniwala ang iyong lingkod sa total responsibility. Hindi tayo naniniwala sa total inability. Naniniwala tayo na kayang manampalataya ng tao sa Diyos. Hindi nawala ang kanyang kakayahang manampalataya kahit na nagkasala ang tao. Nilikha tayo ng Diyos na may kakayahang manampalataya at hindi yun nabura nang nagkasala ang tao. Kaya niyang manampalataya pero ayaw niyang manampalataya. Kaya niyang manampalataya pero ayaw niyang manampalataya. May kakayahang manampalataya, ang tanong na lang ay kung may kagustuhang manampalataya. Kaya nga siya mananagot sa Diyos. Kaya nga total responsibility at hindi total inability. Muli, basahin natin ang 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya yun nauunawaan. Sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Napansin po ba ninyo ang mga salitang hindi niya iyon nauunawaan? Ano ang hindi nauunawaan ng taong hindi mananampalataya? Ang salitang nauunawaan dito ay mula sa salitang Grego na ang ibig sabihin ay to know experientially. To know experientially. Makikita natin na hindi ito tumutukoy sa to know mentally. Ito ay tumutukoy sa to know experientially. Ibig sabihin, may kaalaman ng tao o may kakayahan na intindihin ang mga katuruan ng salita ng Diyos, subalit hindi niya makita ang kinalaman ng mga katotohanan ito sa kanyang buhay. He does not understand its relevance to his life. The issue is not the mind, but the will. Hindi problema ang kaisipan ng tao. Ang problema ay ang kanyang kalooban. Hindi problema ang kaisipan. Ang problema ay ang kalooban. It's not his mind. It's his will. Ayon sa evangelical philosopher na si J.P. Moreland, sa kanyang aklat na Love Your God with All Your Mind. So, in our passage, the natural man, the unbelieving person, does not receive willingly the things of God. Does not receive willingly the things of God. The Spirit helps us apply the significance of the text but He does not teach us the cognitive meaning of the text. He leaves that up to us. Nauunawaan niya ang kahulugan ng itinuturo ng Biblia, subalit hindi niya nauunawaan ang kabuluhan nito sa kanyang buhay. Kapag nagbasa ng Biblia ang isang tao, kahit hindi siya mananampalataya, maintindihan niya ito. Basta marunong lang siya magbasa. Kung may mangangaral ng Biblia, maintindihan niya ang pangangaral basta makikinig siya. Kaya ito ng kanyang kaisipan. Subalit kung hindi siya hihingi ng gabay sa Diyos na nagbigay sa atin ng Biblia, hindi niya ito matatanggap sapagkat para sa kanya, kangalan o kalokohan lang ito. Hindi niya makikita ang kahalagahan ng mga katotohanan ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi niya mauunawaan ang kinalaman o kabuluhan nito sa kanya. Halimbawa, maiintindihan ng tao na pananampalataya lamang sa Panginoong Hesus ang makapagliligtas sa kanya. Kaya nga pananagutan nating mga mangangaral na malinaw nating maipaliwanag ang itinuturo ng Biblia. Subalit pananagutan na ng tagapakinig kung tatanggapin niya at titingnan niya ang kabuluhan ng katuruan ito sa kanyang buhay. Hindi niya maaaring isisi sa Diyos kung ayaw niyang tanggapin ang katotohanan. Mananagot siya sa Diyos sa kanyang pagtanggap o pagtanggi sa kanyang mga katuruan. Hindi niya masasabi na hindi abot ng kanyang kaisipan ang Biblia. Ang talagang problema ay ang kagustuhan itong tanggapin. The problem is not his mind. The problem is his will. Total responsibility ang turo ng Biblia at hindi total inability. Ako po si Pastor Eric Cortez. Ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺
1: し、 e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Genesis chapter 50, verse 20. You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay ating pong pinamagatang God is still working. Life lessons from Teacher Joseph. Hindi po teacher si Joseph, no? Pero pinangalanan lang po natin na teacher. Ilagay lang po natin ang title ng teacher sapagkat ang ating nga pong pag-aaralan ay ano ba yung mga lesson mula sa buhay ng lalaki na ito. Okay? So, kanina po ay binasa ko yung Genesis chapter 50 verse 20. Ito po ay lundo nung story ni Joseph na kung saan ang kanyang kausap dito ay ang kanyang mga kapatid na alam po natin ng storya na nagbenta sa kanya bilang slave sa Egypt. Alam po natin na itong si Joseph ay napakamakulay na ang kanya pong buhay, kagaya ng kanya pong technical or dream coat. Di ba? Famous po si Joseph dyan. And alam po natin na si Joseph ay naging isang taga-interpret ng dream, no? Ng hari. At kaya siya ay binansagang Joseph the Dreamer. And alam din po natin ang journey ni Joseph, no? Mula po doon sa injustice na kanyang na-experience. Siya po ay pinagtaksila ng kanyang mga kapatid. Alam niyo po kasi among the 12 siblings, eh si Joseph po na pang 11 anak ang siyang paborito ng kanyang tatay. Kaya naman siya po ay hindi po ginusto yun ng kanyang mga kapatid. Kaya po siya ay naging target ng kanyang mga kapatid at kaya nga po yun ang naging dahilan kung bakit siya ay binenta, no? A slave. Ngayon din naka-experience din po siya ng temptation. Alam po natin yung naging temptation niya sa asawa ni Potiphar. Pero siya po ay naging faithful. Ang ginawa po niya ay tumakbo siya palayo mula doon sa temptation. Kaya si Joseph ay hindi lang po siya Joseph the Dreamer, siya din po ay Joseph the Runner, no? At ganyan din po, marami siyang mga na-experience ng mga delay and disappointments in life. Alam po natin na siya po ay napabilanggo, di ba? At ganun pa man, sa kabila po ng kanyang mga naging hirap at pasakit, ay dumating din naman yung blessing ng Panginoon. Siya po ay na-promote into leadership. Siya po ang naging second in command sa Egypt at nagkaroon din po ng healing among his brothers, no? Yung kanyang pamilya at hindi lang po yun, maging ang buong bayang Israel. So ano nga po ba yung mga life lessons na pwede po nating matutunan sa bahagya o kapirasong istorya ng buhay ni Joseph? Tingnan po natin ang tatlong life lessons. Number one, stay faithful when life seems unfair. Kapag ka po ang buhay ay parang hindi kaaya-aya, no? Eh manatili po tayong tapat. Sabi po sa Genesis 39:20-21, ito po ay chunk ng buhay po ni Joseph, no? Sabi, Joseph's master took him and put him in prison. But the Lord was with Joseph. Alam po natin ang naging story na nakulong si Joseph. And sa kabila ng kanyang pagkakakulong, sinabi po ng talata na the Lord was with Joseph. Ibig sabihin po, yung favor ng Diyos ay naroon kay Joseph kahit na hindi maganda ang kanyang naging sitwasyon. Alam nyo, ang nangyari po dyan eh, bagamat ginawa ni Joseph kung ano ang tama, pero ang nangyari pa rin sa kanya, he ended up in prison. Na-experience na ba yung mga kapatid na kayo na nga lang ang tumulong, kayo pa yung napahamak? Kayo na nga lang yung nagbagandang loob, kayo pa yung naging masama, di ba? So, kung na-experience nyo man, naiintindihan po kayo ni Joseph sapagkat ganun po ang kanyang na-experience. Pero mga kapatid, ito po ang life lesson. Don't let disappointment destroy your faith or your discipline. Huwag po ninyong hayaan na yung mga disappointments po na yan or even failures po na yan, yung mga delays na yan, mga detours sa buhay, ang magpahinto sa inyo o maging daan upang ang inyong pananampalataya ay manlamig o kundi man ay kayo mapalayo, no? Bagkos, manatili po tayong tapat. Patuloy na manalangin, maglingkod, gumawa, even when the outcome isn't what you hope. Kahit na po yung inaasahan po nating resulta ay hindi po ganun ang nangyari, keep serving, stay faithful doon sa pagkatawag ng Diyos sa iyo at syempre doon sa inyo pong relationship sa ating Panginoon. So tingnan din po natin yung signs ng God's presence, no? Alam niyo mga kapatid, kahit na kagaya ni Joseph, no, kahit na po siya ay nasa isang prison, kahit na po siya ay nasa isang miserableng kalagayan, hinanap po niya kung nasaan doon ang presensya ng Diyos. At ako naniniwala na yun ang naging isa sa mga factors kung bakit siya nanatiling faithful. So mga kapatid, kung kayo man po ay nasa isang kalagayang miserable ngayon o hindi ninyo gusto, look for God's presence. Sapagkat alam po natin na ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti natin. No? Romans chapter 8 verse 28. Ang sabi nga po ng isang quotation si Zig Ziglar, no, isang napakagaling na author. Sabi niya, "Your current situation is not your final destination." Kung ano man ang inyong kinalalagyan mga kapatid sa mga oras na ito, hindi po 'yan ang inyong final destination. Kasi ang final destination po ninyo ay doon sa kaharian ng Panginoon at doon ay lahat maganda, no? So, manatili lang po kayong tapat saan man po kayo naroon. Second life lesson from Teacher Joseph is grow where you are planted. Mag-bloom saan ka manilagay ng Diyos. Sabi po sa Genesis 39:22-23, another chunk of the story, Joseph, the warden put Joseph in charge because the Lord gave him success in whatever he did. Alam niyo, gustong-gusto ko po yung pagkakabigkas po nung talata na yon. Ang sabi, because the Lord gave him success in whatever he did. Kayo po ba, ikaw na nakikinig ngayon, gusto mo ba na maging matagumpay ka sa lahat ng iyong ginagawa? Yes, of course. Ako man ay ganun din ang nanais ko. Gusto ko na lahat ng aking gagawin, lahat ng hawakan ng aking mga kamay, kagaya ng sinabi sa Ecclesiastes, no, ay magtagumpay. No? Sapagkat si Joseph, ganun po yung naging experience po niya. Pero kung makita po ninyo, alam po natin na ang lahat ng mga success na atin pong na-experience, huwag niyo pong kakalimutan, ay dahil sa Panginoon. Maliwanag naman po yung verse, di ba? Because the Lord gave him success. So alam niyo po mga kapatid, saan man po kayong lugar inilagay ng Diyos, ang ibig sabihin po natin dito, mag-bloom po kayo dyan. Mag-excel po kayo dyan. Magsumikap at galingan po ninyo, ibigay po ninyo yung inyong pinaka the best. Huwag na po tayo maghintay ng promotion, no? Huwag na tayo maghintay ng appreciation. Minsan kasi ganyan ang tao, no? Pagka nandun na ako, pag na-promote ako, kapag nandun na ako sa leadership, kapag nandun na ako sa lugar na gusto ko, kapag nandun na ako sa pwestong gusto ko, ibibigay ko yung pinaka-the best ko. Hindi po mga kapatid, dapat kung nasan ka pala ngayon, sabihin na natin na mababa pa ang posisyon mo, maliit pa ang iyong jurisdiction, maliit pa ang iyong scope, no, maliit pa ang iyong kinalalagyan. Mga kapatid, ibigay nyo na yung pinaka-the best nyo, no? Aim for excellence sapagkat alam po natin, kagaya din ang sinasabi sa Bible, ang mga napagkakatiwalaan sa maliit ay pagkakatiwalaan din naman sa malaki. So ibig sabihin, gawin po natin yung pinaka-the best natin saan man po tayo nandoon. Serve wholeheartedly, no? Kahit po hindi na-appreciate, na-overlook, serve wholeheartedly. Stop waiting for the right conditions to grow. Be fruitful now, okay? So bloom where you are planted. But don't forget who planted you. And that is God. Okay po? And third life lesson from Teacher Joseph, let God turn your pain into purpose. Alam niyo, ang ganda nito, no? Yung sa Genesis 50:20 na binasa ko po kanina, alam po natin ang story ni Joseph, no? Na siya po ay binenta as slave, dinanas po niya yung katakot-takot na hirap, pero dahil po sa kanyang pagiging faithful, itinaas po siya ng Diyos At yung pala yung pagkakatapon sa kanya ng kanyang mga kapatid, yun ang magiging daan para ang kanyang mga pamilya at ang kanyang mga kababayan ay maligtas sa tiyak na kapahamakan. Kaya kapatid, ikaw ba ay nasa isang kalagayan ngayon na hindi mo ginusto o sabihin natin hindi ganun kaganda? Eh meron pong purpose kung ba't kayo nariyan. Marahil hindi po natin ginugusto ang ating kalagayan. Pero alam po natin, if we will look forward, meron po magandang planong inihahanda ang Panginoon sa atin. No? So alam nyo mga kapatid, eh, talagang yung story natin na yan, mga sufferings natin for today, eh yan po yung magiging magandang istorya sa kinabukasan in the future, no? Sapagkat sabi nga po sa Bible, wala namang pagpapagal na nasasayang, no? Ayan ay lahat ay nakikita ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ito po mga life lessons from Teacher Joseph ay makapagdala po sa atin sa patuloy na pagsunod sa Diyos at sa pamumuhay para sa kanyang kadakilaan. Muli itong inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi po nagpapaalala sa bawat sa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
2: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
5: When you read the Bible, do you treat it like any other work of literature? Just words on a page? Or do you pray for the Holy Spirit to bring it to life? Today on Turning Point, Dr. David Jeremiah considers the Spirit's role in helping believers see and understand the truths of Scripture in vivid detail. Here's David to introduce the conclusion of his message, The Illumination of the Spirit.
6: I remember when I first began to learn about inspiration, the inspiration of the Bible, and I heard a statement that went something like this: these men of God, filled with the Spirit, through their own personality, shared God's absolute truth, so that what we have in the Scriptures written in the Bible is the absolute Word of God, right from God, poured through the personality of these individual writers, inspired by the Holy Spirit, illuminated by the Holy Spirit. We're talking about all of this today as we continue our discussion of 1 Corinthians 2, 6 through 14, and the illumination of the Spirit. We are blessed to have the privilege of teaching God's Word to many, many people every day. This huge family of Bible-believing Bible students is everywhere in the world, and we're so grateful for the opportunity to make God's Bible, God's Word, the subject for every day. We don't teach anything else. We teach the Bible. And because of that, we know God is going to bless it because He's promised to do so. Here is part two of The Illumination of the Spirit. The great desire of the Spirit's heart is to flood the light of Scripture into your mind and help you to know more and more and more about your Heavenly Father and your Lord and Savior, Jesus Christ. And the Holy Spirit is like a lighthouse keeper who just loves to send that powerful beam out and help you get through the fog and the darkness of where you live. How many of you know we're living in some fog and darkness right now? Hard to see our way through it. Sometimes we get up and say, what in the world is going to happen today? How many of you know sometimes you just get a verse and you hang on to that verse and you live off of that verse for 2 or 3 days because God has given you a verse of Scripture to give you direction and hone in on what's happening in your life? In general, the content of the Spirit's ministry is all the truth. The truth is the Bible, the written Word of God. It's the Bible, the written Word of God.

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola, kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila, kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayoko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
3: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
4: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fbc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.

0: barkadang tapat, higit pa sa kachat. Heartlines Youth Edition sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV. Agapay ng sambayanan.
1: Isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong Kuya Pastor para po sa programang Heartline Youth Edition, kung saan po pinakikinggan ang inyong pong nararamdaman dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At minsan pa kami po ay excited to be with you tonight. At tayo po ay minsan pa magpi-fellowship kayo mga young people dyan na ngayon nasa bahay na, excited ka sa pagpasok ng ng school year ngayon. Alam ko first day nitong nagdaang araw noong Monday, kaya lang yung pagbubukas ng school year parang medyo hindi yata maganda para doon sa iba nating kababayan, lalo na sa bandang Mindanao. At kaya kami po ay patuloy na nananalangin para po sa bawat isa sa inyo na alam ko po na apektuhan nung lindol nitong nakaraan. And I hope that all of you are safe. At ngayong gabi po, siyempre sa mga oras na ito, tayo po ay mag-uusap pa rin paano ba nagagabayan yung mga kabataan sa makabagong lipunan. It's all about you, mga young people. Kaya ipag-imbita mo na ang ating kwentuhan ngayong gabi. At alam ko, excited din kayo na malaman kung sino yung bisita namin ngayong gabi. So, ako excited ako sa bisita namin ngayong gabing to. Magandang kwentuhan to. Kaya welcome muna natin ang ating kumpadre, ang aking kaklase, ang ating din kaagapay, walang iba kundi si Pastor John. Good evening sa iyo, Pastor.
2: Good evening din po sa inyo, Kuya Pastor Andrew. At sa lahat po ng mga ating mga kaagapay na sumusubaybay po sa mga oras na ito, isa pong magandang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Lalo-lalo na po yung mga nagta-travel going sa kanilang mga tahanan, kasi medyo kanina, medyo traffic. Kung si Kuya Pastor Andrew kanina may na-witness na accident, ako din dito sa may bandang SM Marikina. So grabe, medyo bumubuhol yung kalsada ngayon. Kaya doble ingat po sa ating mga kaagapay na nagda-drive.
1: Yes, at saka Pastor, officially umpisa na ng tag-ulan, 'di ba? Kaya
2: yes, po,
1: makakaranas na tayo ng pabugso-bugso na buhos, 'di ba?
2: Yes,
1: medyo magiging madulas na naman yung kalsada, Pastor.
2: Tama, Pastor. At isa pa doon, kailangan na nating makabili ng raincoat. May raincoat ka na ba, Pastor?
1: Oh, raincoat, parang mas gusto ko yatang nababasa, Pastor. Parang mas dramatic kapag, 'di ba, Pastor, nagmo-motor ka, nababasa ka.
2: Parang nag-i-slow mo po ba, Pastor?
1: Oo, ganun, Pastor. Wow, tapos pag-pray ko, Lord, wag mo hayaang magkasakit ako.
2: Wow. Well, nakakamiss naman talaga, Pastor, kapag nababasa ng ulan. Naalala ko pa nung bata ako, yan talaga yung hinahanap ko sa amin dun sa may bandang Rizal. Kapag umuulan, lumalabas kami sa kalsada tapos naglalaro kami ng mga
1: yes. Ako rin, Pastor, talaga excited ako dati pag umuulan.
2: Right,
1: lalo pag bata ka, Pastor, di ba?
2: Yes,
1: isa yan sa mga core memory mo growing up.
2: Yes,
1: na, ang tanong, nakatakbo ka ba sa ulan ng nakahubo?
2: Yeah.
1: Ganun, di ba? Ganun yung mga bata, Pastor, makikita mo, di ba? Excited kayo na excited kayo sa ulan.
2: Secret ko sana yun, Pastor, yung part na yun.
1: Pero lahat tayo, Pastor, isa yan sa core memory natin, di ba?
2: Right.
1: Sana yung mga kakabataan ngayon may ganun pa rin excitement.
2: Right.
1: Di ba? Pagdating dun sa mga simpleng mga happening sa buhay. Kasi parang ngayon, Pastor, yung kaligayahan ng mga tao nag-iiba rin yata.
2: Tama
1: na
2: ba,
1: minsan
2: Pastor?
1: Di na tayo maging masaya ba doon sa mga simple.
2: Right.
1: Hindi tayo maging masaya doon sa mga bagay na, well, kagaya niyan, Pastor, simpleng ulan.
2: Yes.
1: Diba? It doesn't cost anything.
2: Yes.
1: Pero kaya masasabi natin, Pastor, yung mga kagalakan sa puso, hindi kailangan ng pera. Hindi kailangan mayaman ka. Para,
2: hindi kailangan expensive.
1: Exactly, Pastor. Yes. Para magpasalamat ka doon sa mga sa pang-araw-araw ba, Pastor?
2: Right. Opo.
1: So, there's always a reason for us to really be joyful and first to thank the Lord. Di ba, Pastor? Yung sabi nga, yung puso daw natin dapat makapag-develop tayo ng heart of gratitude. Parang ganun. Na matuto tayo na magpasalamat dun sa mga simple, mga maliliit na bagay para mas maging masaya ang buhay.
2: Right,
1: diba? Kasi kapag hindi natin na-appreciate yung mga maliliit na bagay na yan, Pastor, parang doon nagiging malungkot. Doon nawawalan ng sabihin na natin, for some people, nagiging hopeless, di ba? So, pero kapag tayo marunong tayo mag-appreciate ng little things,
2: right.
1: Lalo na, siyempre sa, ano, pastor, tayo bilang mga mananampalataya, di ba? Lagi nating tinitignan yung mga bagay sa perspective ng isang taong naniniwala sa Diyos na right. makapangyarihan, Diyos na nagmamahal sa atin sa araw-araw. Kaya we always have a reason na magpasalamat talaga sa Panginoon.
2: Yes,
1: diba?
2: Yes, sir.
1: Maaring may mga pinagdadaanan tayo, mga kapatid, pero tingin tayo lagi sa Diyos para makita namin natin yung mga bagay na ipinagkakatiwala niya sa atin sa bawat araw. At siyempre, Pastor, ang araw nito, we are really blessed.
2: Right.
1: Blessed ka ba, Pastor?
2: Blessed na blessed, Pastor.
1: Bagamat maraming mga hindi magagandang balita sa paligid, pero lagi nating titignan talaga yung kabutihan ng Panginoon. And nitong nakaraang linggo, Pastor, we celebrated yung 78 years.
2: Yes,
1: diba, ng FEBC, ng Far East Broadcasting Company. Maraming salamat po sa sumama po sa amin at nandun po sa mismong event.
2: Right.
1: Pastor, nakakatuwa, Pastor, pag nakikita mo na,
2: right.
1: Pastor, nakakatuwa, Pastor, pag

0: travel talaga, nag-effort talaga to be with us to celebrate po yung ating anniversary. And bago natin Pastor pala pakilala yung ating bisita din ngayong gabi, eh baka may gusto kang batiin.
1: Ay, sige po, Kuya Pastor, babatiin ko po muna yung mga kasama ko po sa Holy Light Church dyan po sa may Baras Rizal, lahat po ng aking mga co-workers in the ministry. I would like to shout you out. Yan. Shout out po sa inyong po lahat. At ganun din po yung aming organization there, ang Alliance of Ministers and Mission Churches po, sa pangunguna po ni Reverend Melchor Tan. Hello po, Pastor. Magandang pinagpalang gabi po sa inyo.
0: Yes, happy listening sa ating mga co-workers.
1: Yes, Pastor. And also yung ating chaplaincy dyan po sa may Krami, ang Values Formation and Spiritual Transformation Council of the Philippines, sa pangunguna po ni Reverend Nicolas Amatorius Bishop. So shout out po, Lolo. Magandang gabi.
0: At sa lahat po ng mga kaibigan natin na nakikinig, ako ang encouragement ko po, eh baka pwede nyo naman pong i-share po itong ating live, especially sa mga young people, right? Kasi pinaka-goal po talaga natin eh abutin po yung mga kabataan at maging aware sila na mayroong platform na pwede nilang pakinggan, pwede nilang puntahan, pwede nilang pagtanungan. Yes, kasi po tayo po ay naririto, handang makinig, di ba? Sa mga laman ng inyong puso at kami po ay tumutugon sa mga frequently asked questions ninyo. And nag-iimbita rin tayo, Pastor, ng mga influencers ngayon. Kasi right, talagang nga, hindi mo na maiaalis sa sistema ng mga tao ngayon, Pastor, na ang social media bahagi na ng everyday life.
1: Yes.
0: Diba? At alam natin, malaki yung influence, malaki yung impact ng social media sa buhay ng mga kabataan ngayon, especially yung younger generation. And there's a lot of influencers out there, right? Diba, na makikita natin. Kaya lang, hindi lahat ng influence good. May mga influencers na ang nagiging impact nito sa buhay natin, eh imbis na mapabuti tayo, eh mapahamak tayo. Basta, right? Minsan yung iba sa umpisa, akala mo maganda eh.
1: Yes, yung cover up. Cover ng book.
0: Yes, kumbaga, pero habang pinakikinggan mo, habang sinusubaybayan mo na, eh hindi pala nagiging maganda yung effect sa atin ito.
1: Yes.
0: Diba? Pero tayo dito, ang gusto natin mangyari, Pastor, we are inviting people of influence, especially sa younger generation. Yes. Kasi kailangan natin magtulungan. Yun nga yung sinasabi natin dito, Pastor, eh. We have to work together. Diba? Na ma-achieve yung iisang goal na magabayan yung younger generation. And we need more influencers. Ito rin yung encouragement natin sa mga Christians, eh. Kailangan meron talagang tumayo. Right. Meron talagang kailangan na tumindig para maging representation, yes, diba, nung kung ano yung tinuturo sa Word of God. Kasi parang yun yung kulang sa maraming tao ngayon, Pastor. Eh.
1: Totoo po yan, Pastor.
0: Diba, yung lack of integrity, yung
1: accountability,
0: yung pagiging intentional. Right. So kailangan natin ng mga influencer na totoong nagre-represent.
1: Yes.
0: Diba? Sa sinasabi sa salita ng Panginoong Diyos. And yun nga, this past few weeks, Pastor, we are inviting several people na hopefully na-inspire tayo, diba? Parang we tried na pag-usapan dito, ano ba yung, paano ba natin i-define yung success, diba? We invited several people. Then at a young age, yung bisita natin last week, Pastor, si Attorney Obed, diba?
1: Right,
0: so yung advocacy din niya.
1: Yes.
0: Diba? We are really calling yung mga young people na sa tingin mo gusto mong maging inspirasyon at makatulong, diba, sa pamamaraan ng Pastor?
1: Legal.
0: Usapang legal.
1: Yes.
0: At saka yung usapan ng kung dapat ba, Pastor, na magpatuloy ka ng pag-aaral. Kasi hindi ko alam, yes, bakit right, issue yan sa maraming young people, whether to pursue their education or not. Eh, alam naman nga natin, maganda talaga yung sinabi ni Brother Toff sa atin nung nakaraan. Yung sabi niya na ang diploma, hindi dapat pinagbabanggayan yung, yes, diploma o kaya diskarte. Kasi ang diploma is an opportunity equalizer.
1: Right.
0: Diba, na kapag ikaw merong diploma, it doesn't matter kung mahirap ka, mayaman ka, ang tinitignan ng tao yung nandun eh, titignan, yes, ng mga kumpanyang tatrabahuhan mo, eh yung achievement mo na written on paper, hindi yan papel lang.
1: Yes.
0: Diba? So, yun, magandang yun, mga ganong usapan. And ngayong gabi, Pastor, ngayong oras na to, medyo yung bisita natin malapit sa puso ko eh.
1: Yes, Pastor, oo nga eh. At matagal mo nang nakikwento sa akin.
0: Oh, medyo special.
1: So, medyo lang, Pastor.
0: Medyo
1: di ba special talaga?
0: Special yeah, talaga, yeah, Pastor. Yeah, yeah. Gusto ko yung mga ganyan, nag-iimbita tayo ng mga tao na malapit sa atin, Pastor. And yes, also, mayroong puso to really influence this generation,
1: yes,
0: intentionally. Diba? So, hindi ko na masyadong ipapakilala, introduce, pero siguro kung meron mga na akong pagpapakilala, eto, grabe yung nito, Pastor. If ako na-influence niya, sobrang encourage ako sa buhay niya, lalo pagdating sa musika, sa music.
1: Yes, Pastor.
0: At nakita ko rin sa buhay niya, Pastor, kung paano nakatulong din yung music.
1: Yes.
0: Sa kanya personally. Parang ano, di ba, Pastor? Dito napag-uusapan din natin yung music therapy.

0: therapeutic din talaga ang music. Right. Meron talagang malaking role ang musika. Kaya nga bahagi ng ano natin yan, Pastor, liturgy sa church, 'di ba? Yes. Meron talagang music. And I think music as a gift eh talagang ano eh sa iyo makakapagkwento, sa yung makakapagpaliwanag bakit ang musika ay isang regalo at pagpapala mula sa Panginoon at kung paano ito nakakatulong sa pang-araw-araw nating buhay. Yes. Kasi parang yung iba would see it na parang hindi. Pero alam natin na music is part of our culture. It's part of our daily life, di ba?
1: Yes.
0: So, yun, Pastor. At ito bahagi ng ano, Pastor eh. Akong familiar, kilala niyo po ang Glory Fall. Isa po siya sa keyboardista ng Glory Fall. At yes. Sabi ko, Pastor, kasi nasubaybayan ko yung music journey niya eh.
1: Opo.
0: Babanggitin ko na rin, baka narinig niyo yung red, baka narinig niyo yung Red Letters. Red Letters kasi nag-try silang mag ano talaga, yes, mag mainstream music few years back. So, papakilala ko na po without any further ado, walang iba kundi si Brother Chester Almeda.
2: Hello, magandang gabi po mga kagapay, mga taga-subay po natin sa Heartline Youth Edition, Pastor Andrew. Pastor, maraming salamat po for inviting me over at sa lahat po ng mga taga-subaybay po natin at yung asawa ko at yung dalawa kong anak, Kali and Kaylin, si Lara, and of course yung sa aking TikTok live. So magandang gabi po sa inyo lahat.
0: And speaking of, si Brother Chester, Pastor, he started, ano bang tawag dito, vlogs ba? Recently, mini vlogs. And he talks about worship. And yes. Lo and behold, to his surprise, eh, medyo ano eh, blindness ng Lord itong kanyang platform.
1: Yes,
0: sharing about music, sharing about worship. Diba? So ngayon masasabi natin, ano na, influencer.
1: Well, Pastor, hanggang sa amin eh, talagang nakaabot yung mga videos na ginagawa ni Kuya Chester. Kaya
2: salamat
1: even po. Us, na-experience namin yung blessing.
0: Exactly, Pastor. A little bit of testimony. No?
1: Right. Naisingit ko lang.
0: Hindi, tama naman, Pastor. Kasi minsan yung direksyon ng Panginoon sa atin, di ba? Parang tinatanong ko nga siya eh. Parang anong goal mo nun sa, ano, dun sa when you started your mini vlogs? Kasi maganda yung, ano rin eh, may mga answered prayers sa recently na I think naging way ng Lord for him to start this ano eh this vlogs and kung ano yung direction. At maganda mapag-usapan yan dito kasi
1: right.
0: Usapang influence to, Pastor, and siguro later on magandang manggaling kay ano kay ka-worship.
2: Let's go ka-worship.
0: So yung mga ano yung mga listener niya, ang tawag niya mga ka-worship eh.
1: Yes,
0: so pero but before that, yes, magandang makilala din natin si ano si Chester, 'di ba?
1: Yes.
0: What his ano yung sino ba sa ano ba yung pinanggalingan niya. So tell us about your journey, Pastor. You grew up in where did you grow up? Baka may gusto ka rin mga batiin na bahagi ng nakaraan mo. So
2: bahagi ng parang hirap batiin, no? But anyway, so maraming salamat. This is a great opportunity. Gaya nga yung sinabi ni Kuya Pastor Andrew, no, na matagal yung experience ko with him, halos na abutan niya or nakita niya, mm-hmm, kung ano yung progreso din nung nangyari sa buhay ko. Pero basically, ako po ay laking simbahan at nung I believe na kilala ko po ang Panginoon nung ako ay 9 taong gulang.
0: Mm-hmm.
2: So
0: batang-bata, Pastor.
2: Batang-bata po. At yung doon ko nakilala ang Panginoon, and then doon po ako na-expose slowly by attending yung mga rehearsal ng choir ng nanay at tatay ko during that time.
0: Mm-hmm.
2: And I'm always fascinated doon sa kung paano ba yung paano nagiging together yung mga tao pag kumakanta.
0: Mm-hmm.
2: There's something about singing in the church that made my childhood a lot more interesting eh.
0: Parang may power yung music.
2: Actually, oo. And syempre, nung bilang bata, minsan ang binabanggit ka about something therapeutic eh.
0: Mm-hmm.
2: Na minsan takbuhan ng mga, lalo na pag kunwari millennial ka, minsan cassette tape eh. Ang sa kwarto mo, lalakasan mo lang yung radyo mo kahit dumadagong-dong, parang feeling mo napaka-safe ng environment,
0: mm-hmm,
2: kapag may musika sa paligid. So pretty much ganun yung environment na kinalakihan ko.
0: So at the age of 9 talagang yung exposure mo sa music,
2: nandun
0: na.
2: Somehow na bigbigyan ako ng napakalaking siguro blessing na nai-enjoy ko yung, mm-hmm, ganung klaseng environment. At nang habang lumalaki ako, ang nakakatuwa pa nga niyan, actually, lingid sa kaalaman ng lahat, hindi talaga ako lumaki na instrumentalist. ang talagang unang ministry ko, Pastor, is yung tagaayos lang ng tagaayos ng pyesa mm-hmm. ng mga choir. Basically, nung 9 years old ako, sabi na walang taga ligpit ng pyesa mm-hmm. ng choir. So, naging choir piece custodian ako, Pastor. So, tatanggalin ko yung mga pyesa ng choir. Pagtapos nilang gamitin, silalagay ko sa cabinet na mm-hmm. i-alphabetize ko. So, doon sa mga simpleng ganung gesture, I was able to figure out yung patterns, kung anong itsura, anong ibig sabihin ng gantong mga musical language. So, mm-hmm. doon nag-start. And then, yung napansin ng mga conductor nung church na yun, ng church namin before, na somehow may interest, nagkaroon ako interest, sinali ako sa choir. So, sinali ako mm-hmm. sa choir.
0: Ilan taong ka yun?
2: I can say I was 11 na nung nakasali ako. Pero okay. 9 years old, yun yung journey ko eh. As in, pataas ng pataas. Ano nga, nagpropromote eh. Mm-hmm. From choir piece custodian, naging choir boy, hanggang sa naging... Siyempre, nagbibinata ka na. May mga classmate ka nang marunong maggitara. Pagbalik mm-hmm. mo ng bakasyon, first year high school ka, ira ng pag-aral ng gitara during those years. Sabi ko, God, gusto kong matutong mag-instrument. So, ang instrument doon, mahal, Pastor. Kasi
1: yes, opo.
2: Hindi talaga luxury siya eh. Right, noong panahon namin, noong panahon natin na pag may gitara ka, ibig sabihin may budget kayo at may kakayanan kayo.
1: Yes.
2: Lalo pang magkaroon ng budget para sa music school o makapag-aral ng guitar lesson, mm-hmm. ni hindi ko naranasan yung mga ganong mga bagay. Pero nung nasa church ako, mm-hmm. I was able to be introduced doon sa mga ganong exchange ng mm-hmm. pag-aral ng music. At mga naging generous naman ng mga kapatiran natin sa iglesia na turuan ako mag-aral ng mga instrumento. So
0: you were 11 years old?
2: 11 years old ako noon.
0: Ikaw ba, Sir? Ilang taon ka nag-start sa instrument?
1: 8 pass.
0: So 8 years old?
1: Kids ministry.
0: Mas bata kasi mas si Kawersip. Pero 9 years old.
1: Pero pas ano ko to? Sensei. Kaya Chester.
0: So, when you were 11, you started music,
2: yes,
0: instruments.
2: When I was 11, nandun po ako nag-umpisa, Pastor, na mag-explore ng musical gift ko. And then by 12 years old, nung nakatungtong ako ng 12 years old, meron akong naalalang Christmas camp. Ang tawag namin ng Christmas Institute eh. Mm-hmm. It's like a yearly Christmas camp ng mga young people across our area. Naalala ko December 27, 2004 mm-hmm. na merong isang pastor doon na tinatawag yung mga kabataan kung gusto mong ihalay ang buhay mo sa paglilingkod mm-hmm. at ministeryo. So parang altar call.
0: Yes.
2: It's like an altar call for people na gustong maglingkod. Wala akong idea na para pala sa magpapastor lang yon. So, pero ang puso ko nun is God, gusto kong gamitin yung buhay ko para maging worship leader.
0: Mm-hmm.
2: Specifically to become a worship leader. Pero since yan, hindi ako nakikinig. So, lumapit ako. Pero I vividly and very clear sa isip ko na yung December 27, I gave my life na gamitin ko yung buhay ko to actually become a worship minister and use my musical gift for the Lord. And the rest would be a crazy ride of breaking and building and breaking and building ng dynamics ng music ministry. At nung mga panahon na yun, blessed ako to have mentors, to have people I look up to na mm-hmm. ngayon sa edad ko have met. Nakilala mm-hmm. ko sila at na personally narinig ko yung mga inputs nila on how to deal with
0: baka gusto ministry. Mo silang batiin.
2: Gusto kong batiin unang-una yung sa una kong mentor si Kuya Nathaniel Laja ng Antipolo United Methodist Church. Kung hindi dahil mm-hmm. sa kapatid natin ko yan, sa kuya kong yan, I wouldn't be able to understand yung stewardship kung mm-hmm. paano alagaan yung mga gamit sa iglesia. Kasi di ba pagka local church ko, ang hirap ng budget. So kaming mga kabataan noon, talagang alaga kami doon sa mga gamit namin. So I think yung impartation niya sa buhay ko, so isa siya sa mga yon. And siguro isa sa mga nagbigay impact din sa buhay ko is si Pastor ninong ko na, Pastor Leo Hernandez.
0: Mm-hmm.
2: Isa siya sa mga magaling na manunulat na hindi ko akalain nung una ko narinig yung pagsulat ng awit. Siya yung unang taong talagang sabi ko gusto kong ganun magsulat ng awit kasi napakalapit dun sa parang panalangin eh yung mm-hmm. mga sulat niyang kanta. So want to give a shout out kay Ninong Leo Hernandez tsaka kay Ninong Joanne. Maraming salamat. So yung mga ganong klaseng experience, Pastor, yung talagang nag-angat ng awareness ko when mm-hmm. it comes to music ministry.
0: Saka siguro hindi lang sa music kasi yes. yung mga tao na yan, may mga wisdom sila, 'di ba, na hindi lang pang-music eh.
2: Totoo
0: pati
2: ba?
0: Sa buhay magagamit mo talaga.
2: Yes.
0: So mentors growing up are also important.
2: Very important po talaga.
0: Yes. And bago natin ituloy yan, ka-worship na Chester. Si ka-worship eh.
1: Yes,
0: may gusto lang ako mga batiin. So happy listening din po sa mga kaabagapay po natin from the Bicol region at siyempre tayo po ay nasusubaybayan na din diyan sa KR104.3 D-Way FM Legazpi. At kami po ay masaya na makasama po kayo sa ating pong kwentuhan at hatid po sa inyo ang isa't kalahating oras ng Usapang Puso at Counseling bago tayo magtuloy-tuloy. At napapakinggan din po tayo via online streaming ng febc.ph at kung saan mang panig po ng mundo ay maaari nyo po kaming mapakinggan. At syempre, ini-encourage din po namin ang bawat isa na nakikinig ngayon. Kung hindi ka pa nakakapag-download ng ating pong DZAS app, ito po yung tamang pagkakataon. Kasi kung ikaw isang legit, 'di ba na nakaagapay. Yeah, type mo lang ang 702 DCAS sa App Store or Google Play tapos i-download na agad ang 702 DCAS Agapay ng Sambayanan. So kasama po nyo kami 24/7 at syempre nandiyan yung feel good music, yung mga usapang may hugot, 'di ba? At hope-filled na mga kwento sa wisdom na swak na swak sa life mo. Di natin alam, 'di ba? Baka magamit mo, 'di ba, yung mga madidinig mo dito, yung mga mapag-uusapan natin. So whether chill ka o nasa biyahe ka, stream lang ng stream anytime, anywhere. At syempre tara na, be part of the Agapay Squad. At tayo po ay dito po sa Heartline, mapapakinggan po tayo from Monday through Friday. At syempre kapag Lunes po, kasama po ninyo sila Pastor Archie ang Amaya Counseling. At every Tuesday, Usapang Legal naman. At kapag Wednesday, of course, kami po ang kasama ninyo, ang inyong mga kaklase. Di po ba, ang inyong pong Kuya Pastor Andrew Franco. At syempre yung mga kasama natin dito, yan si Pastor John at yung mga bisita po natin. At every Thursday naman po, ito po ay Family with Jason sa pangunguna po ni Kuya Ken Guillermo. At every Friday, ito po ay General Counseling kasama po si Kuya Pilo. At marami pa pong iba na nagiging bisita. At gusto rin natin magpasalamat sa ating pong mga kaagapay sa ating production team. Thank you so much kay Kuya Nat-Nat na lagi po natin kasama. At yan, si Kuya Benzo at ang ating RTB team, si Kuya Wen Balatukan at mga broadcast engineer at mga nasa Bukawi transmitter site. At kung kayo po ay may mga concern, tayo nga po, again, is a counseling program. So kami po ay tumutugon sa mga katanungan na ipinapadala po ninyo. So pwede po kayong mag-message po sa atin pero i-like nyo po muna ang ating pong FB page na 702 DZAS Radio TV. At kami po every Wednesday, meron po kaming ginawang dedicated page. Pwede rin yung po, pwede po ninyong i-add at saka po i-share ang Heartline Youth Edition 702 DZAS. Yan, specifically for the younger generation. At dito po kami magpo-post ng mga announcement kasi meron kaming pinagpipre. We are looking forward to meet with all of you, di ba? Sa mga young people na nakikinig ngayon, magandang makapagkapi-kapi tayo, di ba, ng personal. At pwede rin kayong mag-send ng message po sa atin. Yan po sa ating Facebook page. Or kung kayo po ay medyo old school pa at gusto nyo text-text lang, meron po tayong mga number dito. Kung kayo po ay Globe user, ito po ay 0916-296-6620. At kung kayo naman po ay Smart user, ito po ay 0961-784-9351. So ano pang iniintay mo? At kami nag-iintay din, di ba? Kaya isend mo na yung katanungan mo. At kung meron po kayong mga reactions, mga feedback, ito po yung magandang pagkakataon na sumama po kayo sa ating discussion. At gusto ko rin po namin mag-shoutout sa ating po mga listener ngayon. Nandiyan po si aking sister in-law nakikinig, si Tita Christel. Yan, happy listening. At nandiyan din ang ating mga kaibigan, si Pastor John, si JM.
1: Oo nga, yes.
0: Yan, nakikinig sa atin.
1: Shoutout po.
0: Opo, and blessed Wednesday din po kay Tita Perlita Hinahon, Takneng Novelo. At nandyan din si kakaibigan din natin, si Brother Angelo Cruz, at sa mga kaagapay po natin na patuloy na sumusubaybay. At yan, ang ating mga babatiin pa. Pastor, baka may nalimutan kang batiin, Pastor.
1: Wala naman, Pastor. Wala na.
0: O yan. At maganda, balik na tayo sa ating kumpare kaagapay, usapang music. And ikaw ba, Pastor? Ano yung naging ano? Kasi parang pag pinakikinggan ko sa ikaw worship, talagang ano, no? Sa ikaw worship. Malaking influence talaga yung music eh. Bata pa lang sa. Yes, so ikaw din ganun ba, Pastor? Malaking bahagi ng buhay mo yung musika.
1: Well, Pastor, yung father ko po kasi, bago din sa naging pastor, ay worship leader din sa talaga. So, during nung aming younger age po, nung nasa Sunday school pa lang kami, parang yun ang naging ministry nila sa amin. So, sa kids, nagtuturo sila sa sa music. So, during the time po, meron siyang best friend. Yung best friend ng tatay ko, shout out ko na rin po, si Sir Roy Benson. Yan. So, shout out po. Siya po ang nagturo sa akin ng drums. Pero while nag-aaral po ako ng drums, nung 8 years old ako na yun, Pastor, kasabay din niya nag-aaral kami mag-acoustic, yung father ko naman ng teacher. Tapos, yung kanta, haming-haming lang muna. So, tapos, habang tumatagal, mga 9-10 years old ako, nauso na yung song na ano eh. Hindi lang ata eh. Parang 10 or 13 years old, nauso yung One Way na song. Yan, nung mga dumating na yung One Way, medyo ano na yung skills ko, medyo marunong na akong tumunto.
0: Parang feeling ko tuloy ang tanda-tanda ako na kasi yung during nung One Way na sikat, Pastor, hindi na ako
2: youth
0: bata
2: eh.
0: Youth pastor na ako.
1: Si Kuya Chester, hindi po kami magbabanggit ng mga edad dito.
0: Pero Pastor, maganda kang sing na pag-uusapan natin to, no, na malaking factor yung music.
1: Yes, opo.
0: Growing up.
2: Yes.
0: Sa foundation ninyo, diba?
1: Right, opo.
0: Tama ba yung ka-verse?
2: Yes.
0: Malaking
2: very, very
0: factor
2: important.
0: Yung music.
2: Kasi minsan ang music sa mga kabataan, takbuhan yan eh. Takbuhan yan. It's somehow ginagawa nilang refuge yan. Kaya ang daming mga part ng music na nagki-cater ng gantong personality na ito yung mga kaya very important at na para sa mga kunwari ako magulang na ako ngayon eh, I have two girls. So na importante kung ano yung napapakinggan nila kasi kung ano yung napapakinggan nila yun yung especially music yun yung sinusubukang i-dissolve ng isip nila at ini-internalize nila kasi sa pakikinig ng musika ang daming parte ng pag-iisip mo ang pwedeng kumonekta. Pansinin niyo mga agapay, pagka nakikinig kayo ng mga musika, it's either konektado siya sa mga dati mong kaibigan o dati mong relasyon, di ba? Ito yung theme song namin. So it's very very important yung mga kabataan ngayon maunawaan na ang music sometimes kailangan pag-ingatan.
0: Kumbaga na siya, yes. Pwede mong sabihin na music somehow it holds memories.
2: Exactly. Yes.
0: Of the past.
1: Para siyang landmark po, so landmark, na babalikan.
2: Oh, milestone.
1: Oh. Milestone.
0: Kumbaga may mga, kasi may mga era-era din ng music, Pastor.
1: Yes. Right.
0: Yes. Maalala mo yung kabataan mo pag narinig mo yung specific na music.
1: Yes, Pastor.
0: Tsaka pagdating, naalala ko lang, kasi ito, pinag-uusapan natin yung music in the context of the church. Marami talagang lumaki sa simbahan.
1: Right.
0: Talagang music yung naging platform. Pero alam natin that music is also ingrained in our culture as Filipinos. Diba? Bahagi kasi kahit di naman sa simbahan, naalala ko kasi mga kaklase ko din. Naalala ko yung exposure ko. Hindi ako lumaki sa simbahan eh at nung bata ako. Pero yung exposure ko sa music, nandun na rin, masasabi kong nandun. Mm-hmm. Kasi yung mga kaklase ko, mga kaibigan ko, naalala ko maraming samahan ang nabuo eh. Dahil sa magdadala ng gitara sa school yung kaklase mo.
1: Right.
0: Naaalala ko pa noon talagang yung song hits.
1: Yan.
0: Diba? Pagandahan ng song hits dati.
1: Yan. Kasi maganda kompleto yung chords.
0: Parang hindi na alam yata ng mga kabataan kung ano yung song hits.
2: Oh, song hits.
0: So para po itong comics, 'di ba, na may mga chords ng mga music, lalo na yung mga bagong music.
1: Right.
0: Pag gusto mong matutunan yung, kasi wala pa masyadong internet eh.
1: Tama.
0: 'Di ba, during that time ang access mo talaga para malaman mo kung paano siya kantahin, tugtugin, talagang song hits pa 'yan.
1: Yes.
0: 'Di ba? So nasa kultura talaga natin and it I think music can bring people together.
2: That's true.
0: Diba? Yes. Talagang maraming samahan na dahil sa musika, eh talagang yes, nabubuo.
2: Tama, tama. Kasi ako, gaya ng experience ko, ang una kong mga naging kasama talaga sa music, masasabi kong mga naging kaibigan ko hanggang ngayon na talagang kasama ko sa hirap at hirap at ginawa. Kaya yung kaya ang dami ring parte ng music journey ko, Pastor Andrew, Pastor John, na talagang nagko-contribute kung sino ako. Kasi if ang musika natin ay masasabi natin parte yan ng impluwensya mo sa kanila at ng sila sa atin. Kaya mahalaga na ano yun eh, communal.
0: Meron nga ako nabasa na ang music daw is a language on its own.
2: Yes.
0: Na lingwahe siya ng kaluluwa daw natin. Kasi music can send message even though yung lyrics hindi natin naiintindihan. Diba? Pero pag sa musika mo sa dinaan, tama, parang nauunawaan mo yung damdamin.
1: Right.
2: Yes. So, gaya nun, yung tama yung binabanggit mo, Pastor, na yung lingwahe ng musika is pwede mong dalhin kahit saan. Kaya kahit tignan mo sa mga turista, pag naririnig nila yung mga Filipino sa mga probinsya, madaling kang maka-relate. Kumbaga, pag may nang nag-invoke ng emotions na ganyan, madali mong hindi siya nagbibigay ng emotion na labas sa karanasan mo na at makaka-identify ka, kasi yun yung kagandahan nung musika na meron tayo. At yung siyempre sa church music natin ilalagay yung context noon, of course lagi nating kinokonekta sa relasyon natin sa Panginoon na ang karanasan natin sa musika ay hindi lang basta sa katabi natin pero para sa Panginoon. At yun yung isa sa mga bagay na habang lumalaki ako lumalawak din yung pagtingin ko sa kung ano yung kaya nating gawin sa loob ng iglesia at kung gano'n din kalaki yung influence ng salita ng Diyos patungo sa musika at dun sa mga nakikinig ng musika na yun.
0: So masasabi natin, mga pastor, na ang music, ano yan, bahagi ng paghuhulma sa atin, sa pagkatao natin, sa takbo ng isipan natin, sa character natin, sa relationship natin. So, music is a very important part of our, sabi natin, being. Kasi minsan di naman natin na pag-uusapan sa ganitong konteksto to. Pero, sa mga kabataan ngayon, masasabi ba natin that they are inclined the same way na inclined tayo sa music before? Ganun pa ba yung influence ngayon? Paano nag-transition yung music and how it influences this generation?
2: I think mas lalo ngayon dahil mas diverse na ang mga tao, lalo na lumabas yung internet, yung accessibility ng tao sa musika. Kasi sa cellphone mo lang, magkaroon ka lang ng music platform dyan, maririnig mo na at masesearch mo na. So, yung dali at yung access ng pag-consume ng mga gantong music ay napakadali, lalo na sa generation na to. Unlike nung panahon natin at yung mas mga nauna pa sa atin, pag wala kang radyo, mahirap eh. Pero yung expression ng na dinadala nung musiko, basically ano yan eh, parehas bawat ng bawat generation. Nandun talaga eh, kasi nag-uugnay siya sa lahat ng edad eh. Na meron mga kabataan ngayon, ang hilig pakinggan yung mga lumang kanta, no? Yes. Mga tatay o lolo nila eh.
1: Right.
2: So mga panahon na yon ang nagdudugtong musika. Parang ako nagko-consider kong time capsule ang music eh.
1: Yes,
2: time capsule siya eh, dahil pagka tinignan mo, kung hindi ka mahilig magbasa ng libro, makinig ka ng music noong 70s, 60s, 20s.
1: Makakasagot ka na sa exam.
2: Makakasagot ka na sa exam kasi maraming mga nagsasaling information sa music na talaga naman pag pinakinggan mo, andali eh. Andaling nguyain, andaling i-process sa isip.
0: Naalala ko tuloy yung ano, di ba yung gusto makakabisado ng lahat ng book sa Bible. Merong ginawang kanta.
2: Gumawa.
1: Yes, that's the story.
0: No, ginawa nilang kanta para mas may recall.
1: Yes.
2: So, what you were saying when it comes to accessibility, kung yung influence ngayon ng music sa mga kabataan ngayon, napakalaki. Pero ngayon, ang nakikita ko pang mas kung may kaibahan man, siguro yung position ng mga kabataan ngayon on how they see things eh. Kasi ngayon, ang mga narinig kong mga sulat nila is yung talagang tungkol sa pag-ibig at gumagaling ang mga kabataan ngayon kung paano nila ini-express.
1: Right.
2: And with with our current status ng kung paano la, walang filter eh.
0: Mm-hmm.
2: Walang filter na kailangan, walang kailangan i pumigil nung kung anong kay titik ang lagay ko ay pwede. Siyempre ganyan, papasok yung AI. May mga ganun ng mga artificial intelligence. Pag kunwari may ganito akong idea, ilagay ko lang sa AI, mag-generate siya ng music at pwede ko nang sabihin, ito yung expression ko.
0: Mm-hmm.
2: So, nagiging subjective ngayon, which is musically possible. At ganun na naman ka-evident throughout the entire time eh. Pero yun yung isa sa mga evident na pangyayari o scenario ngayon sa mga kabataan natin yun. Very, very accessible ang musika para sa kanila.
0: So masasabi natin meron pa rin ganung lalim.
2: Meron.
0: Yung impact meron talaga so, ng music at the same time kagaya ng binanggit niyo in it bridges generation eh.
2: Yes. Yes,
0: 'di ba nagko-connect sa bawat henerasyon.
1: Oh, yes, sir. Parang ganito po, sir. Kung dati parang diatonic lang yung mga generation natin yung okay na tayo sa GE minor CD. Yung generation ngayon po, sir, lahat ng paningit na passing chords nakapasok lahat.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, talking about music as a language, noon medyo simple ang take natin. Pero ngayon, dahil nga doon sa availability ng mga information around them, mas complicated sila.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga po sir, actually mga musician ko ngayon ah, mga 13 years old, 15 years old, pero yung level napakalayo na.
0: Mm-hmm. Kumbaga advanced.
1: Talking about sa skills, opo.
0: Kasi masasabi mo rin yung availability rin ng mga information.
1: Right,
0: eh.
1: Yes, opo.
0: 'Di ba na pwedeng matutunan nila? Tsaka mas marami na rin nagme-mentor ngayon.
1: Yes.
0: Kaliwat kanan din yung mga competition sa music, 'di ba? Singing especially. Mm-hmm. So yung influence talaga ng music masasabi natin from generation to generation, very timely. So we can use music as a tool to influence this generation also.
1: Yes.
0: Tama ba yung pastor?
2: Yes, pastor. Isa siguro sa magandang banggitin dito yung inyong environment. Yung environment, kaya ako napansin din na yung mga kabataan ngayon is talagang highly skilled is because yung environment nila lumawa through the internet.
0: Mm-hmm.
2: So yung reach nila ngayon, hindi lang yung mga kaibigan ko na nasa ibang bansa, pwede ko nang tanungin.
0: Mm-hmm.
2: Pwede na ako magkaroon ng teacher anytime galing ng mas experienced na tao.
0: Mm-hmm.
2: Kasi dati kalye lang natin, sa kanto lang natin, or dun sa alley lang natin, o dun sa sphere of influence lang natin ng mga kabataan. And which is very important sa paglawak o paglaki ng kaalaman natin sa kahit anong bagay. Habang lumalaki yung paligid mo, mas lumalalim din at lumalawak din yung nakikita mo. Eh.
0: Mm-hmm.
2: At habang lumalawak yung nakikita mo, yung mga bagay na nalalaman mo ay mas malaki din.
0: Mm-hmm.
2: At dun mo makikita at dun mo din pinoproseso. Ang dami kong hindi alam.
0: Mm-hmm.
2: So habang dumadami yung hindi ko alam, mas dumadami din yung kailangan ay yung nalalaman ko.
0: Mm-hmm.
2: And ito very important bilang mga musikero at bilang tao na habang sana lumalalim tayo sa kaalaman natin. Doon po mapasok yung humility.
0: Mm-hmm.
2: Na habang lumalalim ka sa kaalaman mo, dapat tinutulak ka niya sa more humble na position.
0: Yes. Mm-hmm.
2: Dahil hindi naman sa lahat ng panahon ay alam mo ang lahat ng bagay.
0: Yes.
2: So yun yung isa sa mga ginagawa ng musika sa akin na talagang mahalaga for me dahil hindi ko nako-consider na dahil mas may karanasan ako sa musika, mas may alam ako. Kasi meron mas bata sa akin na mas musical sa akin na talaga namang, uy, bakit mas kaya niya yon?
0: Mm-hmm.
2: Pero hindi ibig sabihin na mas kaya mo siya musically. Kaya mo siyang itawid or i-translate maturely.
0: Mm-hmm. Right. Okay. Kasi kagaya ng binanggit mo ninyo kanina mga pastor noon, na-translate natin yung experience natin through music.
1: Yes.
0: So hindi lang tungkol to doon sa technicality or yung galing mo sa technical parts ng music, kundi yung soul eh.
2: Mm-mm.
0: Diba yung experience mo eh. Mm-mm. Minsan sa tono pa lang eh. Mm-mm. Diba? May dalawang tao, yung isa may karanasan, yung isa wala. Pero pag pinakanta mo sila, magkaiba.
1: Totoo yan. Yan.
0: Diba? Kasi nga, merong, iba yung feel. There's something about music.
1: Yes.
0: Diba na parang ano, ang lalim.
1: Yes po.
0: Na deeper. Hindi lang siya yung para lang maka-feel ka ng happiness or hindi lang ito yung ano eh para masabi na uy napaka-skillful naman itong tao to, napakagaling naman ang music is beyond mas malalim yung impact ng music sa tao.
1: Actually kanina pa sir nakarelate ako sa sinabi ni Kuya Pastor Chester.
0: Yeah.
2: Bago yun.
1: Bago na naman yung ka-worship. Yung ano yung about sa circle of influence tsaka yung laki ng scope ng kung saan natututo yung generation natin kumpara sa generation yun. Naalala ko kasi dati, ma-share ko lang po ah. Kumbaga, pag nagkakaroon ng interfellowship yung mga churches, ang naaalala, ang pinagkukopyahan lang namin or pinaggagayahan lang namin, yung isang church na may magaling na musician. Tapos from there, siguro uubos na kami ng, syempre, lagi kami-kami lang yung magkakasama. So doon na lang kami nag-i-improve. Hanggang to the point na mabot namin yung level namin. Kumbaga, sabihin natin 10 years na yung lumipas, hanggang doon lang kami. Unlike this generation's musician, napaka-wide, Pastor. Mm-hmm. Kaya kumbaga, information-wise talaga, lamang na lamang sila. Pero, doon na nga papasok din yung sinabi ni Kuya Pastor Chester, yung lalim, yung mm-hmm. importante din. Kasi, yun naman ang meron yung mga generation namin. Kumbaga, mm-hmm. nandun yung soul.
0: Oh, at saka sabihin din natin, Pastor, especially kapag pag-uusapan natin when it comes to music, is church music.
1: Yes po.
0: Eh, mahalaga yung lalim din ng spiritualidad ng isang tao.
1: Right, opo.
0: Diba? Parang maraming mga tao kasi pwede kasi tayo magpatayo. Sabi ko nga minsan dun sa mga praise and worship ko sa church. Totoo lang, mas maraming capable to do it. Yes. Kung musicality lang.
2: Exactly.
0: Pero right. Yung puso kasi, yeah, yun yung mas tinitignan ng Panginoon.
1: Uy, maraming ano dyan, Pastor, regarding dyan. Kasi yung iba, usapin niya yan sa internet.
2: Puso. Sorry, no? Si
1: yung,
2: skill.
1: Yung nagsisipra. Ano bang mahalaga? Yung pagsisipra o yung puso? Yung nagsisipra o yung may puso?
0: Ako, yan, ganun, Pastor. Ang tanong ko naman dyan, Pastor, bakit mo paghihiwalayin ang dalawang bagay na dapat magkasama?
1: Yan, tama rin yan. Nanggaling diba? Mo talaga ko yung Pastor.
0: Parang hindi naman, ba't mo pagbabanggain? Parang ganito, ano mas mahalaga, kaliwa o kanang kamay, Pastor?
1: Pareho silang mahalaga.
0: Diba? Parehong mahalaga yung kaliwa at kanang kamay. So, ibig sabihin...
2: Tama ka dyan, ka-worship. Maganda tong puntong binanggit ni Pastor Jan, Pastor. Pastor Andrew, na marami, kasi ito sa mga bagay ito na very particular ako since I came from both. Mm-hmm. Na I came from an experience na walang alam to an experienced one. Ang nagdudugtong lahat nun is yung lalim natin sa pagkakilala sa Diyos. Eh. Doon ko lang mm-hmm. talaga personally na-attribute yung dalawang bagay na yun. So yung sa mga musiko sa loob ng iglesia na ang stand nila is puso ang mahalaga at yung skill ay secondary. Mm-hmm. Tinumbok mong maigi, Pastor, yung ang ano eh, na magkasama sila eh.
1: Mm-hmm.
2: Pero dumating ako sa pagkakaunawa na hindi mahalaga ang lumalabas kung walang banal na spirito, Pastor.
1: Mm-hmm.
2: Na mahalaga sa akin yun sa pagpasok ko sa ministering ito na maraming gifted.
1: Mm-hmm.
2: Marami ding may puso.
1: Mm-hmm.
2: Pero pag wala ang Santo Espiritu, walang kapangyarihan.
1: Mm-hmm.
2: Yung Santong Espiritu ang nagdadala sa atin sa mas malalim na pagkaunawa. Pag meron kang banal na Espiritu, ang unang mong tiniisip is paano ko mapaglilingkuran ang aking mga kapwa?
1: Mm-hmm.
2: Paano ko mamahalin ang aking iglesia? So, yun yung evident ng fruit ng banal na spirito sa atin. Nas nagiging pasensyoso ka sa team mo. Yung tech mo, dati sinisigawan mo dahil may Holy Spirit ka, hindi mo na siya ngayon sinisigawan.
1: Amen.
2: Mas pinahahalagahan mo na sila ngayon. And I think that's the gift of what worship ministry is about now. Mm-hmm. And I'm very strong to promote this. Na your gift in your heart is is secondary. Dapat ang unang meron, kasihan ka ng Santo Espiritu mm-hmm. para magawa mo yung gampanin mo na yun.
0: Habang pinapakinggan kita, brother, bottom line, mm-hmm. eh mahalaga na meron tayong totoong relasyon sa Panginoon.
1: Amen.
0: So ibig
1: Amen.
0: Sabihin, ito yan, pag-usapan na natin, merong yes, mga Lord. Tumutugtog o merong mga tumatayo sa simbahan na hindi tayo sigurado.
1: Right.
0: Kung merong personal na relasyon sa ating right. Panginoon. Because may mga, sabihin natin, hindi man lahat ng simbahan, pero may mga simbahan that they would pay attention particularly sa skill. Diba? Or pwedeng sabihin, hindi, yan yung way ng pag-evangelize namin. Kaya inaalaw namin sila to play sa praise and worship team. Kaya lang, alam naman natin na sagrado rin yan eh.
1: So, yes.
0: Diba? Sagrado yung ministeryo na